0: Human God to na sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwas Estancia, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis sa Barangay Hall sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kay sumuman sa Davis Building sa Jordan sa probinsya sa Gimana.
1: Satak RMN.
0: Lasot sodo sa ato naman balita sa negosyo, mga karadyuman sa balita sa Inampang.
1: RMN News Sports.
0: Timprano pa nga natapos ang kampanya ni Alex Yala sa WTA 1000 Wuhan Open. Ni matapos ginuto siya sa pambato sa China nga si Han Shi 4-6, 6-3, 6-3 sa round of 64. Manunduman nga sa nagligad timprano man nga nagtapos ang kampanya ni Yala sa Singapore Tennis Open. Kasi kung kwa na, I think para sa akon, kinanglan niya na yung grupo Hawaii Rajuman Magsa. Sunod-sunod na nga pierde mo.
2: Ang magiging hampang sa tennis mo sa idol. Kinanglan niya figure out lang next.
0: Pero kung ako iya pa Hawaii, pa Hawaii!
2: Sa okay, coach.
0: Jali. Boy, pagani ka pa Hawaii, tagi after na tagduwa lang kaadlaw nga pa hampang at dito naman. Ang sako mo man.
2: Kinanglan niya lang hampang sa WTA Tour.
0: Ah, gali.
2: Sige lang.
0: Sa mga tabo na mati na ito na Juan Max.
2: Ang balita sa Inampang, ginadulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw na nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil upon VCO, ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento. Batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo! Gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, magkabalaka, inansilan na mental mo na, yo!
2: Good morning, boss, Tito Eric.
0: Tito, good morning!
2: Good morning, kids.
0: Kanami nami isang message niya, Rajuman Max, do na lipay, kita ko iya sa message niya.
2: Para to kay master, para man to sa atong tanan.
0: Para gito yung sa atong tanan eh. Para gito yung sa atong tanan eh. Gagagita nga duwagin eh. Pero tets, duwan-dugang ilang yung amo ni Rajuman Max, kaysa tanan di sa aton sa RMN, kao malaka, duwa man lang kaming close mo. So, at ang palamati natin, magnan sila na mental, buta mo sa palad mo. Ibanyos mo sa panakit sa imulawas. Okay ka na, hindi ka pa pagkututo sa lamok. I'm an M3 extract, ikatatlo. May balanyos ka na, may kulon ka pa ang pambansang balanyos sa Mailongo. Wala sa iban, nan sila na mental.
1: RMN News Entertainment.
2: Ginpakigbayin ni Rihanna ang halos 170 ang wala niya na-release na kanta samtang nagahulat ang iya fans ang iya masunod nga album. Ay, may kilala man kami ni Rihanna. Sunod sa People, gin-share sa singer kung pila ang iya unreleased music sa iya vault sa isa ka TikTok live para sa iya brand nga Fenty Beauty. Uli nga nag-release ang album nga ang Umbrella Hitmaker sa 2016. Kay dugay na. Madumduman nga sa 2025, gipayan sa singer nga nakita na niya ang musical direction nga luyot niya sundon sa masunod niya nga proyekto. May suggestion ko kay Rihanna.
0: Ano suggestion?
2: Collab ka. Pagita ka sa mga Prince of Hyperlocal para mapuligan ka sa mga grassroots.
0: Pero, grassroots. Tama na. Pero, Rajuman Mags, lang taon ko anay ang music mo.
2: Oh.
0: Kung mag-collab ka sa akon, ng taon kong music mo, basi YYI mo na.
2: Assess, no? Assess, anay.
0: Ti! Last mo pa, 2016!
2: Basi kung pang 2016 mo na nga...
0: Basi kung... basi kung simpo pa na ni kupong-kupong kanta mo.
2: Kami nga, Rihanna, may nabalaan man kami nga mga unreleased na kanta kag-album.
0: 170, why mo gin-release?
2: Ari di 35 lang.
0: Ari 35 pinunggan lang ni gani i-release mo. Tani subong kun wala lang ni Mada Bulilyaso ra juman magsadya na tani ni CD na ta.
2: Kasi may concert ka na.
0: So ato para mati natin sa mga aga ra juman mags tabi wala imo mga kasimanwa.
2: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko ri diyan sa Premier Distrito Inday Magi dia ang inyo kasimanwa nagapalangga kay nagaulikid kay ninyo tanan para kay ninyo dia ang Nan's Liniment Oil pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal Nan's Liniment Oil maayos arthritis rheuma varicose palamoy poy naipit na paralisar ng mga kaugatan kag para nga hindi madapuan kag makagat sa lamok kag malikawan nga magka dengue magpaid sa Nan's Liniment Oil kimisang kap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent ang Nan's Liniment Oil produkto sang Herbsmed Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Tandaan niyo lang sa mga tabalamati naton mga karadyo man sa mga suki naton subong aga hindi ka mo magkalipat kadto ka mo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated sila ang nagabaligya sa mga dekalidad ng mga farm equipments and farm products, mga karadyuman. If may ara ka sang nabakal dito, minimum 3,000 may coupon ka. Ang coupon mo ngayon na, bunuto natin sa December 5, kung ikaw ang makadaog sang grand prize, isa ina kakubuta traktor nga nagahulat sa inyo. Gani sa mga tao, palamatiin natin, kagto na, bisita na sa Iloilo niyong agri, hambala natin yung refer ka mo di Busa Idol. Ayos! Gani sa mga suki natin, mga karadyuman, ngitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio o si Mr. John Erland Pudadera. Basta gamit panguma, ikubuta mo na!
1: Tatak RMN.
0: Sa ato naman nga mga greetings, subong adlaw. Sino nga ito mga talamyawan ng iban pa, Rajuman Mags?
2: Good morning mga suki, Sir Stephen Panega, Ma'am Elenita Lapastora. Good morning kay Ma'am Nurses Fortuno, Drasa May San Miguel. Shout out man sa kay Mayo Katarsang Kandado Cabana, Alma Agenga, Budakni, Jonathan Kadamuan Anam, Raniel Saro, Bimbo Pinuela, Joanna Calvo Bordan, Neryo Aklarasyon, kag sa iban pa, kag sa itong mga kauturan na kahibalo-bala ka mo nga may aras ang cellula kita nga ginatawag ng mitochondria, naghahatag ini sa puwersa sa atong nga lawas, kag wala ini naka sa mga wala pa nakabati ini ang nagasupply sa enerhiya para makaobra sang insakto ang atong nga lawas, samtang nagaedad kita, nagakaguba ini gani, pabaskugon ini, pa agi sa pagtumar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may aras sa 99.9% squalene na naghahatag sa nagakaigong ang supply sang oxygen sa aton cellula, kag sang husto ang supply man sang oxygen, kag kun husto ini ang aton cells nag-active bangod nag-function ini sa maayo. Ang Dr. Pinoy manggaranon man si antioxidant kag nagabulig nga mangin healthy ang mga cellula sa aton nga lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
0: Sa mga tabalamati natin, mga garajuman, subong aga, hindi ka mo magalipan sa mga suki naton, ha, sa mga tampalamati naton. Kadayon kamo nga mapamati diri sa aton sininga pagpangalagad, mga karadyuman. Ang hindi ko matamyaw, ginatamyaw ko kamo sang maayong aga sa tanan-tanan sa inyo. Gustang ko manamyaw. Sino pa yung mga patalamyawan? Kula na, no? Ayos ka na, Rajuman Mags. Salamat yun sa pag-upod ninyo. Standby sa programa Straight to the Point. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
2: Rajuman Magi Maleriado.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
4: That portion was brought to you by Summit Natural. Itid ka pa. Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit with Summit Water.
5: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDonald's.
6: Pinakamananit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
7: Halin sa pinakamataas nga bukid.
8: Ah! Kitkamusta nga?
7: O sa pinakamaliyo man nga isla.
8: Nay, gagraduate na ako!
7: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
9: Bisan din ko sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
10: Papauwi na ko ka!
11: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, series of 2026.
12: This newscast is brought to you by iBerry.
13: Right hydration matters.
14: To perform. To win.
13: To rise above challenges.
15: Top athletes like Nicky Habana, Bella Belen, and Dwight Ramos share Summit natural drinking water.
13: Fuel your peak.
16: With the right hydration.
13: With the right minerals.
17: Summit natural drinking water.
18: Summit natural drinking water. Rain or shine, drink Summit water. The right hydration with the right minerals.
19: Confidence.

0: YRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
1: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, alas 8.15, ang dagna sa aga.
2: Sumasaludo. Buong-buo. Diretsyong-diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.

0: Tatak RMN.
1: Mayong aga, Iloilo. Good morning sa inyo tanan. Welcome ini ang Straight to the Point. Ari kita sa adlaw sininga Oktubre or adlaw sininga Martes, Oktubre 13, 2026. Sa inyo mga radio 774, sa Facebook DYRI Iloilo, RMN Iloilo, mga karadyo man sa YouTube. Gani sa mga tagpalamati naton, pangitaan nyo lang ang amon sininga mga pages, ilike ninyo kag i-follow. Sa pangalan ni Radyo Manovi, ako naman si Radyo Man Reagan.
0: Tatak RMN.
1: Standby sa mga tagpalamati naton, mga karadyo man. Unahon ko si Radyo Man Marjorie Miani. May ara sang isa kalalaki gagina nga gin-report naton, Romboy, nga nag sulod sa motel nga may upod nga uyab. Pero kagina mga alas 5 sang kagahon, wala na ini nagaginhawa. Naglakat ang uyab, ginbilin siya kag namutikan nang didto sang gintawagan na way sa gasabat. Kag gindeklarar ini siya nga napatay, reportedly nakaagi na sa stroke. Kag posible nga ini siya magkaradyuman ang ginstroke o kung ginheart attack sa sulod sang motel dira sa Molo.
0: Tatak RMN.
1: Sa biyag kabahin, istoryahan taman karon mga karadyuman kay dunduman nyo to ang mga barangay official sa isa ka barangay sa Banwa sang Tigbawan nga nagsumiter sila sang ilang resignation sa DILG and at the same time sa mayor. Bangod sa ginumpisahan nga may ara sang isa ka poultry nga gintukod dira, then ang poultry owner ginakusar sila. Ang presyor ara sa tao, gimpresyor sila sa tao, ang balila mahalin kami ni. And nagfile sila sang ila resignation. Pay ko kabalo kung ano natabo sa to after. If indeed ginbato na to sang mayor or may caretaker sa ila, kaya ang ginapangayo dito sa DILG nga kun mag resign sila, binlan lang nila anay, hindi nila pag-ubuson. Pahinay-hinay lang. Ang report naton nga nabaton subong nga gin-withdraw kuno sang nagreklamo sa ila, nagfile sa ila ang kaso nga gin-file sa ila. Sa ano sining rason nga ang nag-withdraw? Well, ibalaw naton karon maabyan, maingkupo naton si Kapitan Tanyo diri sa aton sininga pagpangalagad kung anong balatsyago nila nga gin-withdraw ang kaso. Anyway, ako nakuman lang, bisan gin-withdraw ato kung waay, pero kung nag-aubra ka lang, if barangay officials ka, nga nag-aubra ka sa imo trabaho, kagpamatsyag mo, waay ka nagalapas sa kasuguan. Ina mga kaso-kaso nga na, nga gina-file, gina-pressure ka lang. Pero sinangabi nga mapriso ka sa mga kaso nga na, hindi ka man mapriso.
0: Tatak RMN.
1: Pwede sa amon. Gina-example ko gipermi. Ara si Marjorie, liw ko kay Marjorie. Para sa amon di, halos tanan kami diriging kasuhan, label. Tikon kasuhan ka, simpre doga kurog-kurog ka. Kapin pa kung baguhanon ka. Inablang base mapriso ka. Tisino abi gustong mapriso man. Oh, tinunaga kurog-kurog ka na. Pero kung maanad ka, ah, duway naman lang. Kay balaan mo man, nga ang tao makaso sa imong pamangkot kung ikaw ang mapriso. Ti asta pa lang gani sa prosecutor's office, oh. Why kalabot sa judge, ah? Ti nagkalatumba man ang mga kaso na pinanghabo ito sa basurahan. Kay man, wala man sa basihan. Nakakig lang sila sa amon, sa tenor sa amon komentaryo, hindi sila kabaton, pero ti kung public servant ka and public figure ikaw, kag-iguon ka sang komentarista, labi na gid kay legitimate media kami, hindi kami iya vlogger, no? May accountability kami iya, may ara kami iya sang napasar namon ang exam sang KBP, no? May accountability kami iya. Ang lain lang dayo ko naguyat-uyat ka lang sang imo sininga microphone kagin bangot mo to sa imo nga cellphone. Dugay-dugay, iya, umidya ka na. Hindi mo na iya. Ginaseparate na yan. Pasensya sa mga amigo nato, ginaseparate nato niya ang vlogger sa media. Kaya ako nag-vlog-vlog man, kita nyo man ang vlog ko. Ay, naku gani, nag-vlog, sumong tamaran ako. Ginatamad ako kay kagamay man sa monetization. Kay ti, mga simple man lang na way man, mga pulos, lumablog. Pero ti, amo na iya. Ama tuuda. Ti, kun balaan mo man, nga bisan filean ka sang kaso, pero wala man ina sang dapat ka nga kabalakaan. Kay, hindi man nakadulot sa imong kaso. Mga pamahog-pahog lang. Ti, baloon ta ni Subo, mga karadyo man. Kun nga, anong reason? Kun nga, ngagin bawi ang asunto batok sa siri mga barangay officials dira sa may banwa sa Tibawa.
0: Tatak RMN.
1: Check one ay si Rajaman Marjorie Miani diri sa ato siri mabir nga papangaragan. Anong latest na sa investigasyon sa nga aton siri nga mga otoridad? Hold on sa mga suki na ito na binigid mabian sa mga marites. Hindi kita anay maghatag sa nga aton siri nga kuan ha, nga opinion gila yun ha. Matian ta. I-plastar anay ni Rajaman Marjorie ang mga pila ka mga detalye, and after sina, hindi nyo anay papakalain ng tao. Mamati kita anay. Kung ano ang natabo, matuod gid bala nga may upod to siya nga uyab sa sulod sang motel. Si Rajaman Marjorie Miani nagastanbay.
0: TYRI Rajaman Report.
2: Rajaman Regan, kompirmado nga ginbawian sang kabuhi ining rumboy nga nag-check-in sa isa ka lodging house dira sa may Barangay North Baluarte distrito sang Molo, no? Ang biktima diri si alias Albert. Kita mong ginsend ko, Rajaman Regan. Amo nang iyang full name. So artista ko. Amo ginangalan niya, abi ganina mo medyo ano lang. Pero amo na iyang ngalan si Alice Albert, 44 anyos, kag-residente.
1: Amo giningalan. Amo giningalan niya.
2: Oh, amo ginangalan niya gani.
1: Okay.
2: Nang agin aliasan lang nato ano, so 44 anyos ini siya, kag-residente sang Diraman nga barangay. Sa pagpangusisa naton diri, Rajaman na Regan, nga sa pagpangusisa sa Molo PNP, kasi ang asawa diri ang nag confirm sa kapulisan nga ginbawian sang kabuhi nga pasado lay una kay nasang kagahon nakainom ini sila may upod man nga rumboy. So madala sila tag isa sila ka uyab.
1: Okay.
2: Ang uyab in klaro diri nga hindi niya asawa. Kaya ang asawa kay ina hambal ni sang asawa sa pulis. Pasuno kay Captain Inot nga hindi sila of the night kay nasang kagahon. Bali nag-check in sila launa.
1: Rajaman Marge, may ano ka no? May mga post ka no sa FB ta. Liyog lang gani Rajaman Marge, kuha lang da sa mga post ni Rajaman Marge sa iniilop lang nato. Go ahead, Rajaman Marge.
2: Oo, ang nagwa sila.
1: Subali, ang ini sila may asawa ini. May asawa si Rajaman Marge, no? May asawa siya. Okay.
2: Wala lang mga kwani sir kung may bata. Kasi syempre, hindi naman siya related yun sa natabo. Pero, gin-confirm lang may asawa. Kaya ang asawa ang nag-confirm sa hospital nga ginbawian sang kabuhi. Na mga launa sila nagsulod. And then, nagwa ang babayi nga upod nila nga alas dos. So, may pila pa sila ka-hours nga da-i-consume patani nila. Kahit gusto nila tulugan na lang bala. Pero mga alas 5 kayina, wala na nagasabat, gintok-gintok-tok.
1: Di kung mga nagsunod sila 1 o'clock, di ba 3 hours mala na mga short time?
2: Oo.
1: Siguro lumapaw na sila mo ito nga tinuktok sila, Rajaman Marge, na muna?
2: Natulog, naglisin siya ang isang magwa doon, pero ginatawagan niyang upo niya, way kasabat.
1: Okay.
2: Ang tunga ginkantuan. Pamatian ta bala, kami interview kita dari kay Police Captain Ryan Tres Inot, hepen sa Molo PNP, regarding sa natabo nga insidente. Ari si Police Captain Ryan Tres Inot.
3: Sir, anong investigation nyo sa na sa pagkapatay sa lodging house?
4: So, bali, minaga sa tanan, no? Regarding sa nasapuan patay sa lodging house, nagwa sa mong investigation na ang reason sa iya kamatayon is a ang iya sakit ba sa kasing-kasing kaya may history na siya daan na stroke tapos ligad naman na akagi naman siya nga di-atake liwat. So sa subong daw ang ikaduhaya na ning atake naman kaya balan mo around 1 AM kanina nag-check-in sila upod ang iya amigo ang iya kaupod sa trabaho may upod man silang mga bayi So nag-check-in sila da sa Dragon Lodge kag around 2 nagwa ang ilang mga partner.
3: Hmm.
4: Then nagstorya pa sila, okay pa siya. Nagambal pa siya nga dira na lang sila matulog, ilan na lang tapos ng 3 hours nga ilagi ko ang room. So kumbaga short time lang ang ilagi kuha. So amo to after sang pahintabo mga around 5 nakabuntaw ang iya upod tapad man lang niya room. Nagpaalam tani nga mauna na siya sa obrahan. Sa diya nga wala na ini gasabat, natingala siya. So gitawag ya ang mga kaupod man nila dati nga mga rumboy diya sa Dragon Lodge. Kaya balan mo ang mga rumboy nga na may mga grupo-grupo man sila mo, kilala na yung lang na sila. Pero dati, gaubra man siya sa Sophia.
3: Okay, so pagagot sir, nung plastada niya?
4: Bali, pag bukas nila sa pultahan, nakita pa nila no, nga daw nabudlayan niya siya ginhawa. Kaga nag-mixed statement ini nga ngayo bulig.
3: Mm-hmm.
4: So ang first nila nga gitawag is icer kay tungod ba si bala ma ano pa ngagaw pa. So nagabot ang icer kay nagtawag man dayon sila pulis. So bali ang duha ta ka investigador, isa ka investigador nagkadto sa Western, ang isa man dira man sa Sophia sa Dragon Lodge kay para malantaw kung may foul play man gid or wala. So sa nakita naton sa room wala man sang foul play. Kaga kuan man ang pamilya dito pagabot sa Western, konbinsido man sila nga sa sakit ang reason kung nga nabawian sang kabuhi ang ilahi mata.
3: Oh, sir, anong details ng victim ang iya nga edad diba diyan?
4: Sa subong wala pa naman gid totally makuha ang ano ang information kay tungod sa reason nga di pa naman mastorya bala ang pamilya. Pero adto man sila dito kag adto man ang isa ka investigador nga gakwa subong ginapaabot na lang ang details kay i-send na nila, no?
3: Pero taga-dari lang siya, sir, sa may mulo? Taga-North Baluarte naman?
4: Oo, taga-North Baluarte. I-confirman nini kay nagtawag kita sa kapitan.
3: Mm-hmm.
4: Ilalaman ni Cap, no?
3: Oo. Sir, by the way, ano lang, pero ang babae na upo nila is, ano nila, asawa nila or what?
4: Ang based sa amon investigation, daw medyo kwanlid kay based sa asawa, wala sila nag-updanay ganina, alaon na mo. May pamangkot sa isa tayo, investigador nga ara dito sa buong sa Western.
3: Pero are they planning ipailalam sa autopsy ang bangkay or wala na?
4: May sa asawa, hindi na niya kwan, kaya kumbinsido siya, kaya kung nakaagi na ni stroke, tapos after na stroke, nga atake liwat. So sa subong, ikaduhaya na niya atake.
3: Sige.
5: Sir, clarification, sige nang bali mo kanina.
2: Gagamon, Regan, si Police Captain Ryan Christino at hepe sa Molo PNP sa yes. Ito interview.
1: Klarohon ko, Rajuman Marjorie, mga more or less, mga pila ang edad?
2: 44 ang victim. Pero ang babagi, wala mo balaan kung pila edad.
1: Asawa niya, asawa niya, napakilala asawa niya.
2: Yung asawa niya, ito sa hospital, nagpakilala, nag- hambal niti iya na bana
1: pero klaro una naton ini ha para nga makonfirma gid bala naton may upod siya nga babayi
2: sa may upod siya gani nga babayi pero hindi niya asawa duha sila nga rumboy nag check in may upod sila nga mga uyab
1: So dira sila sa Sophia sa Sophia sila gobra
2: sa lain ang Aladdin House
1: Tigali kay mga amo to hambal mo gina nga mga rumboy na kilala na yung mga mga
2: group chat na sila. Si kay inagi declare ni siya sa attending position nga dead on arrival 5:35 AM. Radyo Man Regan.
1: Kung base bala sila ko nga pag ano pag after to sang nagwa ng babae ti nagtulog na siya kasi kun amo na tong natabo. So pag sulod gali sa iya buhi pa siya.
2: Kaya
1: daw, amuna eh, ang statement kagina ni Captain Inot, siyang naabdan sa kuno, daw nagapangabudlay pa siya, daw nangayo pa sa bulig eh.
2: Pero sa report diri ka PNP, Radyo Man Regan, inabutang diri nga based sa pagpatpat ng upo niya man ni Rumboy, nga nag-check-in sa piyak nga room, nga pwede nagsulod sila, tapos nag-istoryahanay sila, sang nag-check out to noong babayi because ay nabutang diri ang term diri ha ang female ang female escort bala nga upod nila nga nagsulod naglisin siya nga magwa na lang because ang gin-hire nila ang term gin-hire nila because nga tama siya kahubog kag hindi siya maka-proceed sa intended activity nga gusto niya sa babayi.
1: Amo to. Okay, so hubog-hubog siya. So wala. Why madayon to sila sa babayi?
2: Because hubog-hubog siya. Based sa pagpatpat sa niya nga upod sa polis. Pero wait, kabalo, wait, syempre, justification to kaupod niya kasi ang upod niya may sawa man to. Nagsulod sila sa lodging house. Radyo man Regan. So, gindala sa ospital, galain pa ang pumatiyaga pinot. Pero pag alas 5.35, indeklarar na ini nga dead on arrival, radyo man Regan.
1: Sobrang guro to kainom, nagsaka gurong iya sininga dugo bla why kita kabalo hindi kita doktor no pero te convince dong asawa nga why some foul play
2: wala ka foul play kag check wala sang foul play kag pasalin sa babae nakatawag pa ang upod niya sa iya nga ti okay man siya kag wala sang problem.
1: Okay, so ang problema lang na subong abi Rajuman Marjorie kay ti may upod sa nga babae mo
2: wala oh, na dito siya napatay sa sulod
1: amo lang gid na anyway salamat kay Rajuman Marge.
2: Yes, Radyo Maregan, ang iba naton karon nga mga balita, standby lang gamay kay update man nato eh. Sa atong diri nga pagpanumbalik. Amo na update naton madulong nagikan sa distrito sang Molo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo, Miyane, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
1: Konsultero ka man lang, why man gid ni problema galing kay may asawa ka. So ang hambal dito sang upod niya nga may babayi sila pero daw ay man to kuno matigayon kay perti sa kahubog. And base amo to nagpa-trigger sa iya nga pumalya ang blood pressure kag inatake sa kurason. Subo man no. Ano abi kay kita ba lang ang mga lalaki kung kaisa? O hindi kita iya kasaho nga waay gid iya blaya sa mga iban-iban nga mga extracurricular. Ambutan mo ka muna nga mga boys. Si Rajuman Mark, hindi ko pa man sa mapamangkot gid sumo kay sultiro pa ni siya. Pero I think sul na lang kay nakatiro na. Pero kita iya nga mga asawanhan. Ambuta nga kahilig-hilig gid sa mga boys no? Nga mangita gid bala sa mga extra. Eh, may mga asawa man kamo. Di ba? Amo na nga wa igi kuya Rajuman Mark ga ulo intra sa mga muna. Kabudlay ya sa mga sitwasyon sina. Di kita mo lang tawa bilak. May asawa ka, may kabataan ka. Ti ano hang balon sa imo? Di ba? Inang imbis nga masubuan ang tawo nga ara ka sa tubang nga ginalantaw kanila sa kristal sang imo sini nga lungon nagatulo ang ilaluha hindi na lang eh. Kaya ang asawa to, grabe itong balatsyagong sa asawa. Baw kung nagpuli ka lang sa balay, why katani nangita to sang iban? Ah, tiyan mo ginatani. Tiyan hong tani. Though, amugid man ni Abi mga hilig sa mga boys eh. Kapin pa makakadto sa iban nga lugar. Taga Iloilo kabi, makapa Manila. Dayon makaupod-upod sa barkada. Sure gina ya, uyab gina yang target. Hindi nyo na kuda pag i-kwanon kay kilala ta na kamo. Basta makakadto sa ibang lugar, amo gina ya. Ambot, ambala nyo ko kung sala ko ha. Pero, hindi manibasi sa akong experience kay why man kita gaulo intra. Managani, kita malangani gina-intrahan. Pero makalakat ganing mga boys. Ang ibanda mga kuha na eh, ara na bala mga edad na bala mga, kuha na panimaho naman duta bala. Inang mga may mga edad na. Makakadto sa ibang lugar, mangita ginauyab. Ti. Ambot kun, anong batsagon sa inyo sila nga mga asawa nga, gipatalikod nyo lang sila kag magpanubli man sa iban. Ti kung namo man abiyo sa asawa sa asawa mo sa imo. Diba? Sa mga kalakinan, kada talikod sa asawa nyo, ngita ka mo iban. Tiyano, abi ko nibalik na sa asawa nyo, nga taga talikod nyo man, mangita man sila iban. Abato nyo? Patas lang. Anong tani abi, kay amugin man ang mga estilo, no? Pero, para sa akon, ang kalibutan, subong daw, hindi man lang iya, unod ang kalipayan mo. Kung happy ka sa imo pamilya, upod mong imo asawa, ang imo kabataan, nga ano na iya, Rajuman Mark, ang iya sa iban ha? Eh, palariho, malalang tsura, yas na? Galing.

nakalabot na subong sa Land Transportation Office ang ining reklamo sa provincial government, ilabi na sa driver. Sa isa sinika truck, naging flag down sa task force overloading sa nagligan sining adlaw sa Banwasang Saraga. Natuyo niya nga bungguan ang salakyan sa task force hasta sa ulihi nga lumumpat siya sa truck niya. And pagkatapos nga lumumpat, dumalagan sa katalamnanan na lagyo. Alipungoy nga driver. Kung wala ka man lang sa bayulasyon, kung wala ka man lang sa sala, may dokumento ikaw, kumpleto ka sa papeles, why ka nag-overload? May ara ka sa delivery receipt, may ara ka sa transport permit? Tingabi nga malagyo ka. Tisubong, nakalabot na sa LTO, i-check nila ang plate number, and ipasyokos. Alang-alang lang nato malabot si RD Hidusman kay nakatravel sa going to Antique. Pero ipasyokos nila ang owner sa truck, santo sa plate number. Pero ang truck may ara sa sticker nga RGL. Balaan ta naman akong sinong tag-iyak RGL. Oh. Ang report ko nga nabaton, pero hindi pa kita kumpirmado, ha. Raw information ini. Nga kuno ining si RGL, taga Duenas. Oh. Kag may ara sang isa ka inland resort. Si Mr. RGL, dintong imo sining driver. Kay kung may bayolasyon ka mo, di, kuan ka mo, penalty lang ka mo sa provincial government. If nag-violate ka mo sang ordinansa naton, di, bayad ka mo sang inyong penalty. Pero inang dumamunggo pa ka mo, inang nagbato ka mo, nag-resist ka mo, no? Nag-disobey ka mo sa atong sinimang karadyuman ng mga person in authority. Di, violation ina sang ato sini nga kasuguan. Di ko mapamatudan abi mo sa driver ngani. Depende sa gravity sang imo sini maabyan nga sala, maybe sigurado suspension. No? Ang pinaka worst revocation sang imo sini nga driver's license. Di kun wala ka man lang abi sa may ginatago-tago to nung sagi mo iya ka pinalagyo ah. Yati. Basta gani, may mga ginatago ka. Instincts ang tao, no? Kita nyo ka damo-damo sa mga bana nga nagkakanakpan. Damo-damo. Kay masensang asawa, nga bisan magkadto sa CR, ginabit-bit niyang cellphone. Pareho man na, may mga asawa man nga nagkakanakpan nga may ara sila sa mga kirido, kay naglain na ang ilang hulag, no? May mga awkward moments na sila nga ginaobra nga para sa isa sa ka-partner nimo nga mambal ko idula ini. Di makadto ka sa CR, dalo mo cellphone mo. Maligo ka, dalo mo cellphone mo. No? Ang cellphone mo way nagabulag sa imo. Basta may lalaki gani or babaye nga ang cellphone niya daw hindi na matandog sa partner niya. Laban-laban na iyanoy, piho na na iyan. Something nga may ginatago na. Kapin pa kung una abi, kuan ka mo, open ka mo, no? Kami ni Mrs. ya, kita yan na akong cellphone, nakuha yan na. Although nga ti, may mga privacy man sa ibang mga bana. Para sa ila, rules nila na yan ang ila gamit, way ginatandog sa iba. Pero sa amon niya, ti, kung danay ka mo, transparency man lang ginapangita. Tapos ni, pakita mo sa sawa mo eh. Pakita mo sa bana mo eh. Way na ya, bala na ni Mrs. ang akong pinamber. Balan ko man ang pinamber niya? Ti, kung wala man lang ka mo sa ginatago, ano pa, abi? Ti, amo na ngambal ko. If, why sa may ginatago ang driver, ti nga, abi, nagdalagan ka nga, nagkuyampad ka to sa katalamnanan, kundi ka punder utok. Oraw pala manog to ni Mr. Argelo. Bayaran niya to, impound ang salakyan niya, milyon ang bili na sang salakyan niya, i-impound na to. Una ko sa probinsya,

0: federal government, dunota na lang sa lakyan na. Ngayon ang madunot ng lakyan na. Kay nagakaguba ang atong dalan, kay kadamudamo sa inyo, nga nagalapas ang atong sining ordinansa. Bawal kita mag-overload. Period. Tiyang budlay sa inyo kay malasagi, gigkakarga, punun nyo para kaginansya. Kung maguba ang dalan, reklamong pumuluyo, ang provincial government ang tuksoon nyo. Abi nyo sa tutunan, sino gaguba sa dalan tao? Abi nyo ining mga public utility vehicle? Hindi ah. Sigano ginangkarga ka series liner? Sigano ginangkarga sa haniway nun nga jeep? Sa mga na-jeep na gabiyahe, tustigbawa na sa San Joaquin, sisilyo lang ang karga nila. Sa dump truck na ang karga sinatab pila ka kubiko. Te, abe, sila na nanggaguba sa dalan ta. Tiyan mo na nga gina-regulate na sila sa ato si gobyerno para nga hindi man kita matamaan. Galing, ang mga negosyante mapalusot gid. Ang ambal sa government, base mabiyan sa atong siling ordinansa, makuha lang kita 6 to 6. Halin alas 6 sa aga, hasta alas 6 sa hapon. Mula na ang kakutay sa balas. Ang iban kakagabihan. Kay man, ah, tiga remedyo. Ibalong tanin sa atong siling kapaparag at siling marugay, may kupon na atong mabiyan ang atong siling hepe sa Penro, si Attorney Emmanuel Cesar Boyko.
1: Tatak RMN.
0: Sa pihagkabahin din sa atong silinga pagparagad, mga karadyuman, unahon ko guro si Radyuman Joel, Radyuman Mark, i-check ko si Radyuman Joel Franco, din sa atong silinga pagparagad, kay ginaistoryahan subong ang urban farming para sa atong silinga food security batok sa El Nino phenomenon. Mangin prioridad ini sang Iloilo City Government.
1: Tatak RMN.
0: Sa amon lang balay, ga-istorya na kami ni Mrs. Kay waay kami iya sang tangki bala. Ang amon tubig, kung ano nagagawa sa gripo sang MIWD or sang Metro Pacific, mulang na. Kay sumunti waay pa man problema mo. Pwede ka pa maka-shower hasta sa second floor kung may second floor ka. Kusog pa man ang nagapuswet nga tubig sa aton sini nga mga gripo. Eh, bastante kita pa eh. Odo nga ti, ari na kita sa umpisa na sang El Nino, pero ti, hindi pa man natin mabatsagan gin ang grabe gin nga kainit. Damo pa sa mga reserve natin sini nga tubig. Pero, ginapananaw na natin ini, by 2027, sa first quarter mga karadyuman, igo kita. Tisling ko mabakal na ko sa tadyaw. Uso ni sa uma ang tadyaw kung may lugar ka ti, pabubra ka tangki eh. Kuti kay kagamay man lang sang aton sing ganuti. Daw na gabi nung guanay, gani kita. Banyo naman di sa sudad. Sa uma ya, kutob na ya sa mga kudalan mo ya, imo na. Diri sa sudad sing Iloilo, ay, dua lang kadupa yang imo balay di. Hindi ka man kapadako sa balay mo di kay una bes, way ka man gani. Balay, way ka gani. Di duta, malmahal ganing duta di. Isling ko mabakalan ko guro sang drum na bala nga blue. Siguro ko may tatlo ko na guro ka drum, maglima man lang kami kag mapuno ko na, hindi naman guro kami giguro mataman na. Eh kumat grabe gid ang init, is kuro schedule lang talang ang tuang paligo nga ligo lang ta try sa week. Anyway, way man ta nabalhas gid. Di ba? Pwede man na. Kung matamaan gigita sa init, amo na nga nagapreparar. So ang aton sini nga city government, mga karadyuman, sa mga tagparamati nato, nagapreparar man sa urban farming diri sa sudad, way kita ya sa malapad diri nga uma. Unlike to sa Kalinog tong uma to ni Radyuman Joel, ang uma ni Radyuman Mark dito sa may Pututan, no? Ang uma ni Radyuman Magito sa Igbaras, lapad to yung uma diri sa sudad, way kadigawas ang talamnandi. Ti ano ini ang aton sinimabian nga mangin preparasyon sa sining pag indigin mapunggan nga magalabay gid and magahapit ining mainit ka panahon. Sa aton sinimabian nga linya, nagikan sa Iloilo City Hall, naka-standby si Radyuman Joel Frank.
1: DYRI Radyuman Report.
2: Pag-aatagan sa napagtabon sa siyudad sa Iloilo ang food security paagi sa pagpasanyog sa urban gardening, no, kag urban farming, no, dali sa siyudad sa Iloilo. Sa mga Travira, sa trend niya sa malawig nila nga preparasyon parti sa mga krisis dala sa oil kag ibang pado, malipatan no ang sektor sa pagpanguma diri sa siyudad sa Iloilo. Diri subay-subog na kung anya ang possibility sa paghatag sa assistance. But for now, so sa iya may mga private ng mga grupo na naghatag sa mga binhi, no? Kaya mo nang hindi panagtag nila, especially sa mga puluyan na gusto mag-tanong sang o tanong, no? Dinibalan sa siya sa Iloilo Radyaman na regan, may arakita sa 90 ka-idiscape. Kung tingin ng idiscape, mamuling idibo landscape, no? Ang ilang itanong sini, imbis nga magkanong sa bulak, tanong nila utan, no? Para nga makaon pa, no? Kahit ikod bulak lang, beautification na, no? Pero kung utan, siyempre, taho mga lugar, pero makaon muna, no? Halimbawa, sini recently, ang iya sa barangay Butatala nga idiscape na nagdaog ini sa urban and pre-urban gardening, no? Na iya sa barangay Butatala, haro na daog sa gawad saka sa Department of Agriculture Region 6, no? So, ini nang yung modelo, kasi sakat ba niya sa syudad, no? Na nagdangat na sa 90 ang mga idiscape sa mga out of 880 barangays, no? Mga 50% na ang mayara dira. So, subong, sa salkal din malawasin na ang ginatarget nila ang mga individual households sa Radyo Regan na gusto magkanon sang utanon, no? Bisan sa mga utod lang na nga nga plastic bottles, no? Nga pwede makatanon sang utan. So, ang ginatarget sa syudad, nag-provide sila sa pini o siblings alod nga magamit sa sininga mga pumuloy. Kaya hindi pamaagi na makabulig para sa food security kapit pa nga nagahilapit na ang Super El Nino. Pumarianta ang pagpahayag ng Mayor Raisa Trenas.
3: Yes, isagin na sila subuhan, isagin na tutupan natin kaysa crisis natin sa energy. Though I get sila na ulihin na sila natin na butangan sa mga assistance, no? But subong din na priority din natin sila. Kaga timely, last week, isa ka group, no? Nga garden club, nag-donate mga seedlings, no? Ako din nakabulig kay we want to have food security sa subong chimpo sa strong to very strong El Nino.
4: May financial assistance na mayroon ihatag sa ina?
3: Ginalantaw natin kung ano nga pwede na mga assistance ang aton nga iubrahon. Last week, nag-start na kita sa coordination na meeting sa aton nga cluster leads to present kung ano ang mga kinanlanon natin, no, sa activation if ever we need to do assistance for the El Nino phenomenon.
4: The specific instruction ka kay Nasaingigo kanina lang may
3: ara? Yes, may ara na na siya, no, din pa-identify ta. Subong may ara kita 90 ka discapes all over Iloilo City. Ginapa-identify pa din natin ang mga households na pwede makatanong kay para sila na mismo sa ilang mga panimalay makatanong na sila kag hindi na mabudlayan in case na mag-lessen gid ang aton nga production sa aton nga mga vegetables.
4: In case ngayon, may mga residents nga mag-interest magtanong sila sa ilang mga backyard na mag-provide kita sa planting materials.
3: Yes, yes. Amo to ang kina, no? In partnership with Garden Club, we received seedlings. We'll make sure nga makahatag siguro kita start-up kits at those who are interested and makabulig a little training. Miska na ko sa akong balay nagatanong-tanong man ko, no? Kabudlay man ko kisa mag-tanong, but maybe if to undergo training, kag maghatag kita seedlings, pwede na ito mag-tanong.
0: Adjuman Joel?
2: Ang kabahin ng sang payag ni Mayor Raisa Trenas sa programa sa urban farming sa Ilalom ni Mr. Inigo Garingalaw sa City Agriculture Office. From 150 hectares, Radyo Man Regan, napasangkad ang farming area sa siyudad sa Iloilo sa 200 plus hectares na. No? Ang Vietnam na Andre, majority sini tanong nila sa gihapon. May part na humay pero damo din tanong sa mga high value crops, yung mga utan. Nagasupply na nga isa sa litos mo sa pila ka mga high-end restaurants sa siyudad sa Iloilo. Mga bok choy niyo, grabe ni ang ilang produksyon dira sa may Barangay Kamalig, no, sa distrito sa Haro. So muna
0: actually nakita ko na da damo na nakalabay ko da Rajuman Joel kalapad sa tanong nila. Pero ang gusto ko tong inabal man ni Mayor kagang bisan sa balay mo lang bala kay ti inaya baklon mo pa na mo. Inaya mga tarungan na baklon mo na, pero kung sa balay mo mismo ikaw may tanong, bisan sa mga patmo lang ina, itanom, at least may paglaswa mo, ara na dapat mo po kalanda sa imuda ng mga alugbati, kagiban pa ng mga tarom. Ang humay gani, Rajuman Joel, gakinanglan inaya sang daw damo gid tubig. Pero ini yung mga garden lang, mga utan-utan mo lang ang imo niya nga mga hinugasan sang pinggan, butang ulan da surbol ginaya, makwan gina, malambo ginayang imo sini nga utan.
2: Sa mga residential, no, yun kinahanglan lagi magkanom ko mo sa mga malalong utan like rabanos, katumbal, ang talong. Pwede ka mo kalanong mga greens lang, mga dahon-dahon
0: lang. Dahon lang, mga alugbati, so, mga
2: alugbati, tinangkong. Kamuti.
0: Kamuti.
2: Ang Chinese tangkong, subong may binhiin ang itanong mo, pwede mo butang sapat, no?
0: Mami, ganin yung Chinese. Kung ganin kayo na ang iabi nga baho, Bla Radyo Manjuel, dumidulan lang.
2: No, lain, no? Nang to, no? Lain, ito. Lain siya, no?
0: Lain yan, ang original tayo nga, tangkong, Bla, yan nga nagalutaw lang to sa Trugban, Kakarbaw, nami, ya?
2: No, nga, pwede na. Pwede, okay, ti organic niya, Radyo Manjuel, no? Pwede na ang mga damo na subong sa mga bakante ng mga butilya ng tubig na bla, plastic bottle na.
0: Gani.
2: Ibitay mo lang na buuan mo na kag ibitay kag itusok mo sa kilid diyan ang mga tangkong o lugbati.
0: Kita mo? Ang tangkong ginbutang nila da sa buho sa kuan na inang iyasang litruhan na bla sang soft drinks. Ibuuan nila kag ginbutangan sang duta sa sulod. Ang pagtanong gani ra Juman Julia, hindi iya siling naga-vertical siya.
2: Patindog, sa kilid lang ginabutang.
0: Sa kilid lang iya ginabutang, pero perti ka
2: tambok. Nabitay nila.
0: Nabitay nila, perti ka tambok-tambok.
2: Oo, ti kon mga muna, may duha ka na kapuno, ra Juman Regan, may duha man kapuno, aming alugbati, duha kapuno, man nga dahon kamuti, sigus dahon, no?
0: Sigus dahon ka?
2: Enough na lang na pang ano mo, pang bulos-bulos mo, no?
0: Enough na.
2: Pwede ka man gani ka ng talong sa duha ka puno lang, butang mo lang man sa ano, butang mo lang sapat lang, pwede mo malinhalin, bala?
0: So, orang, ang ukra, Radyo Manjuel, grabe man pagpa ano mo, grabe na mag, may tanong ka na mga tatlok puno lang, yawan ka na sa
2: ukra. Hindi ka kasambot, isa ka balay, isa ka dadla mo daan niya, pwede mo malasawa ng ukra mo. Hindi mo na siya masambot, wag na sugo na pamuha. So muna, no? Kay pan ina sang food security na ano na ito na ginapreparahan kay ti focus sabi kita lang yung mga sa kakulang sang tubig, no?
0: Yes.
2: Pero subong hindi sa kailin yung madamo, no? Siling na gani, cancellation sa problem niyang atubango, no? Kaya ti may ara ka sang shortage sa kuryente, shortage sa tubig, shortage sa pagkaon, no? Taas ang supply sang taas ang balor sang gatong. So, mo lang damo nga ginatubang sa syudad. So, basically, mauna na kita sa food security kaya muna ang unagin nga basic needs no primary needs sa ato sini nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo.
0: Sige.
2: Balita ni gikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajaman Joel Franco Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Abi mo bala ginapasimplihan ta gid ni. Ginapaliwat ta gid ni pirmi mga balita nga muni nga magka-relate ba lang tawo. Why kita nga kinanglan sang farming nga kinanglan nato ni nektarya nga duta? Nistuyahan nato ni ang panimalay lang. Temo to ambal ni Radyo Manjuel. Ti si Radyo Manjuel, abi nyo, karelate ni kayang balay to sa uma, kakadto ko to. O damo-damo sa tanong nila, sa palibot lang nila. Ti kami, taga-umaman kami. Si Radyo Man Mark, taga-umaman eh. Si Radyo Man, Radyo Man Magi, taga-umaman eh. Si Radyo Man Fia, taga-umaman eh. Why man na di sa amon sa taga-sudad? Sino lang di sa ato ng taga-sudad, gidbing nga puro-puro? Si Radyo Man Don. Eh, sudad gini, puro-puro, gini nga taga-sudad niya. Si Radyo Man Runel. Si Radyo Man Eric, ti taga Nilaw man eh. Radyo Man Henry, taga... mas grabe pag inatuganing ila ya kay ga... Sili niya bata pa sa gani, pero tinang inarado ya to sa Alcantara. Oh. The rest di sa amon, danom sa higi kami taga umaso. So, kahit hindi kami ya sa mga puro pananom. Why matagambal nga taga sudad ka, why ligagin sini sa pananom ah. Pero sa umaabi, kita mo eh. Ngantanan dito nga balaya may tanom. Tamaran ka na gidya kung why ka pa imo tanong ka magpinangayo ka pa yasang tanong sa iban. Pero ang punto mo niyo, ti kon food security ang ginapangita naton. Nga hulaton tapabi ang iban nga tao nga magtanong para sa aton kay katanuman kita. Nga mabudlay ya mapangita to sang itsa sang ano, pubsang karbaw. Or mga ginano, nag-decompose na nga mga dahon. Amo nang imo mo ibutang didto sa imo sini nga tanom. Abi? Galing kadamo sa aton sa mga matamad. Mambalang kita makadto kita sa merkado, mabakal kita. Ti ko may tanom ka nga okra. Oh. Kada adlaw may napupo kada mga 50 kabilog nga okra kayang okra pirti na pa damuon. May tanom kang tatlo ka puno sang talong sa sako sang simento. May ginbitay ka tong dahon sang kamote, tangkong, sibuyas dahon, alugbate. E baklo mo pa na sa merkado? Pisanan ta lang. Ti sa city government, tatagin nyo sila sang inyo sining mga seeds. Then paintsindihon ta sila gamay. No? Nga manunong tanom ka mo, choice naman ang inyong magtanom, pero ang tanom sa ibang, sagin nyo katukre. Kung may ara ka mo, kapayas da, pananom ka mo sa kapayas, dahon sa balunggay, but damo pag-idya sa iba niya nga hindi katanom sa dahon sa balunggay, kada uta nila yan, mga ayo pa yan sa tupad balay nila. Doon tinamad na ginaya. Ako to sa balay yung balunggay ko, itong panapas ko lang gani. Oh. May tanuman ko nga talong, may tanuman ko nga lugbati, may tanuman ko nga sibuyas dahon. No? Kundi kung mangita ka sa iban, gamay na lang ang parangitaon mo sa tanong sa tupad balay mo, kaya may tanong ka naman. Para sabi, malaswa ka. Di ko may tanong ka na, Rajuman Mark, nga puro green eh. May alugbati ka. Eh, gusto ko yung alaswa, green gidya mo. May tanong ka man nga saluyot. Ang, ano ganit sa saluyot? Ang hiligay nun sa saluyot. Eh. Tugabang! Oo. Oh. Ti sa balay ko magguan kami, mag laswa kami, may tugabang nako. May alugbati ko. Gusto ko green, may ara man ko sang dahon sa balunggay. Ang wala lang sa akon dito sa balay, kapayas. Ti hindi na ko yung maghambal kung niko kakwa. Damo to yung tanong ang kapaya sa muntupad balay, pero ay ko yung gakwa. Gabakal, kuya. Kuya, manta kay base ibla ko ng balong takawatan. Pero tiyan mo na ang food security. Sano ka mo iya? Sano pa ka mo mananong tanong kung ara ng ilin nyo? So, subong palang adaan, tanong na ka mo, burubunyagin nyo, ang inyo sa nga ginapanghugas ang pinggan, gadiritso mo na sa drainage, idiritso nyo sa inyo sa rimabian ng mga panahon.
1: Tatak RMN.
0: Impunto las 9, dirisaton sa nga pagpangalagan, mga karadyuman, dirisaton sa nga palatuntunan.
5: Nan Super Plus. Mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, balunggay, para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas sa adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga Isla Sampanay, kag probinsya sang Guimaras. Nan Super Plus.
0: Magkaradyuman, sa aton sa nga pagpabalik, may mangingkupod naton si Mr. Jusel Mayor, ang aton silimabian nga presidente, sang Association of Iloilo Provincial Government Employees, nagsulat sila kay Governor nga kung pwede may ara man sa mga empleyado sang Kapitolyo nga maka-avail man sang housing program sang provincial government.
1: Tatak RMN.
0: Diba may ara subong ang provincial government sang pabahay, and nami ini nga mga balay, no? Bisan ako nakita ko na ni ang Exhibit A dito sa may banwas ang batad, nagkakadto ako dito. Nami nga bababalay, no? I-flash nato na karon. Ti ang provincial government, may-ari man sa Uton, and may-ari man sila sa Santa Barbara. Ti nagsulat man ang aton sining mga empleyado sa Kapitolyo, nga ti basi may-ara man intended, no? Sa aton nga mga empleyado, nga alang-alang man ang income nga makabakal sa bag-o nga balay. Ibalon ta na, mga karadyuman, diri sa ato, sa palatuntunan, sa piyagabahin, may kupon man naton ang punong barangay, nga si punong barangay Tanyo, dito sa may banwas ang Tigbawan, in a while, diri sa ato, sa nga pagpangalagan, mga karadyuman. Ang iningabahin sa mga tagpalamati naton ang ginadulong sa inyo sang aton sinimaabian nga Super Fiber. Imno naton ini 30 minutes bago kita magpaniyapon o bago kita magtulog o kung bilog adlaw ara man lang kita sa balay naton, inom kita sina para nga mapagwa ta ang aton sinimaabian nga makinaon regular. Okay? Ang 3 to 4 days nga hindi ka makapagwa sa imo kalain sang buo, choy, iguon ka sang constipation. magluwas sina, delikado ang atong siling kolon. Gani, kung gusto nyo nga may masulhay ang atong silimabian, nga pag-arya, inom kita sang Super Fiber.
1: Tatak RMN.
0: Kung kape, ari ng atong siling kape, mabian nga may ara sang Vita, o ang kape nga may ara sang collagen, kaga ang kape nga may ara sang glutathione. Ang collagen, nagapabako din sa atong silimabian ng mga tulaan, and ang glutathione, mga karadyuman, nagapahanip, nagapaputi sa atong sini nga panit. Gani sa mga tapalamati natin, ang kape, nga gwapo ka na, may kape ka ba? Mga karadyuman, inom kita sa Santon Gold Coffee.
1: Satak R.
0: Last 9-3, santak na sa akin.
6: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Joey ni Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
1: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach.

0: hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Tunuga ang radyo samta nagapamatig sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
6: Unta tina. Tusiran forte. Tulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
7: Tusiran forte.
3: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtihob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo. Sa tugo ko para kay Lola kag Lolo, Oktubre 25, 2026, Domingong adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa kadamuan. Tatak RMN.
3: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tatak RMN.
7: Mga karadyo mga alas 9:09, antang na sa aga, inyong Philippine Standard Time, ari-ari nga itong siringe health news, subod na ito si Radyo Man Joel Franco.
8: Ang igabahing nga dala sa inyo sa galawan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalo na ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayong nga source sang insoluble fiber na makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
9: Madabo sa aton nagabatsyag sang natawag nga sleep inertia ako ng kabud lay kag kabugat sang lawas nga magbugtaw kunaga. Suno sa mga eksperto sa kag lawas, hindi lang kakulang sang tulog ang rason ko ni patiman ang malayong sleep hygiene pareho sa paggabi sa cellphone at sa magtulog kag ang pagnubo sang tubig sa lawas kung gabi. Para naman ikaw ay ining rekomendar ng utatag ang pag-snooze ang alarm, mag-inom sang isa ka baso nga tubig dayon pagmata kag ang pag-unat-unat sang lawas kung stretching agud mangin mayong sirkulasyon sang dugo. Importante man ang pagkaon sang balanse nga pamahaw nga may protina kag likawan ang mga matamis sa kaon agud mapabilin ang enerhiya sa bilog nga adlaw. Ang hustong routine sa aga dako mabulig sa pagpabasog sa pangunahuna kag pisikal nga kapagsik sang isa ka tawo. Para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
7: Mga karadyo man, kabalo-kabala nga mayara sa suplemento nga makahatag proteksyon batok sa balatian, wala na sa iban pa kundi ang Dr. Pinoy Squaring Capsule. Ang Dr. Pinoy may ara sang alkay glycerol sa nagpapabaskog sa resistensya para mabatuan ang impeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa, busilingo nagabulig pagar sa pagtubos ng cancer. Ang Dr. Pinoy may harap ang isang omega-3 fatty acids na nagalimpyo sa atong mga ugat para mapalayo ang mga masakit sa kurason, pareho sang heart attack. May harap ang isang vitamin D3 na nagababaskog sa atong singatulaan para mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy may harap ang iodine na magkapugong sa pagtubos ng goiter kay iban pang masakit sa thyroid. May vitamin A na gapatinaw sa mata kag vitamin E na nagapahami sa panit ka nagalikaw sa skin cancer.
6: Tatak RMN.
7: Magkaradyo man, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Standby kay may kupod natin magkaradyo man ang aton silingang presidente sang Association of Iloilo Provincial Government Employees, si Mr. Jusel Mayor. May ara sila sang request sa Iloilo Provincial Government. Kung pwede man, if indeed may ara sa mga government employees or provincial government employees nga makapasar or probably pwede man mahatagan sang housing program sa provincial government. Ibalaon tayo na why. Pero nagayuhom ako balansa ng statement ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. in preparation sa El Nino. Kaya hambal ko gani, siling ko ako yung kapriparan man. Tisiling ko mabakal ko yung tadyaw. Mabakal ko yung isang brown or inang blue na blang container na inang dako na bla. Drum. Kaya iti, masalod kita sang ulan, kaga tipunon ta ng tubig. Ang hambal ni BBM, siling niya, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makakulikta na ninyo lahat.
10: Actually, sala lang guro ang termino ni BBM nga baldi. Pero ginanamin nanamin niya si guro, hindi man gid ya literal nga baldi ah. Drum guro ah. Diba? Hindi man ko magpati nga baldi kay ti bala nyo naman ni si BBM ang grano niya mo. Why niya gani guro ka ligo sa ulan? Why ni saya ka agi pa nag-up? No? Kaptan mo na gurong kamot ya, why gani guro na yakibul? Ang amon niya ni Rajuman Mark ni, kaptan mong kamot, sus, pirti ka tiga-tiga. I think ang ginanami ni BBM, nga, salud kita, bakal kita baldi, pero ining literal nga baldi nga, tikong damudamon ako nga baldi, pero basi drum guro ah. Hindi guro baldi, mag-baldi si gano, ganyang sulus ng baldi. Sa aton sinimabi ang linya, ang aton sininga presidente sa Employees Association sa Iloilo Provincial Government, si Mr. Jusel Mayor. Sir Jusel, si Rajuman Reagan sa Army Iloilo. Good morning.
11: Good morning, Rajuman Reagan. Good morning man sa inyong mga pinag-alaman.
10: Nakita na ito ang inyong sulat kag napitsahan o na-receive sa opisina ni Governor Toto Defensor sa October 7 last week. In connection ini sa inyo ginapangayo nga siguro request sa province of Iloilo and part diri sa imo sa nga sulat nga imo sa naging pirmahan, we respectfully request your good office to explore and facilitate possible housing programs, projects or partnerships for qualified IPG employees. Sir Jusel, anong status ini sa sulat ninyo and paano ninyo na nadihon ang ining request for governor nga basi kamo man nga mga part sa mga empleyado sa Kapitolyo ang makaangkon man sa housing program or sa housing projects, Mr. Mayor?
11: That is correct, Rajaman Reg. No, nagpadala kita sa sulat sa kay Governor Defensor in order to explore the possibility nga makaupod no sa agenda kag sa priority projects sa aton Iloilo Provincial Government ang paghatag sang adequate safe kag affordable housing projects for Iloilo Provincial Government employees. Na diyon ini Radyo Mandigan bagod man nakita naton no man sa pagpulupamangkot naton sa aton mga empleyado nga madamo sa mga empleyado naton subong ang wala sang balay, malayo pa ang ginapulian. So, nagasaka ang cost of living diri sa aton subong. So, that's why nga nagpamangkot ang aton mga empleyado kung wala posible nga ma-explore sa Iloilo Provincial Government na matagal na sila sa housing project, no? Initially, Regiman Reagan na istorya naton si Governor Defensor, kag nakabaton kita sa positive response.
10: Okay.
11: Humalingin sa iya mismong mag-aatag siya sa affordable housing projects para sa aton mga Iloilo Provincial Government employees.
10: Maghambal nga mahatag, mapatindog ang provincial government, magapain sa sampundo, then siyempre ipatindog nilang balay, pero may corresponding amount nga kumbala daw rent to own or automatic ang ipatindog niya, libre. Ano-anong inyo anong inisyal sa gobernadora, Sir Jusel?
11: Ang matabot dira ay Rajman Reagan, no, punduan nina sa Iloilo Provincial Government ang duta, ang building, and then ipasulod din na siya sa pag-ibig, no?
10: Okay,
11: so,
10: okay.
11: Ang amortization, that is a minimal amortization nga igabayad sa mga empleyado. So magwaan sakto na ngambal mo kina nga daw magwaan rent on na ina siya na magabayad sa minimal nga balayaran ng empleyado sa sauli nga kunti lang ang kontrata nga igahatag sa pag-ibig. Dira siguro kung lantaw natin kung ano mga guidelines nga pwede natin dira ang matasalot.
10: May ari sini ang city government, no? I think there is may sambag, may ara sila sang daw housing program nga ginhatag sa ila, pero daw minimum kayo ang ginabayad. I think daw mga 2 to 3,000 pesos lang kada bulan, and kayang-kaya ina sa mga empleyado naton nga ang sweldo bala hindi gid man niya dalag ko, Sir Jusel. So maybe amo man eh ang himuon sa provincial government, ngita kita di design sila sang balay nga mo ni
7: siguro nakita mo man tong balay sa may Batad, nakita mo to para sa ako niya, magamot tong design sa balay para sa isa ka empleyado nga wala sa balay, goods na ako sa to, Mr. Mayon.
11: So, abo pa rin na explore nato, maraming manrigan sa bong. Nag-start na kita negotiation sa bunga. May
7: mga
11: inisyal ng pag-istoryahan ay kag nalita ay mga kitang very positive good ang response ni Governor sa aton nga hinyo nga matagaan sang affordable nga balayan ato mga employees.
7: May lugar na kamusubong nga daw nakita ninyo nga iyasang province. Of course ang duta naton hindi nataguro magbakal kung may ara man lang nga ginaparagyan ang probinsya nga pwede naton mapatindugan amat-amat, Sir Joseph.
11: May mga na-mention na dito si Governor nga nga mga lugar nga pwede naton patindugan but subong diyan naton ma-default okay. Sa Indonesia. Posibilidad Radyo Manrigan pero amo na sharing ko kay nang positive ang iyang response sa aton nga ginpangayo.
7: May ara kita sang siguro kuan lang rough estimate lang no. I think hindi na ni subong kaya subong 2026. 2027 masarangan maumpisahan ini bisan pila lang anay kabilog balay or before nga manaog ang aton gobernador matigayo nato ini Mr. Mayor.
11: Actually Radyo Manrigan no ga matamat na subong ang Iloilo provincial government sa istoryana ng mga Radyo Manrigan may mga lugar nga gin mention si governor. May mga lugar nga gusto niya nga dito kita
7: okay.
11: At siring naman gina-profiling pa natin ng Radyo Manrigan ng ating mga empleyado. Kinalanta natin kung sino ang mga posible mga qualified niya may employees
7: yes.
11: At hindi nga maka-avail sa Sining Housing Project.
7: By the way, sir, sino ang posible kwalipikado? Kamu ang mapili or depende kung sino mag-apply? Anong procedure?
11: May housing board kita Radyo Manrigan inaagin pasarana sa ordinansya sa ngaton sa guniyang panlawigan ang housing board ang magadiyon sa mga guidelines kung sino ang qualified ng mga employees kagya sino ang pwede makabil based sa mga kriteria ang ipagwa sa housing board natin.
7: Initially kamo may kun sa inyo pa lang eh kamo guro ga ul istorya naman positive man ang feedback ni governor may ara na kamo design if anong klase sini babaw dalom ano ni do kundo type ano ni do parehas to sa may Batad do anong tsura ya.
11: Wala pa gid Manrigan no kina explore pa naton wala pa gid man sang crucial nga mga designs
7: but basta ara na
11: ginatubo sa Radyo Manrigan na ara lang kita sa initial
7: stage yeah.
11: Sa Radyo Manrigan so ma-develop na siya anyway masunod-sunod lang din na anong mga plano sa aton nga gobyerno.
7: Ang pinaabi ka importante sina Sir Jocel nga why nagapangindi ang gobernador na kay ti ko nang hindi na sa karunti tapos na pagambal ah wala kita na hindi kina wait na. Hindi tanan na dapat misturyan pero ang gobernador medyo positive siya siguro ginalantaw yung mana pilang gastuson sa provincial government paano tani ma tigayon may mga parts na di ininang location kay ti base mabutang to sa karun sang balay dito din why man to sa mga star to kay malayo man agyapon ti daw do kakuan bala do kabudlay anyway at least ara na kita sa part kay na ma-develop lop lang ina on this note ga pasalamat kami anong mensahe mo sa imo nga mga kaupo dira nga mga empleyado more or less mga pila ka mo sir ang regular employees ng Iloilo provincial government
11: regular employees argument rekan kita sa 2000 plus no
7: 2000 plus
11: ang atong empleyado so ang mensahe ko lang Radyo Manrigan kami sa Association of Iloilo Provincial Government Employees ningin palagian lang no medium lang kami sang mga sentimento sa aton may do nga mapabot sa management kung ano ang mga gusto nila nga itaabot so kami mismo Radyo Manrigan inestrehan namo ni nasa board kung ano makapamaayo para sa mga empleyado naton kaga kung ano mga benepisyo nga pwede nga maabil sa mga empleyado naton while nga aton gobernador Radyo Manrigan salamat kita nga wa mansiaga pang hindi sa mga ginapang suggest natin, ginapang ayo natin, because na ibaluan niya man mismo sa yako galingon nga ina makabenepisyo kayo makahatag sang dako nga productivity para sa Iloilo province kung maayo ang balay kag maka hatag ina sang maayo nga for labor housing para sa ato ng empleyado.
10: Yes sir. Salamat kayo sa sining tempo. Good morning sir.
11: Salamat kayo Regiman Reagan kag subong mansin mo mga palangka kag palamate.
6: Tatak RMN.
10: Si Mr. Jocel Mayor ang presidente sang Capitol Employees sa Iloilo Provincial Government. Kung madayon ini, te ako membro man ako sang Capitol Press, basi pwede man ako. May guro masulat man kami kay Governor Ray. Nga kima mabayad man kami ay nang di ba may affordable housing ilo na munto sa pag-ibig, way paman ko loan sa pag-ibig, ulat-ulat gani kong makaloan dito. Ang loan na mun di guro basi kung mga kwan eh, ano gani ng loan, yun, salary loan. May loan ka na Rajuman Mark sa pag-ibig? Wala pa. Liko gani kay Kapitan Tanyo. Hingagahon ko si Kapitan kay maalang-alang ako sa oras ni Wayne. Ti ko may ara ang city government, kaya guro sa provincial government ah. Ita nang tasang lugar da nga patindugan, dayon the rest, hindi man sila nga libre ah. Kundi, bayaran man sang empleyado, pero rent to own. Kay subong, ang problema, mapobra ka subong balay, kerti ka mahal, 200 mil mo, ay sus, banggirahan ang... sang una, may 200 mil ka na, ang balay mo, nami-nami na na. Sang barato, patong siminto, kabilya kang lansang. Subong ang siminto, pertik mahal. Ang 200 mil mo, mapurpatindog ka balay, may hambal ka binga, may 200,000 ka. Ay, sus, anon mo ng 200 mil mo man? Hoy na! Sinsilyo lang 200 mil mo na, eh, kung kapin pa kung naka-tiles ang imo sa loob, eh. Malmahal sang tiles, subong, birahon ka sang labor nga. Ang aton subong nga labor, pwede ka malmahal ang pila subong ang foreman, 800. Kapin pa kung mahinay-hinay ang panday. Gadasig lang ang panday kung may ara ang nagatagiya nga nagalantaw. Pero kung why gani sa nagalantaw ang tagiya, istoryahan niya, kakapihan niya, kaduidugay. Standby sa mata palamati na ito sa ato sa ningalinya si Punong Barangay Rinitanio, ang Punong Barangay sa Ninubayan, Tigbawan, Iloilo. Reportedly, ginatras kuno sang complainant ang kaso sa ila. No, na-file ning kaso. Pero gin withdraw sang complainant kay ini mga barangay officials para sa mga pumuluyo naton nga nagapamati bisan paano ga bilib ko ni sila. Kay man may ara sa mga panindugan. Ti ma-resign sila ya ang iban kapituko to. Kikita nyo tong video sa nagligad to nga may barangay kapitan nga na na balitaan niya na nga pinirmahan ni BBM nga hindi madayon ang ilisong ligid-ligid siya. Ligid-ligid siya kay gusto niya mapadayon ang serbisyo niya si Kapitan Tanyo. Ang iya barangay official sa mga barangay kagawad niya pati ang iya sining mga treasurer dito, secretary, resign sila iya. Kitiway nila ma-met ang gusto sa tao sa ila. Pero subong, may development. Punong barangay rin ni Daniel Sir, si Rajuman Reagan, live kita sa RMN Iloilo. Good morning, Kapitan.
11: Good morning, Sir Reagan.
10: Sir, i-confirm namun ini, no? I think kagapon pa ini nagwa ang information sa amon. Gin-withdraw ko, no, sang complainant, ang kaso niya nga gin-file sa IMO, upod ang IMO sa ring council, Kapitan Rene.
11: Yes, sir. Bali, mismo si Kwan, si Doc Bura, gin-withdraw niya ang kaso na sa amon, sa amon pumuluyo, pati kami nga tatlo, kabarangay officials.
10: Okay.
11: Amon na tabo.
10: Ano ganit ni sir nga kaso ang gin-file niya sa inyo?
11: Civil case with damages, sir.
10: Okay. Pero sa saan niya ni gin-file, madunduman mo?
11: I think siguro sir, mga August last year, 2025.
10: Last year. Nakahearing na ka mo?
11: Oh, sir, naka-pito na kami kahiring, sir.
12: Bao, dugay na gali, no? Pito na kahiring. So, withdraw niya, naka-istorya ka mo, anong reason niya? If may ngangagin na withdraw niya, punong barangay tanyo, sir?
11: Actually, sir, nagpasalamat mo ko kay Congresswoman Janet Garin. Mm-hmm. Kay siya mismo nagpatungabla kag nangabay. Mm-hmm. Na kung pwede amo lang matabuding para sa kalinungan sa tanan.
12: Mm-hmm.
11: Ay kumplan lang niya yung environmental law. And then, i-withdraw lang ang kaso para nga sa peaceful katanan. Amo lang matabu.
12: Pero te, kay na-withdraw niya na ini, siguro para sa inyo, Kapitan, ako, kapilaman ko kasuhan, Kapitan mo. Pareho kita. Ikaw, siguro, bago na nga kasong imo, ang akon, 12 accounts ang libel, Kapitan, ang akon ginatubang. Makapoy man, although nga hambalon mo nga, malutsan mo na, hindi ka man mapriso, balaan mo man nga, tsakto man ang ginobra mo. Pero, gapaminsar kay, do ka damo sa nag-upang sa imo nga panguna-una, nga ginkasuhan ka, nga gaobra man lang ka mo sa inyo sini nga trabaho. Susubong, kamustang relasyon? Sa inyo kag sa natungdan sini nga tag-isang poultry.
11: Actually, sir, after kang amon nga hearing sa October 9, nagmet na kami ni Doc Dora kag together kang amon nga mga pumuluyo nga nakasuan.
12: Okay.
11: Nag-okay naman tanan kag nagkamusta na lang at least matapos nga sa peaceful nga pamagi, sir.
12: Okay. Very good man ina Kapitan. Budlay gyud man kap kung may kontra ka. Siguro ginapaminsar mo na. Di ba kap?
11: Oh, okay. Sige, ako ang sir, kaya bugat mo sa part ko kasi lang yung bawa damo. Ako ang ginapasaan mo lang, sir, nga. Kaya kwan eh, mga tao mo nakasuan, si bugat mo sa akong party. Kaya ako ka imo sa akong obligasyon nga. Tanan sila balok buhon, platanan.
12: Yeah.
11: Damo, ginagabo.
12: Tama na, ti, ikaw ang amay sa barangay mo. Pero ti, kap, anong latest subong sa imo? Ikaw pang kapitan or nag-resign na ginman ikaw?
11: Actually, sir, may kwaniman, sir, may gin meraman si mayor nga wala kami nag-resign kaya deny man niya ang amon niya. May denial sa amon designation, sir.
12: Okay, so subong ka pangalagad ka po bilang official sa Gihapon, sa barangay?
11: Oo, sir, kang pag tapos ka to, okay naman niya kung September 10 after 11, nag-guest back kami sa normal, sir.
12: Alangan man na bayaan nyo na, Kapitan. Bayaan nyo na da karon automatic na anong pumuluyo nyo da. Anyway, nakuha nyo naman na pabati nyo sa ila ang inyo sining mga hibubunot, naincindihan man kamo sang mayor, naincindihan man kamo sang DILG. Anong latest subong, sir? Like sa poultry, nagakuan ini, nag-operate pa. Di ba may ara sila sang order of suspension of operations ngagin dagdag ni Mayor Teruel. Nag-operate sila subong way na?
11: Wala, sir. Kang pisa ka September 23 nga na yan ang ilang nga suspension order. Until now, wala na, sir. Kaya i-comply pa nila mga requirements nila, sir.
12: Ah, okay. So, klaro. Wala sila subong sa mga manukda unless i-comply nilang requirements.
11: Amo na matabo, sir, based sa suspension order.
12: Alright. Punong barangay tanyo, sir, salamat sa sering oras. Siguro, kuwana na. Ang mga bagahin nyo dira, mga balatsyagon nga nagligal, medyo may mga, medyo mga masingki nga mga balatsyagon nga napatunga, siguro sumong settled na. Kapitan, salamat sa sering oras. Good morning, ma'am. Good morning, sir.
11: Good morning, Sir Regan. Thank you so much and good morning, Sir Tran.
6: Tatak, RMN.
12: Si Kapitan Rene, sang barangay Linubayan. Kapitan Rene Tanyo, sang barangay Linubayan sa Banwasang Tigbawan. Ang latest, balik na sila sa serbisyo. No? Ang ilan man lang to, gusto man lang nila nga makuan eh, nga mabatian. Ang poultry, why anay subong manok? Tingin istoryahan nila guro, i-withdraw in ang kaso para ayos na ta. Napinsar man guro sang negosyante, mabudlay man mag-away sa barangay.
6: Tatak, RMN.
12: Sa tuod lang, makapoy mag-inakasuranay. Kapin pa kung inatubangay man ang kamuda. Ini nami sa negosyante ang imo kapitan ka pumuluyo na kontra mo. Dapat ya ko negosyante ka. ang kapitan, ang pumunuyo, ang imo sini kabarangay ara sa imo. Mahapos magnegosyo kung ang tanan ka mo naganami ay.
6: Tatak RMN.
12: Sambay ha, sa mga tapalamati natin, ari-ana yung aton silinga, may nadakpa na naman!
13: Dari na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok, basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
12: Sa aton si Mabian nga linya, may nadakpa naman nga, pero why gin ano, why gin pusasan, why man gin tiro, kundi magkarajuman gintagaan sang Lechon Manok si Rajuman John Mark sa aton nga linya. Rajuman John Mark, good morning.
14: Roger, Rajuman na Regan, boss idol, dagundagunan talang ngayon, nadakpa natin na gyan natin si Ma'am Olive Drio Atienza, 69 years old, sa barangay MacArthur. Lapas, kagkilala ya ka kuno ni kay taga Concepcion Manisya.
12: Sino ngalan?
14: Si Ma'am Olive Atienza.
12: Atienza?
14: No? Ah, okay. Sa health kuno na, science kuno na. Ah, retired na siya. Mm-hmm. So isubong na ka kuno bantay sang iya nga tiyang giwal nga naga monitor sa ramen.
12: Mm-hmm.
14: No? Tagati ginabatian naman niya man nami ko nang aton niya programa kag ginang iya na adapt ya man di sa iya nga balay nagatrom tanom sa kuno sang mga lugwate
12: kag very good.
14: May mga kapayas man siya diri oh, ti. Nami get no? Si ara si Mama Olive, ma'am, ang pagpasalamat mo kag ang imo nga pagpangagdaman sa iban, no? Nga nagapamati man sa remen si Rajuman Boss Idol.
12: Madam yung aga. Morning, ma'am.
15: Hello, Rajuman.
12: Morning, ma'am.
15: Boss Idol.
12: Mayang aga, ma'am.
15: Na Regan Carlos.
12: Mm-hmm.
15: Good morning.
12: Oh, ma'am, te, nakapamahaw ka na?
15: Akay na, pa kay nag-kwain ko sa akon nga nag-anak ko ng garden. Ah,
12: very good. Mayan na. Damo na tanong mo na? Damo na imo mga utanong da?
15: Damo. Kompleto. May sibuyas dahon, may alugbati, may kamote. Sabla lang.
12: Tiway problema kay kompleto ka na sa dahon-dahon, amon subak. Isa ka litson manok ang subak. Anon mo na?
15: Tinakan yung malunggay.
12: Okay. Kinaka mo sa sulod sa balay?
15: Ano kami? Apat.
12: Tigo na na. Ang isa ka litson manok, butangan mo na sang ano, sang sutanghon. Ida yun, kiharan mo sa sang patula. Ay sus! Kanamit mo.
15: Nag-utan, amo na gani nga, tanong-tanong.
12: Gani.
15: Gawin ko, ako sa inyo, everyday na sa inyong station.
12: Thank you, Mama. Salamat kayo sa pag-monitor. Tuduhin lang na nga pamati kay...
15: Ay, tuduhan. Hindi kayo bala mo, idol. Taka nga lang. Kaya taga ka Concepcion ng tang ibang pang pamilya.
12: Sige, basta butuhan lang kumangin mayor ko, Mama. Thank you. Ma'am, salamat kayo. Salamat kayo. God bless you.
15: Thank you.
14: Right now, nabatihan si Ma'am Olive Atienza sa barangay MacArthur, La Paz. Sa ibang nakabarangayan na patunog alang ang radyo, kaya basi ka mo naman na matuktukan, kaya makadawag sa isa kabilog ng litso manok mag 1.5 litro nga soft drink. Tuk-tuk-tuk, litso manok na kupka, promo! Kasama mo sa DYRI, Araman, Iloilo, Rajman, Jamal, Kalumbra, Tak-tak!
6: Tatak RMN.
12: Dagundagunon ko na eh. Napabati ko na si Rajuman Joylin. Why pa no? Sa mga tabalamati na ito mga Rajuman, sa mga suki na itong sumungaga, hindi ka mo magkalipat nga mainom kita sa atong vitamin C. Mighty C, alkaline, di kalidad, and effective nga vitamin C. Mainis sa atong suling asipo, nubuhilan, at trangkaso, pneumonia, kiban pang abalatian. Basta vitamin C, mag-Mighty C.
16: Rajuman Gold Coffee Mix. Ang kape nga naghatag sa atong mental clarity, kag nagahatag sa aton sang resistensya sa bilog nga adlaw. Ini ang nagabulig para makondisyon ang aton nga prostate nga makalikaw kita sa risgo sang prostate cancer. Likawi ang pagtiga kapag enlarge sang aton nga prostate nga prone sina ang kalalakian nila binasa nga edad 60 pasaka. Gani pagi sa kape. Kag kun mayo ang kondisyon sa aton nga prostate, mayo man ang intimacy sa mga mag-asawa. Tandaan ninyo, Mega Man Gold Coffee Mix.
12: Kung gusto niyo sang kapsula, may Mega Man Herbal Capsule. 1 hour before sa labing-labing, pang. Imunan mo sa before labing-labing, ha? 1 hour lang, ha? Before sa labing-labing. Amula na, hindi na ako magdugang. Tamo na lang iya, bahala. Da, basta hindi ko magdugang-dugang, ha? 1 hour before sa labing-labing, ha? Mega Man Herbal Capsule. Sigurado gina yan. Sigurado gina yan.

0: Sa Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation.
1: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad. Pinaagi sa pag-usar sa reusable menstrual products, kaangay sang pads nga human sa tela kag menstrual cups. Ang ini nga tikaw makabenepisyo sa aton palibot sa madamo nga pamaagi. Mabuhinan sini ang kadamuon sang single-use plastic kag mga basura nga may kaangtanan sa disposable nga menstrual products. Dugang pa diri nga ang produksyon kag ang pagbasura sang disposable products ang nagapalala man sang polusyon sa aton environment ilabi na sa duta pagtubig. Samtang ang reusable nga option makabulig agud mahagan-hagan ang impact sang polusyon paagi sa pagpalawig sang pag-usar sini kag indi magtupa gilayon sa aton basurahan.
0: Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Kini si Rajuman Jeline Tamayo para Onda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Sa kay Maninoy Villar, good morning Maninoy. Kamusta kay Maninoy Maxidra, good morning. Kay Nonoy Imidyo Ortilio sang Nonoy Sinasalan sa Ilaya First sa Dumangas. Mayong aga sa mga tablamati natin kay Doc Naneth Pador, good morning. Sa kay sino pa? Kay Ma'am Ilinita La Pastora, mayong aga. Salamat kayo sa pag-upod ninyo. Si Attorney Boyko, ginpatawag pa sa ni Governor. Siya taning ako ng interview. Kay patawag sa parte sa natabo dito, no? Ay, siguro pa-brief lang nga ito sa ringa Gobernador. Pero ang pinaka-latest, ipasyokos ang LTO ang owner. Si RGL, ah! RGL, ah! Lumsi na bala ang driver mo sa kwan? Sa Sabaw, sa Imoda nga restaurant sa Duenas? Sa Sabaw, ah! Di mo sa pag-lumsa niya sa swimming pool kay sala na. Tuntuning imo driver ay. Si RGL, ah! Kilala ko na si RGL. Kun siya, gidman. Salamat, gid, pag-upod ninyo. Kita na'y kita, magkaradyuman buwas ang iban nga mga way na tumatalakay nga mga balita sa ibang sinigang mga public affairs program sa RMN Iloilo. Sa kay Dr. Cyril Jucarisa sa Banwasang Ahoy Iloilo, good morning Doc, salamat kit sa pag upod din sa atong sinigang pagpangalagay. Kag iba natin nga mga listeners. Sa pangalan ni Radyo Man Ovi Guaso, ko naman si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
2: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa Jim.
6: Nox, Urban Apfula. Ano sa inyo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, kaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon, UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, pa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural partner, practice kagadya sa good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule. Ginapamako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imong blood sugar, kag-blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang NANS Herbal Capsule. Yara lang sa mga butika. Herbal Capsule. Tutuy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, bala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat na nga makunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagaon mo na nga malabayan ina sa nagakilat ka kuryente. Agol sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
7: Megaman. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agol magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Hornigot, itong katali. Kag ginseng, nga amo ang nga boost sa imong libido. Nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambaylo, amo ini ang Immunatural Remedies agud na magsuporta sang

0: overall sexual health and potency.
1: Megaman, Uber Capsule. 30 minutos ang partner. Yara na ang parating. Megaman, Uber Capsule. Mabakal sa mga butika. Nice, bilang oil. Hala, kariskis. Sigap pa. Kis-kisa pa tudo hasta magkrapakad ang panit mo.
0: Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado, ganyan malabot na sa infection. Kaya nga, ang imo kunuko ko, partner, amo ina ang bangko sang higo. Sa di mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara na sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkong din pa ng lugar na mahigo. Kagkong ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malat na naman sina partner eh. Kaya na scabies, makalalaton.
1: Nice! Liniment oil!
0: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapitado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa Nance Liniment Oil. Marilig kagid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kagsigurado kung nagapanghapkas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi lagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
1: Nance Liniment Oil!
0: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na, trangkaso, kinadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
1: Nance Liniment Oil!
0: Mabakal sa mga butika.
1: Partner,
0: naamo kasi na magbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatilid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata, partner, kay permi ka nakatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
1: Nance Corn Coffee!
0: Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang yun na, partner. Ang Nance Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack, bangod ginadula yasin ang pagka-nervyoso mo.
1: Nance Corn Coffee!
0: Ang nami pagid sa Nance Corn Coffee, partner, kaya ginapanubo yasin ang imo nga cholesterol. Ang umanang mataas ng blood pressure, kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
1: Nance Corn Coffee!
0: Acid neutralizer, mabukal sa mga butika.
1: Recommend Cold Coffee Mix!
0: Partner, pariyo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani, para may energy pa ka mo sa kama, mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
1: Megaman Cold Coffee Mix!
0: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
1: Megaman Cold Coffee Mix!
0: Alerto ka na!
1: Power up ka pa!
0: Yara lang sa mga butika.
2: Kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
3: GTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
4: Katalina habagat, sang puro kang tabo, barangay kami ngawan kaban kalansit.
5: Anong ginabatsag mo before pa man ikaw nag-inom sa GTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nabakal ko dayon sa GTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, ito times ko, tag dua-dua ka kapsol, nang pagka-ubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinance ko, nag-itser ka namin, nag-itsakon nga mata.
3: GTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupunta siya na karoon nga diskasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
7: Gasugod lang, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
6: Oo,
7: mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya, bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinunlim dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
6: Correct.
7: Ang problema, why pagid gakaon utan? Why gakaon utan, why gakaon prutas? Tapos, why pagainom DTX 500, ba't hindi dako dyan eh?
6: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako yan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kangay sang heart disease, kag heart attack.
7: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gita ni, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, man-neutralize sa DTX 500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi gina mo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
3: DTX 500.
8: 500. Ako si Juliet Nol. Ang ako niya blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo na may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom nirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna yung 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500!
6: So, kung ga-DTX 500 ka, malikawan iban pa nga mga health risk kung ako ang buyon, kakaisang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
7: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi, magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap yung mga pancreas. Justo. Ang matabo, Sir GP, sigi bu-bu sa insulin. Kaya ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo. So, sobrang kaon, na-stress yung mga pancreas, igubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Kung sigawin pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas or GP, mabot ang panahon nga, di na magproduce ang imo pangkreas ng insulin.
6: Gusto.
7: So, maulat ka, nga babangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabuan ni Sir GP, kung di babangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, hawayanan mo, agad di ba tamaan gamit sa cellula sang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na inikon mamati pa.
6: Gusto.
7: Kung maumpawan pa.
6: Oo.
7: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na ang free radicals na among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize na, Sir GP.
3: DTX 500!
9: Imo pangalan na, partner.
10: Dennis Antonio, taga-Kamakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
10: 470.
9: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
9: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kay mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa iyo?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
3: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
12: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Super Fiber.
14: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: lokal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante ng ingredient na dapat para sa inyo kay ginainom ng kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
1: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming Vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nagre-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing up all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Sino sa pagtuon ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
3: Ako isama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikang.
2: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
4: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds

0: hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Carmel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo. Makamamatay, pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong, pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.

0: delicious bites, music, and more when you come. Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nilang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butik. D3 Bio.
4: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
2: DTX 500.
4: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
4: sa Imo Blood Sugar.
2: DTX 500.
4: Masalikan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Rites na gali.
6: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
5: Two capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
6: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
5: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: My family history ba na kamuos ng diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
2: Mag-DDX 500!
4: Ang may powerful compound.
2: Ganagapanugo sa ang imo blood sugar.
4: DDX 500!
2: Garantisado,
4: efektibo,
2: aramis
4: ko. DDX 500!
2: D3 Bio.
7: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Physio.
2: Ang Physio gamay D3.
4: Pagkakas

0: PHM, a Playtime Company.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabid kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko eh. O mayalit ko gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang ako nga polset.
6: Sample Plus Gold. Mabahat sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect Aqua Pa.
8: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Gold. Sa mga butika.
3: Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
4: Charmin Fabricon. Pangong tumakaglong. Hanggang amoy tulog. Sa pangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: Oras tatak impunto alas 10.
7: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
8: Good vibes mga kapamilya, live on air. Kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulog?
9: Naku DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulog. Amo galing nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iberry sa akon adlaw-adlaw na routine.
8: So, nakabuligid sa imo ang iberry tita?
9: Oo gid, mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akong panulok. Sa iBerry, may peace of mind ako, maging atipan ko ang akong mga mata, kag panglawas.
10: Tilawi man ang bago na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
13: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's sulit pusok meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
14: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Gigan sa number 1

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Ano ang ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
3: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
2: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
4: Ga-intra kami, ha? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
3: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
2: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon! Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
4: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaitsyende ka! Ha?
2: Mang!
5: Ay, di mo ginaya din ang gugmayaling. Amakin ang lahat, masunod ka lamang.
6: Ama ka
5: diba?
6: Na?
5: Diba? Oo, sometimes.
6: Diba? Love conquers all.
5: Oo.
6: Amo na ganyan.
5: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
6: Gani man.
5: Tanugon.
6: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
7: Kun ako, pahambalon. Kun kamu man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kunako Pahambalon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kunako Pahambalon!
8: This newscast is brought to you by San Miguel Beer, San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na! That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
12: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtihob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo. Sa tugo ko para kay Lola kag Lolo, Oktubre 25, 2026, Domingong adlaw, sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyo dugo, magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
13: Halin sa pinakamataas nga bukid?
14: Nak! Kamusta nga?
13: O sa pinakamaliw man nga isla?
14: Nay, kagraduate na ako!
13: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
15: O pag-uwi na ko ka!
16: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, CUSIP 2026.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3.
1: Narito dayon, senior, sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, utira na. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, nang kitapot na kung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, BAK. Ang nabatsagan ko nga, gawin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka lang ko to, yata kapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sa to ko to sa ilang balay sa bata ko. Takladon, primam, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, efektivo.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunan. Ang maayong balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magdinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, malinuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Guys, si Dr. Lenny, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: nila yan?
1: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kernel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
7: Pila-pilang win! Sa Mega Pilang Win!
8: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag!
9: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, hintra na!
10: San Miguel Pilang Win Promo, bakal
11: sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo.
12: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
13: D3 Bio!
14: Ho, si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawan.
13: D3 Bio!
15: Ang D3! Yung may Vizio!
13: Ang Vizio!
15: Yung may D3!
13: Mag-uti ka!
15: Mighty C!
13: Ang alkaline ng vitamin C!
16: Magalitigit, ang una yan, iwang-iwang sa apel. Wala din ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 320. After one week, nanggit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C!
15: Mabaka ang abuti ka! DTX 500!
17: Ilay Lady La Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
18: Saan nag-inom ka?
19: DTX 500!
18: Ilan nalang subong imo sugar?
17: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX 500 na
13: GTX 500!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas mga butika.
1: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: High blood sugar, nagadulot ang seryoso kaglawig problema sa ikayong lawas.
2: Ini Lupis, 44 ang pangitan. May madugay na ako nga ginabatyag na high blood, kag-diabetic man ako. Nagapalandulom na ang akong panulok, kagpirmila ako na tuyo. Gani, ginitilawan ko ang Dr. Pinoy Capsule. Sa kanon, nagatatlo pala kabulan ang akong pagtumar, kag naayo ang akong ginabatyag. Binapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa ka hormone builder, nagakontrol sang diabetes.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAHAK RMN. Number 1.

0: Mayong adlaw sa mga pinalaga ng mga tagpalamati! Mayong adlaw lang sa kay Tito Joni Tabangiraw, da nga nagapamati sa imo. Tito, hello. Kamusta ka dira? I hope okay ka lang sa ato mga pinalangga nga mga listeners nga nag-celebrate sang ilang mga birthdays today. Happy! Happy! Gi kami ni Delilah kung dalaan nyo kami ni Lumpia. Wala gidada Lumpia daw. Hindi na ako magpadugay pa, ah. Kanyaari na ho, subong adlaw, isa namang kasulat ang ipadala diri sa ato ng sulat ni Gelay. Oh, Gelay! Biradaday!
1: Maayong adlaw lang sa tanan, ah. Ako si Gelay, 26 anyos, naman ako sang balo nga may duwa kabilog ng kabataan. Nagapamalabag ng pamilya ko sa pagpakasal ko sa bana ko nga balo. Pero wala ko ya bala namati sa ilay kay ti. May edad naman ko mo. Bago pa lang kami bala nagsugod pa nga buhi sa bana ko. Kagamon na. Agud mahangpan yun na lang sang lubos ang akong sulat. Suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
2: Miss Gelay, may kapangita to si mo sa guwa. Mama mo to kuno.
1: Ha? Sa din guard.
2: Ato, gin papungko ko ah.
1: Ay, salamat gid guard ha.
2: Sige,
1: katuan ko siya ah. Importante siguro nga kinanglan sa akon si Mama ay. Ang wala ako yung tawagan ante sa nagkadto diri man. Ay, Ma, good morning. Ari ka man, Ma?
3: Pungko, wala kay maistorya kita.
1: Ha? May problema, Ma?
3: Ikaw ang problema namon.
1: Ako? E nga aman, Ma.
3: Ano ka klase bata yaman? Wala ka gid concern sa amo nga pamilya mo?
1: Ha? Eh miara e nga gani.
3: Kagab i birthday sa manghod mo. Oh. Wala ka gid agkadto sa balay, no?
1: Ayun na. Ayun na. Oo gali, no? Ay Ma, sorry gid man nalipat ko, Ma.
3: Nalipat man. Goro, hindi gustong ba na mga balo?
1: Si Mama, hindi ah. Nalipat kay Kuya.
3: Anay ka may bana ka na bisan tawag, hindi ka na makatawag sa amon. Okay lang ah. At ipanalan sang maayo ang mga manak kag bana mo.
1: Ma!

0: Ga, Nardo, Buwas, hindi lang ko pagsugata ha, kay mabisita man ko sa ila day mama kag papa sa balay ah.
1: Uti, sino madiga mo diri sa balay? Ga, ako?
0: Ha?
1: Kita mo nga gutom ang mga bata mag-abot rin sa eskulahan.
0: Ay ho, ugali no? Ah, sige ah, sugata na lang ko. Tapos ko digamo ang mga pagpamasyar ko sa balay.
1: Okay. Oy, may pamilya ka na. Sagad ka pa yung muya kabalik-balik sa inyo.
0: Ha?
1: Pamilya mo bala na yung atupaga? Ha? Makabulay na sila sa pangabuhi, tahaw? Ha?
0: Hala, Nardo!

0: You better come home, Speedy Gonzales. Away from Tannery Road.
1: Ay, gabi ka na yahaw.
2: Nakadumdum ka pa sa amunak ba?
1: Si Papa, balakag si Mama mo. Siyempre eh, sako lang ko kay Te. May ubraman ko kag may pangabuhi na kuya.
3: Sako ka sa ano? Sa atipan sa mga manak mo?
1: Si Mama, bala mo. Normal na lang na iya kami bana ko. Normal na kay bana ko ang amay nila kung dito bata ko naman na sila.
2: Na, nayari ka din sa balay katawai ka na. Namana ka pa nga may bata na.
3: Ay, gusto yung gijang magpangabudlay. Ah, okay lang blatani ko nagapangabudlay siya sa dugo ya. Sa bata ya inang sa bata sang iban. Ay, Gelay. Damo na kung nabatian nga grabing amuma sa mga manak nila. Sa nakaplastar na, wala na. Ginsapak sila, wala. Nahimo pa sila muchacha.
1: Ma?
2: Nak. Tay nga, bibalo gidangit pa mana mo.
1: Ma, pa. Mamili pa ko sa palaman nun kung akalaw ay man sakon. May mapatol pa na ayang sakon.
3: Gaga.
1: Mama?

0: News D3 Files.
1: At Jose Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po po. Matya, isa na nakabulig sa aton. Kamu ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal,
2: sumagbuti ka. Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 amo hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
3: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, libre para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kay 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
2: nga wala sa D3. Plain D3. Okay.
3: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
2: meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid. And that lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay?
3: Himuson.
2: Himuson, buhi ang good bacteria.
0: D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni Lula. Pangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabuti ka.
2: Now next!
3: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin. Alin na sanay sa serotonin. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics. Galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, process, i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amunan niya promote si imo tulog. Nga magtulog ka, nakainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
2: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao, pag inom mo si D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
3: probiotics.
2: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulum-bulum ka tama.
3: Dulum-dulum ka tama.
2: Kaya magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imo nga plain D3, makapatay sang bad bacteria?
3: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa imo
3: immune system. Pero ini yan D3 Bio, duwa.
2: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio, ayaw mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi. Tapos ang plain D3, no, ibigis. Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
3: Paman ko lang sa kinamplify ko lang na sa gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
2: Tapos take note, ang rumat sang vitamin D3, hindi din rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo mo D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man nahalin to sa ila?
3: Halin
2: man na sa tropical country.
3: Oh.
2: Abi ni mo, regardless ni kung diin kinhimo, ma-US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero Sir Boy, hindi sila yung magpaminsan kapag inom dahil ni mo sa D3 Bio, nami din tulog. Sa process, hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, daw mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang akong inom. Batsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamaya na akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
6: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsa sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
9: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
10: Maulan man? No worries, naamoy ko na bang kami.
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
12: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
13: Ay nako, iho, grabe din ang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon na purni lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
14: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako gali si Val, meron lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko eh. O mayalit ko git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay magulang ako nga polset.
16: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: O si Ron, nalibag ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto git ang isog, kaghimok sa gintingog nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
19: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be extraordinary with MX3. Supple Plus Gold.
20: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Kaso kung pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay din ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwat na uman ang pag-inom, okay din kay wala nagkatake ang arthritis ko.
16: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
21: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga
22: hyperacidity ina.
21: Hindi kasarang ang stomach pain.

0: Foarte da yun.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Chlorpheniramine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Iyari na sa Iloilo ang high-quality healthcare. Para sa lab tests, kag-checkups, bisitaha ang high-precision diagnostics sa ground level. SM Iloilo Central Market. Bukas, Lunes, Tuptup Sabado, 6 a.m. Tuptup 3 p.m. For quality healthcare, dito na tayo sa High Precision.
5: High Precision, no one can compare.
6: Top, top, top, Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Tuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Tag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
7: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Narito dayon, senior. Sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opirahan nga. Kung baga, ampi ako ng solusyon. Ang kisipot mo ng isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat kasap gel, day. Ang mabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka lang ko to, buhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Primang bago nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
16: Pwede sa may mga diabetes.
17: Para sa akong pinaka-healthy niya kape.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
11: Narito dayon, senior. Sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opirahan nga. Kung baga, ampi ako ng solusyon. Ang kisipot mo ng isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat kasap gel, day. Ang nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka lang ko to, buhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Primang bago nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sa ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
19: United Home. Unilab yan.
1: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
21: Charmin Lab, car,
22: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of cloud-causing bacteria testing. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: pandong kung baka plus ka Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
0: ACS.
16: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
0: Number 1.
23: Tita Gelay, ang uniform ko, labi.
24: Kay-kay?
23: Tita, sugod-subong, mabalo na lang ko lunch, ha. Dapat, namit gidang sudaan ko.
24: Ano? Eh, ga, Nardo. Abi, ikaw diga mo kung aga pa, ha?
25: Eh nga ako, ha? Kay ikaw yung asawa?
24: Eh, kabalo ka naman nga may obra ko. Nagakalate ko gani nga nadiga mo ko para lang sa pamahot, ha? How much more nga magputos pag ikuya balo ni Maymay kag ni Kaykay?
25: Okay. Ay, ah, imo na obligasyon, Gilay, ya.
24: Eh, tiwala ka naman obra kay nag-resign ka. Ikaw na ibiatipan sa mga bata.
25: Natakan ko na, ya. Ikaw atipan sa ila. Agod nga maglapit ang buot mo sa ila.
23: Ho, Tita Gelay. Pero bala kay mama namon nga palanggagid kami. Tanan na himo iya sa amon.
24: Hala.
23: Si mama ya, sa mula pa napatay, pagbugtaw namon, naplansya yan na yung uniform namon. Kagkay magkaon kami, may pingga na kami sa lamisa.
24: True.
23: Makaon na lang kami.
24: Ano?

0: Oy, kumusta ka buhay isang isa ka-asawa?
1: Ay, Miss Apple, hindi na pagpamangkota kayo nagaka-stress ako.
0: Ano?
1: Kada mo kasang asikasuhon. Wala labot may bana ka nga di parahon, may kabataan ka pa.
0: Na, kay ikaw, abi mo, nagpadaso-daso ka?
1: Miss?
0: Gelay, ang pagpamana bala, wala na ginadali. Ginatunan pa na akon bala, sa uanay ka mo sa batasan yung aduha.
1: Miss?
0: Galing, kay ikaw, abi mo, atat kagid siya mamana. Tilang tawa na, kundi nagaantos ka.
1: Miss Apple?

0: Ay, nak, ano yung itsura mo? Ang buhok mo, nagbalik naman sa pagkakulot, ho?
1: Ma,
0: pulo parlor man, katakos ang sweldo mo.
1: Ma, kasakukid ba lang, ma? Do, hindi ako makapahinar.
0: Ano pagpahinar mo kaimbes nga igasto mo? Pamper sa kaugalingon mo. Igasto mo sa pamilya sang bana mo.
1: Ma!
0: Abi mo, wala akong makahibalo? Nanugid sa ako ng biga kung atupad balay nyo.

0: The Secrets of Health.
1: Naan dapat tatagaan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato sini nga pagtulog.
2: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Natapos kaon daw kunami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, kung mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sining blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sining pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The Secrets of Health.
2: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport ni sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar, okay gid ang ila sininga tulog.
3: Yes, to help.
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sining panghuna-huna kag paminsaron.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ng aton pag-estoryahan.
0: The Secrets of Health.
1: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The Secret of Health.
1: And then, amon ning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
2: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ningalawas, laki keep na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality product.

0: San Miguel Filaming Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Iyari na sa Iloilo ang high-quality healthcare. Para sa lab tests, ka-check-ups, bisitaha ang high-precision diagnostics sa ground level. SM Iloilo Central Market. Bukas, Lunes, tuptup Sabado, 6 a.m. tuptup 3 p.m. For quality healthcare, dito na tayo sa High Precision.
2: High Precision, no one can compare.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mamakal, sumanguti ka.
6: VTX 500 Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong VTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
5: VTX 500 VTC, alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang VTC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
5: VTC, mabaka sa mga butika.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa misyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aangil ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Maulan man, no worries na ako'y kulubang kami.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
4: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
5: Kagamog di sa pangabuhi ko. Okay man taning ba na ko aw galing ang sala ilang bala kay naguntat siya obra. Di ako tanan nagasagod sa ila kag daw made bala ko nila. Kay ako man ang nagasikaso sa kabataan niya kag sa iya eh. Ay, kabudlay ko dyan. Kapoy na ko. Pagigda ko, suguon pa ko sa bana ko nga mamasayo sa iya. Ano niya man? Sa inyo, bikong kamong pahambalon, Gilay?
6: Ay, Gilay, hello da sa imo, no? Tiyan mo na yung sitwasyon ni Gilay, ni Tini. Anong kinakibikibi sa baba mo da?
5: Kaya ina ba lang masulod ka sa isa? Doon
6: yung na kasi...
5: Masulod ka sa isa ka butang, ha? Hindi ka kabalo magwa. Kabalo ka na gani masulod, ka kabalo magwa na, no?
6: Hmm.
5: Eh, pamangkoton mo pa kami dinilingling? Pa-problemahon mo pa kami?
6: Puli ta! Hindi! Uy, hindi! Mali! Ang buligan pa niya.
5: Oo. Sa Gilay, kay balaw Gilay, kay balaw ka na balasang imo nga sitwasyon. Ang ina ba lang panumdumon mo, anay, ang dos and don'ts?
6: Oh, what? May mga dos and don'ts o yan pala?
5: Diba? Oh, kay ang imo nga napamana, nagsalig na sa imo, te ano karon? Oh, kay wala ka na mati sa imo ginikanan, sa imo iloy, nga amo nagapainchindi sa imo perme.
6: Kaya nang imo niya, ma-exit na lang siya?
5: Ah,
6: sa sitwasyon
5: niya. Nakasal naman sila, guro?
6: Ay, wait ko. I think na nakasal na sila, no?
5: Nakasal na sila? Oh, diba, ano, kadagwan tahun mo na imo na iasala?
6: Basulat ka pa. Kay tuod mo nagsulog ka sa inang sitwasyon.
5: Oo, taon niya.
6: Oo.
5: Or
6: ang balon
5: magwa ka da, pero panumdumon mo nga kung magwa mabudlay bala.
6: Mm-hmm.
5: Mabudlay gani ang magpa ano paanal mo pangkasal mo na ano.
6: Kay kung kaluluoy man ang si ano si Gilay kung sa amo nang sitwasyon. Na? Kay pati ang bata ng kabataan si iyang partner.
5: Correct.
6: Do hindi ya iloy ang ano sa iya?
5: Iba na tao daw, maid ka?
6: Oo.
5: Kung ginakabig ka nila nga, ang lalaki, kung ginakabig ka niya nga asawa, hindi na sa magala kasugo sa imo. Imagine mo, nag-untat sa iya obra. Lason, ikaw, iya mo niya. Kaya nga, may obra ka. Ikaw pang maluto para sa iya.
6: Ako sa part ko, iya, bulagan ko na iya.
5: Oo,
6: mantos ko iya mo.
5: Hindi.
6: Maano ko niya, ma. Madasi ko iya, mapatay sa imo.
5: Correct, ah.
6: Bululigay, bululigay, tani. Hindi yan kay ipalukdo nyo tanan sa akon.
5: Correct. Yan.
6: Tapos inang di panami, bala kay ang tratasyon nyo sa akon, do hindi ya iloy, do hindi ya asawa.
5: Ay kung ako man, hindi makubala ka na imo ya. Pero galing, te, amo ginang nahambal sa mga tigulang, Ling. Ulihin ang pag-inol-sol.
6: Padayon na papadala sa surat ni sa itong panatuntunan.
5: Kung ako, pahambalon.
7: Kung ako, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
1: That portion was brought to you by Leon Beer, Bangis sa Panalo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko na song kung ano maayo diri. Kamo ginagambal na maayo gid ang Sampong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akong gintumar ng suplemento. Salamat, igubalate. At ama to nagula ang bukol.
8: Sampong Plus Gold. Amakan sa mga butika.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Galabog pala ang iba pananaw? Basi myopia, diabetes, ukot eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
13: Ako si Anna. Wala taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulog sa layo. Kag permisyo sa adlaw-adlaw.
14: Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
15: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
16: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
17: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at original.
20: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best, hinirap yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Hindi na

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Good day mga kabyanan, welcome sa programa para sa ikayong lawas. Kaginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic, kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for Longer Life.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang asthma o kunhapo, isa ka kondisyon kung sa diin nagkakapektuhan ang alagyan sang hangin sa respiratory system sang isa ka tao. Mas matrigger ang asthma sa dust mites, mabalahibo ng mga sapat, pollen, tanga or cockroach, kag mold. May ara pagid ka dapat tikawan para hindi magdala ang asthma. Iniamo ang pulusyon o kun aso, chemical kag mga bagay nga may maisog nga baho like perfumes, ammonia kag madamo pa. Mabugnaw nga hangin kag ang pagpatama sa mga physical nga buluhaton. Tandaan nga hindi pagibaliwala ang asthma kay pwede mapatay ang isa ka tawo tungod sini kung maka-experience siya sang severe attack kag hindi na maagapan. May mga ginkandak na lain-lain niya pagtuon na gin-publish online sa May 29, 2017. Base sa studies, gin-conclude sa researchers niya ang manubo nga level sa vitamin D sa dugo related sa pagtaas ang cases, hospitalization, kag emergency visits, pati na ang pagnubo sa lung function, kag pagtaas ang hyper-responsiveness sa mga asthmatic niya kabataan. Nabatian niya naman gabisan sa mga pagtuon, nag-aapekto gabisan sa mga asthmatics ang kakulangan sa vitamin D. That is why importante gid nga may ara kita nga vitamin D supplement kaysa aton pagpili hindi naton pag-irisgong aton ni kaayong lawas sa mga hindi masaligan nga produkto. Mag Life Extension Vitamin D3 na mga pinalangga namon nga tagpalabati, madamo gid salamat. Don't forget ang Life Extension Vitamin D3 may antibacterial, antiviral kag anti-inflammatory activity nga makabulig panubo sang risgo sang pag-atake sang hapo tungod sang impeksyon sa paginawa. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3.
2: Stephen William Hill?
3: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
2: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
3: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Kaya para naman sa aton mga kabyanan, base may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upodang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3 are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga may branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch. Ara sa ground floor near Food Court, Tagbak Haro Branch. Yara sa kilid ng Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial. Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo Sang Unilab.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Life Extension, Vitamin D3.
4: Ang tao na may madubog ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance na mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorse ang gindato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayo ng sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
10: Mag-super fight!

0: Silent Killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-dose ng Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw at laos ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Umpisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kun indi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nagkalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadtong gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon yung mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa simana nga ini, kasaysayan ni Myla ang hatagan naton sang kabuhi. Ang kasaysayan ni Myla aton tiguluhan. Dance of Destiny. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!

0: Last count for last figure. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Pasabasa sa akong ba? Pailis ko bilang na yung sa comfort room. Yeah, bitch, Charlie is waiting! Kaina ka pa? Eh, uyat yan na yung bag ko. Mailis na ako sa comfort room.
2: Dito na lang ka rumili sa balay. Dala din likod mo kayo, butangan ko sang towel nga mala. Agod nga, hindi ka pagsakitan sa likod mo.
1: Eh, halika. Mahapit pa ako sa inyo. Hindi na lang siguro, ah. Matuon pa ako karon eh. May exam pa kami buwas.
2: Wala ka na idlaw sa akin, ha? Tulog tutublaan eh sa balay. Bisan tatlo lang ka oras, ha? Duloon talaga karon sa Lacson. Pag nakasakay ka na, tuloy-tuloy naman yung pagpauli mo. Papanyapunan takot sa balay, ha? Damo tuluto si mami. Antes siya naglakad sa Majuman. Sige na.
1: Kunin mo, ikaw lang tao sa inyo?
2: Natural. Amo gani nga papitong takato. Agod nga,

0: Salamat, Langga. Sa pagkanaimit sa inyo.
1: Gintugangan mong kakaapoy ko, ha? Hmm? Kaapoy na madana ko sa saot. Gintugangan mo pagin sa kama.
0: Dede na lang tabala tulog sa balay.
1: O hindi, ha? Akigan ko sa balay, no?
0: Sino maakig sa imo sa inyo, ha? Hindi bala palangga ka kayo ni mama mo. Kiti ikaw lang yung sulo nilang anak na babae. Kasi papa mo ya, at tumang sa eskwilaan sa bukid. Kaga tagsara ka Friday afternoon nagapauli. Ang magulang mo naman ya, at tumanto dito sa nobya niya nagapauli. Kaya nag-live-in sila bahay. Kaga ang manghod mo naman, wala man pake sa balay ninyo. Kaya kulang ang oras eh, pangita sa dulos anya ka ba to?
1: Justin!
0: Grabing kabuhi ninyo, no? Kaginagin ang rason ko nga, hindi buto si mami sa imo. Iti, kagamo sa pamilya mo. Galing, naman ay, gwapa ka mo. Kagtalinted pa. Tapos, scholar pa. Si mama mo, wala ka man hangpon, kay ang nahangpan niya, amo nga ahaw lang gid siya plain housewife. Gahulatil ugan kwarta ni papa mo. Kagsugoon sa pagpamakal, kag magluto. Kagang tanan sa inyo balay, iya kulo.
1: Ay, bisa na mo sinang pamilya ko. Palangga ko gihapon sila. Kag hindi ko sila pwede nga ibaliwala. Justin, pananglitabi nga magbusong ako. Kay masami mo ako ginatantog. Para sa din ang kadlo mo ngayon, ha?
0: Myla, ano ang kangawaan mo? Matang mo kami sang kwarta. Kaya na mong buhion, bisan pila pa ka batang ibunag mo. Kita mo? Gapahimunong lang gani ako diri sa balay, pero galanti ang gawi namon.
1: Mapakasal mo bala ako?
0: Para ano?
1: Justin!
0: Asabad-sabad na ng kasal-kasal ngayon, ha? Sabi kung hindi kita maglasti. Budlayan pa ta magpaanal si naiya.
1: Kuna mo, maatag nga lawas ko lang kinahanglan mo.
0: Ay, opa. Come on. Nga mo sinang kinaproblema mo. Oh, mapauli ka? Idoloon na ka sa iyo eh.
1: Justin!

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ tinyo mo. Use EQ dry, then EQ pads.
0: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. History
2: file. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng tulong ko, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Payo ng paninisis, hindi tribayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, ako ng lingin sa ulo ko. Nang bubuo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas,
4: magabuti ka.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uho.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhan.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500.
7: Alas 11:18.
0: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by McDonald's.
8: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi, masami ko din na allergies. Kaya magwaalan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C,
10: mamabaka sa mga butika.
8: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio, ang D3.
6: Yung may Physio,
8: ang Physio,
6: yung may
8: D3 Bio.
12: The right hydration matters.
13: Keep it for
14: real.
12: Rise above challenges.
13: Top athletes like Nikki Abana, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit natural drinking water.
12: Fuel your peak.
14: With the right hydration.
12: With the right minerals. Natural drinking water.
0: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit water. The right hydration with the right minerals.
15: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs, sang
8: Megamon. Herbal capsule.
15: Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang. Sa mga butika.
16: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Number 1.

0: Mayong gabi pa. Bugtaw ka pa.
1: Nga gabi ka na, ha? Mayla?
2: Oh,
0: May? Kwan.
2: Ari ka na?
0: Oo, ma. Mayong gabi lang daa.
2: Oo. Dali dito sa lamesa. Ginbinan ko ikaw sa pagkaon.
0: Busog ko, ma. Gintreat ako ni... I mean, ang classmate ko. Oo. Kay Kapoy na siya kagtuyo. Tigin compare niya ako sa iya mo na nga ginsakop niya ako. Ay, oh, gali ma pa. Next week bala may saot kami sa Pontevedra. Tatlo dito kami kadlo nga ma-stay ha.
1: Sino ang mga upod mo? Hmm?
0: Ang grupo ko pa. Ang wala ninyo mahibaluan. One day and half lang kami sa Pontevedra. And the rest, kay Justin ko na ipatuhoy.

0: Myla? Myla? Wala ka klase? Adlaw na bala? Bangon na dira kag mamahaw. Nakaluto na ako.
1: Ma, ano oras na?
0: Nas 10:30 na sang aga.
1: Ano? Hala! Adlaw na kayo ako! Hala!
0: Okay. Myla? Nagsilwa ka? Inga! Ha?
1: Ma? Ambot!
0: Malaim lang mabatsyag mo?
1: Dali ka na ma! Masuka na ako sa banyo!

0: Magsugid ka gani sa akon, ha? May nagtanto bala sa imo? Ha?
1: Ma-kukun. Kaibalo ka naman nga, may nobyo ako, hindi pala.
0: Oh! Ti, wala na eh. Gabusong ka na siguro. Ayabo Diyos ko, tapos ako sini kay papa mo. Hinali nga mahibalan iya. Padod awayan namon ini bangod wala ko ikaw mamonitor sa maayo. Pahibala si Justin sa kahintangan mo.
1: Hindi ka na mag-expect na pakaslan ako ni Justin, ma. Naghambal siya sa akon nga hindi gusto si mami niya nga magpakasal siya sa akon. Bangod magamo ang aton pamilya.
2: Buti ka namin si Yay, no? Hilabtan ka niya. Anay ka nagbusong ka na. Hindi ka niya pagpakaslan. Basi ko na isulong ko siya. Makita yung pagbalik-balik ko sa mga tula niya.
0: Manong, ay abo Diyos ko, please lang ha. Hindi ka lang mag-enter sa problema, ha? Oh, si papa ninyo. Kinahanglan amat-amatong tanga mapahibalo. May balatian na daan, ina. Basi magulpihan kag kung anong matabo sa iya.
2: O tropa ng isang ina. Kabalo na kisya nga may balatian siya. Wala man nung tatangsagan niya kainong sa makahulo mong ilim nun. Lugtasan! Ina, yaw. Kamusta nang kabuhis na? Doon naglala na ginaw?
0: Noy, ara ka dagali, Noy.
3: Ma, ma. Aray ko di. Makaon ko di ah. Kutong ko.
0: Ah, sige, may pagkaon dira, Noy.
4: Nagbalay.
3: Hinali magpalapit rin pulis ang mamang kutong aray ko di. Ang balay ninyo, wala ko di ah. Wala ko di nakapauli ah. Masaliput-put ako pagkuha dira sa balay. Dira ako sa likod, Maggie! Dira na ka mo!
2: Oh. Ano ito? Naduda ako sa mga hulas ng lalaki nga ito. Oh, ba? Sa piyak balay ng sulod ng pulis? Siguro parintis ang taga-piyak balay. Pero nga mo na lang sa itong pagpanik ni Nonoy sa makita niya ang pulis? Anong prakaso niya?
1: Nung... Nagagamit kang nagaduso sang droga si Nonoy.
2: Gali! Amo galing amo sa itong reaksyon niya? Ba, hindi na inaadari papapauli ang bata mo ha? Hindi na ha? Pulos na lang problema ang nagkakaintautan ko sa tags na magpauli ako dito sa balay! Halinti papa! Pakanto sa inyong mayla! Kagsubong si Nonoy naman! Makabuluang sitwasyon sa pamilya ng ina! Kung hindi talaga mo, pamilya, doon ka namin sa inyo ipinunwala! Bullshit!
1: Manong!
2: Uy, ikaw! Ayusang kabuhin mo, ha! Hinugay pa huya-huya kay babae ka!

Patreon, mabato niyo ako! Masala ninyo ako sa hospital! Ganda! Wala ka sakit sa ako dyan! Mama! Ibata ko na nga akong ginabasa ng COVID!

0: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
2: Ay nako, iho, grabe din ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor. Kau pareho sang gabon na purni lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iberry. Gintilawan ko, pagkatapos ang tatlo kabulan. Dako, gid na pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
3: Tilari man ang bago na produkto nga iberry gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Pampalala, ang iberry
0: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Joven, subragid kataas ng ako niuric acid.

0: Plus Gold. Hal sa mga butika.
1: Maulan man, no worries, na apoy ko lang kami.
2: Charm Babcon with Bluetouch technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sampon Gold Coffee Mix.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sampon Plus Gold.
4: Ako galing si Sherry.
5: Naligid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Naghambal sa ako na inan ko kuno sa Sampon Plus Gold. Sa sunod sa duha ka sumana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampon Plus Gold. Sa mga butika.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako kasi si Capsiolis, ang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
4: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Sa Iloilo City, basta balita ang serbisyo publiko. Tatak, RMN.
7: Number one!

0: karon kay may manog-abot nga kapid nga bata si Myla. Ano ang matabo sa iya kabuhi? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Myla nga aton gintiguluhan. Dance of Destiny, diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RNN Drama Center.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Globe.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
8: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanundum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Alas 11:34.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the US. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Nuns Corn Coffee. Bisan diin ka pa sa trabaho o mga ulubrahon sa balay, ang Nuns Corn Coffee nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una. Magtimpla na sang Nuns Corn Coffee para magpabilin ka nga healthy, focused kag energized. Nuns Corn Coffee,

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tag palamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang kasugpon sa kasaysayan ni Myla nga aton gintiguluhan. Dance of Destiny. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!
1: Nang tiyon, mabata na ako. Tanganin niyo ako sa ospital.
0: Myla!
1: Sabang kasakit na ako dyan naman.
0: Ay, Diyos ko!
1: Ibata ko na akong ginapusang akapin. Ibata ko na!
0: Myla!

0: daw pinihak sila nga duha nga bunga. Ina lang, lalaki ang isa, kagbabayi naman ang isa.
1: Kagwapo kagkagwapa sa nga akong kapit. Dumbata ka, Koreano, ma.
2: Kabay sila na lang nga duha, ha? Hindi na pagdugangi pa.
3: Saniin na ang akong mga apo! Kwan! Ay, maayong adlaw! Ako ang mami ni Justin. Nabalitaan na mo niya nagbata ka na, Myla. Pwede makita ang akon mga apo?
1: Ara sila.
3: Ay! Kugusun ko sila, ha? Wow! Sa pagkagwapo, kagkagwapa sa inyo! Kamanga nami isang kutis! Kamanga puti kagkatinlo! Dapat! Malahalo ng inyo mga gatas. Ay, pabayi lang ninyo. Kay ako ang bahala sa inyo mga gatas. Kag kung magdako na kamo, dito kamo sa akon sa balay. Ay, kay paggustuhan ko kamo sang inyo mga kinanglanon nga duha.
2: Daw mga bata lang ang importante sa imo, ha? Ote, saan una itong istoryahan ang kasal sa mga bata ta?
3: Ha? Kwan! Mga bata pa man si Justin kag Myla, ah. Nga amo na sinang istoryahan ta? Ang importante, ang mga bata. Nga mapagustuhan namon sila sang ila kinahanglanon.
2: Mahimo ko man, ina. Kadako sang akong sweldo?
3: Okay! Dako! Ina siguro kung maguntat ka sa pagkapalaino mo. Mapati ako nga mahatag mo sang nagakaigo ang ila pag kinahanglan.
2: Ginainsulto mo ako?
0: Pa! Paano man? Yeah. Ari kita sa ospital. Kagbago lang nagbata si Myla.
2: Ginahambal ko sa inyo, ha? Kami lang ang may rights sa mga apo namon. Hindi kami luyag nga kuhaon ninyo ang mga bata sa amon poder aslo nga hindi pakasado ang duha, Justin kag Myla.
3: Ay! Tag-ano-ano ka? Mga apo ko man sila! Bata kong amay nila!
2: Bata gani. Pero ni palapit sa akon kag magrespeto do wala gin buhat. Maayo lang maghilabot sa bata ko. Wala ko ginbata si Myla agad gamitun lang sang bata mo.

0: Mga anak ko. Pero, ano ay Hanya Buwas Damlag ang nag-ulat sa inyo sa palabot? Hindi ako mag-ipakasali pa pa ninyo. Gani ang mahimo ko na gitang amo nga maninguha ako. Ma...
1: Myla, ano ang ginaplano mo?
0: Karon nga... Nga mapagsik na ako, ma. Gusto ko maglakad sa Manila.
1: Manila? Kagpaano ka dito?
0: Matraining ako sa pagsahot cultural. Agad nga makalakad ako sa Japan.
1: Tuyo mo nga maglakad sa Japan?
0: Oo, ma. Sa sina... Mahatagan ko sang maayong abuas damlag si K1 kag KK.
1: Myla?
0: Mapasalik mo bala sa ako niya? Natipadun mo sang maayong mga apo mo samtang wala ako.
1: Myla?

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
2: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kumpirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
3: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amuna nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
2: Mas klaro na bala maski gabi?
3: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon nga. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Ako si Richard, isa ka Trispal driver. Ang galing yung lungko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payon ang panibisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, ako nang galing sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matakas, mga buti ka! May DC! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ang galing, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, ang may PC. Tag one capsule, 310. After one week, namigit ang akong natamin. Salamat sa
1: Mighty Safe. Mighty Safe. Mga butika.
8: Alas 11:44.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: This time check is brought to you by McDonald's.
1: Para sa matinong na dugo, GTX 500. Para sa healthy gatay, GTX 500. Ang GTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay, happy kanunay. GTX 500. Mas saligang, epektibo. GTX 500.

0: tayo sandali. Pwede na mag-snacks yung iba.
1: Kinauhawgid ako. Masulod bala ako sa convenience store sa tubang. Matabok ako sa dalan. At mag-inom sa paborito kong mga drinks. Nagapangitas ang cold ang lawas ko.

0: Kanina, bit-bit ko na ang ginbakal ko nga drinks. Mapungkuhan na ako sa punong kuandri sa salud sa convenience store. Ay, ara, may bakante nga isa. Excuse me, may nakaupo ba dito? Gintangla lang ako sa lalaki kagintulok. Pero ni isa ka tinaga, wala gin may nagkawa sa baba niya. Suplado. Mapungko na lang kung gani ah. Kanungkon, kagwapo pa naman kuntani siya. Kanami sa mga mata niya. Hindi ko lang siya pagtulukon ah. Kuhaon ko ang cellphone ko. Kagtawagan ko si mama sa messenger. Tawagan ko sila. Mabidyo call ako.
1: May?
0: Ma!
1: Kamusta ka dira?
0: Okay lang ako diri, ma. Malapit na gid lang makumpleto ang training ko.
2: Ilongga, gle?
0: Oh, Ilonggo ka man? Hala, namugnugin man sa ako ng suplado. Tagpareho pa kami ni Ilonggo.

0: pasensya ka na kung kasuplado sang dating ukay na si Musang namakog sa ako na.
1: Suplado ka ginman? Porket kwapo ka, nagasinuplado ka. Ay, taga-diin ka sa Negros?
0: Curious ka gid nga, makibalo. Tuntulon mong balay ko?
1: Wala man sa pensar ko, ah. Nga na pensaran mo, ina.
0: Kay isiling ko ba si bala type mo ko?
1: Ha?
0: Palagiwan ka gid kaya?
1: Puwerte ka?
0: Tudal!
1: Nga nagsulot sa ulo mo nga, tahipta ka?
0: Kaya na-sense ko nga nagapasiplat ka sa akon sa masami.
1: Ano? Kagwapo, abisay mo mo.
0: Pagpawa! Ang silingon mo, ikaw yung gwapa. Te, nubyo ka na.
1: Nga nagapamangkot ka. Ikaw na yung una sugid ah.
0: Ako, honestly, may bata ako isang bilog. Kaga separado sa nang ginasawa ko. Nagkinalusulganin ko nga, nagpakasal ko sa iya nga, hindi mo na kaming compatible ng duha. Tapos buhari, kinalan ko pa nga magastusan ako, lamang nga, makaabula ko sa iya nga, wala lang kami sang tinatanay pala.
1: Kuna mo gali, mas nakapabora ko kay ginsunod ko ang gusto nila nga hindi ako magpakasal sa lalaki. Nga nangin amay sa nga akong kapid na bata.
0: Ano? May bata ka na? Kagapit pa? Ay, hindi alap ha ba? Panulo ko sa'yo mo, dalahaga ka gadya eh.
1: Dala na?
0: Ha? mangin faithful ka pala sa amay sa kapit mo?
1: Paano ako mangin faithful sa iya? Nga pila pa lang ako dari kabulan sa Manila. May naga-inform na sa akon. Nga may mga babae na siyang gina-outing.
0: Nagpakilala lang yun nga. Hindi ka mong distin?
1: Maybe. Base sa field pa lang sa akon pagka-dancer, ako makakita. Tawagon ko dayo na nga akon faith na Dance of Destiny.
0: Wow. Kon. Pwede ba na kita na doon makadate?
1: Ha?

0: Lovely.
1: Magkano kasi biyahin pa, Japan?
2: Ikaw, my love. Pag nakaplasa na ako sa Japan, tawagan ko dahil ikaw.
1: Ah, sige. Kaga siguro, basi... Baka doon nga naman na poli patapos ang atin naman si Duaka tuwing kakontrak. Ikaw sa Japan, bilang cultural dancer. Ako naman niya, bilang isa ka chef sa restaurant sa Saudi. Makita italiwat in person sa atin pagpauli, ha? Kang supunan ang nagpatunga sa atin nga gugma. Ha, love? Ma-promise mo ba na sa akin?

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Samsung Plus Gold.
2: Lucy, miss, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayukid ang akon arthritis.
1: Samsung Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagali. Pinahusa. Samsung Plus Gold. Sa mga butika.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Piliha ang Unilab quality. Piliha ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Kaspan?
6: Wala problema.
7: Nuns Liniment Oil partner.
6: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
7: Nuns Liniment Oil.
8: Sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number 1.

bag-o nga gugma si Myla. Makapasalig ayan siya sa iya kaugalingon nga sila nagid ni Boots ang para sa isa kag isa. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Myla nga aton gintiguluhan. Dance of Destiny. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Oras tatak impunto alas 12.
2: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Ulto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Parikoy Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
5: Welcome sa isa namang edisyon kapag bakalagad sa palatuntunan Targitanay sa Ulto. Karong adlaw kita mga kabiyanan nga Martes. Yari kita sa pitsa 13 na sa bulan naman sa October 2026. Kumusta na ato ang mga suki sa kanginan tabok sa karagatan kaumahan gagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome mga Visayas. Welcome Philippines. Bilog na kalibutan basa may mga internet. Welcome na diri sa RMN Targitanay sa Ulto.
6: Of course, kita nagabi-abi man. Sa tanan naton sini mga suki malin sa aton sini nga mga mapisan nga mga uma sa aton kabukiran pakadto sa mga pinalangga naton nga mangingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderiya pakadto sa tag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
5: Inyo kami mabadian sa Series 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
6: Inyo man makita na nga amon mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
5: Sa kinananaw pa ng inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, ang master kilabod, the great of the whole universe, basalaon, balok, ang binayaan ng pagabalan, birthday boy!
6: Oy!
5: So buong adlaw, happy birthday partner.
6: Thank you.
5: Radyo man, birthday boy, Don Dolido!
6: And of course, ang soon naman nga birthday niya, 1 week from now, ang kilabot sa mga kulyala at iba pa, basta may palda, tapos sa gid-iha, Radyo man Ronel! Sorbito!
5: I-announce mayo, i-announce mayo.
6: Yes.
5: Yes, subong adlaw mga...
6: Yes, October 20 birthday naman sa kakod nga birthday.
5: October 13, subong adlaw birthday sa
6: partner. 1 week from now, ay Martes man natunan sang 20, birthday sa nga konti na lang ga nga partner.
5: Sili, so, sili, sili, sili, sili, sili, sili, sili, sili, sili, sili, sili,
6: magapang mati sir ginakwa lang na muna natunan na muna simo
5: kwa lang kanto lang karoon ha kita yung mata karoon ha sir ha
6: 1 week nga hyping mo
5: hyping grabe nga bawing bawi kamo
6: binyo binyo na lang iya mo
5: ang binyo gani kwan pa eh x-deal grabe no anyway mga kabiyanan ha nakalantaw ka kag nakalearn ka.
6: Yes.
5: Anyway, happy birthday partner. Sabay pa ka maraming
6: thank you.
5: Mga birthday sa wagabot sa imo. Anyway, sa mga drag ko nato na mga drag ko nga mga balita mga kabiyanan. Diri sa aton nga pagpangalagad,
6: Rumboy pare ko yo, Rumboy kag Ginoo Jesus Maria kag Jose po.
5: Sa gali ka Rumboy ni.
6: Oh, tulog no. Nang check in si sa Kalading House sa Molo. Patay matapos was rope.
5: Ano no, siya man ang Rumboy man sa samo man ang
6: amo nang anong tao si Saonta basi bala Rumboy sa iban sining ano iban sining mga motel mga lodging houses tapos dito siya kay bala mo kilala siya kung dito sa sila mo o dito sa ila nga motel or lodging house di kilala siya so basi nagkadto sa iban nga lugar no pero ti masubo ini no masubo ini para sa pamilya no sang sining Rumboy mga kabiyanan. Ano gid bala nagkalanabo? Sino gid bala ang upo diya sini? No? Dito sa sulod mga kabinan sang kwarto.
5: Okay, wala na sang kabuhay ang pobre, inatake te ang iban gasiling niya na no. No? Tamaan kay may mga amoni mo no. Nga kwang isa ni Karumboy sa ang report kana baton kuno pihak nga lodging house.
6: Ah okay.
5: Tigda tinuparay malang kuno da sa area sang North Baluarte.
6: Abots, abots.
5: No? North Baluarte. Kabandanan nga sa piyak siya nag-check-in. Ti galing kay ini siyang gin-atake. Mga kabiyanan, pasado alas 2 ang kagahon. sang naguna check out ko nung duwa ka babae. Alin sa kwarto? Duwa again? Check na ni karon mga kabiyanan. Ang duga nga detali o po na nga ton ng mga radio man reporters. Ang migo ko ganitin ito nga, blamping, iyawan ako.
6: Mga mang-aagaw kayo ng lakas.
5: Amo ng statement.
6: Mga agaw ko nun ng lakas. Anyway, pare, nung duma mo ito na kahit inaranto kang tiniro sa mga polis, no, dira sa may area sa lapas, napasakaan na kaso sa nga ton sining mga kapulisan. More updates sa gidugay sa aton din nga pagpangalagan.
5: Ang pamangkot ko daya, ining biktima, mapasaka mambalas ang kaso?
6: Bati ko parikoy suno sa mga masaligan kong atilimanan, mapasaka ang pamilya. Kay parikoy ko lang tahon mo, nakalantaw ko sa video,
5: overkill. CCTV kit ako?
6: Overkill gidya.
5: Balo ka may ginatawag kita, master, nga maximum tolerance mo.
6: Oh, kag rules of engagement.
5: So, gina-apply ang maximum tolerance sa rules of engagement, labi na gid sa paglinag sanay o kung may chasing abi, no, may ginalaga sa bing pulis as much as possible, bisang ni warning shot, hindi ka
6: pwede mo. Ang branch of government naton nga ginaallow mag warning shot amuya ang Navy o kung ang Philippine Coast Guard, no, sila lang ginaallow nga mag warning shot nang balan kabi nga hindi ka pa maghalinda o ari ma warning shot kami sa imo.
5: Kita mo na sa ibang mga countries, master, lawig-lawig pila na yaka milya-milya ang dinagsanay, no, na halos babanggaan na nila. Pero galikaw pa, wala ganila na, no?
6: May ara ganina parikoy nga ang ilang leader sa mga polis sa Amerika, for example, ang bala distansya, palayo kay nag-gasolod siya sa highly populated area. So, para nga daw medyo makumpiyansya siya nga wala na may nag-gasunod si Yabla. Wala sa kabalo nga may mga polis man to sa babaw, tim-helicopter yung mga dagko kasunod to.
5: Kita siya kung din ang location niya.
6: Din ang location niya.
5: Bisa magsunod ka sa building, balangga pong kung din ka naglapos.
6: Tingila ang safety sa mga tao, karon magsunod na siya karon sa populated area. For example, ha, si Gili ng sanay halin sa pabiya pagkanto parikoy sa diversion road, itawayan dalan, okay pa? Paglabot nila karon sa may area karon sang infante, amat-amat na distansya, no? Pagkapambalon to siya nga wala na tagalagas kay highly populated itong riyaw. So para siya man mismo mabahar na, wala na, napalagiwag ko sila. Do amo na bla parikoy.
5: So anyway, lantaw na ito mga kabiyanan kay kadamogid sa mga kilalata ng mga araman sa law enforcement nga nagasiling daw sobra. Sobrahan, kag hindi dapat ang natabo. Mga kabiyanan, may lang ka ba mapuruhan?
6: Wala mapuruhan. Sunog gani sa pamilya parikoy, sunog sa kilala ko. Wala na sila kuno bangod sa kadamo to sang tiro sa salakyan. Wala na sila galaom nga mabuhi mo.
5: Gani, no?
6: No?
5: Magamutong tiro, grabe na to yan.
6: Grabe. So, akon gani, ara man lang patrol car nila, usually makita na to na sa mga mga reality bla. Reality sa mga pulis ito sa ibang pungsod.
5: Yung mga dokumento.
6: Ginabother nila na na.
5: Ginadalasa nila, pwede.
6: Oo.
5: O ginabungguan na lang or ginabalabagan.
6: Balabagan
5: na
6: nila.
5: Maguba ang patrol vehicle mo. Basta ang tao, mabuhi lang.
6: Oo. Kaya bala mo pareko, there's a chance nga basi may madalasa sa iban ng mga tao. So, ang panumduman sa pulis dira, ang mindset dira nila, hindi na mag-continue ang hatporso nga ini, balabaga na siya, no? I-contain na siya, i-immobilize na siya. Pero hindi sila nga tiruho nyo yung bilog sila nga salakyan. Tinaigo tong laki parekoy. May sala siya, wala kita niya problema. Ang engagement sa pulis sa iya, dira ang may question karon parikoy.
5: Amo na. So anyway, ulat-ulat na ito ni mga kabiyanan diri sa aton nga pagpakalaga ng dugang mga update. Sa pihak kabahin daw tatlo ko ng mga abogado ning gin-assign master doon nga magbugos ang fact-finding committee nga mag-investigar kontra kay Mr. Neryo Luhan sang Pikaw office mga kabiyanan diri sa provincial capital.
6: Yes. Bala mo parikoy, kita nga duwa, we do believe, no, sang sanctity, sang ginatawag na freedom of speech and freedom of expression. Wala sang iban nga nagapakig-away sa nakundi mga membro sa media. Dire kami mismo, no, kay kapila ka bisis na kami gimfailan dire sang libel. Pero lunsay tanan, gimpamatudaan sa prosecutor's office, mas nagalabaw ang freedom of the press and freedom of expression sang sa nagalain buot sang isa sinika public official. Pero ang pamangkot naton sa ginaobra karon ni Mr. Neryo Luhan, with all due respect kay Sir Neryo, no, kay malumagulang ni siya saton sa patag sa media, ang pamangkot nagaro ang propriety. Ang propriety sang isa ka government employee, kag isa ka department head nga wala patay criticize. hindi sa local government unit pa rin kuya, no? Kundi sa particular nga leader sa local government unit.
5: Oh.
6: No, dira guro.
5: So, ti nakita na ini Master Don, do perma na lang sa gobernador ang ginahulat.
6: Okay.
5: No? Kay nagdihon sa executive order ang opisina ni Attorney Ventilacion, ang provincial legal officer nato.
6: Oh.
5: Para diri, no? Kag ti depende na kung ano mangin
6: kapalaran
5: ni Mr. Luhan kay ti i-submiter na tanan ni mga ebidensya posible, no? Kag kung ano mangin rekomendasyon nila sa gobernador, no? Ini mga kabiyanan nakadepende ina sa investigasyon sa ginasayang na tatlo ka mga abogado.
6: Yes. Ini kagiban pa ang informasyon diri gyapon sa atong pagpangalaga diri man sa targeta na isa
5: ang impeachment trial. Ano oras mag-resume, Master Don?
6: Mag-resume sila karon 1 o'clock, no? 1 okay. O'clock Radyo Man Linet, 1 o'clock.
5: Okay. Sige. Anyway, balikan tayo yung mga drag ko, mga balita na sulag kag international. Check tayo yung mga drag ko nga update o pa ng RMN Network News. Magabalik ang Targitanay sa Udto.
3: RMN Network News. Tag Toyota.
7: Sa kaugnay na balita, yung payo ni Pangulong Marcos na kailangan ng balde para sa El Nino, hindi biro ayon sa Malacañang. Baldeng utak, kailangan daw ng mga obstructionist para maintindihan ito. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Malacañang, si Radyoman Chanel Salazar.
8: RMN Live Report.
9: Hindi biro ang payo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghanda ng mga balde para sa pag-iipon ng tubig ulan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, seryosong naghahanda ang pamahalaan sa posibleng kakulangan sa tubig sa mga susunod na buwan, kaya mahalagang maunawaan ng publiko ang mga hakbang na ginagawa laban sa El Nino. Ituturuan niya sa mga pamilya kung paano salain at linisin ang naipong tubig upang maaari pa itong magamit kapag kinapos ang supply.
10: Hindi po ito biro. Sineseryoso ng Pangulo ang magaganap at nagaganap na at maaaring mag-worsen sa mga susunod na buwan. Ang bawat pagtalakay dito, ang bawat mensahe, ang bawat suggestion, ang bawat mga binibigay na aral sa atin ng gobyerno at ang Pangulo, ito ay dapat na siniseryoso. Ang binabanggit ng Pangulo patungkol sa balde, saan po ba tayo mag-iipon ng tubig? Hindi lang po ang Pilipinas, may mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at anong ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya.
9: Gipa ng palasyo, hindi pagkakanya-kanya ang payo na maghanda ng balde. Kasunod dito, binanata ni Castro ang mga humahadlang sa plano ng pamahalaan at sinabing kailangan ng mga ito ng baldeng utak para maintindihan ang layunin ng Pangulo.
10: Kung ito lang po ang nadiba patungkol sa balde, ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen. Kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon, isa't sa lahat, ah, hindi kukunila lahat. Ito lang ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak.
9: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
11: Samantala mga kasama, posibleng epekto ng Super El Nino, pinaghahanda na po sa Negros Island Region. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bacolod, si Radyoman Albert Hiner.
3: RMN Live Report.
12: May mga sinigawan ng mitigating measures ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na miyembro ng Regional Disaster Reduction and Management Council o RDRMC para sa Super El Nino ayon kay Office of the Civil Defense o OCD Negros Island Region Director Donato Sermino III. Tinututukan sa ngayon ng mga ahensya ng gobyerno ang seguridad ng enerhiya, pagkain, tubig, kalusugan at gayon din ang public safety nalaman na sa second quarter meeting ng RDRRMC ay nagtatagda ng Task Force El Nino sa pagmonitor ng OCD-NIR, posible ang Southeastern Negros ang pinakamalalang maapektuhan ng Super El Nino. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatok Remene.
7: Matinding init at mahal na krudo. Dagdag pasanin sa mga jeepney driver sa Pangasinan. Kasama natin sa balitang yan si Idol Kate Dispo ng IFM Dagupan.
13: Nababahala ngayon ang mga jeepney driver sa pagtaas ng presyo ng krudo. Dumagdag pa ang matinding init na posible maging epekto ng El Nino.
14: Sa kabila ng posibilidad na dumami ang mga pasahero dahil sa mainit na panahon, nangangamba ang ilang driver sa hirap ng pamamasada kapag lalo pang tumindi ang init sa mga susunod na araw. Ayon kay Francisco Burhel, isang jeepney driver na nakapanayam ng IFM Dagupan, nagsisikap silang magtipid ng tubig at mag-imbak ng maiinom upang maibsan ang init ng katawan habang nasa biyahe.
15: Naamay ng tubig na inumin?
16: Kailangan
15: tubig talaga.
14: Gayunman, nananatiling malaking alalahanin ang posibilidad na panibagong pagtaas sa presyo ng krudo na maaari pang magdagdag sa kanilang gastusin sa pamamasada.
15: Ano, ang pabahan namin ito, saka biglang tamas naman yung ano eh, diesel eh. Tinaas naman yung piso, bali wala yung piso din eh. Kulang pa sa pag... kulang pa.
14: Dahil dito, umaasa si Burhel na madaragdagan ng tulong na pinagkaloob ng pamahalaan dahil hindi umano sapat ang kasalukuyang ayuda upang matugunan ang kanila pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng mga hamong ito, umaasa ang mga driver na magiging sapat ang bilang ng mga pasahero upang makabawi sa kanilang gastusin at patuloy na maitaguyod ang kanilang kabuhayan.
15: Nakakatanggap kami sa isang taon, isang beses lang eh. Misa wala pa nga eh.
14: Sa pagsisimula ng mas mainit na panahon, nananatiling hamon sa mga jeepney driver kung paano mapapanatili ang kanilang kita habang hinaharap ang epekto ng matinding init at pabago-bagong presyo ng krudo.
13: Kasama mo sa IFM Dagupan, Idol Kate Dispo. Tatak, RMN.
11: Samantala, dapat umanong isapubliko ang kumpletong listahan ng mga bagong proyekto na pinaglaanan ng kadudadudong alokasyon sa panukalang 2027 National Budget. Ito ang sinabi ni ACT Teachers Representative Antonio Tigno matapos pong aprobahan ang panukalang pondo ng administrasyon para sa susunod na taon, partikular na sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa gitna ito ng mainit pa rin usapin ng flood control scandal, tinukoy ni Tigno na may mahigit 6,000 bagong proyekto ang pinaglaanan ng pondo na aabot ng 180 billion pesos.
17: Hindi naman totoong transparent yung proseso dahil itong mga dapat magsasubmit o magka-come up with a report yung Budget Amendments Review Subcommittee ng House. So dapat ilista bawat ito yung sinasabi natin, yung mahigit 6,000 proyekto. Pinag-usapan pa lang natin, DPWH budget.
5: Yes.
17: No? Dapat meron niyang listahan ng bawat isa sa mga binago nagalaw at nakalagay pa nga dun sa rules. Pati yung mga proponent ng bawat isa dapat nakalista rin doon.
5: Oo.
17: Pero in the end, hindi naman naglabas ng ganung report.
11: Sa botong 281 na pabor, 13 ang tutol at isang abstain, inaprubahan po sa huling pagbasa ang panukalang 7.2 trillion pesos na budget ng gobyerno para sa susunod na taon. Para kay Tigno, bukod sa DPWH budget, may question din sila sa inilaan sa Local Government Support Fund at pagtapya sa mahalagang alokasyon gaya ng Foreign Assisted Projects.
17: Para makapagdagdag ka sa budget, kailangan may mga bawasan ka para ma-maintain yung overall total ng budget. Ang isa sa mga ginalaw dito yung foreign assisted project, yung mga loans, no, yung mga proyektong, alibawa, yung sa Metro Manila Subway, yung ginagawang subway, mga tulay, mga flagship projects. So, binawasan yung mga yon. Meron din question din eh. May mga issues na pwedeng maging legal question sa pamamaraan na ginawa.
11: Mga kasama si ACT Teachers Representative Antonio Tigno sa panayam ng DZXL RMN Manila.
7: Sa iba pang balita, malaking ambag ng pag-angat ni Vice President Sara Duterte sa survey ang kabiguan ng kasalukuyang administrasyon. Natugunan ang problemang kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. Reaksyon po yan ay isang political analyst kasunod ng pangunguna ni VP Sara sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. sa voter preference, umangat si Duterte ng 50% na voter preference mula sa 7 pangalan na pinagpipilian ng mga respondents. Pero paliwanag ng political analyst na si Dr. Dennis Coronacion, malaking saliko factor ang impluwensya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalong-lalo na sa Visayas at Mindanao.
16: Siguro maaring frustration ko at saka disappointment sa administrasyon sa dami ng mga economic problems natin ngayon. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi naman tumakasi sweldo. So basically, yun po nakikita kong dahilan, ano, yung mga hindi masolusyonan ng mga economic problems.
5: Oo.
16: Ang kasalukuyang administrasyon po, usually ang general behavior ng mga Filipino, pag ayaw nila sa kasalukuyang administrasyon, naghahanap ng susunod na maaari nilang ituring na, ito pwede ito, baka ito makasolve sa ating mga problema.
7: Pero kung pagbabasihan ang kasaysayan at mga nagdaang halalan, sinabi ni Coronacion na ang pangunguna sa survey ay hindi naman nangangahulugan na sigurado ang panalo o sure win ni VP Sara pagsapit ng eleksyon.
16: Kaya natin parang yung mga vice president na dalasan na hindi naman ho nananalo. O hambawa si former vice president Jesse Mardinay, former vice president Lenny Robredo. I think ang nagtagumpay lang after the 1987 constitution na si former vice president Gloria Macapagal Arroyo tsaka si ERA. Pero si former vice president Arroyo dahil sa EDSA 2, hindi rin nakakatulong kung hambawa para sa mga supporters ng kasalukuyang administrasyon na parating na nababalita na may awayan itong dalawa, si Vice President at si President.
7: Yan mga kasama, si Dr. Dennis Coronacion, isang political analyst sa panayam ng DZXL RMN Manila.
11: Samantala, ang House Prosecution Team wala raw pake sa pangunguna sa survey ni VP Sara. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Grace Mariano.
18: Walang pake at hindi iniintindi ng House Prosecution Panel ang resulta ng mga survey kaugnay sa 2028 presidential elections kung saan nangunguna si Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Staro Party List Representative Terry Ridon, ang mahalaga sa kanila ay magampanan ang kanilang tungkulin na ilatag ang mga ebidensya at katotohanan sa impeachment trial ni VP Sara. Di ni Ridon, nakatuon sila sa trabaho na maipakita ang hindi maipaliwanag na yaman ni VP Duterte, ang pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang pamilya at ang maling paggamit ng confidential funds. Paliwanag pa ni Ridon, anuman ang resulta ng mga survey ngayon ay taong bayan pa rin. Sa pamamagitan ng eleksyon ang magpapasya.
19: Wala naman kaming iniintindi yung survey dito sa gampanin ho namin sa prosecution po ng paglilitis ng atin pong pangalang Pangulo. Kasi ang mahalaga po sa amin yung pong paglalatag ng ebidensya, paglalatag ng katotohanan. So, yung pong survey, ang mapagpasya ho dyan yung taong bayan. Pero ang gampanin ho namin dito, maipakita yung hindi maipaliwanag na yaman ng atin pong pangalawang Pangulo, yung pong pagbabanta na ginawa ng atin pong pangalawang Pangulo, at yung pong maling paggamit ng confidential funds. No? So, kung ano man po yung mga results na nito pong survey po na ito, sa dulo-dulo ho, election pa rin naman ho ang mapagpasya, hindi po mga surveys.
18: Yan po si House Prosecutor Representative Terry Ridon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Katak RMN.
7: Mga hakbang naman ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte, itinuturing ng pangalawang Pangulo na nakakabahala. Alamin po natin ang detalye mula kay Radyoman Gerald B. Ulep. RMN
20: Live Report. Itabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang alegasyon ng National Bureau of Investigation o NBI na ang loteng itinakita sa isang larawan ay nakasaad sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa inilabas na pahayag ng Office of the Vice President. Sinabi ni Duterte na hindi kanya ang naturang lote at igriita na nakakalinlang umano sa publiko ang naturang alegasyon. Nangangamba rin ang Vice Presidente dahil ginagamit umano ang operasyon ng NBI sa mga gawaing anya'y walang malinaw na pakinabang sa publiko. Ayon sa kay Duterte, ang umaroy paggamit ng mga questionableng ebidensya ang dahilan kung bakit inalis ang NBI sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosecution sa impeachment proceedings tulad ng affidavit ni Rodolfo Gracioso. Binigyang diin parang vice-presidente na kung pondo ng taong bayan ang ginagamit sa pagpapatakbo ng isang ahensya ng pamahalaan, dapat umarong matiyak na ang bawat hakbang nito ay naaayon sa batas, nakabatay sa katotohanan at nagsisilbi sa interes ng sambayanan. Kasama mo sa DZX at Armen Manila, Radyo Man Gerald B. Ulep, Tatak, Armen.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
11: Samantala, makakasama ang presentasyon po ng mga testigo at ebidensya ng defense panel ni VP Sara Duterte, uumpisahan na sa November 9. Kasama natin sa balitang yan mula si Radyo Man Conde Batak.
8: RMN Live Report.
21: Sisimulan sa November 9 ang presentasyon ng mga testigo at ebidensya ng defense team ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial. Ito ang pahayag ni Senate President Mingo Chagyan sa gitna ng inaasahang pagtatapos ng presentasyon naman ng ebidensya ng mga testimonya sa panig ng prosecution team. Ayon kay Chagyan, November 9 ang pagbabalik sesyon ng Kongreso at sa umaga, isasagawa ang impeachment habang alas 3 naman ng hapon magbubukas ang sesyon. Sa day 39 naman ng impeachment trial, mamayang alauna ng hapon ay naabangan kung formal nang tatapusin ngayon ang prosecution ang paglalatag ng mga testigo at ebidensya laban kay VP Duterte. Ang tabayanan mamaya ang formal offer of exhibits at kung maghaharap pa ba ng karagdagang testigo prosecution para sa Article 1 o ang irregularidad sa paggamit ng Vice Presidente sa confidential funds. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
7: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Operasyon ng airport sa Riyadh, Saudi Arabia, nananatiling suspendido. Ang DMW tiniyak ang patuloy na tulong sa mga apektadong Pilipino.
11: At mamaya po sa showbiz balita, ang nation's girl group na Beanie lalahok sa tatlong award nominations ng 2027 Grammy Awards.
22: Maayong buntag, Pilipinas. Sa ito po, dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
23: Commission on Elections, nangangampang.
22: Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
24: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
25: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
8: RMN Network News.
7: 12:28 po tayo ng magandang hapon, Radyo Man Angel Garcia
11: at Radyo Man Christian Bascones.
7: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mananatiling sarado ang International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia dahil sa pag-atake ng Houthi rebels sa nasabing bansa. Ayon sa Saudi Civil Aviation Authority, mananatiling suspendido ang operasyon ng King Khalid International Airport hanggang sa Sabado, October 17. Ito ay upang ayusin ang mga pasilidad at matiyak na maayos ang pagbabalik nito sa operasyon. Nag-cancelan na rin ang biyahe patungo ng Saudi ang iba mga bansa kasama na ang Pilipinas. Sabi so naman ng flag carrier na Philippine Airlines, suspendido ang biyahe patungo at pabalik ng Riyadh hanggang sa November 29. Samantala, ang sinabi naman ng Department of Migrant Workers na patuloy na bibigyan ng tulong yung apat na mga Pilipinong nasugatan sa pag-atake sa Riyadh. Nakikipag-ugnay na rin ang Migrant Workers Office sa iba pang ospital upang alamin kung may iba pang Pilipino na apektado ng pag-atake.
8: Network News.
11: Samantala, ang Chinese Embassy pinatamaan si Secretary Gibo Teodoro dahil sa pagpapatigil ng military communication sa China. Kasama natin sa balitan niyan si Radyo Manchesca Belleza.
8: RMN Live Report.
18: Muling naglabas ng pahayag ang embahada ng China sa Maynila laban kay Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. kaugnay ng usapin sa ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa pahayag ng embahada, dapat umanong manatiling bukas ang mga linya ng komunikasyon sa kabila ng tensyon upang maiwasan ang maling kalkulasyon at hindi na lalong lumala ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Inakusahan ng Chinese Embassy si Teodoro na pinutol umano ang military-to-military communication channel sa pagitan ng China at Pilipinas para sa sariling interes sa politika na nagdudulot umano ng kawalan ng tiwala at naglalagay sa mga sundalo sa frontline sa mas malaking panganib. Inakusahan din ng China ang Philippine Coast Guard ng panghihinasok sa umano'y normal at lehitimong scientific research activities ng mga barkong Chino sa lugar. Nag-ugat ang panibagong batikos ng China matapos mag-operate ang kanilang research vessel na Tanpo Yihao sa Huburi, Escobar Shoal at Katimugan Bank na siya namang hinarang ng PCG dahil nasa loob na ito na exclusive economic zone ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award at UNCLO. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Rajuman Chefka Belleza, Tatak, RMN.
7: Samantala, suportado ang Juvenile Justice and Welfare Council ang pagsasabatas ng Child Online Safety and Protection Act o kilala bilang Smart Kids Act. Kasunod yan ang pagpasa sa ikatlo at huling pagbasa ng Senate Bill No. 2424 na layo pagbawal sa mga minor de edad na 17 taong gulang pababa ang paggawa ng account at pag-access sa mga tinaguriang high-risk na social media platform at mga online services. Sa panayam ng DZXLRMN Manila, sinabi ni Attorney Tricia Claire Oco, Executive Director ng ahensya, na bagamat hindi perpekto ang panukala, ay malaki naman ang epekto nito para protektahan yung mga kabataan laban sa pisikal, mental at emosyonal na kapahamakan sa digital space. Binigyan din pa ni Oco na responsibilidad na mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak sa digital space pero kailangan nila ng katuwang.
1: Totoo naman na ang magulang, may responsibilidad talaga na gabayan ang anak, pero hindi nila kayang bantayan yung buong internet. So, kailangan din nilang makatuwang ang mga platform, mga paaralan at pamahalaan upang maprotektahan yung bata online. So, tinitingnan ko rin kasi medyo pinag-aaralan natin yung kung anong ginawa sa abroad, sa sa Singapore, lahat po yun, talagang ang laki ng responsibilidad na nilagay nila sa mga plataforma na makagawa sila ng sistema na hindi bata, hindi nakasalalay sa bata o sa magulang yung restriction kung hindi sa kanila. So I think ganun din yung ginawa natin dito sa mga panukalang batas natin na malaki yung responsibilidad ng mga plataforma. So,
7: kasabay nito, iminungkahi ng grupo sa mga mambabatas na ibase sa mga pag-aaral at ebidensya ang pagsasabatas ng naturang panukala, lalo na sa usapin ng edad.
1: I think hindi dapat super absolute yung pagbawal sa kanya, pero dapat talaga regulated siya. Kung ano man yung edad na yon, magandang i-consider natin yung mga studies para makagawa tayo ng reasonable age.
7: Sa ngayon, hinihintay na lamang na maipasang version ng Kamara ang House Bill No. 11566 na nasa ikalawang pagbasa para sa BICAM. Ang House version, ipinagbabawal po sa mga batang edad 12 pababa, habang yung edad 13 hanggang 17 ay papayagan na mag-sokmed basta may pahintulot o gabay ng magulang.
11: Sa kaugnay po na balita, tinutulan naman ang grupo ng mga kabataan ang panukalang Smart Kids Act ng Senado. Sa panayam ng DZXLRMN Manila, binigyang diin ni Akbayan Youth Chairperson Kayla Meneses na hindi makakatulong sa pagprotekta sa mga kabataan ang blanket ban. Bagkos ay pagtalikod ito sa tunay na responsibilidad. Para kay Meneses, magtutulak lamang ito sa mga kabataan patungo sa mas mapanganib at hindi rehistradong online spaces tulad ng nangyayari ngayon sa bansang Australia.
2: Hindi po kami naniniwala sa outright ban ng mga yung blanket ban lang ng social media kasi ang hirap po na papaalisin natin yung mga kabataan natin doon sa espasyo kinalakihan na nila simula pagkapanganak sa kanila, and that removing them in those spaces will not actually protect them but will make them more prone doon sa iba't ibang violence in social media. Nakita na po natin yan sa Australia, yung nagkaroon po ng Sokmet ban, no? 86% po after nila in-outright blanket ban ng social media sa mga kabataan, 86% ng mga bata ay bumalik pa rin sa social media, pero sa mga dark web na, yung mga unsecured platforms, and that makes children prone to violence.
11: Makakapekto rin anya ito sa mga estudyante na gumagamit ng internet sa kanilang pag-aaral at sa kabuhayan ng mga working students. Sa halip, isinusulong ng Akbayan Youth ang bersyon ng kamera na ipagbawal ang paggamit sa ng social media sa mga batang edad 12 pababa. Iginiit din ng grupo na dapat papanugutin ang mga social media company sa pamamagitan ng mas mahigpit na age-appropriate restrictions, parental consent, reporting tools, digital literacy at mental health programs sa mga paaralan.
2: Yung pagbuntong po ng sisi na yun sa mga bata natin, I think is not fair po, no, sa ating mga kabataan. And that, ang mas dapat pong tutukan ay pagdadagdag ng karagdagang budget para sa mental health, para po yung mga schools natin ay may mental health program na magbibigay suporta sa ating mga kabataan. O yung pagkakaroon, pag-urge po sa mas matinding platform accountability sa mga tech companies to make sure na gagawin nilang safer yung ating pong social media spaces, and that magkakaroon sila ng ad targeting bans para sa mga ages 13 to 17 years old, and or mag-ano talaga po sila, isasalain nila yung mga nandoon sa social media, and they will make sure na itong mga nag-online grooming, for example, will be held accountable through mas maayos na reporting tools po para sa ating mga kabataan.
11: Yan naman mga kasama si Akbayan Youth Chairperson Kayla Meneses sa panayam ng DZXL RMN Manila.
7: Samantala, pagbibilang ng bundle ng pera sa Taguig, nasaksihan daw ng testigo sa kasong plunder ngayong Martes. Si dating House Speaker Martin Romualdez hindi naman nakita sa apat na adres na pinagdalhan umano ng mga mali-maletang pera. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Chelsea Arcilia. RMN
3: Live Report. Tumestigo si Gil Navidad, isa sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni former Congressman Saldico, sa ikalawang araw ng bail hearing para sa sakong slander na kinakaharap ni dating House Speaker Martin Romualdez ngayong Martes ng umaga. Sa testimonya ni Navidad, nasakyan umano niya sa loob ng 3 taong panunungkulan ang pagbibilang ng 2 tauhan ni dating Congressman Saldico ng mga bundles ng pera na nasa maleta sa Horizon Home sa Taguig. Gayunpaman, hindi umano nakita ni Navidad si Romualdez nang i-deliver ang nasabing mga maleta sa 4 na adres na umano'y bahay ni Romualdez, partikular sa McKinley Road, Forbes Park, Makati City, Aguad Street, Maynila, at Tamarind Street, South Forbes Park, at Naray Street, Forbes Park, sa Makati City, dahil tagabantay lang umano siya sa labas ng gate ng nasabing mga adres. Samantala, tinalakay rin sa pandinig ang umano'y literatong naka-attach sa sinumpaang talaysay ni Navidad na naglalaman ng umano'y palitan ng mensahe sa isang Viber group chat kaugnay ng umano'y panghihikayat dahil may ilang miyembro nang bumaliktad. Gayunpaman ay hindi naman direktang nabanggit sa korte kung anong klaseng panghihikayat ito. Sa kabilang banda ay pagpapatuloy naman mamayang hapon ng pangalawang pandinig ngayong Martes kung saan si Christopher Escobel, isa rin sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni ko, ang uupo bilang testigo. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Radyo Man Chelsea Arcinia, Tata RMN.
11: Si Ombudsman Remulla, walang palalampresin raw sa investigasyon sa flood control scandal. Kasama naman natin sa balitang yan si Rajuman Michael Dimayo. RMN
4: Live Report. Iniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na walang palalampasin sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects, anuman ang posisyon o koneksyon sa gobyerno. Sa kanyang first Ombudsman annual report, iniulat ni Remulla na 39 na kasong naisampa laban sa 52 na individual, kabilang ang mga kasalukuyan at dating mambabatas, opisyal ng gobyerno at kontratista. Kabilang dito ang 35 na kaso na nasa Sandigan Bayan at 4 sa Regional Trial Courts. Kabilang sa mga akusado ang isang kasalukuyan at isang dating senador, 4 na kongresista, kabilang ang dating House Speaker, isang dating Cabinet Secretary, 33 na tauhana ng DPWH at 8 kontratista. Ibinunyag din ni Remulla na mahigit 100 bilyong piso ang naibayad umano sa mga flood control project na hindi naman naitayo. Binigyan din naman ni Remulla na ebidensa at hindi impluwensa o ingay sa social media ang magiging batayan ng kanilang investigasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Michael Dimaayo, Totok RMN.
11: Sa Balitang Sports, mga kasama, maagang nagtapos ang kampanya ng Pinay Tennis Superstar Alex Yala sa 2026 Wuhan Open. Tinalo ni Yala si Han Shi ng China sa unang round ng torneo na ginanap sa Optics Valley International Tennis Center. Bagamat maganda ang simula ni Yala sa laban, mabilis po na nakabawi si Han para kunin ang tagumpay. Nagbitaw din si Han ng dalawang aces. Susunod na sasabak si Yala sa doubles draw kasama si Zeynep Sonmez ng Turkey. Aharapin naman ni Han sa second round si Leila Fernandez ng Canada.
7: Mga kasama, susubok na sumabak ang Nation's Girl Group na Bini sa tatlong kategorya ng 2027 Grammy Awards nomination. Isa po ang Best New Artist title na sinalihan ng grupo habang isinali rin ang kantang Unang Kilig bilang entry sa Best Asian Pop Music Performance category. Ilan pa sa entry ng Bini sa kategorya ng Best Song Written for Visual Media ang kantang A Parallel World mula po yan sa animation film na Forgotten Island. Inaasahan na idedeklara ng Grammy yung mga opisyal na nominado sa award category sa November 16.

0: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw na Gold Eagle beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Sample Plus Gold.
4: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santo Plus Gold.
5: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
6: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
13: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
14: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
18: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
17: Mabakal sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: T3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, magabuti ka.
2: TGX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Ano itong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
6: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
2: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Edgar Santiago, sa ka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C,
4: babaka sa mga butika.
2: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may BCO.
4: BCO.
2: My D3.
10: Hindi na

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold, mamakat sa mga butika.
3: Oras na ta, alas 12:50.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Hiyari na sa Iloilo ang high-quality healthcare. Para sa lab tests, kag-checkups, bisitaha ang high-precision diagnostics sa ground level. SM Iloilo Central Market. Bukas, Lunes, tuptup Sabado, 6 a.m., tuptup 3 PM. For quality healthcare, dito na tayo sa High Precision.
6: High Precision, no one can compare.
0: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Magbibig sa mga Santon Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Charm, grab, con. Pamong tumakablo. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
10: Pambang kumakablo sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: music, and more when you come. Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko.
2: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko.
3: I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Gikan

0: ayos na ano, hindi ka pa yung
1: magkontak. Dig ka.
0: Doon namin yung klase sa ano, eh, download ta.
1: Oh, do okay na ang version na.
0: Mayo ni nga version, okay. Okay, alright. Mega Man Herbal Capsule, mga kabiyanan. Mega Man Herbal Capsule, aral lang sa mga butika malapit sa inyong lugar. Safe gamiton, ha? Kag sigurado, hindi maano. Kahit herbal ini. Yes. Safe good para sa tanan. Labi na good sa mga lalaki.
1: Sa ito pag panabalik, check na ito. Parang mas malawig-lawig pa ng suspension nila.
0: Kasi.
1: Kaya mas suriana ko nung mga senator judges.
0: Okay. Magabalik kita pagaligid sa mga pahibalo. 45 standard time, tatak alaw na 39. Magabalik ang Targetanay sa Udo.
2: This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Lunch break na. Drink up with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries, na apoy ko lang ang damit.
5: Charm, fab, con,
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
5: Pangkong kumaka blues sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
7: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a health.

0: music and more when you come. Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Megaman Herba Capsule, ginamintain ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herba Capsule, importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman, mabukal sa mga butika.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much. Para mabuligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, next stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka, stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Yari na sa Iloilo ang high quality healthcare. Para sa lab tests, kag-checkups, bisitaha ang high precision diagnostics sa ground level. SM Iloilo Central Market. Bukas, Lunes, tuptup Sabado, 6 a.m. tuptup 3 p.m. For quality healthcare, dito na tayo sa high precision.
6: High precision, no one can
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: TTX 500 Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang blood pressure?
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
7: TTX 500 D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagid ka manipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: So si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alutogid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis did pagpabaskog sa lawas.
7: D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS. Kapoy.
19: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
20: Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
21: Pirmi na naklabo ang akong panulok. Dahil pareho bala nga pirmi ako nagkatanaw sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa ganin sa 320.
20: Kag ano bala ang solusyon nga imo

0: kakaibang.
1: May isa ako kaabiyan na nag-suggest sa akin sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, dun sulayan ko. At hindi ka magpasakay. Amuin ni ang pinakamaayo na desisyon na nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV mawala sang kabudlay.
2: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect Aqua Pa.
4: Helps stop cavities even before they start. Bug even breath.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mamakal sa mga butika.

0: Sample Plus Gold.
1: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulit ang duwa ka bulan noong pawan ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagali. Pinahusan. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Naku, DJ. Matuod gid na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa imo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Nuts Liniment Oil.
8: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-attack ka sa mga lamok?
7: Nuts Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
8: Nuts Liniment Oil.
7: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
8: Nuts Liniment Oil.
7: Feel better, live better.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Narito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon ng kitbot ko nga isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat kasot gel, day. Ano na batsagan ko nga? Doon ako gawagin na po. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to. Yaki, puwin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilang balay sa bata ko. Takladon. Pinang bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginuman daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
12: Pwede sa may mga diabetes.
11: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
13: Okay, so Dr. Lenny, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nare-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ECS Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko da song kung ano maayo diri. Ba mo ginagambal na maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man hapon gintumar nga suplemento. Salamat igo balaki. At ama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.
3: Kaboy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Pahato na, suwabigyan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Tok, tok, tok. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok, tok, tok. Lechong manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tatak RMN.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Busog, busog, ikaw tulilat.
8: Ako man, bro, kalot.
7: O, ikaw yung bro, buste.
9: Busog, busog, eh.
7: O, tila ka, tata. Bayari na to, tulilat.
8: O, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
10: Yes, sir.
8: Ay, ay, ay!
7: Ano nga, ay, ay, ay?
8: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
7: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
8: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, busteng, may kwarta ka da?
9: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
7: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ita karong pinggan. Wisit naman,
8: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
7: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
8: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo niya ang unahot?
7: Ba? Uy, hala.
9: Ba, man.
7: Tanga?
9: Hala, tanga, matuon.
8: Diskerti lang na iya.
7: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
9: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
10: Sir?
8: Waiter! Nakita mo na nagkalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
11: Ay, tanga na, sir.
8: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakunga may tangang tinula ninyo! Hindi e kami mabayad sa git order na munti! May tangang galita yung mga paggaw ninyo!
11: Gali ka, sir. Okay lang, sir,
8: Ha? Okay lang hindi kami mabayad?
11: Okay lang, sir, Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
8: Ay, ay, ay!

samtang nagapahunay hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para makuha ang imo stress. So wala pa tay balik-balik sa imo sa manog sukot. Kalot ng tulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Florilene Palmares sa direksyon ni Elna de la Cruz. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako ulit si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take-kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ika-ayong lawas batok sa stress.
0: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ika-ayong lawas. Mabakal sa mga butika. Gikan

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan ng kape. Inigidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko na son kung ano maayo diri. Mo ginagambal nga maayo gid ang Samphone Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man apon gintuman nga suplemento. Salamat kay Gubalaki at ama to nagula ang bukol.
1: Samphone Plus Gold. Tabakan sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong panabo. Ako na kinanglan pa magbakal sa collagen kag blood. Bangod yara na sa Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Ang kape ka na. Lalakas.

0: ISO certified world class quality.
1: Para sa matino na dugo,
2: GTX 500.
1: Para sa healthy gatoy,
2: GTX 500.
1: Ang GTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay.
2: GTX 500
1: masaligan,
2: epektibo.
1: GTX 500
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: Kagkaroon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalon kag tulilo.
6: Oh, tulilot. Nagano ka na tulilot, ha?
7: Guys, storya pa ko sa magulang ko nga to sa New Zealand. Japan kami ko, no?
6: Ari, ginabukad ko.
7: Ginachik ko lang tapo rin para seleksyon basi may sala, blahaw.
6: Ipaamak na ina.
7: Bawon! Ano? Ay, kada ko pala sa gasto ko sinin tarpunin. Wala pa natapos ang leksyon. Ipaamak mo lang.
6: Hoy! Sabad-sabad lang natin sa balay. Dugang para lakta din.
7: Bawon! Ano mo? Abi ko, suportahan mo ko sa pagpadalagan ko kagawad. Kanong siguroon mo ko kay Bahama ko ni?
6: Babaw! Yan, amun na, kay wala ka pa ganit naka-file sa COC, nagpahimo ka na sa imutsura sa dako ka tarpulin. Te, ara, nag-postpone ang DSKA election.
7: Bahama! Ano? Nag-postpone?
6: O gani, sa 2028 lang kuno ipadayon ang DSKA. Basikon ba dayon na ina?
7: Bahama! Bukalot! Buhi pag-uayahan sino?
6: Hindi ako magpakabuot ka eh.
7: Mahal!

0: Roslyn, kabalo ka na sa balita.
1: Nga ano na?
0: Hindi na madayon ng BSKE sa maabot kay November 2, sininga tuig.
1: Hala! Ginpirmahan ni Presidente, how?
0: Ay, oo, bala.
1: Hala! Chamba sa mga incumbent nga barangay officials.
0: Gani man, imbis na to lang katuig ang ilat term, mahimo na nga lima katuig.
1: Sos! Kung kabalo ko nga limagal katuig ang term sa mga opisyalis sa barangay, tali nag-vlogan lang kagawad ba? Bata ni! Kapila na kumakalong!
0: So, sabi mo, tsambagi din ni Kapitan kay man, mahuman gita na pa-extend niyang atirasa sa balaya mo!
1: Wanang!

0: palgid ko! Nalipalgid ko kay Inde! Madayon ang eleksyon!
1: Hala, ay, si Kapitan! Di ba ligid-ligid ka gidya? Hala, nakabistida ka pangadaan kap ho! Ang panty mga pula, nagagwa ho!
0: Ano?
1: Uy, hala! May isi, manasali! Bo mo na yun, kap! Ha? Kag... Ha?
0: Nga ay, nagkaglaw ka! Anong nakagawan mo?
1: Oo, kap! Kaya, amunay na sa pangurakot ang imo, may isip ang panty mo, kagtagiptig po ang pa!
0: Ay! Ano?
1: Ay, ano?
0: Alimbal ka, gibalagan ang lemo!
1: Uy, ano ba, munda, kap? Kikihigos ang tiles mo!
0: Ano? Higa? Ay, mabangon ko!
1: Ay, ay. Ala! Kada mo higos ang bibida mo, kap! Puti pa lang agaan, ho!
0: Ano? Tabahig ka! Ay, alimbal! Kuna mo! Wala ka din ang map sa opisina ko!
1: Si Kap man, wala mang kuyab lang makaibalo, Kap, na maligid-ligid gagaliya sa salog!
0: Hala! Kaya

0: It's Bio with Physio.
1: Ako si Jay, tasok ng sugar. Pilas ko, doon yung mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasok nilang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio, babakal sa mga butik. D3 Bio.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Gold.
7: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakagasawin sa butika sa Santone Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gate ang Santone Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santone Plus Gold.
5: Santone Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santone Plus Gold. Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm and
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangang kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
9: ACS.
12: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko Itix 500, buntag na o gabi.
13: Parang pila na may mo sugar?
12: 136 na lang. Na-minidyo kaya akong tulog sa Itix 500.
14: Itix 500! DTX 500!
15: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
15: Patigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
14: gito. DTX 500!
16: Evergreen Herbal Capsule.
17: Ako si May Nano.
18: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
17: Oo, oh, tumar ko Ibere Green. Wala na yan, hantig ko ron, wala na. Ibere Green Capsule kay Tiktibo kayo.
16: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Santone Plus Gold.
19: Ako si Vibot, ako COVID ang pagliwang ko, bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santone Plus Gold, itestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
5: Santone Plus Gold, mabakal sa mga butika.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
10: Charm and Babcon, amoy tumakablog, hanggang amoy kulog, sa pangalan Charm.
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangang kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
9: ACS.
20: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
21: O galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
22: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: Mm.
1: Uy! Mega Marietta! Ari ka?
2: Ay, pasudla ko ba na flower?
1: Dali! Uy! Nga, Mega Marietta! Diin ka halinhaw! Agaw,
2: laba pa ang sungad mo sa ilong mo. Flower! Ay! Do, ginagatdan ko ba na mo?
1: Mm. Ha? Nga, ah? Ginaway mo naman si Chugusteng.
2: Ay, wala! Si Kapitan, puwerte ang udyaka niya sa barangay hall. Kag nagligid-ligid pa siya sa salog sa mabalitaan, nga hindi madayon ang eleksyon. Hala! Nalipaygid siya. Man padayon ang kasadyaya, kag padayon man ang pangurakot niya.
1: Mega Marietta!

0: ayabaw. Dumaayo kaphaw.
1: Sige na! Giho na! Kay ma-celebrate kita!
0: Kap, ano ka pamahawang gusto mo?
1: Barga lang sa adako nga buyog, ah! Kuha to kay Maxi sang jismil! Ibakay nyo tanan sa pamahaw, ha?
0: Jismil, gidya, Kap! Eh, pwede! 9,500 lang kay ang 500 akon ka.
1: Ano? Ang inubakal bala pamahaw? Ibakal bala anay, girly? Ay, abiin din ako anay pagbusita, girly, ha? Kay mga lipay ko subong. Kaginti ko gusto ko na gumahan ako!
0: Kap!
1: Mag-abot ka na ng pamahaw, ta! Dahil itong mga kabataan mo.
0: Pingba na, Kuya Kap.
1: Buisit ka rin balaga yung limo. E na lang itong pagdali mga kabataan mo, aking natakaan ko. Nagamuhan ko. Imbes ka mga lipay ko na buisit ko.
0: Ate, sige-sige Kap. Ah, hindi na lang ang bana ko. Mabaka na lang ako sa pamahaw, ah. Yehey! Matalami na gindi Kap ang balay

0: Dinagali ba sa'yo ng PSK? Akay!
1: Naglintad ko pa na ginambala sa'yo mo. Ginambalan ka na daw, hindi ka pagit bala magpati. Nakita mo na gina sa social media ni bala, ano ka, bulag? Bungol ka o kon?
2: Dungol.
0: Nakuitan lang ano. Bro, kalot bro,
2: grabe tuhod, no? Grabe bro, no?
1: Mukan eh.
2: Maduga nga naman ila term nga imbis tatlo ka tuig, himo na 5 tuig.
0: Pero bro, Gusteng, bro, kalot. Mangin makalulo, ikid lang niya, mga twins ta sa mga kapitan. Kag sa mga kupitan.
2: Yay! Ayan eh, pura sa mga maayo, bro. Hindi ba tanan ka mga kapitan ka mga kagawa na kayo mumalain sa ilakuan, ha?
0: Nga?
2: Barangay?
0: Awa.
2: May harapin na nga mga maayo. Saludo ko na yan sa mga maayo ng mga kapitanis. Pero ilang nang doon sa mga gutungal yun kung makapaningahon sa kwarta nga dapat kong tani ibulig sa mga nagkakinalan sa ilabulig na bulsa pa nila.
0: Bro, Gusteng!
1: Gusteng, nung nagani, tani, respeto lang tani bala sa ito now. Kinamatarong tanaya nga magpili kung sinong gusto ta nga maging leader sa barangay ta.
2: Correct.
1: Pero ilaya, isting instay pa nila.
0: Galiman, correct la, pero ako namang inda ko ang utang na buot sa mga incumbent nga mga kagawad kang mga kapitan sa ila eh. Na kung sila naman ang magpadalagan liwat, sila naman ang suportahan. Kag hindi sila magapangindi, kasi gintagaan sila lawig na termino mo, kundi utang nila nga gawalas lang.
1: Yeah. Utang nilawatan ko ro.
0: Bah!

0: maulan man, no worries, na apoy ko lang kami.
1: Charmin,
2: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
0: ACS.
3: Sampong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesha, ako ka nurse.
5: Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sampong Gold Coffee Mix.
4: Maluwas naman namit ang sabon.
5: Collagen kaglutathione.
4: Pahubin pa siyang na worm.
3: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa. Sampong Plus Gold.
6: Ako si Joven, dubragit kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampong Plus Gold. Yan yung testingan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout.
3: Sampong Plus Gold. Kala sa mga butika. Sampong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampong Gold Coffee Mix.
3: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaliin mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Super Fiber.
4: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashe ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
3: Super Fibers and Life Extension Philippines.

0: Mineral sa isang kakapsula.
1: Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaunt sang sakto, pemi lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit ka tam.
2: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Karen, damugit sang akon hair fall, hindi manami akon putis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon putis.
2: D3 Bio, ang D3, yung may visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Luto, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mga butika.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. RMN
7: Kagkaroon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulino.
8: Kanamit sang kape.
9: Siyempre, nanamitan kag ikilibre mo.
8: Bakalot. Nagligad. Present kit permis si Kapitan Verdi de Serapian Subungia. Hindi ta na siya makita, no?
10: Iwap.
11: Bralat, siyempre, mangkot ka pa. Why na sa kulba mong kaiti? Hindi na madayon ba yung eleksyon?
8: Oo, oh, hindi na gani madayon ang eleksyon. Eh. Pero, dayon naman eh ang panghurak ko, tiya.
11: Yeah. Dayon ka po, lot. Eh, si Procon, hindi ka matambal sina. Kwan, may makabati gani sina, abi nila kun against kay kapitan.
8: Oh. Bro, gusteng?
11: Di bala?
8: Siyempre! Hindi kita ko permis ang pagdumalaan niya sa barangay tayo. Mm. Lang tawag lang ninyo?
11: Ano?
8: Ano bro ito nga? Napatindog niya, abi?
9: Mayara, ang footwalk pagkanto sa Ila Balay.
8: Bro, galot!
11: May mga negatibo. Kag positibo sa pagpostpone sa may eleksyon. Pero base pa lang madayon.
8: Ako lang nahulat, kuya.

0: Uau! Agora vai igual a palha de sabarangai rola!
1: Hi, Tito Kong!
0: Yes! Wala ka na allowance? Pila!
1: Oh, Tito Kong, tagaan mo ko!
0: Ano man bigin ka to mo, dear? Kaya hindi ka man magpakita sa akon kung wala ka sang kinahanglan?
1: Tito Kap?
0: Tagaan, taka dosmel ah! Hasta na ni next week, ha?
1: Yes, Tito Kap. Lain manggit ko hindi matay ng eleksyon ah. Kinagagwa man ang kwarta mo, Tito Kap. Nga hindi ko makabati istorya.
0: Hala!

0: order niyo, Roseline?
1: Frenchie, ganang ako ng sweat. Saka okay. Rice, kag service water.
0: Okay. Flour, ano yung imo?
1: Duha ka rice, kaya ba ng flour? Isa ka utan niya lang ka nga may gata, kag duha ka pinirito nga isda. Wanang? Ay, adobo, mababoy ang kanon, kuya. Mababoy ka naman! Ay, nagid nga utan kag isda. Oho, lantawa ba lang lawas mo, kaya daw utod ka na nga drum. Wanang? Hindi ba lang, Roseline? Hambala pa lang ahoo. Agod nga sakpo niya ko sang panyaka ko. Wanang? Kukwan? Hoo. Nagtambo ka nagit bala flower.
2: Uy, di diet man pag may time.
3: Roseline? Ate, sige ah. Amo lang ng order ko, haswe.
0: Okay. Naintuan mo naman si mana mo flower, wanang ba?
1: Haswe? Te, hindi na bala ako nagambal ha, pati si Roseline nang dapat kaniya, hindi na ako ang librihon mo, kundi pati si Roseline.
2: Oo man!
3: Kanya librihon ta ka mo?
1: Kaya extended ang term mo as kagawad!
3: Ano? Ay, wanang wala, kuya kwarta.
1: Gay na bala nang makalon ka naman di bala!
3: Wanang!

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Galabog pala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kung eye strain na. Hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
3: Ako si Anna. Wala tagamandawe. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
4: Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
5: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
6: Eyeberry, for a clear and healthy eyesight.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala bit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, after one week, nanggit ang akong napaming salamat sa Mighty C.
7: Mighty C! Mabakang abutika! GTX 500!
9: Si Edding Grace, paglimutan. Ako, may sakit nga diabetes.
10: Sila ang imo nga gininom na kapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar sugar.
10: Wow!
9: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, namigit ingi sa akong nga lawas.
7: GTX 500!
11: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDo.
12: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
13: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, Noon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginuman daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Ako si Lady Tama Ayreluya, sang health advocate and proud MX believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Tunay, natural, at original. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. O capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula. Wala, naging nagbalik ang rites ko. Ibo, gikaayo ang Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
16: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio. Makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawan.
7: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Hey! May chance ka pa!
1: Chance ang ano, Mulang Virgie?
0: Na makaobra sa barangay hall, eh, bilang ghost employee.
1: Ano yun, nong?
0: Mayo, laki na puspo ng eleksyon, kaya kung wala, gotom gita.
1: Nang, damo ka naman na gurumay na tipo na kwarta, nang?
0: Ano?
1: Kabalo ko bila na ang damo ko mabila project sa gitpang labo-labo.
0: Bak mo!
1: Pero ba si Blakon madayon ang election, Blau?
0: Ay, baka mo yun, ang nga hindi na madayon. Ako yung makaubra ka sa barangay hall. Kaya kung madayon na, ate, pulotong kita sa tangkungan, bro!
1: Lang virgin!

0: ng flower. Wala ka nalipa, hindi ba dayon ng election? Incumbent, agawad ka ba lang?
1: Walang. Nalipay man eh. Pero ginakonsensya, kuya. Kay kun kami ni Mega Marieta, nagahimo sang maayo, kag nagaservisyo sang tarong sa mga tao, may mga upod gid kami nga kagawad nga wala gid siya.
0: Nang?
1: Kundi into kag sinotong pwede nila nga maganitan. Dito na sila.
0: No flower? Ay bay, ida sila ya ah. Ang importante nga magapabilin ka nga kagawad kag sige sweldo mo ya. Hindi ba lang?
1: Kunang? Ay, kung wala na postpone ang election, ma-file man ko yasang COC ko no kag mapadalagan ko liwat kagawad ya.
0: Magasto ka pa?
1: Kunang?
0: Ay, ang bot sa imo nang ah. Launag na yung batasan mo ya. Ay, bayida sila ya eh. Kung nalipay ka nga magpapabilin ka nga kagawad, libiha man kami pamahaw nang. Pawi alang sa mga raket-raket yun ni Cha Marieta sa barangay ah!
1: Awan na!

0: sa mga tao, no?
1: Wala.
0: Di kuwa kita nila yung kinamaterong magboto.
1: Okay ba na na brotol lirot, ah? Kung maayo man ang kapitan pag nagaservisyo siya sa maayo sa mga pumuluyo.
0: To!
1: Okay lang, ah, ipostpone, ah?
0: Diba? At Ibro Gusti, sa banta mo ay han, maayong ginhimo ni kapitan diri sa barangay naton?
2: Lirot, gusto mo kita ka ba dayon ng eleksyon na?
0: Oo, ginlang eh! Dapat lang, e-rate ko na ya bilang isa ka Pilipino! Ang magbotar sa gusto kong humangin na diri sa barangay naton.
2: Ano kaya nato lilota? Gusto mo yang madayon kay te nagaplano kaya imo yang mapadalagan kagawad mo. Na amo na nga daw mapatay kag diyan nga dapat madayon ang election.
0: Ba kalo?
2: Na sigurado ka madaog ka kon magpadalagan ka sa eleksyon? Ha tulilaw?
0: Ba? Ba?

Kuni ka nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan yung brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kuni ka naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya ako mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Babakal sa mga butika.
7: This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.

0: It's Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyotag sa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinaligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
2: Sample Plus Gold.
3: Kasi yun, miss, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Plus Gold.
4: Ako si JB. Paborito ko ginabla mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa misyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charmin Fabricon.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
9: Sang una, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
8: Mas klaro na bala mas gigabi?
9: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
10: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
12: sa... iBerry, for a clear and healthy eyesight.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanundum, siguraduhon nga maitatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
16: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo nga pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.
17: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Star RMN
18: Number 1.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mag-abuti ka. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound! Ganaga panugos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis ko! TDX 500! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
1: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Isa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, baba ka sa mga butika. TDX 500.
2: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500!
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang kami.
5: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangkong kumakablos sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
0: Dr. Pinoy's Colin Capsule.
7: Ang lalungan ay siya nga ito niya likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-edad na kita, hindi na advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat sa mga bagay. That is why we should, amo to, hambay mo, amigan din nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy's Colin Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
8: Yes, correct.
7: Sugar-free na yan. So, safe good kita sinadara.
0: Dr. Pinoy's Colin Capsule. Colin Capsule.
9: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:17 sa hapon.
0: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMM News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMM News and Public Service. News and Public Service.
10: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang RMM News and Public Service sa karunyang adlaw sang Martes. Mga karadyuman, petsa 13 na kita sa bulan sa Oktubre, tuig 2026.
11: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
10: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyuman Mon Iyal Escapalino.
11: Kag Radyuman Magi Eresuelo Maleriado.
0: RMN News and Public Service.
10: Subong adlaw mga karadyuman, na tapos ang ika-39 no na impeachment trial. Ika-39 nga adlaw sang impeachment trial para kay Vice President Sara Zimmerman Duterte, Radyuman Magi.
11: Yes, and after 39 days ang impeachment trial, batok sa kay Vice President Sara Duterte, may 26 days nga recess ang Senado, Radyuman Mon. Kag sa 39th day ang impeachment trial, kaina, gintalakay ang pagduso sa prosecution nga i-withdraw ang 3 sa 4 ka articles of impeachment against sa Vice President. Ano ining 3 ka articles of impeachment? Ang Article 1 angot sa confidential funds, saan siya ang nagapungko bilang Tiglicom Secretary sa Department of Education kag sa iyo opisina bilang Vice Presidente. Number 3, Article 3 ang bribery, and Article 4 ang grave threats. Ang pamahog ang ginhimo niya batok sa First Family sa pakaisa sang presidente, former House Speaker Martin Romualdez, batok sa presidente sa First Lady kag sa pakaisa si Nabilin Rajamanmon ang unexplained wealth article 2 sang articles of impeachment. Ginaprobahan ini sang Senate Impeachment Court ang pagpaiway sang pagwithdraw na sang prosecution sang tatlo ka articles sa articles of impeachment. Kag ginanunsyo man Rajamanmon ang bagong schedule sang impeachment trial kay siling ni presiding officer Chief Escudero ahead of schedule man sila eh. So 20 days man sila nga una sa schedule trial days nila. So may 8 ka adlaw nga wala sang patigayunon nga proceedings. Magabalik sila sa November 9 kay di para tagan ligwa ang budget hearings para sa debate kag pagtuon nila dira, deliberasyon nila dira para sa proposed 2027 national budget. May ara pa sa Southeast Asian Nations Summit sa November and of course may simi ano pa may piyesta mina tayo para Rajamanmon mga holidays, no, antes sina nga period sa pagbalik nila, sa November 9. So, again, ang pagbalik sang impeachment court, liwat sila nga magpatigayon sang proceedings sa trial November 9 pa at 10 a.m. Ang full schedule, November 9 to November 3, nakapost man sa aton nga Facebook page.
10: Sige, bantayan dani, no, kahit makapahuway-huway mananay nga doon sining nga mga Senator Judges Rajuman Magi, no? Pero
11: actually, doon di uman ginmambal niya. Makapauway sila Rajamanmon. Kaya ti break lang. Makapauway sila sa impeachment trial. Man, no. Pero ti padayon ng ilang deliberasyon, pagdibate sa mga nabili nila ng mga legislative works Rajamanmon. Anyway, no, sa aton nga pagpangalagad, ano na, istoryahan dugang ng impeachment trial. Lakip na mga ginpang pagpamatok man sang defense team sa ruling kaina sang impeachment sang presiding officer angot sa ginduso sang prosecution. Kanto kita sa balita lokal Rajamanmon, check na itong dugidugay report ni Rajaman Marjorie Miane angot sa disgrasya nga nagluntad sa isa ka banwa sa probinsya sang Iloilo. Pero ante sinaunahon anay naton kay anom gid ka mga aspin, asong Pinoy ang gid panghiluan dira sa may banwa sang Sara Iloilo, gani nga emotional gid ang tag-iya nga nag-share sini sa Facebook sa dinangatan sang iya mga hinoptanan. Ibaloon natin na detalye sa report ni Rajaman Flo Navarrete.
8: TYRI Rajaman Report.
12: Rajaman na magi anong gid ka mga asong Pinoy ko na aspin ang napatay, no? Matapos nga gin hiluan ang mga sapat, no? Bangod sa ginkaon sinin na itlog sa pato, no? At abang danan, nga naakig ang mag-asawa ng tag-iya, no? Sunod ay kay last dito ni Cirilo, sa natin sinin na volunteer kay isang iya sinin na ito, ang napatay ang ito niya kung si Kendi tuwan ng katuwig ang kahagidat ay mga utot tadi siya ng duwang kapilo no? Pero buwing iya no? Ang duwang mga utot pero sunod ay kailan na ang ibang sinin na mga ito lain man ang tag-iya no? Kaya ang tag-iya sang, ang mag-asawa ng tag-iya sang pato nag-complain na giniluan ko nung ila sininga o kung ginkaon ko nung ido ila ang itlog sang pato which is wala man nga ginkumpirmar o kung wala nila ginkumpirmar sa tag-iya na ginkaon ginang itlog no? I mean wala pala mahibaluan ni Kaida pero kung tuotin man niya nagkaon ila sininga ido prior siyang
11: aligasyon lang ah
12: aligasyon tadi kin informan sila no at least nga mahigta nila ang iya sini nga mga kasapatan Rajaman Magi Rajaman Mon no bagod sini emotional si Kailas kita ni Cirilos sa pagtaliwan sang iya sini nga ido yari siya ta iya sini nga pagpahaya
13: sige may mensahe kasi mga ido
14: sa
13: kay Candy, madamo, bigo salamat sa mga memories na ginatag mo sa akon, sa among nga bidog nga pamilya, nga nakada mapauli kami, at di ka mga nagapamiyaw sa amo, nagagreet gid ko, aga, ano gid ko mo, nagasugata gid kada magpuli. Ako kaling ako balisir sa orobrahan, bala nga akong makapuli ako. Nakabat ka dyan ko gid balisir ang isa ka, nga ara ako sa akon nga panimalay. Si ara sa karang ako ng mga kasapatan nga nagasugata sa akon, nga nagahampang sa akon. Ang mga ang ginalainan naman sa buot nga, para sa ibang nga tao, wala lang na iya sa ilay ang mga amo sina nga ang mga pareho sa mga ido o ginaano naman o ginapalangga naman o ginapabig naman o pamilya sila sir wala na sila sang wala sila sang power ng ipagpakibato ang ila ko galingon amo na nga ako gusto ko binit pakibato ang sinamatarong sang ako niya ng ido subo
14: pila kabilog ang ido mo Miss Kayla?
13: Sibong sir, amo na, duha na lang gid ang nabilin sa amon nga balay.
14: Bali tatlo sila?
13: Opo, tatlo na sila oh. Ginaalagaan namon.
14: Oh, magulutod na sila si Kenji kagang doon oh. Kaldo?
13: Sir.
14: Sige. Sige, Ma'am Kayla, balang ko emosyonal na kasubong na bukod sa natabo sa imo na...
12: Radyuman Mon, Radyuman Magi, ang portion lang sa pagpayag ni Kayla Stephanie Cirilos, ang tagiyas ang isa sa mga idong aginhiloan patay dira sa maya barangay sa sitio Agho barangay Improgo no sa Banwasang Sara Iloilo plano sini na nagakooperar naman sila sa barangay officials kay hatagan gid niya no sang hustisya ang kamatayon sang iya sini nga ido Radyuman na Mon Radyuman Magi although na nagapangayo naman sang pasaylo ang bana no sang sining asawa na nagdilo sa sining mga hinuptanan ng mga ito. Amo ni padulon natin information subong na hapon. By the way, may naglumpad man nga vehicle accident eh, collision no between series liner and pickup truck natabo ini sa barangay Bilin na Banwasang Banati. Subong lamang hapon ang dugang sining update bantayan sa pinakamga programa sang RM ni Luino. Ang hindi ka pa ginatulong sa inyo sa Talwan ng Tatoy's Manukan and Seafood sa may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandriyaw, ang ilang sininga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consuyo Consing Espinosa, Tanitay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafood. Happy birthday ngayon sa kay Master Radyuman Don Dolido, Master Don Dolido. Happy birthday,
11: Master. Kag advance, happy birthday in advance sa imo.
12: Why taga ni?
11: Amo na ko nang correct way.
10: Kau ganin nag advance
11: man. Ang to nga mag-greet happy birthday in advance, hindi nga advance happy birthday in advance.
10: Happy birthday in advance, Radyuman Flo Navarrete.
12: Wow, I truly accepted your greetings to your two of us.
11: Oo. Congratulations.
10: Kadlang, yung partner.
11: Oo.
12: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete. Tatak, RMN.
15: Tatak, RMN.
11: Nabati ang report ni Radyo Manflo, Navarrete. Standby, Radyo Man March as the report. Ang iningabahin kinadulong sa inyo sa Saton Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit kay miyaras ang collagen natural. Nga nagapaputi sa panit kay miyaras ang glutathione kag may protection pa kag nagadetox sang atay kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Saton Gold Coffee Mix kag Mighty C ang alkaline-based kag vitamin C protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kuna naman nga sa isang balatian kag upti pagid sa DTX 500 ang pangontra sa makahalalit kag diabetes. Likawi man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack mag DTX 500.
15: Tatak RMN.
10: Oras na ito na 5:29 sa hapon ni check naman balita upod kay Radyuman Marjorie Herbomiane. 5 pilason sa pagbungkuhan ay sang duha ka motorsiklo sa Banwasang Pututan Ilil.
15: DYRI Radyuman Report.
16: Radyuman Mon, Radyuman Magi, 5 ang pilason matapos sa bungkuhan ay ang duha ka motor. 7:20 kayo na sang aga sa Barangay Igang Pututan. Base diri sa investigasyon sa Pututan Municipal Police Station nga halin sa Barangay Hamabalod sa among Banwa, Ang motor nga ginadrive ni alias Ryan, ligal ang pangidaron ko sa diin, may angkas ini nga tatlo ka minor de edad, nga ginhinago ka ni alias May, 15 anyos, alias Ann, 16, kag alias Isay, 17 anyos, lungsay residente sa nasambit nga barangay. Tapos siguro padulong ini sila sa eskwelahan. Kapag abot sa barangay Igang, nabungguan sa niyang nag-u-turn ng motor, ang nakabunggo, ang kasya mga minor, ang ginbungguan nila nga nag-drive ng motor, na si alias Jesus, isa ka senior citizen, 66 anyos kang pumuluyo sa barangay Igang. Bango din sa impact, natumba ang mga ini sa kilid sa dalan, sa ilagi ng sakyan ng motor, kaya nakaangkon sa pilas sa ilang lawas. Gilayon man sila nga ginrespondihan sa mga responders kag gidapatan sa first aid kag wala man sang may natam-an sa nasambit nga insidente. Karon ini sila ang ara naman sa luwas nga katalagman. Amo na madulong nato ang balita sa mga hapon. Kasama mo sa DYRI are man Iloilo. Radyo man Marjorie Herbo Miyane. Tatak, are man.
17: Tatak, RMN.
10: Madamog gid nga salamat Radyo man Marjorie Herbo Miyane. Oras na ito, nalas 5:30 in punto na sa hapon, sa ton nga pag-pangalagad. By the way, subong hapon na dyan mag-i-formal nga ginbuksan ang Aklan Product Expo dala sa may SM City Iloilo, kung sa diin 44, no, ka mga SMMEs o kung MSMEs, no, sa may Banua sa probinsya sang Aklan, ang nag-display sa ila sining nga produkto ng pinakasikat nilang pinya products, ining mga pinya barong balaning made of pinya fiber, no, ara dira, no, ang mga frozen products kag bamboo products kag iban pagid nyo mga produkto kon luyag nyo nga mag bakal, no, masyari nyo man buligin nyo nga aton sini nga mga MSMEs sa kon sa probinsya sang Aklan hasta ina sila sa may Oktubre 19 mga karadyuman, no. Buligan ta aton sini nga mga magagmay nga mga estudyante, mga negosyante. Kalaway mo, no? Magagmay nga estudyante. Probinsya iya sang Aklan. Sige, no, standby man kamo karon sa dugang pagid nga mga information. By the way, ang aton sini nga Office of the Civil Defense kaina, no, nag-turnover sini mga IEC materials dira sa may La Paz National High School. Kabahin sang disaster preparedness sa Gyapon para iya sa mga estudyante. Mananing mga estudyante. Kaya ito importante kuno nga ang preparasyon or ang pag-learn, no, sa disaster preparedness yara sa eskwelahan kag dapat man nga itudlo sa sulod sa aton sini nga panimalay. Dugangan ta nagkaroon ng pilapagid ka mga information, karakip na pila ka mga dalagko nga balita lokal pagid sa pagpangalagad sa programa Palabra di Honor. Mayong hapon, nanay, sa mga listeners naton, Kasjan Pirotso sa Magaysay, sa Paupututan, mayong hapon gid, no? Kay Sir Stephen Fanega, good afternoon man. Kay Kasbrut Pit Madera Bistuer, gaulandra sa Mayniway Subong, sa mga tagalibong kugon sa Raga, mayong hapon gid dara sa inyo, Diyoso kag Amido Family, salamat gid, no? Dara man sa may Halawod Barotakan, Mebo Iloilo, Pamilya Montalvo, na kay Security Guard Roa, Munding Montalmo. Salamat gid sa pagpakigupod. Standby na sa pagsulod man sa mga dalagko nga balita national kag international sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyo Man Mon Iales Kapalian.
11: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Maleriado.
17: Tatak, RMN.
18: RMN Network News. News.
19: We believe that evidence is substantial and compelling and warrants the respondent's removal from office for culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust.
11: Samantala, iginagalang naman ng defense team ang desisyon ng prosecution at iginiit ni Alida Defense Counsel Attorney Sheila Season na hindi patas kay Duterte na hindi na may presenta ang kanilang mga ebidensya matapos ang 38 araw ng paglilitis at paggamit ng resources ng gobyerno.
20: If that's the call of the prosecution to withdraw certain articles from the articles of impeachment, that is their lookout and that is their prerogative. Now, whatever will be the consequence of that decision will be or would be for them to bear alone and not for the respondent. So it's not an objection to the withdrawal of those articles. I'm just making a manifestation on behalf of the defense and the respondent that we will proceed as we deem fit, Your Honor.
1: Mga kasama ang sunurang tinig ni Lead Prosecutor Representative Jervie Luis Tro at Lead Defense Counsel Attorney Sheila Cizon.
21: RMN Network News.
1: Defense team ni Vice President Sara Duterte hindi pa matiyak kung aabot ng 2027 ang presentasyon nito ng mga ebidensya para sa impeachment trial. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
21: RMN Live Report.
22: Hindi pa matiyak ang defense team ni Vice President Sara Duterte kung aabot sa susunod na taon ang presentasyon ng kanilang mga ebidensya sa nagpapatuloy na pag-ilitis sa Senado. Ang defense counsel attorney Michael Pova, marami pang external factors ang maaring makaapekto sa proseso.
23: Honestly, gusto ko sanang masagot yung tanong na yan kasi marami ring nagtatanong ng ganyan, diba? Hindi lang naman tayo, pero yung pati mga kababayan natin, nag-iisip sila kung hanggang kailan pa itong impeachment. But at this point, I don't really wanna box in the defense team. And of course, the respondent, Vice President, pagdating sa pag-present namin ng mga ebidensya. Also, as you know, and as I've mentioned before, kahit magsabi tayo ng target natin for today, baka during the course of our presentation, we will have to adjust. We will either have to increase or lessen our witnesses. May mga factors that might come into play. So that's why hindi ko masasabi, ayoko talaga magsabi na mukhang tatawid or hindi tatawid at this point. Kasi hindi lang naman defense yan, hindi lang naman prosecution yan, hindi lang naman ang impeachment court yan. There are also external factors.
22: Kaugnay nito, opisyal nang inanunsyo na magsisimula ang pagpipresenta ng ebidensya ng depensa ngayong November 9. Tiniyak naman ni Atty. Poa na susunod lamang sila sa magiging desisyon ng korte sa magiging schedule na pagsisimula ng kanilang presentasyon. Kasama mo sa BZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Patok RMN.
24: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Senate Impeachment Court naglabas ng schedule ng impeachment trial sa Nobyembre. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conte Mata.
21: RMN Live Report.
22: Naglabas ang Senate Impeachment Court ng schedule para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Nobyembre. So, simula ngayon ay may 26 na araw ang impeachment court na magpahinga sa paglilitis kasunod ng pagtatapos ng prosecution team sa presentasyon ng kanilang mga testigo at ebidensya. Sa inilabas na schedule sa pagbabalik ng sesyon sa November 9 ay magkukonvene ang Senate Impeachment Court ng alas 10 ng umaga at magdaraos naman ang sesyon ng hapon at saka magpapatuloy ulit ang paglilitis. Sa November 10 ay maghapon naman ang paglilitis umula alas 10 ng umaga hanggang alas 6:30 ng gabi. Sa November 11 naman ay alas 10 ng umaga ang trial at sa hapon ay magtitipon ng Senado bilang legislative body. Mula November 12 at 13 at November 19 at 20 ay buong araw ulit ang trial na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6:30 ng gabi. Sa November 23 ay alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon naman ang paglilitis. Ilalatag at aayusin parang impeachment court ang trial schedule sa Disyembre. Sa pagbabalik ng sesyon sa November 9 ay defense team naman ang sasalang sa impeachment trial kung saan pagkakataon na ng respondent na si Vice President Sara Duterte na kontrahil ang prosecution sa iyaing Article 2 o ang unexplained wealth at hindi tamang pagdedeklara ng kanyang salin.
25: The respondent shall have 26 calendar days from today within which to prepare for her presentation of evidence in chief, which shall commence on November 9, 2026, without prejudice, of course, to any remedies, motions, or manifestations the respondent may make in the course of the recess and on this date of the trial.
22: Yan ang pahayag ni Senate Presiding Officer Cheese Escudero. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batang Tatak, RMS.
1: Vice President Sara Duterte walang balak magbitiw sa pwesto sa kabila ng impeachment proceedings. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chaska Bilyeza.
2: RMN Live Report.

nakakabahala dahil sila ay sweldado ng pamahalaan by taxpayers' money, at hindi natin nakikita na ginagamit nila ng maayos yung resources ng National Bureau of Investigation. Kasi meron siyang mga ipinakitang mga photos kahapon na sinasabi niya na mga properties na sa akin, pero hindi naman sa akin. At ang nakakalungkot pa is pinaniniwalaan siya ng mga individuals sa mainstream media at sa social media. At nakikita naman natin sa pattern na paninira lang ito.

0: Network News.
1: Pinakakasuhanan ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang 12 opisyal at contractor ng Genesis 88 na nakakuha umano ng 7 bilyong piso halaga ng flood control contract sa distrito ni Davao City First District Representative Pulong Duterte. Ang NBI Director Melvin Matibag, inirekomenda na nila ang posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa mga hindi tinukoy na individual. Paliwanag nito, nakabatay ang kaso sa nasuri nilang 4 mula sa 47 o 47 flood control projects na inendorso ng DPWH. Una nang sinabi ni Matibag na matagal ng kaibigan ng pamilya Duterte ang may-ari ng Genesis 88 na si Glenn Escandor na pinaniniwala ang nag-donate umano ng mahigit 19 million pesos na pagtakbo o sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte noong 2022 elections. Samantala, kinumpirma din ng NBI na nagsumite na rin nila sa ombudsman ang mga natuklas ang ebidensya patungkol sa investigasyon sa SALN ni Vice President Sara.
2: We are turn over the jurisdiction to the Office of the Ombudsman on the case of dun sa mistake na rin sa SALN and dun naman sa issue dun sa flood control yung kay Congressman Pulong sa Genesis. We are turning it over to the Department of Justice for further investigation under the department order issued by the Department of Justice.
1: Si NBI Director Melvin Matibag. National Bureau of Investigation reports sa SALN ni Vice President Sara Duterte nasa ombudsman na. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Michael Dimaayo.
3: Na isumite na sa Office of the Ombudsman ang resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Ngayong Martes,

0: Pensa at magharap ng mga ahenteng maaaring tumistigo kung kinakailangan. Nasa ombudsman na ngayon ang pagsusuri sa mga dokumento upang matukoy kung may sapat na batayan para sa kaukulang legal na aksyon. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Radzuman Michael Dimaayo, Totak RNN.
1: RNN Network News.
2: Bad news dahil magtataas ng singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Ayon sa Meralco, tataas ng 32 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong October billing, bunsod ng pagsipa ng generation charge sa 50 centavos per kilowatt hour. Dahil dito, tataas sa halos 14 pesos per kilowatt hour ang overall rate ng kuryente. Katumbas yan ang dagdag na 64 pesos sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, 96 pesos sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour, 128 pesos sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt hour, at 160 pesos sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Paliwanag ng Meralco, ang pagsipa ng generation charge ay dahil sa pagtaas ng singil mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM at ang paghina ng piso kontra dolyar. Samantala, nilino naman ng Meralco na sa November billing pa mapapasama ang 2.6 billion pesos na refund na ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission. Katumbas yan ang refund rate na 10 centavos per kilowatt hour sa lahat ng customer classes, habang 17 centavos per kilowatt hour naman sa mga residential customer.
1: RNN Network News.
2: Nakakainsulto at nakakadismaya ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghanda ng balde bilang tugon sa banta ng Super El Nino. Itong reaksyon ni August 21 Movement to Act on President Vote Bohol na nagsabing hindi sapat ang naturang hakbang bilang tugon ng pambansang pamahalaan sa inaasahang krisis ng sa tubig. Ayon kay Bohol, maaring makatulong ang pag-iimbak ng tubig ulan, pero mas malawak na solusyon ang inaasahan ng publiko mula sa Malacanang. Iginitin niya na kung balde lamang ang solusyong maiaalok ng pamahalaan, dapat itong ibigay ng libre para hindi na dagdag gastos sa mga Filipino. Dapat din anya dagdagan ang pondo at pasilidad para sa water treatment at iba pang teknolohiyang makakatulong sa supply ng tubig, sa halip na iasa sa mamamayan ang pag-iimbak ng tubig ulan.
3: Kung talagang hanggang dyan lang ang solusyon ng national government natin, na gusto nila doon tayo mag-focus sa balde, bawat isang bahay, eh baka dapat mag-provide ang national government at least ng libreng balde. Kaya ang mga taong bayan ngayon, ang problema nga ng iba, paano kakain ng tatlong beses sa araw eh? Pagbibilan mo pa ng balde. There are some national solutions, maybe a more increased aggressive campaign for solar-powered filtering of water nationwide. May mga ganong klase. Walang masama sa balde. Pero for someone who is tumatay yung presidente at yan lang ang maibibigay na solusyon, nakakainsulto po yun.
2: Para naman sa plano ni Vice President Sara Duterte na information campaign kaugnay ng Super El Nino, sinabi ni Bohol na maipatupad sana ito sa buong bansa at hindi lang maging isang propaganda.
3: Kung may papatupad nga ngayon, nang sabi ko nga, again, on a national level, kasi wag naman yung parang propaganda lang. Baka makikita lang natin yung kanilang education vehicle ay mangilan-ilan lang, for photo ops purposes lamang. Eh kung talagang mapapatunayan na talagang seryoso sila dito at talagang aabuti ng Luzon, Visayas at Mindanao ng mga Filipino citizens, then maybe we can give them the benefit of the doubt. But like I said, I hope this is not just propaganda.
2: Magkasama si Atom President Volt Bohol sa panayam ng DZXL Armen Manila. Piso sale ng isang bodega sa Bulacan, ipinatigil matapos dumugi ng mga mamimili. Detalye ng balitang yan mula kay Ranchman Mike Sigaral ng Armen Bataan.
4: Pinatigil ng mga otoridad at ng lokal na pamahalaan ang isinagawang piso sale sa isang bodega sa Santa Maria, Bulacan matapos itong dagsain ng libo-libong mamimili na nagdulot ng gulo at matinding trapiko sa paligid ng pasilidad. Ay sa ulat, hindi inaasahan ng pamunuan ng bodega ang dagsa ng taong gustong makabili ng mga murang paninda. Dahil sa kawalan ng maayos na crowd control at seguridad, napilitang humingi ng tulong sa pulisya ang lokal na pamahalaan upang kontrolin ang tensyon sa lugar. Sa ginawang inspeksyon, mga kinaukulan kasalanan sa pangungunan nito si Santa Maria Police Chief Lieutenant Colonel Mark Louis Sigua na diskubring walang sapat na permit

0: kaukulang clearances ang bodega para sa pag-organisa ng ganong kalaking pampublikong promosyon. Dahil dito ay pinag-utos ang pansamantalang pagkapasara sa bodega habang kinukumpleto ang mga kinakailangang dokumento at safety protocols. Ligtas namang naisara ang pasilidad at walang naitalang nasaktan sa nasabing insidente. Kasama sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigalal Tatak, RMN. RMN Network
1: News. Dahil sa away lupa, lalaki patay matapos tagain sa Tayamba City, Quezon. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena. RMN
2: Live Report. Hindi na nakaligtas sa batas ang matandang balo na tumagas sa biktima habang nagpapahinga ito sa kanyang tahanan. Nangyari ang insidente ng alas 4.35 ng hapon nitong October 12 sa tahanan ng biktima sa Barangay Wakas, Tayama City. Kilala ang biktima na si alias Redor, 56, Biudo, habang ang suspect naman ay si alias Nelson, 62 anyos, at kapwa residente ng nasabing barangay. Batay sa naging investigasyon ng Tayama City Police Station, pinuntahan ng suspect ang biktima sa bahay nito at bigla na lamang siyang pinagtataga gamit ang isang itap ng matanda. Nagtamo ng sugat sa ulo at katawan ang biktima na naisugod naman sa pagabutan. Napag-alaman na matagal nang may alitan ng dalawa hinggil sa hindi pagkakaunawaan sa lupa. Matapos ang insidente ay tumakas ang suspect, kalaunan ay nahuli rin sa pakikipagtulungan ng Tayabas PNP at Barangay Tanod ng Barangay Wakas. Ang suspect ay maharap sa kasong frustrated murder. Kasama mo sa RMN Kalabason and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tata, RMN!
1: Rekomendasyon ng Department of Justice sa extradition ni Kibiloy o Kibuloy, hinihintay pa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
3: Hinihintay pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Department of Justice sa hiling ng Estados Unidos na i-extradite si Pastor Apollo Kibuloy. Inatasan ng Pangulo ang DOJ na magbigay ng update sa estado ng pag-aaral sa kahilingan ng US. Ayon kay Pangulong Marcos, ilang linggo na silang hindi nag-uusap ni Justice Secretary Frederick Vida. Batay sa huli nilang pag-uusap, mayroon pang mga legal na usaping kailangan linawin kaugnay ng extradition request. Hindi rin alam ng Pangulo kung natapos na mga ito, kaya hinihintay na lamang niya ang pinal na rekomendasyon ng DOJ.
4: Best person to ask would be the Secretary of DOJ. To be perfectly honest, I haven't spoken to him about it in a few weeks. So, manaway po, pagkatanong niyo si Secretary Pinon what stage there are and what the decisions of him already been made.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN. RMN
1: Network News. Sa pangalawang pagkakataon muling pisikal na humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-apat na status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court ngayong araw. Sa naturang status conference, tiniyak ng prosecution team na dadalo ang lahat ng kanilang testigo maliban kung may mga hindi inaasang sitwasyon. Samantala, inilatag din ng defense team ng dating Pangulo ang hiling nilang schedule para sa gagawing paglilitis. Bukod dito, hiniling din nilang payagan ang pagbisita ng pamilya ni Duterte habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kaso nito sa Nobyembre. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang ika-apat na status conference ng kaso ni Duterte. RMN Network News. Iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines sa pakikipagtulungan sa Bureau of Immigration ang anggolong pag-iispiya ng sinalangkay na Pongo Hub sa Cubao, Quezon City. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na hindi nila inaalis ang posibilidad na konektado o may implikasyon sa seguridad ng bansa ang naturang Pongo Hub dahil sa lapit nito sa Campo Crame.
5: Malapit lang po yan dito sa kampo at the same time. It's a building, no? That they have operated. And all other implications to national security will be investigated about this one. Marami pa po tayong dapat tingnan dito. Hindi lang po yung mga immigration violation, but all other particular gadgets and modus nila, no? We'll have to check and look into further.
1: Sa ulat ng Armed Forces of the Philippines, sa abot sa 76 na dayuhan ng naaresto sa naturang Pogo Hub na kinabibilangan ng 74 na Chinese at 2 Myanmar nationals. Isinasa ilalim na ang mga ito sa inquest proceedings at maharap sa deportation alinsunod sa batas ng Philippine Immigration. RMS Network News. 278 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiskan sa operasyon ng PIDEA 7 sa Cebu City. Detalye ng balitang yan mula kay Ranjuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
6: Inamin na ng na-arresto suspect sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency 7 na galing ng Mindanao ang nakuhang 41 kilo ng shabu mula sa kaniyang posisyon. Ayon sa Assistant Regional Director ng PIDEA 7 na si Thessa Thiuzen, base sa kanilang interrogasyon sa suspect na si alias Erwin na isang motorcycle taxi driver, isinakay niya sa Roro Vessel ang isang SUV na may kargang mga illegal na droga na nakumpiska sa joint operation ng PIDEA, PNP Drug Enforcement Unit, Naval Forces Central at ng Mabolo Police Station sa Cebu City. Patuloy naman na inaalam ng intelligence unit ng PIDEA 7 kung saan pantalan sa Cebu dumaong ang Roro Vessel na sinakyan ng SUV na may lamang mga droga. Ngunit kung pagbabasihan naman ng PIDEA 7 ang packaging ng mga droga, ito ay mga imported kagaya ng una nilang mga nakumpiska sa kanilang mga operasyon na nakasilid sa mga Chinese tea bag. Aabot ng 278 million pesos ang halaga ng 41 kilo ng shabu na nakumpiska mula sa suspect na naaresto sa Cebu City. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
1: Balita tayo sa Ibayong Dagat. Patay ang isa habang may ilan ang napaulat na sugatan kasunod ng pagpalya ng roller coaster sa isang amusement park sa Georgia, USA. Ayon sa local police ng Georgia, makailang beses munang tumama sa mga bakal ang naturang roller coaster bago ito tuluyang nahulog. Agad namang itinawag sa mga otoridad ang insidente at direspondihan ang ilang sakay na naiwang nakabitin sa hangin. Sa ngayon, hindi patiyak kung ilan ang kabuang sakay ng roller coaster habang pansamantala lang isinara ang amusement park sa lugar. Yes, si Pressman, emosyonal matapos maging official entry ang kanilang upcoming film na Little Hope sa Metro Manila Film Festival 2026. Alamin natin ang balitang yan mula kay Ranjuman Alex Furake.
7: Emosyonal ang actress na si Yasi Pressman matapos mapabilang ang kanilang upcoming film na Little Hope bilang official entry sa 52nd Metro Manila Film Festival. Sa Instagram, nagbahagi ang actress ng kanyang heartfelt message at sinabing napakalaking bagay para sa kanila na maibahagi ang kanilang pelikula sa darating na Pasko. Sa isa pang larawan, makikita si Yasi na umiiyak dahil sa labis sa tuwa't kalak. Caption sa post, napakalaking panalangin na natupad. Kasama ni Yasi ang komedyanteng si Pepe Herrera sa Little Hope na nakatagdang mag-premiere sa mga sinihan nationwide sa December 25. Yan ating entertainment news, Alex Farake, Tatak RMN.
1: Subayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Ranjuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila sa mga taga Legazpi, Marahay na Bangi.
8: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News.
9: RMN Network News. News.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
11: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Top, top, top! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Matunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo
14: Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sang 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sang RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tatak RMN.
15: Cellphone Plus Gold.
16: Ako gali si Maya. Misis ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
15: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gig, may free collagen, ang guta tayong kapa.
15: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
18: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sa Cellphone Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Cellphone Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Cellphone Plus Gold.
15: Cellphone Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold. Giga.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kagang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Oktubre 25, 2026, Domingo adlaw sa Government Service Express SM City Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan. Tatak RMN.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa ating mga karadzuman, Philippine Standard Time, 6:02 sa gabi.
2: RMN Evening News, buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
3: Mayang gabi mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
4: Adlaw kita subong sang Martes, Oktubre 13, 2026.
3: Sa ating mga karadyoman, kita ang mabatian sa lilisoan sang inyong mga radyo sa 7-7-4.
4: Kaginyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
3: Sa ngalan ni Radyoman Marjorie Hervo Mian ay kaming inyong manging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
4: Kag Radyoman Lenneth Fernandez Silatriz.
3: Headlines. Sa dalakuan nga balita sa balita lokal, siyudad sang Iloilo ginatutukan ng health sector sa pagpanghanda sa epekto sang El Nino.
4: Balita sa luwas sang pungsod, Russia kag Ukraine naghisugot sa isa ka energy ceasefire sunod kay US President Donald Trump.
3: Sa showbiz, SB19 kag Beanie nagalaong makakakuha sang 2027 Grammy recognition matapos magsumeter sang ila tagsa ka entries. Oras, Philippine Standard Time, 6:04 na sa gabi. Kagkaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa balita lokal. Ginahatagan sang dakong pagtamod sang Iloilo City Government ang ikaayong lawas sang mga residente sang syudad bilang pagpanghangda sa epekto sang Super El Nino. Sira kay Mayor Raisa Trañas, madamo sa mga balatian nga mahimo magtuhaw bangon sa tuman niya kainit, rason niya kinahanglan niya maplanuhan sang maayong pagresponder. Ginatagman ni Trañas nga lakip sa mga ginabantayan ang mga waterborne diseases, skin diseases, asthma kag iban pa nga balatian nga konektado sa El Nino.
5: Isa ka set for good nga dapat natin tutukan, no? Ang health, kaya damo, diseases nga magwa sa extreme heat, no? So, amo gid na bako gani, yung priority lang nila to ang mga diseases. But, syempre, ang waterborne, no? Ang mga diseases, may iban nga mga skin disease, ang asthma.
3: Ang kabahin sang pahayag ni Mayor Raisa Trañas. Ginalauman nga magapatigayon sang separado nga meeting ang City Health Office kaupod ang iban niya ahensya agud matumod ang posible epekto sang El Nino kag ang mga tika nga himuon agud malikawan ang paglaptas sang mga balatian. Ang ini nga bahin sa aton mga karadyoman ginadulong sa inyo sang Sanfone Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang naganubo ang natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kaysa softness sang supat. Ganit kunini ang magadubo madamo man ang wrinkles kag fine lines sa pag-inom sang Sanfone Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen. Liwat sini nga ginapabasko nga aton yung supat gan mas bata ang itsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa Glowing Natural, mag-Sanfone Gold Coffee Mix na.
4: Sa iban pa nga balita lokal, naglapad halin sa 150 hectares na nandigad nga tuig, pagkado sa masobra 200 hectares subong ang farming area sa Iloilo City, kasunod sang padayon nga pagpabaskog sa syudad sa urban agriculture. Ang pahayag ni Mayor Isa Trañas, kadungan sang pag-turnover sang 100,000 pesos nga premyo sa JPT Edescape Garden sa Barangay Buntatalaharo. Ito ang nasambit nga garden sa Outstanding Urban and Peri-Urban Agriculture Category sa 15th Gawad Tawad Saka Regional Awards sa Department of Agriculture ukon na DAR Region 6 sa Oktubre 5 o DA Region 6 sa Oktubre 5. Ano kay Trañas, bisan highly urbanized city ang Iloilo, nagapangibabaw ini sa agriculture batok sa iban ng agricultural municipalities bangod sa paggamit sa modernized farming techniques. Yan prioridad sa syudad ang agri-sector bilang preparasyon sa strong El Nino nga mahimo makaapekto sa tubig kag food production. Karon may 90 na ka Ediscape Gardens sa syudad kag ginapangita pa ang mga panimalay nga pwede matanuman sang utan. Plano man nga hatagan sang startup planting kits, seedlings kag training ang mga residente kag masiguro ang food security. Padayon man ang merkado lokal duha ka beses kada bulan para sa libre nga makabaligya ang mga mangunguma.
3: Sa iban pa natin nga balita lokal. Ginapabakod pa sa Iloilo City Government ang pagpatuman sa mga tikang pang-agrikultura kag paghatag sa nagakaigo nga suporta sa mga mangunguma sa syudad para sa kasiguraduhan sa pagkaon sa pag-abot sa Super El Nino. Sa kay Mayor Isa Trañas, iniagod malikawan ang dako nga pagnubo sa produksyon sa mga ulatanon kag mapatod nga may nagakaigo nga supply sa pagkaon sa mga kabarangayan. Sa pagpanguna sa Iloilo City Agriculture Office, ginatutukan sa buong ang pagtumod sa mga households kag pamilya nga himahimo makatanom sa ila kaugalingon ng mga puloy-an, agod mahatagan sila sa nagakaigo nga giya kag mga kagamitan. Bilang kabahin sang kooperasyon, nakabaton man ang syudad sa mga binhi kag seedling salin sa mga pribado nga grupo kag organisasyon pareho sang Iloilo Garden Club, agod idihon sa startup kits para sa mga interesado nga pumuloyo nga magtanom sang utanon. Ang ini nga mga binhi gamiton sa pagpatindog sang dugang nga mga edscapes o edible landscapes sa nagkalainlain ni distrito, agod mapabaskog ang produksyon sa pagkaon pagi sa urban agriculture. Ginahandaan sang syudad ang Super El Nino nga magasugod sa buong Oktubre tubtob sa Marso 2027. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang new and improved Enhanced Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog gintingobang mangosteen plus guyabano plus malagay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog ang korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangnuya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi piyang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Nabiyak nga bahin may tatlo ka mga abogado nga magabugos sa fact-finding team nga magahiwat sa investigasyon na tuhoy sa reklamo bato kay Mr. Neryo Luhan, Hepe sa Provincial Information and Ukon Community Affairs Office, Ukon Picao, sa Provincial Legal Officer, Attorney Dennis Ventilacion. Pero man na lamang ni Governor Toto Defensor ang kulang sa iya ginadihon ni Executive Order nga agod makatukod sa fact-finding committee para sa ukon para makaumpisa na sa investigasyon. Sa oras nga makatapos, ukon matapos ang investigasyon, magahatag sang rekomendasyon ang team igapasa sa disciplining authority ukon sa gobernador. Depende sa kabugaton sa ebidensya, mahimo ila i-recommend sa gobernador nga i-dismiss ang kaso bangod sa kakulang sa sufficient evidence ukon pasakaan sang kaso si Luhan sang formal ukon pasakaan sang formal charge si Luhan ukon kaso administratibo. Ang ventilasyon, hindi pa nila matansyar kung ano ang kadugay ang pag-imbestigar bangod depende ini sa sabat sang nagareklamo kag sang ginaakusar. Mahal nga nagpadalaman sang complaint letter si City Councilor Nanet de la Liana kay Defensor bangod sa mga social media post ni Luhan na ginaguba ang administrasyon sang syudad sang Iloilo.
3: Oras Philippine Standard Time, 6:00 na sa gabi. Napasaka na sang kaso sang La Paz Police Station ang doktor nga driver nga nakahit and run sang balaligyaan sa barangay Baldosa, La Paz kag natirohan sa mga nagresponde kay police. Iningin kompirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, director sang Iloilo City Police Office. Sulo kay Parilla nga ang kaso nga ilagin pasaka among serious resistance and disobedience to a person in authority or the agents of such persons sang Article 151 sang revised sa Penal Code kag attempted homicide. Hayag pa ni Parilya nga nakagwa na sa intensive care unit ang doktor kag nagapabilin nga naka-hospital arrest. Samtang natala naman niya ipasaka sa Bungadlaw sa Traffic Enforcement Unit ang dugang nga kaso nga reckless imprudence resulting to damage to property. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa D3 Bayong pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO ngayon alamang makita sa D3 Bio ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
4: Sa katapusan na nga balita lokal, ginbawian gid sang kabuhi sa ospital ang room boy matapos gin stroke sa nag-check-in iniupod ang isa kababayi sa lodging house sa Barangay Cochero Molo kay ina sang kaagahon. Ang biktima gininago kay alias Albert, 44 anyos, residente sang Barangay North Baluarte Molo. Kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe sang Molo PNP nga base sa ila investigasyon, nag-check-in ang biktima upod ang iaabyan nga room boy sag may upod sila nga mga babayi pasado launa kay ina sang kaagahon. Ang paniinot nga pasado las 2 sang kaagahon, nagunagwa ang babayi nga ila ginhire o kon ginhire, kabangdanan nga nagdesisyon sila nga i-consume na lang tulog ang nabilin nga inoras. Pasado las 5 kay ina sang aga, gintuktok ang biktima sa kwarto kag naabtan nga nabudlayan maginhawa, kabangdanan nga gindala sa ospital apang wala gid matabangan.
6: Nag-check-in sila upod ang iya amigo ang iya kaupod sa trabaho. May upod man sila nga mga bayi. So nag-check-in sila da sa Dragon Lodge kag around 2 nagwa ang ilang mga partner. Then nagstorya pa sila, okay pa siya. Nagambal pa siya nga dira na lang sila matulog, ila na lang tapuson ng 3 hours nga ilagi ko ang room. So kumbaga short time lang ang ilagi kuha. So amo to after sang pahintabo mga around 5 nakabugtaw ang iya upod, tapad man lang niya room, nagpaalam tani nga mauna na siya sa obrahan. Sa diha nga wala na ini gasabat, natingala siya. So gitawag ya ang mga kaupod man nila dati nga mga room boy diha sa Dragon Lodge.
4: Kabahin sa pahayag ni Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe sang Molo Police Station. Kumbinsido naman ang asawa sang biktima, sunod kay Inot nga ginstroke ini bangod na kaagi na ini atake sadto.
7: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
8: Kabloom!
7: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
8: Kabloom!
7: Pistingan na ang Charm Fab Coin bagong
8: Kabloom!
7: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
8: ACS!
9: Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
3: Ginanunsyo ni US President Donald Trump nga nag-ugin ng Russia kag Ukraine sa gilayon niya energy ceasefire para sa mga planta sang kuryente kag mga refinery sang langis. Sino kay Trump gilayon niya mag-epekto ang nasambit niya kasugtanan kag ginpaandaman ng duha ka pungsod nga hindi ini paglapason. Ang tikang nagatuyo sa paguntat sa mga pag-atake nga nagtublag sa supply sang enerhiya kag nagpataas ang presyo sang langis kag diesel sa bugos ng kalibutan. Apang pila ka mga opisyal sang Ukraine nagsiling nga bag-o lang nila nabatian ang nahanungod sa kasugtanan. Sa pihak sinibukas ang Ukraine sa ceasefire sa kondisyon nga maguntat man ang Russia sa pag-atake sa iyang mga pasilidad sa kuryente kag iban pang mga pasilidad pampubliko. Ang inigabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman kan Vitamin D3 ang inyo ginapangita. Dari ka na sa best, akon sa best Vitamin D3 brand. Ngahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
9: Balitang Showbiz.
4: Lunsay nakapasa na sang ilatag sa ka mga entry ang SB19 kag Bini para sa 2027 Grammy Awards. Nagsumiter ang P-Pop Kings sang entries para sa duha ka mga kategorya. Iniamo ang Best Asian Pop Music Performance para sa Visa kag Best Pop Duo Okon Group Performance para naman sa Lowless. Samtang tatlo naman ka categories ang ginpasahan sang Nation's Girl Group na Bini nga ginalakipan sang Best New Artist kag Best Asian Pop Music Performance para sa Unang Kilig kag Best Song Written for Visual Media para sa A Parallel World. Iganunsyo ang 2027 Grammy nominations sa Nobyembre 16, 2026. Ang balita sa showbiz kinadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyin kay partner o kun kay misis at unsang labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong ingrediente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, na kilalangan nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan niya kung mapabayaan nga magdako o kung magubag ang prostate, posible nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din lang ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyin sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
7: Mga idol, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti isang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, a world class quality.
3: Oras, Philippine Standard Time, na 6:17 sa gabi.
4: Gadyo man, sige na tamayaw lang naton sang maayong gabi si Tito San sa Barangay TV Barotac Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Joe, kay Tita Lan, kag kay Tito Nold sa Calion Family, sa Barangay Santa Rita Oton, sa Barso Family, sa Sityo Liktinon Aripdip, kay Tito Arwin, kay Tita Ispe Shosan, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lula Aida, kay Manang Kling Kling, kag kay Baby Luan dira sa Barotac Viejo, Iloilo, maayo lang nga pagpamati.
3: Sa atraman nga Facebook Live viewers, Karigaba Richard Jespal, Florencia Sakaldito Kalimpay, Vic Macaroncio, Edgar Labarico Sr., Romeo Getter, Edgar Morales Hicanal, RV Cris Caceres, Magdalena Henezera, Joel Tolentino, Sir Stephen Fanega, kag sumuman kay Nunoy Silubrico. Sa iban pa natin nga tagpalamati mayong gabi, kay Sir Durambes and Family, kay Marino Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafood, sa kay Marinay Maritsu, mayong gabi. And of course, happy birthday sa kay Radzoman na Don Dolido.
4: Happy birthday, Master!
3: Mulan na.
4: Mulan na ano eh.
3: Okay, natapos na. Oras, Philippine Standard Time, na 6:18 na sa gabi. Mga karadyoman, inyo na batian ang pagpangalagad sang RMN Evening News.
4: Sa liwat, adlaw kita subong sang Martes, Oktubre 13, 2026.
3: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang atang technical partner,
4: Radyoman John Hartwell Tuala.
3: Sa ngalan naman ni Radyoman Marjorie Hervo Miane, kaming inyo nanging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
4: Radyoman Lineth Fernandez Silatriz.
10: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN
12: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: So si Ricky, isa ko kagard, sige kugpulang, buti kog buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika. Mahit ko bala ang imo dugo? TTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? TTX 500. Ang TTX 500. Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo. Gasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. TTX 500. Masalika TTX 500.
2: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko lang po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang panisis ng D3 Bio, tatlo kami sis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga mga butika! D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
4: Kaman Gold Coffee Mix.
5: Partner,
4: gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
5: Kaman Gold Coffee Mix.
4: May ginseng,
5: tungkat ani,
4: maca
5: kag so palmetto.
4: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
5: Kaman Gold Coffee Mix.
4: Yara na sa mga butika.
6: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kun Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture. Kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo bilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga manguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
8: Paano ka makahilway sa cancer ni balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sang vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang!
16: You need toothpaste for brushing every after kumain!
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: karon sa kasumpun sang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Kanami di sang lugar nila ni Chero. Banwa man tuod ang lugar namon pero hindi pareho sa ilang umanagid niya. Dako man ang balay nila nga himo sa kahoy. May gamay man sila galing nga duta nga ginapaarinduhan. Ay, ano ka? May bungso digili sa ilalikod sa balay nila? Sa may kilid sang haligi? Dugay-dugay, anayo ng ilang balay kiti. Ang anay nga daan nag-aistar sa bungsod. Oh, hala! Anika! De, may isa kabulak na nagtubo sa ibabaw sang dako nga bungsod. Kolor pula, kagtunokon man, pero hindi man ini rosas. Kawaon ko bala?
2: Rimara! Ay! Nagtanong si Chay Moritz ang sapang hasaging. Dali ka!
1: Pataos. Jero! Tulog ka bala ho! Kanami nga pagkabulak, no?
3: Humatood! Kadakos ang bulak na ina. Anika, diin mo naging kuha?
1: Sa ibabaw sang bungsod sa likod ninyo balay? Kanami, no? Ginutod ko?
3: Ano? Nga ginutod mo? Nga nagkuha ka sang bulak sa ibabaw sang bungsod?
1: Ano? Nga mga kikagid! Anong malayang kung ginkuha ko ini sa ibabaw sang bungsod, haw? Ha, Jero?
3: Mara, ibalik na to.
1: Nautod ko na balaya. Ambot ko na ano nga tanom ang katahumgit yas ang pagkapula niya. Tutamol nga dako nga rosas, pero hindi man ni Rose. Tunukon man. Ibutan ko ni Bala sa lamiseta sa salas ninyo.
3: Oh, Mara.

0: Ate. Nagkaon na ang umagad mga hilaw ng manda.
1: Ay naano ka man imo yamurit man?
0: Nga ah? Umagad mo ginman ang hilaw kay nairing gahulid-hulid na ngadaan sila.
1: Ano? Nagahulid na ang duha?
0: Ay oo bala. Manang maldita nga bigalan nga babae nga ina. Nakita ko nga nagwa sa kwarto nila ni Jaja kay nagsulod sa kwarto ni Jero.
1: Ano? Ay, wala siguro ah.
0: Ano nga wala man? Si Jaja na ginagsugid sa ako nga pagbugtaw ya pagkaaga. Wala sa tupad ya si Manang ya Mara kay dedto nagtulog kay Jero.
1: Ano? Ay, mga sawa na gisiguro si Jero ay.
0: Te, anong isagod ya?
1: Eh, tani mahambal siya sa akon kung mga sawa na siya. Kay bisan wala kita sang kwarta, ipakasal naton sila.
0: Ano? Ay, hindi ko yung magsugod kay ipakasal mong inablos ko sa babae nga pigadong sosyal. Ay, nang, hindi pag ipakasal ha? Kay bisan tiya ko, mamatok din ko ya.
1: Be, Murit!

0: Tawga na sila kay Banyapo na kita.
1: Natawa ko na to sila, tay. Wala na uban, nagapinatawag pa.
2: Base nagabusong na si Mara, ano pa? Gindala pa uli din ni Jero? Kagamo na siguro nga nagatinamaran siya, eh.
3: Naton, tamaran ni siya, eh. Bow! Daw si Sino nga social nga tong kwartahan nga pagbugtaw, mga pe, dasun mapungko lang sa luto. Nagpute lang, pero ako nagitom na, ay, sus! Ano ayan ang itsuras, no?
0: Nagatong ba ang tabla sa grasya, ha? Nagapanglibak ka mo nyo, iya.
4: Ay, ay! Buligin niyo kami! Buligin niyo si Mara!
1: Jero?
0: Jero?
1: Na?
4: Tuman kasakit sa gamot niya! Nagahilib yun doon siya sa kasakit, nay!
0: Jero?
1: Jero?

0: with Dr. Ramil Uy.
1: Sige Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalansi.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nang inom sa DTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag no medyo may nag, ano na, hindi na kong kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Nang pagkaubos ko sir, may alivio gate, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, namin nag-exer ako nga mata.
0: DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupuntas na ako nga diskusyon aton CEO, si Doc Ramil Uy. Doc Ramil?
4: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Nahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya, bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, di sino nim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan pa ano mabuligan ang metabolismo?
3: Correct.
4: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by tani dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw tani, naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas ng imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi, ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni
0: DTX 500. DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna yung 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
3: So, kung ga-DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas.
3: Gusto.
4: Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sang insulin, di, ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imong pancreas, di goodbye. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, di, diabetes eh. So, sige yun, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imong pancreas ang insulin.
3: Gusto.
4: No, so, maulat ka, nga mabankrap imong pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag-intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, di bakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imong pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agad di matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na inikon mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa.
3: Oo.
4: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: DTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: 41.
7: Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
8: 470.
7: Saan-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
9: Masami inauhaw.
6: Kasi may diabetes ka na.
9: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
9: ang may powerful compact
6: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
9: garantisado.
6: DTX 500
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Hupod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
13: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gyud kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa ganing sa 320.
12: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
13: May isa ako kaabyan nga nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amuin ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
14: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.
17: Cellphone Plus Gold.
18: Kuya si Mercy, ara ko ang almorana. Sa pa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sa butang duwa ka bulan noong pawan.
17: Cellphone Plus Gold.
19: Mas pinalakas.
17: Pinagali.
19: Pinahusa.
17: Cellphone Plus Gold.
19: Sa mga butika.
20: Maayong adlaw sa aton mga mangunguma kag mga mangingisda. Bangod sang epekto sang El Nino ang ginapaabot magumpisa sa bulan sang Hunyo tubtob Disyembre, maka-eksperyensya kita sang kakulangan sang tubig para sa aton kaumahan kag kapunungan nga posible manginkabangdanan sang pagnubo sang produksyon sa humay, isda kag iban pa nga pananom kag kasapatan. Ginahingyo ang tanan nga magkinot sa paggamit sang tubig paagi sa pagpraktis sa mga nagakaangot nga teknolohiya sa pagpanguma kag pagpangisda. Kung mahimo, magtanom sa mga tanom nga makasarang sa mainit nga panahon kag naginahanglan sang gamay nga tubig. Ginaganyat man ang tanan nga magparehistro sa crop insurance. Para sa bulig kag dugang nga impormasyon, magpakingangot sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Madamo nga salamat kag maghalong kita tanan. Kay ang mangunguma kag mangingisda nga may maayong lawas, maayo ang patubas.
17: Samphone Gold Coffee Mix.
21: O sarote, ramo gapamangkot sa akon kung ano kagaan ang hubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
17: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas.
17: At gaganda ka pa.
22: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
23: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
24: Life extension, vitamin D3.
25: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
24: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
26: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS.
28: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na. This time check is brought to you by McDonald's. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
17: E3 Bio with Vizio.
29: Ako si Ana, i-for problema ko gidang akong irregular na regla. Isa, galabot, gid-tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa E3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
17: E3 Bio!
9: Ang E3 Bio!
17: Yung may Vizio!
9: Ang Vizio!
17: Yung may D3!
9: Makakas mga butika.
17: E3 Bio!
30: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh, wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with Vizio. Bowex ko pa lang ang inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamayan na akong nga buyon.
17: D3 Bio.
9: Ang D3.
17: Yung may Vizio.
9: Vizio.
17: Yung may D3.
0: Sample Plus Gold.
1: Ako gali si Rhea. Ako regla nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Intisingan ko. Maayog it ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong nga regla.
0: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
0: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
3: pinahusa.
0: Sample Plus Gold.
3: Gold sa mga butika.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Hindi ko maxi na da siya. May mga nutritional facts na da nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
5: Correct, Sir Gerard. Yes, so may BC siya ang ginatawag. So very happy gid ako nung may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
4: Yes.
5: Pero ako ya 1 capsule okay na ko.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Squalene Capsule.
0: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number 1.

0: ba? Kainit-init ang tuo mga kamot ba?
1: Tito! Sakit-sakit ka dyan!
0: Ara na. Ano ka? Nabalusan ko na sang lana.
2: Ano na, how? Natukod mo? Nadanlog ka?
1: Wala man, Tito!
3: Sini man lang ako nung nagsakit?
1: Sakit-sakit ka dyan! Namapatay ko sa kasakit! Jera, malaki ka! Paligi ko! Hindi ko kagwanta sa sakit sa to ako, kamot! Nagasaka sa baga ko kamasakit!
2: Agad!
1: Agad!
2: Uy, nagapula ho!

0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako nga ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Umpisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito ninyong kakape nga may Vitamin D3, Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkat ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. PTX 500.
3: Q7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: buhay? High blood did ko.
4: Ano sa unang imo? Blood pressure.
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day, ginako na. PTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami, ang PTX 500.
1: D3X 500 D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.

0: ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, nirmilang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko eh. Oh, may alipiugid. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong na polsep.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colour-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Pagaling si Wendell Katuyan.
12: May high blood ka na sa una?
11: Oo, may harap. Umatumba ko lang ngayon doon yung kaya. Sa doon sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
10: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at Luadlaw, ang inyo katimbang sa ikaanyong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
14: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, dugang ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw na routine.
13: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, tita?
14: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akong panulok. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akong mga mata at panglawas.
15: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: iBerry for a clear and healthy eyesight.
18: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, dito ako believe.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
7: Charm and Babcon, amoy
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colour-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
20: Ang baha pwede matabo bisan sa ang pamangkot. Handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa uko na lubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
0: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Stack RMN. Number 1.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nagapalanturong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhas.
1: Masami nagkapangihis.
2: Masami ginauhas.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compact.
1: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing si Abigail Luza sa estudyante. Da problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Masakit pa na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kag subong kanami sa akong paminsari.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema anay sa panunok?
7: Ay nako iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat good kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Hi, I'm Margo from the Scoffy Series sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Supple Plus Gold.
14: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko na song kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akong gintumar o suplemento. Salamat igubala kay ama to nagula ang bukol.
3: Supple Plus Gold. Amakan sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need! Pride
16: Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Life extension, vitamin D3.
21: Okay, so Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nare-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
20: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
23: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Supple Plus Gold.
2: Ako si Joven, subragid kataas ng aconuric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Al sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Isipin ninyo, sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station there sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minuto sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
1: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risko para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra de honor. Kagkaroon yari ang inyong angkonan.

0: nag-check-in sila upod ang iya amigo, ang iya kaupod sa trabaho. May upod man sila nga mga bayi. So nag-check-in sila da sa Dragon Lodge. Kag around 2, nagwa ang ilang mga partner.
1: Hmm.
0: Then nag-storya pa sila, okay pa siya. Nagambal pa siya nga dira na lang sila matulog. Ilan na lang taposo ng 3 hours nga ilagi ko ang room. So kumbaga short time lang ang ilagi kuha. So amo to after sang pahintabo, mga around 5, nakabugtaw ang iya upod, tapad man lang niya room. Nagpaalam tani nga mauna na siya sa obrahan. Sa diya nga wala na yung nigasabat, natingala siya. So gitawag niya ang mga kaupod man nila dati nga mga room boy diya sa Dragon Lodge.
1: Isa ka set point yun nga dapat natin tutupan, no? Ang health, kaya damo, diseases nga magwa sa extreme yung heat, no? So, among na, bako gani, yung priority lang nila itong mga diseases. But, syempre, aralagang waterborne, no? Ang mga diseases, may iban nga mga skin disease, ang asthma.

0: Gina-imbestigara na sa National Bureau of Investigation o kanin bahay ang posibleng money laundering sa tunga sang nadiskubrihan sini nga dako nga discrepancy sa gindeklarar nga kantidad sang mga pagkabutang na day Vice President Sara Duterte kag Davao City First District Representative Paulo Polong Duterte. Sa isa ka press conference kinapakita ng NBI or sang NBI ang malaragway kag video sa mga pagkabutang or mga propiedad nga ginatunan sa mga field agents sang ahensya kalakip ng isa ka property sa Barangay Katigan, Davao City. Suno ka NBI Director Attorney Melvin Batibag, malayo ang deklaradong mga kantidad sa mga propiedad nga nakalista sa ila sininga statement o base sa liabilities and net worth o consul-en. Kalakip ang duha ka mga dutang agin deklarar bilang agricultural properties sa kantidad nga 437,000 kag 453,000 subong paman nagagwa nga hindi agricultural land ang mga ini bangod sa mga napatindog nga mga improvement kalakip na ang resort kag mansyon. Sa duta ni BP Sara, mansyon ko na napatindog nga may duha ka mga swimming pool. Sa duta ni Congressman Paulo Duterte dito sa Samal Island, isa ka dako nga resort kon vista sa Lakansi something. Kansi ya di ba daw linaga na. Basta daw may kon vista sa something ano. Ginaangot ni Matibag ang investigasyon sa ginapahayag pattern sa affidavit sang Aray Police kag security aide ni Aray House Speaker Lord Alan Velasco nga si Rodolfo Gracioso Jr. Ginfile sa NBI sa Office of the Ombudsman kag sa Department of Justice sa manauna nga nadiskubrihan subong asimana para sa posible nga legal disposition. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga! Welcome! Nagapakalaga na ang palatuntunan niya regapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra de Honor!
1: RMN Palabra de Honor!
0: Karoon niya adlaw sa ato, siling kapag pangalagad mga kasama adlaw na kitang Martes, petsa 13, sa bulan sa Oktobre tuig 2026, ikaduha siling Martes ng adlaw sa ikadapulong bulan sa tuig sa mga kalayong kabayo, santo sa Chinese calendar. Sa ato, siling Christmas countdown, 73 días sa lamang, kag Pasko na mga kasama.

0: Sa ito naman sining New Year countdown na mga kasama, mayara lang sang Stintay Nuebe Kadlao. 79 days, 4 hours, 47 minutes and 50 seconds, New Year na, no? Ang tuig sa ngambot, sa kanding kabaybangs! Year of the Goat, ang 2027 mga kasama. Ang 2026 iya, Year of the Kwa, no? Year of the Fire Horse. Ang 2027, tuig sang mga kanding
1: palabra di honor.
0: Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan, pagi sa ato Facebook Live DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo Official, sa mobile apps download lamang kay install aton mobile application DYRI RMN Iloilo, sa TikTok RMN Iloilo Official, kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
2: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa, Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
0: Palabra de Honor. Mga tubiko nga pag-istorya natong karong agabi diri sa atong pag-pangalagad. Mga kasama, pag-withdraw sang prosecution sa tatlo sinika sa apat ka mga article sa impeachment case bato kay Vice President Sara Duterte ginaprobahan sang impeachment court bisan pa nagpamatok ang depensa. Amola niya ang abogado nga sang akusado nga hindi gusto bawion ang kaso.
1: Palabra di honor.
0: Sa mga civil case ni or criminal case, gatumbo-tumbo sining akusado kay ti ginbawi na mo in the middle of the trial.
1: Palabra di honor.
0: Galing ang argument sang kwan, no? Medyo may dalaman nga appeal to emotion of the people of the Republic of the Philippines. Sang depensa mga kasama, mo nga sila yati, binakbakan nyo ng amon nga klinti, ako saranin nyo nga namahog mamatay tao, no? Sa Article 4 ina, grave threats, no? Nang Article 4 inik article mo, no? Grave threats, misuse of intelligence and confidential funds, ill-gotten wealth or unexplained wealth, kag bribery, no? So ang grave threats, Article 4 ina, no? Ang unexplained wealth, Article 2. Ang hindi lang ko sigurado kung diin diring Article 1 daw ang misuse of confidential funds, no? Ang Article 1, Article 3, amo ni ang grave threats. Ang Article 2 na lang nabilin, no? Tigaling ang balsang depensa nga hindi sila gusto mga kasama kag daw nakibot sila. Kasi lang yati binakbakanas public kang amon nga kwan, kliyente, tapos i-withdraw ninyo. Kaya ang butsilingon sinisang withdrawal, hindi na sila makapresent sang evidence, hindi na sila makaribat, no? Hindi na sila makahatag testimonya sa mga witnesses nga makasiling hindi na tuod na nga namahog mamatay ang vice presidente bisan patyanta naman to nga masilinga tang ina nyo ikaw Marcos po ninyong lahat
1: palabra di honor.
0: No. Ti bisan patyanta naman to mga kasama. Sige hapon sa proseso iyo sang kasuguan. Amo na may korte kita, present kada sang imo nga kaso, present man sang akusado ang iya sininga depensa da, no? Ngati hindi ina matuod, wala ina matabo, so on and so forth, no? Mga kasama, na ti siling sa depensa matapos inyo nga gubuan ang amon kliyente, makuha na kamo, mabalik na kamo, ma-withdraw lang kamo, no? Kung sa criminal kag civil case, ga ojak-ojak sining akusado sa impeachment, actually gusto man na, no? Gusto man na sa depensa, kaya at least hindi na sila mabudlayan. O galing medyo naghampang man sila sa ako niya nga paglantaw personal, naghampang man sila sa Batsyagon sa pumuluyo kay ti masiling tuod, no? Pinakahuian mo ng vice president tapos subong buwiun mo lang. Diba? Kay ang kinalain na biya sa impeachment trial ngayon eh, may media coverage, no? Gina-cover. kun sa mga criminal case iya, kamukha mo malandaya kabate. Ang judge, ang abogado mo, abogado sang kontra, ikaw nga ginaakusar, ang nagaakusar, kag mga pamilya, no? Amo wala nakabate. So kung bawion na iya, bisan pa nakapresent sa mga ebidensya kung ano-ano na ginaakusar da, ano na nga mga witnesses ang ginpresent da, no? Especially kaso mo abi rape. Si may mga present na iya, witness nga sila. Si Kwan yun na iya, yun lugos ako na, inikap yung akong sinang bringinday. Iway man na iya sang damage, good gawa sa imo kay gamay mo lang ang kultrom, kay gamay mo lang makabati sina, no? Iniya galing, may media coverage, so matuod man ukon hindi ang ginaakusar dira, mga kasama, nabatian na sang tawo. Kag the moment nga mabatian sang tawo, iban sina naghimo na konklusyon. Sobra pa na sa abogado kag sa judge, siya baw tuod gino, baw kawatan gino. Ang iba naman niya, hindi magpati, no? Di okay lang iya kung ang iban wala nagpati, pero di kung mga may nagpati, medyo maguba na ikaw mga kasama. Amo na ang ginalikawan sang depensa. No? Nga gusto man nila makapresent mga kasama, no? Para ma-argue nila, no? Kag siyempre, mapagwa man sa tawo, nga kuno abitid, wala man sala si BP. Di ba? No? Pero mga kasama, generally, deep within their hearts. Pabor ini si ila, no? Kaya masiling sila, tiyo, wala manggali isang baskog. Wala manggali isang bakod nga ebidensya, di ba? Ti, pwede nila na magamit mga kasama sa isa na lang kanabilin nga article, na di lang tumabla, Your Honor. Mga halang doon yung hukom! Mga senator judge nga nagatungid, especially ang kagi priso! Di lang tawa bala, apat ang ilang agin akusar sa amon nga kliyente, Your Honor. Pero, ginawi nila ang tatlo. Anong bot silingon sila, Your Honor? Hindi sila preparado. Himo-himo lamang ang ilang akusasyon, Your Honor. Pero sa isa nga ni, daw matitit kayo. Nagpamatok dira ang depensa, no? Kay sila may persecution. Karon matian nato na ang ila sini nga mga argumento mga kasama.
1: Palabra di honor.
0: Congresswoman Janet Garin, ginpanindugan niya matilo ang iya konsensya matapos nga ginakwit sa Sandigan Bayan sa ding Vaxia case. World Bank may mga rekomendasyon na agad nga mapaayo pagid ang modernization sa public transport sa syudad sang Iloilo. Liga ng mga barangay president sa syudad sang Iloilo, upo ang anom ka mga liga or mga ABC president, no? Sa nanuhay-tuhay ng mga distrito sang syudad, nagperma sang sulat, kagin padala kay Gubtuto Depensor, nga ginareklamo ang iya pinkaw head, no? Public information, dapat butangan mo na lang na news gob, no? Kay tiga balita man mo, para pinkaw na lang ang gwa niya. Public information, community affairs office, pikaw, no? Butangan nyo yun daw. Public information, news and community affairs office, pinkaw.
1: Palabra di honor.
0: Iti pinkaw mo ang obra sang head niya. Hindi yung mag-promote sang provincial government, no? At tutuyag binantay siya sa ginahimo isang mayor sa syudad.
1: Palabra di honor.
0: Yung mga kwanagid, mga kapitan ang nagreklamo, no? Nga wala na yung obra ang department head ni Gob Toto Depensor sang Iloilo Provincial Capitol nga dapat nagabalita sa mga nagakatabo sa pangakapitol, nagapromote sa mga programa sang Kapitolyo, sa mga hinimuan nga maayos ang gobernador. Ang iya ginapost mga kasama ang mga sala iya sang syudad amuto iyang iya ginabinantayan kaginalinili. Pero hindi man tanan yung mga opisyal sang syudad, si Mayor Raisa malang, ang Vice Mayor wala niya man ginalili, no? Ang Congresswoman wala niya man ginakomentaran, si Mayor Raisa lang gid iya.
1: Palabra di honor.
0: Inapaitan ang mga kapitan, no? Kung si Rajuman Reagan pa daw abdo sa kapait. Naman kakao na kumo abdo, no? Siyempre wala pa abdo sang Bangros. Di ba may ara na updo ang bangros nga kung hindi mo makuha, gapait ang imong sinabaw. Kami kina magluto sang bangros gisa pati ang tinais ang bangros wala tinluan mo kag ilakip no, especially kung priska pa, buyo di pusit niya no. Kamatisan mo lang sibuyas Bombay kag sibuyas dahon. Sos.
1: Palabra di honor.
0: Di halong kalang galing maghiwa-hiwa da sa magtinlo sang iyang tinae kay ang updo niya da mapislit nimo kag mapusa. Pait-pait ng imo nga sinabawan.
1: Palabra di honor.
0: Yadaw Abdo, kapait ko no, napaitan si Kapitan Irene Ong sa pagpakalain ni Neri Uluhan sa kay Mayor Raisa or sa liderato sang syudad mga kasama.
1: Palabra di honor.
0: Labing una, sini nga high-end nga Eat All You Can restaurant diri sa Iloilo nga Yaki Mix, magasirado na. No? Kaya man nabig improve sang primero do kanami pa sa mga pagkaon sa Yaki Mix ang urihi do mga salin na lang. Mga isda ni kisa do mga sikag na lang. Di ba primero sang Yaki Mix mga kasama nami, no? So primera klase ang mga ginapang serbi nilang mga napilian mo sudan, di ba? Pwede ka kasugba-sugba da kag kaluto-luto, no? Ah, sang ulihi do hindi naman gani kwan, no? Hindi man gani primera klase ng mga isda, no? Do mga salin na lang to sa mga buli, sa mga ulo, sa mga dughan sang isda. Amo lang to ginapang kihad-kihad nila to sugba-sugbahon. Do ay na dugang pa, nga grabe ang kompetisyon karon, no? Bisan Vikings gani matsyag ko to, gabatsyaguro. Ang tungyang sa SM City, primero, grabe ang pila, no? Sus! Ikaw na lang matakaan sang pila kay kalawig-lawig sang pila. Subong! Ang mga bangko na butang nila sa guwa, why not? May gapungko. Lakan! Man, perti ka mahal manabi sa mga Eat All You Can, no? Perti ka mahal, tapos, ang mga foods, kung kaunon mo sa mga karinderya, mga lima nakatawo kakaon sa isang ulo. Ang perhed nila tama gid man ka mahal mga kasama, no? Plus pa sang mga food man kisa nga daw hindi man nami gid makuan ka na lang manuras ka na lang mga kasama 500 pesos mo sus gataboy taboy nang tiyan mo kahigop sang sabaw. Healthy pa, mga utan pa, no? Di grabing competition man sa mga Eat All You Can diri, no? Sa Manila, ng sikat, you know, Sasaki. Sasaki or Saisaki. Sus. Ina-style na mo na sa una. Ang tungyang daw, no? Sa Quezon Avenue sa una, kampiyon pa yun ang tungyang man, no? Ina-style na mo na sa una, mga reporter sa Congress, mag-hinagaray, mag-kaon. Siya, daw, busog naman ta. Makontanay, matcha-tcha-ta, pahuway-huway tanay. Patunaw-tunaw. Dugay-dugay, balik naman ta, kay ti Eat All You Can. Yang Yaki Mix, no? Dugay naging manabi, huway takakadto sa Yaki Mix. Ambot ko, anong itsura niya? Basi, huway man bala nag-innovate bala, huway nagpanami lugar, huway man nag-improve sa nga iya magapagkaon, no? Ti kisa kung daw daan ang imong baligyaan mga kasama kag hindi man nami ang ginaserve ti why gid eh mamalhan ikaw no ti masirado na no dugang pang daw ka bawing na sang ila dang lugar although nami da kay damo parkingan pero na ano man yang giisa ano man ya daw ay mat ga kwan do ay man yaga improve wala tawo. No? Kadako sang lugar nila mga kasama, no? Damo mong kwarta ni si Idi kisa, no? Ay naging develop yun na da. Saan butangan niya lang da sa mga kondominyo mga kasama? Or dugang mga restaurant, mga kalanan, or department store? Department store niya lang, why not may kakadto? Ba't kamusta dang masayaan ninyo, Ming, no? Ang GSP blind massage, sa aranda mo? Eh, damo mangga pamasahe da kay doga pangiraw-kiraw ang tawo.
1: Palabra di honor.
0: Oh. Di, damo mga kompetensya, no? Dugang pa may mga sanggup salan, di rin mga kasamang medyo pricey man, pero ti, do isa lang kapungko, blayawan ka man kakaon.
1: Palabra di honor.
0: Karugon mga kasama, no? Kay amo ni una nag-introduce sa aton pag open sang Yaki Mix sa mga kasama. Sus daw halos tanan yung mga may kuro-kwarta, gakaon da, gapila? Gapila pa, palista ka pa, hulat ka sa gwada.
1: Palabra di honor.
0: Amo man ang bag-o bukas da sa, ano? Sa SM ng do Mexican. Bo, puwerte mga pinilahay, no? Pero lang taon ta after isa kabulan, duha kabulan.
1: Palabra di honor.
0: Basta bago, tilawan gid sang tawo, no? Pero kung hindi man nami produkto nimo, ah, wala nagabaralik, no? Kinanglan nami gid para nga magbalik-balik. Samtang, mga kasama, pick up kag series nagbungguan ay sa Banati, Iloilo, tatlo ka mga sakay sa pribado nga salakyan, lonsay gin pang ospital, anom ka mga aspin, lonsay gin pang hiluan, patay sa Sara, Iloilo, isa sa mga tag-iasang ido, emosyonal nga gin pagigbayan ng istorya sa nga iyang sapat, mga kasama. Iloilo, nakalista sa nga mataas nga 5.9% nga growth rate sa 2024 to 2025 gross domestic product, kung ikumparar sa nagligad sining tuig kag interes sa mga estudyante sa La Paz National High School sa disaster preparedness, luyag nga pabaskugon sa OCD6 kadungan sa International Day for Disaster Risk Reduction.
1: Yung tamanin na bang tutod kay Rajuman Henry Aspera Lumawang.
0: Sige, hapon yung mga topiko na itong karong agabi. Dari sa itong sining apag pangalagad mga kasama, gindulong kagin buylugan, inigabahin sa itong sining palatuntunan sa Klinika D3 Bio. Ang suplemento kung makabulig, agad malikawan ang balatian nga colorectal cancer, himo sa extra virgin kako na toil nga ginopdan pa sa vitamin D3, suplemento nga bugana sa medium chain triglycerides, nga lauric acid, capric acid, kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa D3 Bio, mahimo malikawan ang colorectal cancer, kagiban pang sa isang cancer, bangod nga ginaputos ang imo nga cellula sa medium chain triglycerides, agad malikawan ang pagtapik kag pagdiposito sa mga carcinogens. Lawas ang ligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw mag D3 Bio. Subong man, DTX-500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhao sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag-DTX-500 kag Mighty C kada adlaw. Proteksyonan ang kaugalingon, DTX-500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa man sarilang saharo sa Pasig, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Colase Antique, subong man sa Sara, Iloilo.
1: Palabra di honor.
3: RMN News, panahon.
0: Yari anay pinag-uling na dalagan sa panahon. Halid sa atong pag-asa, Iloilo, ay Garage Man Rolly Cuenca. Kamusta nga itong sining chimpo subong? Kaya doon may bagyo ang ginamonitor. Dito sa sila nga bahin sa atong pungsod. Makalabot bala ini sa atong kadugataan mga kasama. Karajaman Rolly Cuenca sa pag-asa Iloilo, mayong gabi si Rajaman Henry sa RMN Iloilo.
4: Yes sir, mayong gabi sir, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo naton latest sa update sa subong adlaw, October 13 year 2026, no. So sa karon padayon naton gina-monitor no ining bagyo nga yara sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. So uli naton ini siya na siplatan 2,590 kilometers sa may east of northern Luzon. Kaga as of now, may maximum sustained wind din siya ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro. Kaga sinas sa pagmadlo sa galabot up to 55 kilometers per hour. Nag-aulag din siya northwestward sa kadisigun nga 25 kilometers per hour. Wala man siya sang direktang epekto sa anuman yung bahin sa pungsod naton. Panging northeasterly wind flow ang nag-aepekto sa northern Luzon, kaga easterlies naman ang nag-aepekto sa nabiling nga bahin sa Luzon sa eastern section sa Visayas. Dili sa atin sa may western Visayas, so generally maka-experience sa kita sa mainit kag mapaanga panahon sa aga. Then may mga posibilidad sa mga isolated nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uob sa hapon kaga kagabihon ginadala sining easterlies. May natubtob kasarangan nato ng hangin, gikan na aminhan na sidlangan, panasidlangan, magdalain sila sa nga makanay tubtob kasarangan ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton nga nasa 25 to 30 degrees Celsius. Adlaw naton magatunod or nagtunod dala 5:33 kag magabutlak ini siya alas 5:39 buwas sa aga. Tagaman naton latest for the update alin di sa Ililo Pag-asa. Rolly Cuenca.
3: RMN News Panahon.
0: Salamat gid, Garajuman Rolly Cuenca sa Pag-asa Ililo sa pinakaulinga dalagan sang panahon.
1: Labra,
0: di honor. Naman ngayon po'y lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kagina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sa type 2 diabetes. Kay man sunod sa isa ka-published study sa diabetes care, ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pangreas ang nagaresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3, nagapasanyo kag nagapaktibo sa beta cell sa atong siningalawas. Sa atong pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, ang ginaktibar ang pila ka insulin gene sa atong pangreas para makapatubas ang bastanteng insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa atong ikayong lawas, mag-inom adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinagkauna nga kape na may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahilawan sa tanan. Bangod manamit na, mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix. Your number one coffee choice fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
1: Labra,
0: di honor. Antes na natabo sa impeachment mga kasama, yari pamatian tanay, no? Bisan porsyon lang sa sabat ni Vice President Sara Duterte kay naging speaker siya sa business conference sa Manila Hotel Kagaina. No? Kagiagin siling, I will never resign. I will never.
1: Palabra, di honor.
0: Angot sa impeachment niya mga kasama, kagintawag niya diri nga fabricated ang mga allegations sang NBI, angot sa iya sining mga propiedad. Hindi ko na matuod to ang mansion nga ginatudlo ni Matibag.
1: Palabra di honor.
0: Aray mga kasama ang sabat sang Vice President sa sining mga akusasyon matapos nga naghambal siya sa business conference. Konsiderin siya isa sa naghambal sa Manila Hotel. Hula mo na video ni Rappler, no?
5: NBI, can you tell us more about this po? Bakit po kayo napahayag na po ng pagkabahala po sa ginagawa ng NBI?
6: Yung press con ni Melvin Matibag kahapon, no? Nakakabahala dahil sila ay soldado ng pamahalaan by taxpayers' money hindi natin nakikita na ginagamit na nilang maayos yung resources ng National Bureau of Investigation. Kasi meron siyang mga ipinakitang mga photos kahapon na sinasabi niya na mga properties na sa akin, pero hindi naman sa akin. At ang nakakalungkot pa is pinaniniwalaan siya ng mga individuals sa mainstream media at sa social media. At makikita naman natin sa pattern niya na paninira lang ito. At yun yung concerning. The use of public funds to go after political enemies.
5: What do you intend to do, ma'am? Yung ganitong paninira niya na hindi naman mo ito first time. What do you intend to do,
6: Pag-express
5: ito?
6: Sa ngayon, pinag-uusapan namin ng mga abogado, napakarami naman ng mga legal recourses sa ginagawa ni Madriaga, ni Gracioso, ni Matibag, ni Trillanes. Kaso, we do not expect fairness from the government in general. So, pinapag-usapan lang, pero wala naman kami hakbang. Ang ginagawa lang namin sa ngayon ay sinasagot na hindi ito totoo. At bakit mo ginagawa?
0: Notod, Rajuan Jan. Ah, sige, sailo kita sa ikanin.
6: Nagamit yung pera ng gobyerno sa paninika.
5: Mamuna po going into details sa lahat ng mga sinabi niya. So are you categorically denying po lahat ng kanyang mga presenta po? Yung mga hidden, mga ungodly wealth, po din daw po ninyong mag-asawa at yung Duterte family?
6: Hindi ko siya sagutin, ma'am, kasi gusto ko patawag niya muna ko. Tapos ilatag niya ng mabuti para maayos ko rin masagot yung kanyang mga akusasyon. Tulad nung grasyoso affidavit, may affidavit na pwede nating sagutin. Yung sa press conference niya, ang masasabi ko lang ay hindi makatotohanan yung kanyang sinasabi.
7: Next question. Ano pong masasabi niyo po tungkol sa sinabi ng Pangulo sa paghahanda sa Super El Nino na maghanda daw ng mga palde yung pangapin?
6: Opo, nasabi ko na kahapon no, na wala naman tayong aasahan sa Pangulo natin. Alam naman na natin yun. Hindi na rin ako magko-comment diyan. Ang gagawin lang po ng Office of the Vice President at ngayon ay hinahanda nila no, yung pagpapaintindi sa mga tao. Ano ba yung El Nino at kung ano yung mga pwedeng gawin ng mga...
0: Ah, there you are, no? Si Vice President Sara Duterte. Medyo malawig-lawig ini mga kasama. Damo ang mga isyo, dire daw liter part na pamangkot ang party's impeachment kag na pamangkot kung ma-resign siya o kung hindi. Siyempre, ang sabat niya, hindi, mga kasama.
1: RNN, palabra di honor.
0: Naging takol niya ni party sa obras ng gobyerno bala sa balde, no? Although ati si Marcos sabi, hindi man kisrot. Hindi man kabalo, bala mag-connect sa iyang ginahambalas, pumuluyo, bala mga kasama. Tigod-tigin obrahan siya karon sa narrative sa mga pro-Duterte nga, oh, amon yung obrahon sa gobyerno, bakal ka mo balde para sa El Nino, no? Tigod-tig, kaya mo mala na yung maintindihan sa kalabanan ng mga butante, kag mga pumuluyo, no? Pinakasimpleng narrative mga kasama, tigot-tig, damo, nag-re-react nga ba? Oh, grabe man, oh, baklaya, bakal lang ta balde. Although ang ginapunto tanina ni Marcos, no, nga mag-preparar kita para sa El Nino, mag-support ka mo sang tubig, no? Mag-inot sa paggamit sang tubig, kag mag-support gid, no? Mag-support gid nga kung may mga tangke ka mo da, dapat punoon ninyo permina, no? Ang tangke ninyo. Kung may mga drum ka mo da, panudlan ninyo na sang tubig. Kung gaulan bala, saludo ninyo, supto ninyo ang tubig. Tigalin si Marcos kay hindi man kay isrot. Hindi man kabalo mag-explicar blas pumuloyo, no? Dugangan pa sang ang-ang-ang-ang niya. Tigod-tig ini mo siya karadlawan. O, tigod-tig mo na karoon ang sagad ka, Sherman, sa mga netizen, nga ti, hawot-hawot man ang utok. Kagdugang pa, makaduterte, ti dugang pigar nila mga kasama kagpital kay Marcos eh. Nga mula na masarangan sang utok ni Marcos, no? Para mabatuhan tang El Nino, bakal sang balde. Tiyan mo nang kadamo sa mga nagapatrending, sila nga sold out ang balde, subong. Kay hindi ka balo mag-explicar si Marcos. No? Hindi siya ka balo mag-explicar sa pumuluyo nga gusto niya man tani panubuo ng diskusyon para maintindihan sa mga masa sang mga wala kay eskwela, no? Kagtawgon ta naman lang, to be frank and candid about it, hindi lang ka mo ma-insulto sang mga mango. Para maintindihan sang mga mango, ginpanubo niyang i-discussion, mga kasama, kahit siyempre kung magsiling siya na nga, kung nahay faluting words na ang gamito niya karon kung paano makumbat ang El Nino, hindi na maintindihan sa tao. So ginpanubo niya, galing, hindi man siya kabalugin mag-expound, no? Tigunti, trending balde. Ang bal ni Attorney Claire Castro, dapat tatagan na sila sang isa kabalde nga utok.
1: RNN, palabra di honor.
0: Pero mungkin man na dapat ang himuon naton, magpreparar na kita, no? Magkinot kita sa pagamit sang kuryente. Although ati dapat everyday yung ginahimo tana. Hindi na kinanglan kita yung reminder yung tiyo, matigilinit naman. May El Nino, kinot kita tubig, supot kita tubig. Ay, yung deposit naman in the backbone, silingon. Kunting ulula niya galing, gawastag lang kamo tubig. Galasar lang kamo sang tubig. Ano nga klase kamo ka mga pumuloyo kag mga tawo? But silingon iya kon wala il ninyo pag gusto lang kamo gamit kuryente. Ang sugada bisan way isang tawo da. Halaga si igalan da gyapon. Ang aircon nyo bisan way tawo gay nandar. Ang electric fan bisan way tawo gay nandar. Amo kamo na iagli maggawe? Amo na natudlo nyo sa kabataan nyo? No? Ang gripo bisan gatinubo da. No? Pabayan lang, ginatulok lang. Ang ano tawagan ni istangke sa CR na, no? Kung daw suru social ka mo may tangke ang inyong kwan nga si ang toilet bowl bla, no? Gaway ka nagakandos-kandos kabo. Kag i-flush, no? Ibisan may leakage na, ginapabayan lang. Amo na kamo maggawi. So bisan may El Nino kun wala, may gobyerno kun wala. Dapat yaga kinot kita tubig. Kag dapat yaga pundo kita sa tubig. Dapat yaga pananom kita kahoy. Wala kita gosik kuryente, wala kita gosik tubig, no? Gakinot kita, mga kasama, gapananom kita kahoy, no? Ginapreserve ta ang mga kahoy na ang rainwater ginaharvest naton, no? Ginasalod, bot sila mong ginasalod bala. Amo na bot hamalo ni Marcos nga subong kay may ulan-ulan pa, saludan yung ulan, no? Kung mayara kamo sang pwede mataguan or masuptan sina, isulod nyo da. Kung may drum kamo, ang baldi actually gamay lang na, pangpaligo lang na, no? Galing ginimo ang narrative sa mga mango para pagwaon si Marcos nga dugang pagid kabaghat. Oh. Pero ang bot yun na hambalon, magsupot kita sa tubig, no? Preparar sa El Nino na kay base maglawig ang tigilinit, ang mga bubon mahubsan, na amo na taning gin-explicar niya, wala niya gin-explicar, no? Kay overheat man utok, man amo nang gusto niya presidente. Kay unitem, unitem. Nahambalan niya, hindi na kay srot. Si okay lang ang uneducated, basta well managed.
8: Palabra di honor.
0: Di ba? So dapat ang ulan eh, ginaharvest na ito, nene, ginasalod nyo, no? Ginasupot para bisan pamunyag lang sa tanom da or pangbasya ninyo sa CR. Pwede man actually kung masilyuhan ninyo, pwede na mapaligo kag malamig ang tubig ulan. Di ba? Why ka may gasalod ulan ha? Bago lang ka mo kabating ang ulan, dapat ginasalod?
8: Palabra di honor.
0: Deposit ama ni in the bank ang mga tao ini amo ning no wonder ang aton nga pungsod sa turug ban puluton kay kadamo mga mango.
8: Palabra di honor.
0: Parang baha hindi magbinaha kita kung ginasalod ang ulan, ma-minimize ang baha especially diri sa aton sa syudado ang mga atop naton mga sin perti kay init. Oh. Hindi bala? Ay sus basic na kayo sa aton. Karon ginhambalan kita sang presidente nga daw hindi man kaisrot, no? Hindi kabalo mag-explicar sang maayo sa tawo, no? Manti manggaranan. Why ka kumos lutak? Di ba? Why ka standby sa kalye? Tiyan mo na, hindi siya kabalo mag-explicar mga kasama. That's why ginhimo siya nga karadlawan karon ang iya ang iyang message sa balde-balde para sa El Nino.
8: Yung deposit na money na bank tutod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: San bahay kay Rajuman mon kapalihan gindulong kagin boy lugan ini gabahin sa ato pala tuntunan mga kasama sang super fiber. Ang pinakaibiktibo sini nga panilo sa atong kolon pangontra sa problema sa constipation agon mamligan na atong kolon kontra sa balatian nga cancer. Super fiber ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhi agon hindi magtinera mahigko sa atong kolon nga isa sa mga rason sa pagnubo sa atong immune system kag pagtugas ang balatian sa atong nga lawas. Tiloy ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber. The fast ating colon cleansing product, epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Kag sumong man, Nan's Liniment Oil, ang number one nga balanyo sa bilog ng Panay Island, kag Guimaras. Pinakapuro, kag pinakaepektibo, panghapla serbal, Nan's Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palaman all, palanagin sa kalawasan, ipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man nga panghapla sa mga nagaubo, palanagin sa liog, naundan ng mga bali, nagasuram nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pila si Eni Patugunon, punta ton patuloy lang sang nansle

0: Ano, Henry, sa ang Lapas Nacional High School, no, again, patigayunan no, kon, again, nahiwatan sa siling pilot no, sa International Day for Disaster Risk Reduction, subong iyang adlaw, no, kon kaina sa aga, Oktubre 13, no, kung sa ding, mismo si OCD 6 Regional Director, Raul Hernandez, no, kag ang bilog na OCD, ang nagpatulong dara mismo sa may area iya sa Lapas National High School para sa sining nasambit iyang aktibidad. Kay ang Lapas National High School, isa ili sila sa mga burituan nga sa nagigad-gatuig, nagtinguha na baka sulod, no? Or naghatag sa ila sining entry, sa ila sining portfolio para sa gawad kalasag. Nakitaan sang OCD 6 ang interes sining burutuan gani nuyag nila nga mapabastog ini kay ti sa sining nga mga tinuong ang papel sang eskulahan tapak kadako no ilabi na sa mga estudyante kag sa mga kinikanan man rajuman na Henry na maibukar sa disaster preparedness kay makadamo nakita subong sa mga ginaatubang na mga kalamidad. Yari bala ang kabahin sang pagpahayag ni OCD 6 Director Raul Hernandez kung nga ang napilihan nila ining Lapas National High School.
1: Yeah, kasi nung ano na, nagkaroon tayo ng gawad kalasag last year, sumali ho itong Lapas National High School. So nakita natin na itong school, no, ay merong ano na, meron na silang idea and meron ano sa ano no may ano na sila no may you already have this interest no dito tungkol dito sa DRRM kaya nga para matanong pa to further strengthen yung kanilang ano no at ma-encourage pa sila lalo mga kabataan natin pinili namin na ito yung magiging ano natin no pilot site dito sa ano sa IDDRR yung International Day for Disaster Risk Reduction. Ang binibigyan din ho natin dito no yung kahandaan ng ating pamilya na ang preparedness no ang kahandaan ay nagsisimula sa kanya-kanyang pamilya no at itong kahandaan na ito dinadala ho natin sa paaralan para maging ano po no kasi nung pinakaano po natin eh building block no para maging ano yung ating ano maging for a safer and disaster ready community. So, yun po yung ating ano, na sa pamilya pa lang, nakahanda na sila sa anumang sakuna na pwedeng dumaan sa kanilang lugar.
0: Yeah, kasi sa pagpayag, Sir Juman Henry, ni Director Raul Hernandez sa OCD 6, no? Para naman sa school principal sa Lapas National High School, dako na bagay nga nakahanda ang ilang sining estudyante kag nakahibalo kung ano ang ilang sining noon sa tiyon iya nga may yara sang kalamidad resuman Henry no? Okay sa subong
2: ang so dapat may internalize na sa kabataan kag sa mga teachers base sa pila kadlaw bala masiling naman sila amo na galing himuon kung may kalamidad no pareha si bala sa balde resuman mon kadamo sang mga mango.
0: Actually ang Lapas National High School nag-create ini sila sang ilang disaster risk reduction management diyan no amo ning rason kun nga nagpasa ini sila sang portfolio sa nagligad ka tuwi para nga makapasimbahin sa gawad kalasag no kag sa sini nga tuig ambal ni Sir Salvador Bizares or ni Dr. Bizares nga nagpasa na sila sang portfolio nila liwat no para nga magpakigbahin pagpasakop sa gawad kalasag subong iyang atuig sa Juman na Henry. Yari ba lang kapahin naman sa pagpayag sa school principal sa Lapas National High School, si Dr. Salvador Bizares.
3: Actually, ang amon nga advisor sa amon DRM nag-connect sa ano, OCD para nga at least sa isili nila, ginaano kung pwede makaano sila din mo maka-host. Kami ma-host bala sining opening program or sa preparedness and sa safety sa kanyang. So, ang amon nga DRM in-organize, yan na bala ko pa sila nga i-organize nyo. Kung okay ka mo, i-patunan ta. Pero okay sila. So that's why, muna, subong diri sa iskulahan ng opening.
4: na-mention kayo ng RD, sir, nga nag-participate ka mo sa Galang Kalasan?
3: Oo, nag-intra kami, nangamon kabataan.

0: Amon, nag-submit na kami. So buong year, nag-submit kami sa Amon na portfolio. Okay. Eh, may no contest na sa Kabilugan. I don't know, the region wide or...
1: Yes.
0: Oh, isabit kami ito.
1: Ano ba importante ini para sa inyo na may mga supong sinabi?
0: Oh, sa ati importante, hindi nga kayo sa ato ni Rani, sitwasyon subong kadamo sa mga disaster nga nag-amot, no? May linog, may fire, may ulan, no? Bagyo. Kasi sa ato, sa sulang, dati, baha pa nyo rin. So, kinanglan. Ang mga bata naman, at least, prepare bala sila, no? Ini nga mga disaster, no? So nag-prepare kami, nag-kwari sila sa drills sila, nag-practice sila sa mga drills, fire drill, electric drill, ang kaibang mga drill pag yun.
2: Dapat ang mga na trainingon mga kabataan kag ipa-insindigid si ilan o makotolyad kay insindihan nyo, basi galapos lang sa mga talinga nyo, kung kisa kinahanglan mo sa mo nga tao, rajman mon.
1: Yes, so actually
2: tapos may ara nga kung maglinog bala ginahambalan sa mga drill, sa mga training, kalma, no? May ara igyapon mas ningit. Ayun di po si kamani in the back. So bisan ang iba nga way nga katarantar bala, matarantar na lang.
1: Yes. Oh, domino effect sa iban. Kamanti.
2: Kung may sunog man, sa bahilo nga ginapakalmahan yung magsunog, tawag sang bumbero, hala magsagad ka, pinismok siya. Uy, tawagin yung tong bumbero! Bumbero, bumbero! Pero nga pinismok lang siya.
1: Hindi sila pwede ka bulig sa sunog kay Mantig Kakapot.
2: Oh, masiglay. Ay, ano ganito daw din to sa antiki to na disgrasya siya. Disgrasya. Siya tawag ka mo, polis! No? Siya hindi ko habi ka tawag kay ka Facebook live ko! Ikita mga pagkatampuhaw.
1: Amo nang dapat ang diman, hindi maning rason kung nga nga ang OCD 6 man, no?
2: Dapat waswas ang OCD, sina, no? Kay kadamo sa mga mango nga dapat idukaron, Rajman Mon.
1: Oo, kay kadamo. Kadamo ang kita sa kinanglanon, iya nga ay paydalom sa pagtuon, Rajman Henry. Kaya manti sa subong sining mga nagapasulod kita sa mga kalamidad, no? Nabinagit subong kapalapit na, no? Matamat ang Super El Nino, kinanglan man ang public awareness, sini ko na nung dapat nga himuon. Ang rason man kung nga ang gobyerno talaga mando man sa pag tipo na sa tubig sila sin nga balay yung mga bandi.
2: Wait, sa may mahimo kita ma-adjust kay balan mo ubirhit utok sa aton yung mga pulungko sa gobyerno. Kaya dapat na dugay na nagpang-ubras ang dam, kadamo-damo sa mga suba naton dire, wagin panghimuan sang dam, pareha sining sa ano nang ganing ginahalinan sang dira sa Daha Masina, Tigom River, no? Butangan mo na to sang dam sa duha bilog sa babaw to. Sugid lang hindi maghinuganas tubig sina, no? Galing tiway man nag-invest sa aton gobyerno da, no? Amula ning dama na himo ta subong diri sa Panayo ang Lawor. Tikulang pay na, no? Dira sa babaw sang Lambunaw da may suba man ada, no? Pwede man mahimuan dam na da sa Haniway, no? Sa Maasin, ay suso. Wisan tiguro gagmay lang adam kung may impounding kita. Kunti sa tiyon sang tigilinit parehas niyo, may tubig kita sa irigasyon ta, may tubig kita para sa mga pumuluyo naton yung mainom, Rajman Mon. Kunti nila sa agad ka, Kwan, ka Huro Hambal si Marcos nga hindi man kadala utok niya, nga magbakal sang balde. Kaya ni guru ka bit-bit balde ng tarso niya.
1: Kaya malingatad niya.
2: Kunti kadlawan siya sang tawo.
1: Ang huling masadya sa buong sa ito, sining sitwasyon sa mga pungso sa Pilipinas, Rajman Henry, no? So, nagkalaom ang OCD 6 na hindi kasispilahan, kundi marikasin sa mga kuluyan man, Rajman Henry, no? Ining pag palakulas ang isipalukya sa disaster preparedness, umpisa sa eskwilahan, Rajman Henry.
2: Sige.
1: Aba naman tulad ito ng information para sa pagpangalagad sa programa Palawan ko natin, Honor. Kasama mo sa DYRI, Aramel Hinilo, Rajman Mon, Yales Kapalian, Tatakarin.
3: RML, Palabra, ni Honor.
2: Inanglan sulit-sulito na sa kabataan ang mga disaster preparation, no? Kaya hindi tamalikawan yung mga disaster, mga bagyo, mga linog, mga sunog, no? Mga drought. Hindi tamalikawan, mga kasama. Ato bangon, tingin na sa kabuhi na ton. parehas man sa kabuhi naton bala, pagpangabuhi ta personal bala, nga madamo man sa mga pagtilaw, may mga papatay nga mga himata naton, tapos maghirinibi kita. Tiyo, sa kasubo, ina mga kasama parts ang grieving, no? Pero ti, diragid kita makadto tanan-tanan, batuno na nato na, no? Mga kasama, preparahan ta da, i-preparar tang aton ko galingon, ang imo balatsyagon, no? Ang imo nga pinsar. Amo man na sa mga kalamidad, no? Parehas ni mga linog. Hindi man na nato mabalan kung saan umabot ang linog. Tikin ang lan, bakuron ta lang aton nga balay, no? Bakuron ta aton nga balay, mga kasama, kag i-briefing ang mga tao sa balay, ang imo mga pamilya, mga himata, anong obrahon kung may pag-tie-up, madalagan, malumpat, masinggitan. Kalma lang kung may pag-tie-up, kalma lang, no? Panago, kasdalom sa lamisa, nga kahoy, no? Nga bakod, bala nga kahoy, kaya basi ang lamisa, karon nga ginpanaguan mo da, ginsutan mo, plastic. Nahulog karon ang kisame, no? Nagbugsok sa likod mo. Tapos masulon mong nag-earthquake drill si mo. Tiyan, hambal mo sa lamisa, manago! Dapat kahoy nga, kwan, nga lamisa, nga bakod, bala nga kon may mga marusdak, no? Masagang niya, bala, masalo niya, no? Tapos, pag nagtawhay na ang uyog, amo pagpanaog ni mo, kunara ka si Conflor o sa mataas nga building, hindi nga nag-uyog pa, nagdinaralagan ka mo, ka nagtiniklodanay ka mo, ay sus, karamatay ka mo, karuntukaruhulog ka mo sagdan. Amo man si El Nino, oh, hambal ni kasamang Bernas Ochari, yes, ang una pa ako noong mga kabataan niya na nahambalan niya na yung magtipig na sang tubig, magsupot sang tubig, si Kas Laura Sumagaysay, halin ko noong sang una yan, nagatipig sila sang tubig, no? Kay Marayo ang bubon, hinugas ka pinggan, ginasupot, pangbasya sa CR, kagbunyag sa tanom. O, amo na. Mga kasama, ang sahi isang pagtipig. Man, hindi mo mainsindihan ang kamalahalon sang tubig kung hindi ikaw ang nagasagob. Di parehas na kung layo ang bubon, ma-presyar ni mo ang tubig. Nga kinanglan ang galing tubig, no? Kaya awan ka kasagob kay rayo ang bubon. Ikron, mga rugtasan mo kro. Ari-ari STL, no? STL tanay kay si Rajuman Mon nagpanumbalik para sa resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo. Rajuman Mon, kapalihan!
1: Probinsya sang Iloilo. Yari na nga itong sering resulta sang STL subong gabi, October 13, 2023, second row, alas 8 sa gabi. Yari nga itong sering official winning number.
4: Number 1 4 21
1: Naman ingatan sa mga resulta sa mga gabi ng Jiman Henry sa atin sa mga tumalaya sa probinsya sang Iloilo. Atin sa mga drawing head Mr. Jean Martin Pirmo Nalipaw, the operations assistant Jordan Chris Arguelles, the operations specialist Mary Denise Dermal, pagkangatan ng SL representative Mr. Ernesto Baricuatro Jr. Ang gesture po so naton na pagkuna ni Mr. Emil Garga upon sa iya sining mga members Magilita Banyo, Tuare Tari Cortesano, kag Glenn Sunyo. Congratulations sa atong sining na mga winners sa subong nga gabi kag sa wala magdaog padayon sa pagtaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Drug Court sa PCSO kag sa Eagle Roll Gaming Corporation. Radyuman Mon, Iales Kapalian, Tata Carmen.
3: RNN, Palabra di Honor.
2: Salamat gid Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo 1-4-21. Bao daw tiglinit man ang numero ba? Daw El Nino maniwang 1-4-21. 1-4-21. Sigurado ti way kigo kilala namo ni kasamang Karigaba Richard. Sige taya lang gayang inyo taya may party dira sa charity or kawang gawa mga kasama sa mga nagdaog ti. Congratulations.
3: Palabra di Honor.
2: Hambal ni kasamang Rebecca Baranda kon may sunog kuno manago sa CR. No, sala ina kasamang Rebecca Baranda. Kon may sunog, hindi advisable nga magkadto ka sa CR kag manago. Kayang common conception or understanding kon may sunog, kun diyan may tubig safe ikaw, sala ina, no? Madugay na ina nga ginahambal sa mga fire rescue expert kag disaster management authorities, no? nga hindi safe sa CR. Ang pinakamanami nga himuon kung may mga sunog, magwa kagid sa balay, no? Hindi na magbalik kung may mga nalimtan, ka especially kung delikado, no, nga mahulog na abi, sige nang kalayo, mahulog ang mga kisami nga gadaba-daba, hindi na magbalik kung may mga nalimtan, o ay gid ina gina-advise, gina-discourage gid ina. Unless masiguro nimo nga ang balikan mo, ang agyan mo way pagawa kalayo, no? Pero kung may kalayo na, gina-discourage gina sa mga rescue authorities, sa mga disaster management authorities, no, nga hindi ka magbalik kung may sunog. Hindi manago sa CR kung may sunog. The best nga himuon nimo kung may sunog, magwa sa balay or sa building nga nagakasunog as soon as possible, no? Kaya ang conception nga sa CR safe, hindi, no? Ang aso, ang toxic gases naga puron-puron gani na actually dira sa CR kag basi mapuot ikaw kag mapatay ka pada.
3: RMN Palabra di Honor.
2: Amo na mga insindihon nato, hindi ka magsiling kamo. Buti way kami ginhambalan sang gobyerno ini.
3: RMN Palabra di Honor.
2: Insindihon ta na mga kasama parehas sa mga drought, no? Amo na ginahambal tagid pirmi nga mananom kita kahoy. I-minimize ang carbon emission as much as possible. Ang mga salakyan nga pwerte ang aso, bulngon ina, no? Tinguhaan nga mapakayo ina nga hindi siya mag-inaso, no? Akon maglino gambal ni kasamang Rebecca Baranda, hindi man masiling nga safe sa CR. Unless nga ang CR, himo siya sa buhos, no? Buhos siya. Pero ko ng CR, ang wall niya, hardiplex. Hindi man safe, no? Ang pinaka-safe sa CR, hambal sa mga, sa earthquake, sa CR, ang pinaka-safe during linog, na pwestuhan mo, hambal sa Bureau of Fire, kag sa mga earthquake drill authorities, no? Ang sa kilid sang haligi, no, kay buhos ina siya, hindi nagawa marusdak, no, or hindi gani sa mga parte sang building nga buhos bala ang siminto na sa mga pertahan nga may slab na da na do medyo ma kuan kada ma safe kada, no. Ang CR kun buhos ang palibot niya, ti do medyo safe ikaw da, no. Pero kun mga tagas nga building ka, grabe gid ka kusog mga kasama, the best kid nga kuan sina magpanago kagid sa dalom sang lamisa, no, kay hinali, no, kagamo na sa mga tagas nga mga building may ginabutang ginada nga, although mga building naton subong mga modern mga earthquake resistant na ina, no, earthquake proof na, no, nagasaod siya, may mga ruler na ina nga naga deflect, no, sang pag-uyog sang duta, no, sang tremor, no, gina-deflect niya, no. Tapos sa mga tagas ng mga building may mga emergency kits na da, like ang mga ready to eat foods, no, like ang mga biskuit, mga sardinas, parang sa mga worst case scenario, sa pinaka worst, no, nga hinali matrap kamo da sa building, no, na halimbawa na nago kas dalon sa labisa, na trap kamo da, na rustak ang building pahilayo lang, tapos nakubiran ka sang lamisa pero hindi ka nakagwa kay sa kilid sang lamisa may mga nagkalahulog ng mga bagay, so at least may ara ikaw makaon nga makasurvive ka sa pila ka adlaw hasta nga mag-abot ang rescue.
3: RMN Palabra di Honor.
2: Wala mahimuon na to, no? So insindihon ta na mga kasama, hindi nga ginapanugyanan lang kamong maggamit sang balde, magsupot sang tubig, no, ay nagre-react ng mga mango. Ng gobyerno naton, huwag isang may mahimo sa El Nino, pabaklon ka na lang sang balde, amo ng solusyon ni Marcos Balde. Di partly, husto man ang mga nag-criticize, pero lang taon naton, in general perspective, ang gina, ang message sina, nga mag-preparar kita sa El Nino, mag-support kita sang tubig. Galing ang presidente, hindi lang kabalo, mag-convey sang message sa masa, sa pumuluyo, no? Te, amo lang ang mahambal niya mga kasama, guti, karadlawan, no? Pero ang buti niya na hambalon, mag-support kamo sang tubig! Magtipig kamo sa paggamit sang tubig! Kung mag-ulan, saluda ninyo ang tubig, kag istor sa drum sa mga balde sa lagko ng mga container na para pag-abot sang tigilinat kun hinali ko langon manggit kita sang tubig kay waay man kita sang mga dam water impounding dams nga maka-replenish sang aton sini nga mga water supply no may magamit kita nga tubig. Kindulong agin boy lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagasakit pa lang imo sining korason, daw ginakumos ang imo balatsyagon. Nagalapos sa likod ang sakit kag nagaparalaytay sa imo walang abutkon. Kag ang sakit madula lang kun ikaw makapahuway. Ginatawag ini mga kasama nga ang ginapiktoris. Mga kasama, isa ini katemporaryo nga chest pain or sakit sa dughan. Resulta ini sang kulang nga paglatay sang dugo pakadto sa korason kag barado ang ugat tungod sa plaque or fatty deposits nga ginatawag man nga arteriosclerosis. Bangod barado ang ugat, ang angina pectoris pwede nga senyales sang coronary artery disease. Makabulig paayo ang pagsuplemento nga nagapataas ang HDL o kon good cholesterol para matunaw ang bad cholesterol nga kabangdanan sang arteriosclerosis. Ginarekomendar gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mayara ini sang Squalene kag omega 3 fatty acids nga nagapabaskog sang korason. Ang mga pagtuon nagapamatuod nga pag-inom sang Squalene sa 84 kaadlaw nagapasaka sang good cholesterol sa lawas. Ang good cholesterol nagalimpyo sa atong kaugatan para mahapos ang pagdalagan sang dugo kag oxygen pakadto sa korason kag utok. Gani nagahatag proteksyon batok sa heart disease ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang ligan ang imutang ipuson mag-inom sang Dr. Pinoy karon na mga kasama now na mabakal sa Pasig dira sa K&J Drugstore, Herbas Meds Drugstore kag Jime Drugstore. Pagbalik na ato nga tingog hiligay noon kag report ni Radyo Man Regan Arlos no matapos kay Councilor Nene De La Liana mga barangay kapitan naman karon nagreklamo kay Gubtoto sa ginaobra sang iyang department head nga si Mr. Nerio Lohan. 8 minutos nakaligad sa takna ng alas 8 sang gabi.
4: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQ tinyo mo.
5: Mga kasimanwa, subong at iyon sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto, pagpreparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Ikawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang kapiligro sa kabuhit kag kaluwasan.
6: Magpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight kag mga importante nga dokumento.
5: Siguraduhin man ang kaluwasan sang inyo pamilya kag puloy-an. Dumduma ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
6: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sa Philippine Coast Guard.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Narito, dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, upirahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, nung kisipot na ko nung isa. Extension, Vitamin D3. Bali, apat kasap gel, BK. Nung nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka lang ko daw, yaka, buhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilang balay sa mata ko. Takladon.
9: Tingnan, bago nga Life Extension, Vitamin D3.
8: Sigurado, efektivo.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
12: Galubog pala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kung eye strain na. Hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
13: Ako si Ana. Wala taga Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag permisyo sa adlaw-adlaw. Sangga Tumarcos ang Iberi, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
12: Ang Iberi, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kagsa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Iberi Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
14: Iberi for a clear and healthy eyesight.
15: Sunfold Plus Gold.
16: Ako gali si Maya. Pulisis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gig-inom ang Sunfold Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
15: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mabili sa mga butika.
17: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at original.
20: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow.

0: It's Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ay, emerhensya. Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Akon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, madali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Mahigpo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-energy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo?
2: Gasa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
3: DTX 500!
2: Masalika DTX 500!
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: So si Ricky, isa ko kagard, sige kog pulang, buti kog buntag gabi imo, nanglan sa akong nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas, gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C,
5: mabaka nga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na apoy kulog ang damit.
2: Charm, grab, con, pamong pumakablog. Hanggang apoy kulog sa pangor ng charm.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangkong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-un ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
5: Oras sa Liway Aray, RMN na Iloilo, Filipina Standard Time, 16 minutos sa kaligad sa takma, alas 8 sa gabi.
6: RMN, Palabra di Honor.
5: Ay, nang mga infomercial tawag sina, no? Halin sa mga nanon ito ay government agencies sa mga kasama. Pamatian gid ninyo kag i-internalize, no? But silingon nga batsagon nyo gid, no? Ahangpo ninyo sang husto kag sundon, no? Bisan hindi man kamo magkontento sinada, ga disagreement kamo. Di ang mga bagay dira nga iban nga ginadisag-agree kamo, sundan ninyo, no? Para ina sa aton mga kasama, para sa pila kadlaw, hindi na kamo magsagad ka pinangutya-ngutya kag magpang-insulto. Bisan pa nga nabalaan ninyo nga ang ginahambal sang gobyerno naton sa mga opisyal sang gobyerno ta para sa aton. Kaya actually nila kita kinanglan nga i-remind ha, basic na malan sa aton mga kasama nga halungan tang aton sini nga kaugalingon, no? Parehas ni sa El Nino. Ti may palabuton nga tigilinit, anong ubrahon mo? Pati mga bayo na kisa, gina-advise na sa mga DOH ko na anong mga bayo nga suksukunin mo para hindi kagid may initan. Diba? Ginahambal da pirming, dapat ang suksukon mga bayo, mga manipis lang nga bayo, kag mga puti nga bayo, no? Kaya ang mga itom nga bayo, gadugang na init.
6: Kung
5: mga tigra lamig, no? Mga tingulan, tiyan mo na, itom ikaw nga bayo, kay para daw mapaganhagan ang lamig. Pero kung mga mainit ang panahon, no? Mga manipis lang nga bayo ang suksukon, especially mga light colored lang bala, no? Parang hindi ka mainitan na inom ka sa damo ng tubig. Diyan mo nang preparahan ta, mga kasama, no? Ang ginahambal sina da nga balde man ang presidente nato nga ni Silingko, Wike Inchindi. Although nga na ang nahangpan niya lang sina, ang buot niya hambalon sina papreparahon kita. Hindi balde ng inyong kuno na preparahon ng isa ka balde, iya kulang pa na sa paligo. Sa paligo sa umayang balde na iya pamasa pa lang na ulo. Kung diri sa syudad iya, no? Kagay ka mo mga 1990s nga ninit ang kwan sa mga boarding houses, sa mga nag-board, no? Sa mga boarding houses, tag isa lang kabalde, igo na na, no? Isa kabalde, may kwan ka na, may panglaba ka na sang brief mo. Kapaligo ka na, kagkapamunlaw ka pa. No? Pero, mga kasama, kung gusto ninyo makasupot iya, drum, no? Mga, kung may ibakal ka mo mga drum. Kung wala man, pwede ka mo ka-innovate na, mga latabla da, no? Pang sudla ninyo, no? Kung ano da, nga makahimo ka mo sang dako nga tabda para makasupot sa tubig, hindi, bla? No? Sa mga uma-uma naman iya, ti, ubra ka mo da, linaw-linaw sa mga suba.
6: Palabra di Honor.
5: Galing sa uma, iya. Huwag tigilinit mga kasama, especially mga taramdanan. Ah, makot-kot ka lang imububunda, mga tagalumapog, at tubod na mga kasama. Kaya ti, damo siya sang mastor nga tubig, damo, sa dalom, no? Sang taramnan, no? Man, ang taramnan, amo ng best nga manugrifil, no? Sang aton nga groundwater, kaya ti, nagasupot na ang tubig, di ba? Sa taramnan, para madunot ang mga hilamon, di ba? Matapos maraduhon kag latakon na puhuruman nimo para maglutak-lutak gid ginapatubigan mo. Isamtang gatiner ng tubig, gasalupsop na dang iban dito sa dalom, no? Nag-replenish siya sa groundwater. That is why, sa mga taramdanan, kontamna nimo na sa mga pinya, pinya to kay nabasa ko tong write up sa akla no sa may display dire sa Iloilo ding namit nila kuno nga pinyo are di Sandia no magtanom Sandia di ba kutkot ka lang da bubon dire ginakuha ang pang bunyag sa Sandia tapos gay listar dang mga manwet mga manwet mga bugungan no ang manwet kay iya laina ang bugungan nga pwede mo maihaw pwede mo masudan
6: Palabra di Honor.
5: No, mga Ilocano, gakaon sila, pero kitang mailunggo.
6: Palabra di Honor.
5: Sa mga Ilocano, yagi na prito nila na. Lus-lusan mula na isang panit ang bugungan kag pritohon. Iban gani, yagi na pamalhanan. So.
6: Palabra di Honor.
5: Kita mo tubig sa mga taramdanan mga kasama pero ang pinakaproblema sila da, sa tigilinit nga kulangon ng tubig kita nga panggamit sa sulod sang balay no pangpaligo ang dere sa syudad kay sigurado maganinit ang supply sina sa aton nga water district mga kasama.
6: Palabra di Honor.
5: Ang mga ginasuptan sa tubig ina syempre takpan nyo no kun hindi mo na pagtakpan karon kunti mahigko anak karon paano mo pa mapaligo na karon may mga iti na da ka tike may iti ka pispis. Siyempre, takpan mo na. Supto ni mo sa drum. Takpan ni mo da. No? Malugdang bala na siya. Tinami. Pagigyan ni na kay tinlo. Pagin ng sa babaw niya mga kasama. No? Isa pagin na karason niya. Takpan ni mo siya para hindi maitlogan sang lamok.
6: RML. Palabra di Honor.
5: Yari na itong tingog hiligay nun. Upod kay Rajuman. Fea May Otero.
7: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
8: Ining binalaybay ginatiguluhan kun may donot sa ligon. Kun ang isa kakamatis ang madunot, wala na sang dapat nga pahanunot. Gilayon nga kuhaon sa basura isimpon. Agod nga ang pagkadunot hindi namang laton. Amo man ang gobyerno sining ato nasyon. Kun may nagaharing kahakugan sa sulod sa mataas nga lingkuranan, silhigon sang maso nga makagagahom. Ginbutang sang konstitusyon, impeachment nga pulong, matas ang balaod sa mga pulungkuan, silhig sang laye kag sang katarungan. Kay kun ang dunot ginatabunan, ang sistema mangantuos lamang, kun ang sala ginapabayan, republika ang nagahuyang. May nagahambal, ini pamulitika lamang. Apang indi bala mas delikado nga pabayan, mas maayo ang tingog sang imbestigasyon kontra magpabulag-bulag, magpabungol-bungol. Kay ang pungsod nga wala kay isog manukot, pungsod nga napunan sang kahadlok. Kay ang paghipos amo ang abono, sang nagalambo nga pang-abuso. Kag kita, hindi lamang manugbantay, kundi manunubli sang pag-umwad kagasulhay. Gani, mas maayo ang mainit nga diskurso kontra sa konsensya nga binuro. Kun may dunot limpyuhan, kun may sala pasabton, agud ang republikan naton, hindi mangin baho sang kahapon. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginoong James Rufino Sariaco sa Malangabang Conception, Iloilo, katapo sa Sumakwalan, Iloilo Incorporated. Kag ining binalaybay, ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagatukar naman bala ang imo mga arthritis? Kung may arthritis kita, ginaatake sini ang tissue sa aton lawas nga makatugas ang pagmalas ang lubricant nga gadanlog sa aton mga joints o kon buko-buko. Kabangdanan, tuman nga kasakit kon ihulag. Kabalo-bala ka mo nga ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mayaras ang vitamin A kag vitamin D3 nga nagabulig pabakod sang aton mga tulaan kag ugat. Ginapadamol man sa Dr. Pinoy ang aton ligaments sa aton joints kag ginapadanlog sini ang aton mga luta-lutahan para hindi masakit magiho. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mayara man sa omega-3 fatty acids nga sunod sa pagtuon may dako nga alibyo sa arthritis. Ano pang ginahulat mo abyan? Hindi na magsagay agwanta. Kadto na sa malapit nga butika, bakla na ang Dr. Pinoy Squalene para matilawan kag mapamatud-an. Kaysa sakit nga arthritis, ang Dr. Pinoy walang mintis. Mabakal ini sa butika Kaya Evs Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang nga ihibalo, mag-contact sa numero nga 0948-587-6329.
9: RMN Palabra di Honor.
5: Salamat Gid, Rajuman na Fiyami Otero sa aton nga tingog hiligay nun. Gendolong kaginboy lugar naman ini nga bahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sa nga kubuta kagapay sa mga nguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo. Pagpasalamat ini sa dedikasyon kag pagpangabudlay sa aton mga farmers sa pagpanguma bisan sino magbakal sa kubuta equipment o kung genuine spare parts magakuha sa raffle coupon. Mas dako ang ginbakal nga amount, mas madamo sini nga ticket kag dako ang chance nga magdaog. I-drop ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri or outlets antes ang December 5, 2026, 2 p.m. ang draw, pati kayunon sa December 5, 2026, 3 p.m. sa INA Farmers Learning Site, Barutak, Noibo, Iloilo. Ang mga premyo ang nagahulat, traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engines, oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, tawagin lamang ang cellphone number 0999-995-1567. Basta kinaray ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
9: RMN Palabra di Honor.
5: Naka-standby si Radyo Manregan Arlos mga kasama, no? Matapos ni Councilor Nini de la Liana, ang mga kapitan naman karon sa pagpanguna ni Kapitan Irineo Ong ang nagreklamo kay Gubtuto sa akto sang iya department head nga si Mr. Neryo Luhan daw abdo kuno sa kapait hambal ni Kap Irineo. Rajuman Regan Arlo
9: DYRI Rajuman report.
10: Kasubong sang isa ka dalitan kag makahililo nga akto ang ginaubra nga papangatake ni Mr. Neryo Luhan gamit ang social media, agud-gubon ang pamunuan sa Iloilo City Government, ilabi na ang administrasyon ni Mayor Raisa Trenias. Ginpahayag Manila sa sulat nga ginpadala sa Liga ng mga Barangay, Iloilo Chapter, sa pagpamuno ni Punong Barangay, Liga President Maria Irene Ong Rajuman Henry. Nga nagpalabot sila sang reklamo o sang sulat kay Governor Toto Defensor sa ginaubra ni Mr. Neryo Luhan sa Iloilo City Government. Sa nasambit sini nga mga sulat o sa nasambit sini nga sulat gin lay down sang mga punong barangay kay ginpirmahan ini sang 6-7 ka mga district Liga President sa siyudad sang Iloilo, sa Banwa o sa bahin sang Arevalo District. Ginpirmahan ini ni Punong Barangay Rico Francis Acap, District sang City Proper, ang ilang District President, si Punong Barangay Maduna Martin, Haro District, si Punong Barangay Rodel Mamon, sa Lapas District, si Punong Barangay Robian Yang Hiangga, sa Mandurriao District, si Punong Barangay Ariel Mirar, sa Molo District, si Punong Barangay Lee Kim Singh. Ang wide rin magpirma ang iya sang Lapus District nga si Punong Barangay Arnel Asturias. why na to mabalaan kung nga why nag-file 3 or why nag-firma si punong barangay Asturias sa Rajuman Henry, pero klaro diri sa sulat nga ginpirmahan sa
5: hindi bali kwan eh overwhelming majority staran nga mga EBC president ni sila,
10: EBC
5: no?
10: President.
5: Kaya
10: EBC
5: ang official ni ang mga district ni nga mga asosasyon sang barangay kapitan mo. So bali daw private na iyang asosasyon ang ila. Ang bilog iya nga syudad, Liga.
10: Liga, Liga. Rajuman Henry. So nagkuhanan ni sila, nagpabakod pagid sang stand sang Liga President nga ti gintirmahan gid iya ni Liga President Maria Irene Ong ang nasambit sini nga sulat. Isa sa mga bagay diri nga gin tumod ni ng liga sang liga sa mga liga ng mga barangay Iloilo chapter sa ila siri sulat Rajuman Henry, and i-quote ko diri no ang iya sini nga gin hambal, with this in mind we are conveying with a heavy heart our consternation regarding the bitter hostility being displayed by Mr. Jose Neryuluhan bilang head sang Public Information Office of Iloilo Provincial Government toward our Iloilo City Government and beloved City Mayor Honorable Raisa Trenias, sa iya sininga series sang Facebook post siling sang aton sining mga kapitanes nga ilagin detalye nga maayo man ang relasyon sang City Government kag Iloilo Provincial Government pakadto sa kauswagan Rajuman Henry apang mabugat sa ila sa ring balatsagon bilang mga punong barangay nga makita nila nga ginaguba ni Mr. Luhan ang sudad wala sa payan nga inisya ang isaman kay empleyado sang gobyerno kagakapot sa mataas sining katungdanan sa Iloilo Provincial Government bilang department head ginsaysay pagid nila diri sa ila sining sulat Rajuman Henry nga siling niya bisan personal nga Facebook account ni Mr. Luhan iniya ginapost ang ining mga atake sa social media, pero hindi niya manigar nga ginadala niya ang pangalan sang Kapitulyo bilang isa ka empleyado kag ang iya nga serye sang asud-asud nga pagpakamalaot malisyoso kag below the belt nga character assassination ang makaguba sa sudad sang Iloilo. So ginapalabot nila sa kay Governor Tutu Defensor nga kung pwede mapauntak si Mr. Luhan sa iya sininga ginaobra. And i-quote ko Rajuman Henry ang part sang ila sininga sulat, it cannot be avoided that the venomous attacks, ti ang venomous attacks di ba makahililo
5: ano gani na ang dalit no,
10: dalit dalitan mga may dalit sila nga, it cannot be avoided that the venomous attacks of Mr. Luhan has dragged the whole capital with it and leave a vile taste in the mouth on our part. Meaning to say, ang abal nila Rajuman Henry, sila nga ti nagakadrag ang pangalan sang bilog sila nga Kapitulyo Provincial kag nagabilin ini sang mapait nga daw kasubong sang ang bile, di ba, ano ganing bile, abdo, di ba? Nagabilin isang kapait kasubong sang abdo sa amuntag sa sinika mga baba. Amuni ang part sang sulat nga ginpirmahan sang Liga ng mga Barangay sa pagpanguna ni Liga ng mga Barangay President Maria Irene Ong. Sa sininga punto, Rajuman Henry, actually ang sulat nila na-receive pa sang na-receive sa Iloilo Provincial Government sang October 5. Pero bago lang ini na bukaran kay tama man ka busy ang aton nga gobernador, bago lang ini na nakita or natalupangdan nga
5: or bago lang goro yagin pa balo sa inyo sa Capitol Press Corps.
10: Daw actually sa tutud lang wala pa kuno gani ni mabasa gid ni Gov kay naka
5: tago-tago na. Galing hindi nagid mapunggan ano na subong 13 sobra na isa ka semana may nagtago sina dapat ang imo headline sini sulat reklamo ni sa mga barangay kapitan sa syudad may nagtago.
10: Natuhon ko no sa medyo busy Rajuman Henry ti kagina na bukaran ini and basi kun basi buas pa ni Governor Toto Defensor mabato nini. Pero in connection sa atong sringa balita regarding sa kay Mr. Neriluhan, pinirmahan naman ni Gov ang iya sininga gin tukod nga executive order nagobra si Governor sa pagi sa legal office sang isa sinika executive order nga kun sa diin naga-create Rajuman Henry sang fact-finding committee nga mo ang mag-investigar kay Mr. Neriluhan. So kay Attorney Dennis Ventilacion, may tatlo na ka-lawyer nga magkakapot sang siling nasambit siling fact-finding investigation. Duha lang ang matabo diri Rajuman Henry. Pag napirmahan na ni Governor, magpatigayo na sang investigasyon ang tatlo sinig abogado. Ang recommendation nila, number one, either i-dismiss nila ang kaso against kay Mr. Neriluhan sa rason nga ti base kung insufficient ang evidence. Or number two, i-recommend nila nga pasakaan sang formal charge si Mr. Luhan kag pasakaan sang kaso administratibo. Kag kung mapirmahan nila sang Governor, Dira Rajuman Henry, ipataw sa imo, pending sang imo siring kaso administrative, base kung isuspend.
5: Why na mga abogado, na hadlock na kay Neriluhan ng mga abogado ka na Rajuman Regan. Di nga, jis nga ma meter-meter na mga abogado, na kay sila naman na imu-imuan kay istorya ni Ruhan. Ubra-ubrahan na sila video, kay isa lang video. Ubrahan sila ni Nerio Corocantas video. Basi nag-iririhe na ng mga abogado da ni Gob.
10: Posible man ina Rajuman Henry, may nabatian ako kagina, may nabatuan ako kagina.
5: Kadlok na sila da, hindi na sila magtandog daway na padulungan ng committee na ni Gob Rajuman Regan.
10: Sige lang, ang importante nga gambal sila subong may aras sa investigation, pero party pala sige mention mo nga ubrahan sang video. May nabatian ako Rajuman Henry nga ang next kuno nga base mo brand sang video si councilor o si punong barangay Irene Ong. Tilang taon ta kung may post ini subong or karon sa Buasaga.
5: Laban-laban eh. Abot na nasang kwan. Kag mag-umpisa ng investigasyon, ang mga abogado na sa Capitol da ang investigar na. Ay mga palabtik-labtik na kag may video na laban. Tinginali, mapost na sila kag mapanghingadlan basi nag-iririhe na sa ila brief ng mga abogado.
10: Natawag ka kung mapaihi ni Mr. Luhan ang mga abogado Rajuman Henry kay subong ang hambal sa ngator sa ringa Provincial Legal Office depende sa mangin sabat sang complainant kay kuhaan sila sang affidavit nila ang mga nagreklamo.
5: Uy, gadipinsa na gani si Neriluhan subong sa kuhaan niya gani, uy.
10: Di, wala pa gani. Wala pa ang...
5: Hindi gani, gani, gani, gani kasarang ng mga abogado nga nasa Inglisanay kay Neriluhan.
10: Lantawon ta, Rajuman Henry.
5: Ano gani itong pustanay ta? Di, pila na kasi ba na nag-igad? Uy, pagyapon na mo palang katukod sang fact-finding team?
10: Siyempre, uy, managin na ang importante, magiging natukod, magiging tukod.
5: Matunaw na tong happy cup mo?
10: May ganilang killing me softly bala, may ara pa, wala pa man matapos ang bulan sang October.
5: Pero uy na, nahikay ko na sa mga abogado na, no? Mga abogado da sa...
10: Di tayo man na Rajuman Henry ang mabatian nila nga nahikay ka sa ila.
5: Oo, kay iririhe na. Hadlock na sila da maghimo sa nga act nga... Ano ganing tawag sina? Nga adverse, no? Adverse towards kay Mr. Luhan Rajuman Regan. Hadlock na sila da kay may nabalanas ni Rio Luhan da sa mga racket nila.
10: Mabalaan tayo na Rajuman Henry kay kapamati na sila guro subong ang mga lawyer.
5: Ano ganing nga ginahungod-hungod na para batian nila? Hadlo na sila da, especially ba siyang gin-member da ni Gob may kware?
10: Damo man na lawyer sa Kapitulyo, gagang iban Rajuman Henry, mga bago nga mga lawyers. Wala dira iya sa legal office naka...
5: Pag-away experience na sa mga litigation. Kagaway pa maanad na sa Badilanay. Basi isa palang kapos ni Nerio da sa gasot-saot sila da. Wow na sila Rajuman Regan.
10: si mabalaan ka man inagyapon. Mabalaan ka man inagyapon kung kung sinong mga post kiti ginabantayan man na subong ang mga post ni Mr. Luhan.
11: Bakbak na to si Luhan to daw kwa na to daw jurisprudence na tong ialitan niya to sa post niyo.
10: Galing kay Juan Managamater ang post ni mo, ang investigasyon niya, iway niya sa post mo. Bisan i-post mo pa na niya, pero ginakuha din ang affidavit.
11: Dr. Lee, may punto ang rason niya sa free speech? Masarangan na yan sa mga abogado das provincial legal office ang free speech? Ano i-counter nila da? Kumalo sila mag-counter da?
10: Rajuman Henry, ang free speech nga na, gin-justify naman na ni Mr. Luhan sa kaso niya nga libel, tinasaka man.
11: Tisaka ba lang, pero ay pa man conviction.
10: Pero si, kung mag-saka gani, at least, may, at kung mag-saka na, meaning may nakitaan sang certainty of conviction. Muna na subong ang bala sa mga piskal. Anyway, Ari,
11: kabalo ka na mag-kabalo-balo ka na mag-kwan your honor, ah. Mag-argue your honor. Ah. Doon nakalantaw ka kay Attorney Sheila Season.
10: Pabatihan, tanay bala si Attorney Dines Ventilacion. Sang ma-interview sang Capitol Press ko.
12: May ano may draft na sang executive order na creating a fact-finding committee. Ato na to sa opisina sa gobernador. Ang kahulat na lang kita sang approval kagay endorse sa aton di. And kung may endorse na endorse sa aton, we will request the chairperson of the fact-finding committee na matumbi na sila. Para makaumpisa na sila sa fact-finding investigation.
13: Anong naming role din sa fact-finding committee na attorney?
12: Ma-elicit na sila sa facts and circumstances regarding the complaint and regarding the answer ni Mr. Luhan. And then they will make a report and recommendation sa gobernador o sa disciplining authority para na kung ano ang parahimuon moving forward. So, ang usual recommendation is either, number one, dismiss the case. Wala siya sufficient ng ebidensya na i-formal charge si Mr. Luhan. Or, kung may sufficient ng ebidensya na ma-elicit sa fact-finding investigation, i-gapan siya, i-file siya sa formal charge sa gobernador and then create na sa investigating committee.
10: Ang portion lang sa pagbahayag mga importante nga mga punto ni Attorney Dines Ventilacion. Mumalang na Rajuman Henry, kung after sang investigation, may recommendation, duha man lang ang rekomendasyon. Una, ma-recommend sila kung wala sang babaskong ebidensya, bato kay Luhan, matik na i-dismiss na. Pero pag mag-recommend ang fact-finding, ina ang pag-asabton ni Mr. Luhan, kay ang pagkabalo ko Rajuman Henry pag pailan ka na sang formal charge pending sang imosining nga pag sabat automatic ina gina either i-suspend ikaw i-floating ikaw or tiko ma worst scenario ma-dismiss ka o tinipindi ina may due process man gani
11: daw ay ko kwan daw ay ko daw hindi ko kumbinsido Rajuman Henry ka come up sila sang maayo nga kwan matyag ko hindi kasarang ang abogado das provincial legal office hindi sila makakam up sang bagod nga ebidensya kay kag argument sa kailuhan nga ti dapat kasuhan si Luhan laban-laban why ni ma-dismiss ni Rajuman Henry rekomendasyon nila dismissal
10: Imo, pilatong aton nga pustana iliga sa Happy Cup kag sang Diljan Wapulaw.
11: Gusto ka lang name your price.
10: Okay na ko to, basta may Diljan Wapulaw kung chocolate with banana kag dayon.
11: Ano ganitong kwanta? Ano ganitong aton nga pustana ay kon makasuhan si Luhan, no?
10: Oh, umaigo siya.
11: No?
10: May bayad ka sa akin. Bayaran mo ko sang Diljan Wapulaw.
11: Di kon wai, abe, eh, pakanon mo ko kay Paribibot, eh, no?
10: Pwede. Doon kasab ko talaga. Si Parinik Pinasalis to sa Domingo to.
11: Domingo, ulit mo. Bukas ng Nick's Chicken, inasal nga 24 hours.
10: Sarumbang? Nami to.
11: Start sa aton nga pustanay kay Parinik kita makaon.
10: Kay Parinik kita.
11: Kon
5: Mapierde ako. Mabayad ko sa imo sang Happy Cup card Belgian Waffle.
10: Belgian Waffle.
5: Pero kung magdaog ako, pagagahan mo ko sa Bibot and Milas.
10: Deal. Wala problema.
5: Pero hindi mo pagpalibre kay pare Bibot. Da joke lang.
10: Nantaon ta. Hindi na dili ni guru maglawig gid Rajuan Henry. Basi 1 week
5: Aba.
10: Oh, hindi na gid maglawig.
5: Machago guru asta paniya sa dinagya guru yo. May dinagya lang guru yan eh, paniya matapos ang investigasyon ni. Ibilala ni katuig na amo ni nagakatabo ay man sa may nila. Dati so ay nagsigi.
10: Sige lang bala, kay balan mo, basta may damo gani sa nagareklamo. Gabog at ginagareklamo ra Juan Henry. Primero daw medyo wala pa to, pero tikun daw damo na ginagareklamo. Nagalain naman ang nature yun sila.
5: Buti ang rason ni Mr. Luhan, may punto mo, free speech. Kumunuyo ko ya sang Pilipinas, gabayad ko ya sang tax.
10: Sakto man ha.
5: Tinga nga takpan nyo yung baba ko ya, o masiling sabi sa mga abogado. Tinga takpan yung baba ko, abe, diin dabi nga provision sa konstitusyon nga pwede nyo matakpan ang baba ko. Kaya abe, ilang taon ta kon...
10: Hindi ako ya mag-comment si na Rajuman Henry.
5: Hindi kasi pa, abe nga daw kan, ikaw ang provincial legal abe, o. Oh.
10: Mm.
5: Mr. Attorney Arlos, no? Where can you find in the provision of our constitution what section and article can you recite that you can takop may baba?
10: Natawang takon ano ang mangin recommendation ah. Hindi naging man na magdugay guro, Rajuman Henry, hindi na guro marabutan din na biyang ah.
5: Hindi na marabutan.
10: Hindi

Salamat kayo, Dragoman Regan. Ang rason ni Mr. Luhan, right now, no, why pa man kumpisa ang investigasyon, nagpauna na siya sa inyong sabat, free speech, no? Freedom of expression nga enshrined sa aton sining konstitusyon nga kinamatarong nato ng atawo, no? Nga residente nga pumuluyo or I mean citizen sa Republic of the Philippines, ang bagong Pilipinas. No? Nga mag pamutsyag kung ano man ang mga sentimento naton sa gobyerno. No? Why sa may makapugong sa atunda kay kinamatarong tana kay ginahambal inasang konstitusyon? Because this 1987 konstitusyon was inspired by martial law kag ang diktadorya ni Marcos Senior, no? Nga ginapang suppress niya ang kinamatarong sang tawo, no? Ang mga magrali-rali to sa una magkuro-criticize sa gobyerno, pang dakop niya, pang prisuho niya, kagambalon, NPA ka! Kagkon ano pa ang mga fabricated na mga accusation, mga kasama, no? So that is why, paghimo sa 1987 Constitution sa mga delegates, no? Sa Constitutional Convention, ginbutang na da, no? Ginhatagan, gin-emphasis da ang Bill of Rights, no? Ang kinamatarong sang tao, no? Nga may kinamatarong ang tao, ang isa ka Pilipino, nga magreklamo sa mga amurugot niya sa gobyerno, no? Sa mga nagkakatabo sa gobyerno, as long as, nga hindi lang violente. Kaya galing, mga kasama, may limitasyon man ang aton nga mga kinamatarong. Amo na usually ang ginarason sa mga nag-libel sa amon nga mga broadcaster, no? That freedom of expression, freedom of speech, freedom of the press is not absolute, no? Correct, no? Is not absolute. But siningon nga may limitasyon ina, because your right ends kung ang right na sang isa ka tawo ang imo nga matapakan, di ba? Parehas na kinamatarong nimo magbidyo kay da, no? Magsiningitan niya na, I did my way! Namo ka na da, no? Kinanta ka da. Pero, kung ina nakadisturbo na sa ibang nga tao, parehas ng kaingod ni mo da, tuwang gabi ga, siningitan ka pa da, kinanta ka pa da, gabi jukey ka pa da, ang katulugon sa tao, iya, disturbo mo na. Magapangibabaw gihapon ang imo kinamatarong magkanta, hindi. Amo man isa sa lakyang, no? Although may mga layin na subong about sa mga modified muffler. Pero hindi bala nga right nimo na iya nga kung gusto mo nga paghuro ng salakyan nimo kay nanamian kay imo iya nga daw nag-racing, ikaw right mo na, kinamatarong mo na iya kay imo na salakyan mo. Kung gusto mo pa magrungon ng imo salakyan yun o pamatsyagan mo, racer ka sa Formula 1? Pwede ka malapunggan? No? Siyempre hindi, imo na yung salakyan, imo manggasto. Galing, ina nga right, ina nga kinamatarong, magastap, no? Kun, matapakan mo na ang kinamatarong sang iban, nga gusto man nila yasang malinong, nga komunidad. Husto, hindi? Isa mo niya sa media, kalaban na nagakalusot sa libel, because usually ang mga komentaryo iya hindi man malicious, dira kisa nagaigo ang mga nagakaladutlan sa malis, no? Malicious but silingon in law as per our personal experience. Kung hindi matuod, sagan mo pa ka waragwag na, sagan mo pa ka sulit-sulit na. No? Amo nang definition ay isang malis, no? Balani mo ngayon ituod, sagad ka pa kahinambal sina mga kasama. Yung mabudlay na i-establish ang malis sa mga true broadcaster, no? Si Mr. Luhan, hindi siya broadcaster na, hindi na siya media man sang una, no? Pero subong niya, ginbayaan niya ng pagka-media man niya, kaya nang empleyado siya, nang empleyo siya sa gobyerno. Gusto niya na yan magtrabaho sa gobyerno.

0: gobyerno. So that is why during the time of Governor Senior, ginkuha siya da sa Public Information Office, no? Amo na nga tukod ang Public Information and Community Affairs Office or PICAO, mga kasama. Sa ibang yung mga opisina, tawag lang sina PIO, Public Information Office. Sa Malacañang, PCO, Presidential Communications Office. By the way, ang PCO head na subong, si Lino Cayetano. Manghod ni Senador Alan kag Senador Pia. Huwag na si Dave Gomez, no? Huwag man abe go rumble to. Ang iba niya mga PCO, yan sila gambal. Like, dahil Rudy Carandang, dahil Sani Coloma. Ignacio Bunye sa una to. Ang tawag siya na, Office of the Press Secretary, no? Tindi na siya, media man, no? So that is why na siya nagagamit sang defense na freedom of the press, no? Kaya hindi man siya press. Dira siya sa freedom of speech, no? Tingaling, hindi lang siya isa ka-ordinaryo nga pumuluyo or citizen. Isa man siya ka-empleyado sang gobyerno. Not just an ordinary employee, but a department head at that. Kag, siyempre, kung department head ka, regular employee ka na, mga kasama. Ini mga empleyado sa gobyerno, covered na ini sila sang Civil Service Commission, kag iban pa nga mga rules, no? Like the Office of the Ombudsman, Department of Interior and Local Government, and other government agencies, mga kasama. So while pwede niya ma rason nga iniya freedom of speech ko ini, kay taxpayer man ako as an employee of the government, kag private ko man nga capacity ang pag-post ko, kag ako man ina personal nga account. Pero sa gihapon, nagasulod man dira ang Civil Service Commission nga nagahambal neutrality and expression, no? Bilang official sang Iloilo Provincial Capital, dapat mag-observe si Mr. Luhan sang professionalism, no? Under the Republic Act number 6713 nga nagamandate nga tanan nga mga public officials mag-perform sa ila duties with professionalism, courtesy, and dedication. Where is dedication there? Sa trabaho ni Mr. Luhan, nga adlaw-adlaw yata ta ang iya Facebook page sang post kontra sa city government, consuming his time as an employee of the government nga dapat nag-obra sa gobyerno, pero ginahimuyang niya inang oras sa pagsulat kag pag-edit sa mga video kontra iya sa city government or kay Mayor Raisa Trinias. Dedication bala inang tawag? Nga pila ka mga balita sa Kapitolyo, pila ka mga accomplishment sa Kapitol, hindi ya ma-post sang iyang opisina kay masako. He is preoccupied sang time niya sa pagpanumdom kung ano naman ang iatake sa kay Mayor Raisa Trinias, kung ano naman ang litib nga makita niya, ano naman ang sala nga makita niya, mga kasama, sa kay Mayor Raisa Trinias. Did you think sa isa lang kaminutos makita niya na kung anong diferensya da? Siyempre, sunda niya na, lantawo niya na, pamatia niya na. And after that, makonseptualize ka, paano mo natirahon? Makumpos ka sang kanta pagi kay AI? That would take time. Diba? Masiling ka mo, 30 minutos lang, makuha niya na. Ay, so. Inoras na ang ginahinguyang niya da to produce that, to conceptualize that, to post that, no? Is that dedication? Is that courteous? Ah, si public official, courteous bala siya? Kaya ang pag-attack publicly sa isa ka official, mga kasama, gamit sining mga offensive na language, kagtiang iban, di ba maturi pa, kaya mo na gani, may libel kay siya, can be a grounds for administrative charges like conduct unbecoming of a public officer of or grave misconduct ba nga kasama, no? Pwede man siya maigo sa Office of the Ombudsman or sa DILG, mga kasama, no? Kaya mga grievances gini, may mga proper channel na hindi mo lang basta-basta potwasda, no? Kung may reklamo kay mo ya sa pareho ni mga worker in government, pwede kay mo ka-file derasang complaint sa Office of the Ombudsman or DILG, mga kasama. Okay lang na yun kung tanay kung mga tag-isa, duha, tatlo, apat, lima, anong, pito, walo, siyampulo. Pero tinuig na iniya, no? Tinuig na ang adlaw-adlaw. Di na tinira niya iya ang mga trinyas. Take note, ha, trinyas! Sometimes city government. Pero wala niya ginatira iya ang vice mayor. Wala niya man ginatira ang congresswoman sa syudad. Si trinyas lang gid. Na. Eh, dira panumdum siguro mga abogado da sa provincial capital, no? Pero pares ang hambal ko kay Rajuman Regan. Right now, way ako sa may nakita nga may isog kag may alam ang provincial legal office, no? Nga makarekomendar mga kasama sang adverse, no? Kay Mr. Neryo Luhan. Isa pa lang gani guro ka video da i-produce ni Mr. Luhan basi nag-iririhi na ng mga abogado nga gin komisyon ni Gob nga mag-imbestigar. Gindulong kaginboy lugan, inigabahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule, ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kagimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik at nagapadugang sa resistensya sang isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maka, kaghornigotweed, safe katama sa heart kay wala sang side effects. Gani mag-inom na sang Mega Man, duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw mag-inom, pwede man yung isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, kagimaras, quality product ni Tita Arlene, kagsang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Subong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntun ng mga lalaki, nag-amlig sa aton sininga prostate para hindi mong dakor o maghubag, kaya ang prostate kon mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner, o kon kay misis, at yun sa labing-labing, bakod may ginseng tungkat ali maka kag sopalmeto. Nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Pagbalik ta, report naman ni Radyo Man Plo Consumo Navarrete. Impunto alas 9 sa gabi.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. So, yun ang duwa kabulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong
2: dapa. Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
5: O si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sa Cellphone Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Cellphone Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Cellphone Plus Gold.
2: Cellphone Plus Gold. Gold, mamakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
6: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang mahig kong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
7: Nagapalantunog bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga uhas.
7: Masami nagkapangihit.
8: Masami ginauhan.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compact
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Binoy's Kwaling Capsule.
3: Ano bala kuno ang rason niya may dugo sa imuhig ko?
4: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, pulpy lash, malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamukin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Binoy's Kwaling Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglano naton para malitawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
2: Dr. Binoy's Kwaling Capsule.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
2: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako sulod din among ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
10: Ako gali si Rhea. Akong red la nagalabot sang duwa ka semana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Samsung Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Samsung Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal lang akong niregla.
2: Samsung Plus Gold. Bakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung maapadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Oras sa Liway Aray, RMN na Iloilo, Filipinas Air Times, 6 minutos sa kaligad sa Takna, alas 9 sa gabi.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Standby kay Rajuman Plo, konsumo na barito. May ginafollow up pagkikaroon si Rajuman Plo, mga kasamang may nag-away ko nung mag-utod. Ang isa patayid, ay yung deposit the money in the bank. Why na kamo ibang nga kontra da?
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Mga kasama, no, hindi magkalipat. Gusto nyo ba lang makahimo sa isa ka heroic act, no? Loyang nyo ba lang makabulig sa isang kapareho natin yung makasalbar sa kabuhi, no? Ini ng kahigayunan ninyo, hindi yung kinanglan maglumpat sa baha kang magsalbar sa nagkakalumot. Or magsaka sa building kang salbaron to ang gusto maglumpat, no? Or magsulod sa sunog para masalbar ang isa ka tawo, no? Simple lang ang himuon nimo, magdonar sang dugo, mga kasama, no? Sa dugo ko para kay lola kag lolo, isa ka blood donation drive sang gintingob ng pwersa sa National Commission of Senior Citizens Regional Office Number 6 Philippine Red Cross Iloilo Chapter kag sang RMN Iloilo kag 95.1 IFM Iloilo, ang idol kong FM, ambot sa kanding may bangs. Tandaan mga kasama, October 25, 2026, Domingong Adlao, sa may SM City Iloilo, no, sa ground floor, sa lower ground floor, sa may Government Service Express, no, sa ingod lamang sang our home mga kasama, no. Dala ang pamilya, hagara ang mga barkada, ang mga amigo, magdonar sang dugo sa dugo ko para kay lola kag lolo in connection ini sa pagsulog naton sang Elderly Filipino Week sa mga bulan sang Oktubre mga kasama. Domingo ng adlaw, SM City Iloilo, kita ay kita mga kasama.
2: Palabra di Honor.
1: Gindulo naman kayo yung bulugan ni Digabahin sa atong apalatuntunan sang non-serbal capsule, may 3C ka vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, para likaw stroke kag balatian, mag-inom sang non-serbal capsule 3 times a day. Kag subong man, parisan ina sang kape pagkaaga nga non-scorn coffee, no? Isa ini ka herbal or healthy coffee, pero barato siya, nakatibag, gani pwede mo matimpla katatlo mga kasama. Nagapabako din sa atong immune system para syempre layo kita sa mga masakit, makabato kita sa mga masakit. Nag-detoxify sa lawas, nag-alibiyat sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule, produkto sa Elsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Check ta si Radyo Man Plo Consumo na Barite mga kasama, no? Pick up kag series bus nagbungguan na idira sa Barate, tatlo ang pilason. Kagining reklamo sang isa ka dog owner mga kasama nga ginpanghiloan ang ilang mga ido, no? Kagdamo pagid sang ido nga nagkalamatay. Radyo Man Plo Consumo na Barite.
3: TYRI Radyo Man Report.
4: Wasakit ang bumper sang magatuway sininga salakyan matapos nagluntad ang aksidente sa Dalanon sa Barangay Gan, Banati, Iloilo, sininga hapon, no? Ang pick-up, ginamaniyo sa 35 anyos na si Rogelio, bukod alias Rogelio, sa amuman nga banwa, kag may sakay ini nga duha ka mga pasahero. Samtang ang series, padulong sa siyudad sa Iloilo para magdulong sa iya mga pasahero sa naglumtad ang aksidente. Suno kay Police Lieutenant Maria Cherry Di Marana, ang Chief of Police sa Banati Municipal Police Station, iya ginpayag na napiyungan ang driver na si Rogelio gaga kabagdanan nga nakabunggo ini sa nasugata sining series bus, no? Ang tatlo diri ka mga sakay sa pribado nga sulakyan nga nakaagom sang minor nga pila sa kalawasan kag gin pagkamasmayo sa responders kag Banati Municipal Police Station, nadalon sila sa ospital para ma-check kung base ba lang may mga internal bleeding ang ining tatlo ka mga sakay, no? While ang sakay sa mga series, kagang driver, why sa may napilasan, nakit na ng doktor, so kita sa ilo na lang sa isa ka series para nga makapauli na sila diri sa syudad sa Iloilo, Radyo Man na Henry. Diyari si Police Lieutenant Maria Cherry Di Marana, ang Chief of Police sa Marati Municipal Police Station, siya na pagpayang.
5: Yes, sir. May ara.
6: Mm-hmm. Anong involved, ma'am, nga salakyan?
5: Series liner kag pick up nga na para.
6: Oo, di natabo, ma'am.
5: sa barangay Alakayban, Banat, Iloilo.
6: Ano ma'am natabo, mamao?
5: Kapiyungan ko na ang driver sa pick up.
6: Din ang direksyon niya pa kadto?
5: Papun, nasa Banate.
6: Wala lang series ya, ma'am?
5: Ang series, Pa-City.
6: Pa-City. So, sino ning driver, ma'am, sa pick up?
5: Driver sa pick up, si... Si Jo, si Rogelio. Si tatay Rogelio.
6: Kila edad niya, ma'am?
5: 75 years old.
6: Taga diinit na?
5: Taga Barangay Talokdangan, Banate, Iloilo.
6: Barangay Talokdangan?
5: Talokdangan.
6: Talokdangan, Banate. Siya lang isasakay, ma'am?
5: Tatlo sila.
6: At ikamusta na sila, ma'am?
5: Okay lang man, ah. Okay man, no, kay nag-uulupok man.
6: Pero gindala sa ospital, wala na?
5: Gindala.
6: Okay. Pero minor injuries?
5: So far, sir, hindi pa ko kaano kayo, wala kapalik ang akong mga investigador.
6: Ang driver sa series, ma'am, sino ningalan niya?
5: Ang driver sa series, si Jo. Si alias Jo.
6: Pila edad?
5: 49 years old.
6: Taga din, ma'am?
5: Taga Anilaw.
6: May mga pasayro ni siya?
5: Ang series?
6: Series? Mga pila kabilog ang sakay si ni, ma'am?
5: Wala lang ko idea, sir, kung pila kabilog.
6: Di may gindala sa ila, sa hospital?
5: Away man, rugid ano, sa series, kaya hindi man, ano mo, ang ipakara sa aton, ano, sa aton niya, sa lakyan.
6: Di nang mga damage
4: kisang mo. Henry, ang pagpahayag ni Police Lieutenant Maria Cherry Di Marana, gindugang pa si ni, nga ang ining mga sakay sa mga series mayo kay waisang may napilatan sa ila way ng driver yara sa Kusbiya sa Banati Municipal Police Station, no? Makita diri, makita man diri sa Facebook na page si Radyo Man Henry nga totally rigid ang atubang siyang sining pick up nakitman ang ining bumper isang series matapos na naglumpad ang ining aksidente sa dalanon sa Banwasang Banati, Iloilo. Samtang, lunsay gin paniluan ang anom ka mga asong Pinoy o kun Aspin sa sityo Agho, Barangay Intubo, Sara, Iloilo, sa sinilang sinimana. Alegasyon sa mag-asawa na nanghilo sila sa mga inupanan ng mga ido bangod sila ang nagkaon sa mga itlog sang pato, no? Ang mag-asawa, nagpangayo naman sa pasaylo sa mga tagiya, isang mga hinupanan ng mga ido. Pero suno kay Kaila Stephanie Cirilos, agalon sa napatay nga si Kendi, 2 katuig ang edad, na kontane din kay baluman lang siya na nagkaon sa ido, sa itlog sang pato, ang iya nga ido, para nga kontane mahigtan, no? O kung ma-secure man, hindi makagawa ang iya sininga mga ido, Radyo Man Henry. So, isa lang ni si Kaila, ang iya sininga ido ang giniluan patay, no? Kagamay iban pa diri nga mga kinuptanan yung mga ido na ilain na din kagiya, no? So, sunod kay Kaila nga disiligawin siya nga i-filan siya ang kaso ang ining mag-asawa na ilaman ng tupagbalay Radyo Man na Henry. Yari si Kaila Stephanie Cirilos sa nga kung sininga may interview.
6: Sige. May mensahe kasi yung mga ido?
7: Sa kay Candy, madamo, ligang salamat sa mga namuris yung ginatag mo sa akon, sa among na bidog na pamilya, nga nakada mapauli kami, di ka mga nagatamiyaw sa amon, nag-greet gid ka, nag-sugata gid ka na magpuli. Ako halina ako balisir sa orobrahan, bala nga akong makapuli ako. Nakabatsagan ko din balisir ang isa ka. Naara ako sa akong natanimalay. Si arang ako ni mga kasapatan niya nagsugata sa akon, niya naghampang sa akon. Ang muna ang ginalainan naman sa buot nga. Para sa ibang niya tao, wala lang na iya sa ilay ang mga amo sinang nga. ang mga pareho sa mga ido nga ginaano namon, nga ginapalangga namon, kag ginakabig namon nga pamilya. Sila sir, wala na sila sang wala sila sang power nga ipagpakigbato ang ila ko galingon. Amo na nga ako, gusto ko gid ipakigbato ang kinamatarong sang ako nga nga ido subong.
6: Pila kabilog ang ido mo, Miss Kayla?
7: Subong sir, amo na duha na lang gid ang nabilin sa amon nga balay.
6: Bali tatlo sila.
7: Opo, tatlo na sila na ginaalagaan namon.
6: Oh, magulutod na sila si Kindi kagang duha kay do.
7: Oo, sir.
6: Sige. Sige, Ma'am Kayla, balang ko emotional ka subong na bakod sa tabo sa imong na ido. Kabay pa nga mataga nini sang hostess ang kapatayon sang imo sa ido. Kayla, and thank you kids sa sining time ang ginatagod ni sa alam na nito, ma'am.
7: Thank you, sir. Madama kini, salamat.
4: Radyo man, Henry.
1: Si Yato, ido ang kapakaon, itlog sang pato?
4: Suno sa mag-asawa. Na ang ido, kuno ni Kayla, among nagkaon sang
1: kay itlog sang pato. Kay kon pet niya ganyan ng ido, hindi guro amo na iakatakaban ang ido nga dogi na atipan yad bala radyo man plo? Hindi yes, kami magkao na sang sikag. social ba kung ginatipan mo gin mayo? Gusto nila mga karne kanon?
4: Oh, di nga ako ganito, pila sa pilog, anom kasitso, anom ang kabisaya, lugod ang ginatakaon ko, kag...
1: Tindi na ko yun sa mga hilaw, no? Ang ining mga ido nga gapangaon na sa mga hilaw, naanad man na sa kaon sang hilaw rajumanplo, no? Na nagasiling nila nga gaswang bala, parehas man sa baboy, kung sagad mo siya kabahog sa mga tinais ang isda nga way naluto, siguradong piso umuhaklabo niya na. Di, ining mga ido nga ni nga mga layaw, no? Or mga hindi man layaw, kay may gaatipan man, no? Galing way lang bala na higot. Ti sa umaya mo gid man ang mga ido way man makudal mga balay rajuman plo mo way man ani higot pero ti kabalo man niya kay territorial maning mga asong Pinoy territorial man sila bala man nila kundi ang balay sang amo nila dira man na sila sa vicinity way man na sila galabang to sa pihak ng balay iti may ido man to mo upas man sila karunto no
4: yan bala gani ang bala gani kay nga gagwa ang ido namon kada gahampang sa iban man nga ido no kag hindi pa man sure na nagkaon gyud man sa itlog ang iyang ido mo no kag isa pa may mga screen man ang ila sini nga kudal para hindi makatabok sa katagiya sang mga pato ang iya sini nga mga ido so no kay Kayla gyud man Henry so ang kaso subong ara pa lang sa barangay
1: ang pato nga daang itlog sang pato kada anto namin na ihimuon balot mo mahal.
4: Although
1: ati sa laban-laban diri sa aton duha imong gawas sa may gabalot gyud diri ginapabutolan na no kag ipatutin mo. O hindi gani, bisan ng sudanon mo lang, lagaon or kanon mo, scrambled egg, sus.
4: Ayos na. Lundumang ko sa muna, mga anong pala kong tuig, grade 1 ko, ang balay namon to sa may bilya, sa sor, may basketbola na damot, may tungtungan na dabla, ang pato ni Piteng, biraga pang itlog, tikon ka na aga, ginabisitahan namon. Una-una kami sa mga bakada, kung pang itlog, pinalas, tiping nga.
1: Damo na pitlogon ng pato mo?
4: Una mo. Ibot ko kanina, di ba ninre, kada sunod yun daw, damo naman ang
1: kada itlog. Aga na siya ga itlog?
4: Oo, kada aga ginman. Kay,
1: sila sang mga bibi, kita mo, gapamulot ka lang sa itlog.
4: Oo, bibi, no? Da kung magpiso na gasunod nila sila sa inang nila mo dito sa may haniway damo man ato sang mga bibi no gasunod yan
1: kaya mo na hindi na basta pagkaunon sa mga ido ni kon ang ido wae na anad sa kaon man sa mga hilaw nga mga pagkaon regiment plo
4: correct na
1: kon no? Mga ginaatipan ni mga ido ginabibibibi ni social na mga pagkaon nila hindi guro na magkaon niya sang itlog ng hilaw ah.
4: Kaya ginasagot gini ni Kayla, kaya ginahulid niya pagani, kaya ginagugsing yung determining idon niya si Kayla.
1: Laban-laban ang ginakaon si Naya, kung ano man ginakaon sa amo niya nga malahalon, basi mga makdo pa nakagjabi, guro?
4: Kaya mo gini? Okay, amo na, hulaton na lang kung anong maging desisyon ni Kayla, kagang barangay, no, sa barangay Improgo, kung anong ila sini nga mangin akto sini no angot sa reklamo ni Kayla nga giniluhan ng ila sa iya sini nga ido
1: kasi that is violation of law na di ba sa anti-rabies act kag animal cruelty law no so may sa tonda ang mga tao gapang hilo sina wala lang yes, kinsin din ng iba na abi Rajman Plo nga may mga layi kita para dira mo
4: gusto ina Rajman na Henry
1: ako pa
4: ni ma tulog na to
1: kasano ba lang kita nagsala na joke lang. Sige, go ahead, Radio 1 Plot.
4: Awa niyo, matulong ako ang information. Standby kay may magutod man sa Guimaras na naginilinaway. Ang report niya na bato naton, isa ang isa sa magutod, ang ginbawian, gid sa nga tabuhi. Ano ba na niya,
1: no? Ubo siguro ila kontra eh. Sila na nag-away mo?
4: Si magutod nila nag-ilinaway, no? Radio 1 na Henry. Amo ni madulo na itong nga balita, subong magabi, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Manclo, Consumo na Parete, Tata, RMN.
2: RMN, Palabra, Diono.
1: Salamat yun, Radyo Manclo, Consumo na Parete, Indolo, Kaginboy, Lugan, Irigabahin, sa ato nga palatuntunan mga kasama, nakapamanyos na kama, wala pa! Pamanyos na subong, kuha ng Soft Touch Wonder Oil, no? Kaya ang ibang taghilay-hilay na subong, especially sa umapamanyos na sang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kagrosemary oil. Nagapanami isang tulog na ton, gaparilax ang aton nga pamatsyag mga kasama, gadula sang kurinot sang panit, gadula sang palanakit sang kalawasan. Gani manayanaya ang aton bugtaw, buwasa aga ko nakapamanyos kita sang Soft Touch Wonder Oil. Kagpagkaaga mga kasama, magpangape sang kape henyo, 14-in-1 herbal coffee, para nga manami ang aton pagpamuhin, mapalayo kita sa balatian, magahubin kita, magarelax ang aton huna-una, makabato kita sa mga pulawanay kung may mga ginapulawan mga kasama. Nagapagros pagin ang panggaanay, kag inigin patam isang stevia, kagin pananam isang non-dairy creamer. Kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, 14 kabilog ang ingrediente niya, pero 25 pesos lang ang SRP kada sachet. Kapehin nyo, pangabuhi nyo, kapehin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, upod ang Soft Touch Wonder Oil sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Ining kwan bala no, ining Pinoy nga nadakpan to sa Laos tong nag-transport kani isang droga sa private jet. Na ginatrace karon ang private jet, ang mga international intelligence monitoring agencies nagabinuligay sila dito sa Laos, sa Malaysia kag diri sa Pilipinas, na diskubrehan nga ining private jet, Learjet, no? Ang Learjet actually, wala na sang Learjet kon hindi ko magsala mga kasama, no? Ang Learjet balaan nga company, no? Gin kwa na ini, gin bakal sang Bombardier kon hindi ko magsala mga kasama, no? Tama, ang Learjet manufacturer sang business jets, no? Basta doon nabasahan ko nagligad nga inisya. Oh, ginbakal na, no? In February 2021, Bombardier announced the end of production for all new Learjet aircraft in 2021 with the continuation of support and maintenance for aircraft currently in service sa mga kasama, no? Kay ginbakal na ni sang kwan mo, ginhimo siya nga subsidiary na sa Bombardier, isa ka kanidyan na plane manufacturing company, no? Ang Bombardier mga kasama. So ang tawag sinisubong sang Learjet, Bombardier Learjet mga kasama, no? Araw magyapon ang Learjet pero may Bombardier na, kaya na-acquire na ini siya sa Bombardier Aerospace. Ining Bombardier Learjet N73GP ang iyang tail number na detect mga kasama, 14 nakabiyahe ini siya sa sulod sang 17 kabulan, Laos to Manila ang iyang ruta. Kag kahibalo ka mo, aside sa Manila din paginang ruta niya Davao. Suno sa intelligence monitoring agencies, no, as posted by our colleague dito sa Manila, no, nga correspondent sang or beat dito sa NAIA mga kasama si Raul Espiras, no? Veterano ng reporter nini, tanda pati Ronnie si Raul Espiras. Sa DWIC mga kasama, no? Base sa information niya, ang 14 ka mga trips gini sa sulod sang 17 ka bulan, Laos, Manila or Laos Davao route, no? Ang na-establish sa flight plan nga gin-file sang Philippine-based company gamit ang ining Learjet N73GP mga kasama, no? Kag sige ang monitoring karon, no? Sa sining pag-smuggle sang mga shabu halin sa Laos pakadto diri sa Pilipinas. So ang mga international intelligence community ginamonitor ang money trail kag ang ining aircraft mga kasama ang flight plan niya, no? Kag pati ang mga communication sa mga cellphone sa mga tawo nga nagkaladakpan ginausisa na karon. So mabal-an gid, no? Manila kag Davao ang destinasyon sa GC City kabulan sa 14 ka trip, no? Sa sining private jet mga kasama karga gali druga social manggaranon. Tina-identify na ang nag-book sini, ginhinago lang sa ngalan nga si alias Buyet, no? Nga adto na karon sa Hong Kong, no? Pero ang nagsakay gid halin sa Malaysia pakadto dito sa Laos nga nadakpan sa Luang Prabang airport si Pahad, no? Pahad alias Pahad, no? Pero una nang guluwa ang mga pangalan niya, Di Barusan, Pahad Di Barusan nga nabunag sa Marawi City. Kag suno sa mga pro Marcos, migo ni Omar Duterte. Suno sa mga DDS, mga pro Marcos. Pro Marcos vlogger. Hambal sa mga DDS, sindi kay Sandro na. Kayang rason dito nila vape product sunong ikarga gali kay Shabo. Ti sino balaga may big business diri sa Pilipinas si Sandro? Hambal sa mga pro Marcos, nanong Sandro Sandro, taga Marawi si Pahad. Kagmigo ni Umar. Pero bantayan naton ang investigasyon officially sa aton mga government agencies. 28 minuto sa kaligad sa takna, alas 9 sa gabi. Pwede na itong oras sa itong pagpangalagan mga kasama. Utang lang anay ang aton mga talamiawon. Kulang yun ang aton nga chimpo. Sa field, Rajuman Plo Consumo na Barite, Rajuman Lynette Fernandez Yulatris. Sa News Center, Rajuman Rizzi Daniel Subordon. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondiha. Dari naman sa studio, Rajuman John Hartwell Toala. Ako raman ay inyong sinilaga na imong anchorman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tatak, RMN!
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painong panibisis ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, ako ka ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
10: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makatapos mga butika.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako kasi si Capsule, isang banwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
11: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sa McDonald's sulit pusok meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusok sa McDonald's.
14: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: ang Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako si Gabriel, nagalibog yung talakon ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3Bio with BCO. 2 weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng pag-alog sa akong dinargo. Nagamaya na akong nabuyon.
4: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabit ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESR. September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. You need a yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Halin sa pinakamataas nga bukid.
9: Nak! Kamusta nga?
8: O sa pinakamalayo man nga isla.
9: Nay, gagraduate na ako.
8: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
10: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
11: Papauri na ko ka!
12: Go forward together. Globe.
13: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, CUSIP 2026.
14: Cellphone Plus Gold!
15: Ito si Eunice, may ara ako arthritis. Meron nahibaluan ko sa kay tito ko, ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, ayugid ang akong arthritis.
14: Cellphone Plus Gold!
16: Mas pinanakas!
14: Pinagaling!
16: Pinahusa!
14: Cellphone Plus Gold!
16: Ilid sa mga butika.
14: Cellphone Gold! Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian ko nga Sultan Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
14: Sultan Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na,
14: lalakas,
16: at gaganda ka pa.
14: Sultan Plus Gold.
18: Ako gali si Val, dermi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sultan Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni ko may alipiugid. Salamat git sa Sultan Plus Gold kay nagulang akong nga polser.
14: Sultan Plus Gold, mabakat sa mga butika.
19: Sa abad ka, ubo, ubo, ubo.
20: Untat ina, Tusiran Forte. Hulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sa abad ka, ubo, mag-tusiran, tusiran.
21: Tusiran Forte.
22: Unilab quality yan.
23: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ubong makulit? Just stop it.
25: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
26: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ninyo lawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo pagdiskubre naton may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance and wellness it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gid ani ang mga suggestion naton pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sini nga episode sa aton sini nga pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton saninga lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sini pamatyag kag aton sini kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sini nga lawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sa pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala. Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa naton sa traffic flow para mas mahapos nga maintindihan. Huna-hunaon naton nga aton sini nga digestive system. Ang aton sini nga tiyan, aton sini nga tinai kasubong sang isa ka highway. May ara sa nagaagi dira nga mga salakyan, may magagmay, may tsaktuhan lang kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kang maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utano naman, tikasubong ni sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, kasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV. Kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kun maghulag. So dapat amo ning pasunod nato na ang prutas una nga man mas madasig sa matunaw. Ang veggies kun ang mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos ang protina kag ang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sinikaroon ang protein, tapos isunod naton ang mga mas madasig sinimatunaw like prutas, kagautan, ang matabo sini, nagakastak sila sa aton sininga at yan. May traffic jam kung sa highway pa nga matabo kaya ganisulta sin sa pagbuntod sa aton sininga at yan, pag-aslom sa aton sininga, tutunlan kag iban pang mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sininga lawas. Gani, mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kung before panyapon. Ang purpose nyo sini, gina-prepare ang aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon, manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So, ang gina-suggest na aton sini, pwede kita makainom sa tubig, pero mas manami kung ang gina-inom naton ng tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kung hindi halin sa refrigerator, o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
26: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea. antes magkaon. Pero ang ibang sinid doon, pagidiyawan sa dugno, kanami, iinom pagidliwat, tapainit-init, tapos sa kaon. Ang ibang sinid, ang ginahimo, nag-iinom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon, 15 to 30 minutes, may iba nag-iinom tunga lang sa cup, may iba nag-iinom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ininga malunggay, may turmeric, ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ini nga nagabulig bulo balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton balansa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ilang sininga blood sugar, kanami lang sa pamatyag kung mabusog. Pero pagkatapos na kung may sugar crash gani, gulpi lang, magbatyag mansang palang luya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ilang sininga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sa inyong preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sa blood sugar, kaya nagabulig pa siya panami sa aton sa inyong digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule, may fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may aras sa ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mga gustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sininga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Yang Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi sila kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39 Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang ato sa FDA, yukon Food and Drug Administration. Pero kung gusto kamo iya magpahapos pagid, pwede lang kamo maka-order online. Pwede kamo maka-shopping online na no. Dira sila sa TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ilang sa official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilang sa mga product. Then pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: Sample Plus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ka ng aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: And then, number 2, isunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sang mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetable o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon naton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sa enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain, enzyme. Time niya no nga nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bigaron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi, pwede mo na sila ma-mix kag mo nang unahon nimo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung nalibawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix kag unahon ni mo inakaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid no, nga masunod mo gid ang iningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon. Cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle

0: Saturn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaglipagi ko sa mabatian kong Saturn Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Saturn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Saturn Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Saturn Plus Coffee Mix. May ganit ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Saturn Plus Coffee Mix. Saturn Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Balik kita diri sa aton sininga kapag pasunod sa aton sininga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kaya pag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang sakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Yan. Kag kinanglan na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man nato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pag kaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan lang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans sa mga nagakaon na bisang itlog ti amunay makakuha makita dira sang protein. Kung sa mga nagakaon sang isda, pilion nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Kag ang aton sininga carbohydrates if possible kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man naton ina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang. Pero gina-prefer naton o kung gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice, o kung black rice, ukon unpolished rice bilang source sang aton sini nga carbohydrates.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: And then lastly no sa aton sining pagkaon may ara pag kita sining kalanon masunod sa aton sining protein kag carbohydrate sa aton lamisa amo ni gidatawag fats kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb kung na-proseso sila sang aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sang aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang ibang sini nagakaon, ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, nagakaon sila sa makulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sa ni kaon do liwato na kon optional ini liwat para nga ma-settle ang aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion. Pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Santhon Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amuning Santhon Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kaya may mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation and that Premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw.

0: kag ang iban gani sini nagatinaa so kung na-imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga gitatawag balatian sila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule ining Santhon Gold capsule premium D3 capsule kag Santhon vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar pero kung dali ka mo sa sa syudad sang Iloilo pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center dira sila nahamtang sa A Young Building Yulo Street Iloilo City at ubang lagi ni sila kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental Yes to Health Store Barangay 39 Lizares Street Bacolod City tabok lang man ni sila sang Marayo Bank dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sa ato sa DFDA yung Food and Drug Administration. May nagpamangkot sa ato na no, siya to kinanglan gin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kung no ang aton sining kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganyan sang ibang sinya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga aman, hindi man niya siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sing dessert tapos naton kaon. In fact, kung kaon ta ganyan sang dessert sinya mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, naku, pag niya ang chansa sini, nga mag-aslo, mangimo sini nga, dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini, nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton dini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduwa, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung mauli hi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas, tungkol hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madulasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C. Mabili sa inyong mga suking butika.
0: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sino sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain na baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa nga lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo, kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kaya nga man indi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababayenhan dir ang may mga ara na sa ginatawag stage sang pagmenopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga? Sinado ka, gini-idea ko na lang. Kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santone Plus Coffee Mix. Kaya nag-akalma siya, kaya nag-anami. Yan sini nga mudo kung makapangapi siya sang Santone Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani. Isa ni sa ka-phytoestrogen. Pasali sa mga kababihan nga may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Ah, para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kitang dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa ninyo memory. May benefit man ni lecithin. Kag nagabulik man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sini nga lawas, magpagsik man ang aton sa ninyong lawas, mabuild ng aton sa kaunuran, may ara man siya sa plant protein. Ang ining Santone Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone ka, vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga buhay ka. Premium D3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sini nga aroma, pero suabe ang iya sini nga epekto kung imo siya mainom, masa dia so sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod si mo sa nang immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb naton sa ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis nyo bala kung laba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na to na makuha kung ginainom naton ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix stevia ang ginagamit sini nga pampa tamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa emosyon nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa emosyon nga tiyan, kaya hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila. Hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sa ring alternative medicine consultant, kaya tagan ka mo sini sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag way man ka mo sing kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilasadra nga consultation pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant. Kag ang bintaha pagidra kay kung kinanglanon nyo mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo kun diin pa magpinangita sa mga susuplemento ngayon yo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Namtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo, pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigiri sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
4: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: Bisan kapoy, kayo diapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: TPX 500.
9: Ano ginabatsyag mo sa
10: buhay? High blood gid ko.
9: Ano sa unang imo?
10: Blood pressure. 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500! Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
13: Char. Charm Babcon with Nutrash technology. Kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
15: Pandog kumakablos sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
17: Welcome sa palatuntunan
18: edukasyon.
17: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
18: Edukasyon.
17: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
19: Hello everyone, ari naman katakaroon sa pagtamyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sa isa ka simple nga kondisyon o kon mabatyagan sa aton sininga kalawasan. Nga nakambal kita simple ankle sprain malang mo inabalang sa buol-buol naton sa aton sinang idrigatil sa likod ankle sprain. Nga kung sa din ang inyong sininga mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay, pakadto sa dako nga damage sa inyo sininga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang inyo sininga hulag kag mangin awat sa inyo sininga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsagan mong sakit, nagapalanghubag, tapos lumainit, nga daw nagapalamula, kag ang hulag mo sini limitado. Pudlay maglakat daw nagaingkan-ingkan ka kaladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain, tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sila diri tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalanghubag-hubag.
18: Edukasyon.
17: Edukasyon
18: para sa ikaayong lawas.
19: Pinaagi sa natural approach. Ibaluon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hiko.
18: Evergreen Herbal Capsule.
19: Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
18: Evergreen Coffee Mix.
19: Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storya naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamo itin haahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya? Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, infeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee, may analgesic ini na makapaganagan sa kasakit, anti-peretic na nagapanubo sa temperatura sa lawas, kag anti-inflammatory na mga kinaiya.
18: Edukasyon.
17: Edukasyon
18: para sa ikaayong lawas.
19: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakot tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampus. Muna kinanglan taman ng balunggay kaya may ari ni siya phosphorus kag calcium. Gana yung nagabulig ini sa pagpabakod sa aton mga tulaan. Oko ng aton mga joints, sa aton ng mga buol-buol, di blang, angkol blang, inestorya na aton kay na. Ang amargoso, oko ng palaya, nag-aaway ini oko maka-prevent sang pagpalanghubag. Tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols. Isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero wala man kuya ankle sprain. Siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hikong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon na po ako ni Eva Lumugay.
18: Edukasyon.
17: Edukasyon
18: para sa ikaayong lawas.
19: Kagiban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nakita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sa pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo lang paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man siguro magka ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sa weight o kung overweight sa imo sininga mga tiil o kung dapa-dapa. Basta kayo man sa kalsyum, proteksyon kaya nagkapabakod sa tulaan, tikita nyo lang, barley grass hindi man yung papirde. Mo ining rason kung akin ang lanon nato nga maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
20: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
21: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain.

0: hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Carmel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Halin sa pinakamataas nga bukid?
2: Nak! Kamusta nga?
1: O sa pinakamaliyo man nga isla?
3: Nay, gagraduate na ako!
1: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
4: O pag-uwi na ko ka!
5: Go forward together. Globe.
6: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB26024, CUSIP 2026.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
8: Ang oras sa mga biyandari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kag oras sa Bilog Pilipinas, 20 minutos na nakaligad sa takna ng alas 10 ang gabi.

0: Sangkanginan Emergency Hotline Sang Punuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagamihon. RMN Patrol 774.

0: 1074.
1: Mayong gabi naman sa aton sa mga pinalanggaga mga tampalamati. Nagapangalagad na naman ninyo palatuntunan na maggahod maggarote ang iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Martes na kita karon niya adlaw, pizza 13 na kita sa bulan sang Oktobre tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Mabulubog na ang panahon mga kabiyanan diri sa palibot sang syudad pagkatapos ang mabunok mga kabiyan nga pagtupas ang ulan kay na mga propasado alas 2 nga may samay-samay mga kabiyanan nga thunderstorm.
0: RMN Patrol 774.
1: Liwat naman binunyagan mga kabiyanan sang kalangitan ang palibot sang syudad kag posible mga kabiyanan sa mga first town sa probinsya sang Iloilo kag iban pagid ni mga kabanuanan naging grasyahan subong hapon mga kabiyanan sang langit sang mabunok nga ulan.
0: RMN Patrol 774.
1: Mula ni kada hapon mga kabiyanan makabulig ini sa mga pagbulubog na sang aton panahon nabisan pa nga may strong El Nino mabala na lang iya strong El Nino nga basta kada hapon ga ulan lang sige lang nga sige nga tupas ang ulan mga kabiyanan makabulig ini sa aton.
0: RMN Patrol 774.
1: May sapayan niya mga halos ng mga LGU sa bilog ng Pilipinas mga kabiyanan bangod sa sining pagpaandam na sang pag-asa sa nga ma-experience nato niya strong El Nino. So may mga nagkarinain mga kabiyanan nga preparation ang tagsa ka mga local government unit.
0: RMN Patrol 774.
1: Dari mga kabiyanan sa aton sa Iloilo City, sa probinsya sang Iloilo. So, labi na sa mga lugar daw halos sa dari sa syudad, mga barangays, mga kabiyanan affected sa tagsa mga kabiyanan ka summer season. Maluwas sa mga summer season, dugangan pa sa siring ng mga El Nino, gakaubsan ng mga bubo nila.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang matabo sini mga kabiyanan posible akot naman kag agwada naman ang syudad para mga kabiyanan sa mga kauturan tanga nagkakinalan sang tubig bangod kay wala sila sa mga source kay ban ang ila sini nga mga taso kag mga bubon nganga.
0: RMN Patrol 774.
1: Amo ni nagtrending ang mga baldi sumong sa bilog Pilipinas ang obra sa presidente o.
0: RMN Patrol 774.
1: Oh, mga content creator, mga kabiyanan nga daw medyo hindi makadala ang kukote kag sa mga vlogger. Mauhani, halima nila mga kabiyanan ka ipit-ipit ang isyo balik-balik sa sining baldi-baldi. Ano pa mga kabiyanan, tanan nga mga baldi subong sa bilog kalibutan. Kalibutan.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa mga bilog ng Pilipinas, mga kami makita nyo nang ginapost sa mga social media, may mga price list na.
0: RMN Patrol 774.
1: Halin sa gagbay ng mga baldi, asa sa mga dalagko ng mga baldi. Tiabi.
0: RMN Patrol 774.
1: Ay, amo nagilan ng mga kabiyan madala sa mga utok sa mga pobreng espiritu.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang remarks ng Ringa Valdez ang presidente, tinutuyo sinitari mga kabiyan ng preparasyon bala para sa pag-abot sa sining strong El Nino, may ara na kitang sulodlan. So hindi ya siling mga kabiyan na bangod sang El Nino, mapreparar kita balde. Anong tana, itaklong sa ulota.
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi yan nga preparasyon sa balde, yung manti subong tigululan pa, preparar na kamo magsalalod sa mga tubi. Kagining mga tubi, mitras tanto nga raga ulan, support kamo para tigana sang sining strong El Nino. Munang buot silingon sang presidente, galing kay hawot-hawot man ang explikasyon niya. O, tiko ni nagtrending ay animalistic.
0: RMN Patrol 774.
1: Ay, baldi kung sa wala, dayon programa ta!
0: RMN Patrol
1: Bayo tayo niya gabi isa aton sa nga mapinalangga naman yung mga kauturan. Prano pa na nag-voice lesson naman kita kasama nga John Hartwello. Ay, ang bot mga gabihan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Madugangan pag inikaroon sa nga aton itong pinaka-best friend sa kapuling. Oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hello, Inday Marcia. How are you?
0: RRMN Patrol 774.
1: Are you still breathing?
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige, kay karon tamyawunta naman mga kabiyanan ang pinalangga nyo nga kapitanda mga kabiyanan si Kapitan na Marcia Iho di Puha.
0: RRMN Patrol 774
1: ng Barangay Kapuling Duenas, Iloilo. So, mayong gabi lang sa aton sila nga mga kauturan sa mga taga-Duenas. Sige, toto ka muda kay may pilakya kita ka mga development subong diri sa aton nga pagpangalagad. Mayong gabi man sa aton sila nga mga kasibado mga Ilonggo, mga kabiyanan sa abroad. Kundi magkabunga parte sa kalibutan, mga kabiyanan, welcome na sa inyo diri nga palatuntunan. Sa mga OFWs, kagsubuman mga kabiyanan sa aton sila nga mga seafarer, sa aton mga Ilonggo OFW, lungkabod sa Saudi, mga kabiyanan, mga buisit, mga utak, pulbura ng mga Houthi, oh, ang ginabombardiyo naman nila itong Saudi Arabia. Tandaan mo ng mga kabiyanan sa mga nagkala-disgrasya, mga casualty sa airport.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yung ginakontra ng mga kabiyanan, maluwas ang Yemen government. Manti mo na ginahukbongan mga kabiyanan, may arag ijagaling mga grupo. No, Afghanistan ba na mga Taliban sa Yemen? So may arag sila mga kabiyanan yung mga lugar. Nadira ang mga Houthi. Mga kabiyan, mahuti nga mauti ang mga utok.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito yung dinaguro kagwantang Yemen, mga kabiyan, ang sanghali ka mga ubra sa mga katuntuhan, sa mga utak, pulbura, ng mga buisit, ng mga terorist.
0: RRMN Patrol 774.
1: Naging kontra na sila. Tinagapin na subong mga kabiyanan ang Saudi Arabia. Kaya amo mani ang permi mga kabiyan kunano ang ginademand sa siling mga huwi gani.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sunod na nga sunod man kung kaisa mga kabiyanan ang Saudi Arabia ang natak-an guro mga kabiyanan kapalamon guro sa mga Houthi rebels. Yari, nagkampanya sila subong upo na mga Yemen government mga kabiyanan para tapuson na ang nag-exister mga kabiyanan ng mga rebelde, lakip na mga kabiyanan ni mga terorista, na ubra sa mga gago.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa sinula malabay mga kabiyanan sa Red Sea, ng mga tanker o mga barko na nagkakarga sa mga petrolyo mga kabiyan na ginabumbahan sa mga gago-gago.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nalilipaslakan mga kabiyan, rebentador, mga itlog sa mga buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Walong nanda sa aton sila nga mga kasimanoa mga Ilonggo sa Saudi Arabia. Oh, kung manguda tumanto sa Saudi Arabia, oh. Halong nanda, Brad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagamuman sa aton sila nga mga kauturan dari sa syudad ka probinsya sang Iloilo. Sa aton sila nga mga tapalamati mga kabiyanan sa 42 ka mga kabanuanan sa probinsya isa ka component city. Sa pututan, sige mga kabiyanan, budukin ang ulan. Kagamuman dari sa mga area sang Pasi City.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero sa Kapis mga kabiyan, according diri sa aton sinimbaw kasi manuwat ang mga kabiyan may dugong kurukukok na nagkalinta sa Pontevedra. Ang mga kabiyanan si Gladys Sister Kikaga Buman si Iguda Idimar Bibit. Alin sila mga kabiyanan sa Pontevedra. Babuno kung ulan pag abot na mga kabiyanan sa Pututa, no?
0: RRMN Patrol
1: 774. Idawa mo gina, dungan-dungan din sila mga kabayan dari sa Sudan pagbubukay na sa ulan. O kabay pa nga nakabulig yun sa mga aton mga kabayanan nga ginakonsider nga, nga rice granary ang banwas ang pututan sa ulan mga kabayanan nga nagtupa kay na grasya para sa mga farmers ta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag siyempre sa aton man yung mga kauturan, mga kabayanan sa mga kaiping ta kag kabisera sa probinsya sang Iloilo, mga kabayanan kag subuman aton yung mga kaiping mga kabayanan nga probinsya sa Akalan, sa Capiz, Antique, Negros Island Region, kag sa probinsya sang Guimaras.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kapay mga kabayanan, kabay pa nga ininga Martes nga adlaw nga mangin matawag yung malinong ang aton siling palibot, ang aton siling komunidad, mga kabayan kabay pa sang wala sa mga untoward incident.
0: RRMN Patrol 774.
1: Welcome na sa inyo dari pangalagad mga kabayan, dari sa inyo pala tuntunan na dari sa RRMN Patrol 774 of the 9 na magkita mga kabayan sa sunod sang 2 ka oras. Kapag pangalagad, mga kabayanan, dari sa inyo palatuntunan. Sa gihapon, ini ang inyo kubos ng alagad. Radyo Man, Rodel Fulion Agado. Sa liwat na gasiling naman sa inyo, welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa ato na mga kabayanan, yung mga balita karong adlaw, unahong tala ni ang subong epekto sang krudong pababa, gasolinang pataas, spaghetti version sang 6 bomb dancer.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung ginabuyisit ka mga kabayanan kada sibana, kung hindi magsaka, manubo. Manubo mga kabayanan ang presyo sang gatong. Mga kabayanan ang nubo niya, presyo, sintimos, 20 sintimos, 30 sintimos. Ano mo ni, hindi ganit kabakal ni Kikiam?
0: RRMN Patrol 774.
1: Uy, sitanan yung mga pagbasol, subong, ara sa Department of Energy, kag sa gobyerno.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi mo maintindihan, mga kabayanan, tuod nga ti, presyo inisang international market, mga kabayanan, bangod sang problema mang gihapon naton mga kabayanan sa Iran kag Amerika.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero naka-experience lang ng mga previews ni Bat na manage sa tumayo kay man ang nagapungko bilang secretary mga kabayanan sa to ang aragid sa linya danya bla trabaho niya gid. Kundi kita magsasad to mga kabayanan si secretary de Lotilia. Di kasi man watay lunggo man to.
0: RRMN Patrol 774.
1: Doon na manage yun yung mga kabayanan ni Lutilla sa time nga to. Subong? Jesus, mga kabayanan, Ilunga man to, huwag kapakilala. Pero naway gin sa may nakuha mga kabayanan niya kung ano nga mga kaayuhan. Isang gamay, nagidlong ko niyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Huwag kagin kung swilo mga kabayanan o abi kay binutang nila mga kabayanan sa Department of Flower Base.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tuod kilala man niya si Aaron Garin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay gida, hasta mga kabayanan sa problema sa kurente, no? Sa lalaka na o.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay bangod mga kabayanan, daway siya na respeto sa mga undersecretary, sa mga gasolina, o kung sa mga kuan mga kabayanan sa mga oil companies. Kagtanan mga kabayan, pati sa mga kurinte yun.
0: RRMN Patrol 774.
1: Daway siya na respeto mga kabayanan kay T. Mga kabayanan, hindi imulin niya. Mga kabayanan, si Sharon Garin, anad niya sa pananom sang lubi, kagbubod sang pabo kagpato sa Garin Farm.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabayanan, kay ti, ambiso, wapanguman niyang iyasin ni mga kabayanan expertise, hindi iya mga kabayanan sa energy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yamoniga karamot sing mga kabayanan presyosang gatong kadasima na naga ispagiting pababa, ispagiting pataas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Visit nga pangabuhi ini.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero mga kabayanan, may ugong-ugong sa Malacanang. Ambot yung matuod din mga kabayanan, subong information, sang bubuwit mga kabayanan, sang columnist, nga si Montulpo, nga may ara pagid mga kabayanan, nga pagbalasa sa gabinete ni President Bongbong Marcos. Nauna na mga kabayanan, si Aguda, jutayan ng mga gado.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa DITC, mga kabayan sa communication, tapos nagpungko na subong bilang sekretary mga kabayan sang PCO, Presidential Communication Office, si Lino Cayetano, ang former mayor sang Taguig, kag utod ni Pia Cayetano, kag ni Senator Alan Peter Cayetano.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isa subong mga kabayan naghugong-hugong ang report dugay na ni pero mga kabayanan na daw hindi naguro makagwanta ang presidente di daw ginabati-bati na mga kabayanan daw hakwato na sgarin sa iya sa dipisto.
0: RRMN Patrol 774.
1: Daw ginatumo dari ni Montulpo daw iya gidya departamento subong ang ginalingling ni BBM mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi magwantahan nga reklamo na sa mga konsumidor kasi masaka na subong ho. Pila na ka binulan? Sinaka lang kurinte. Maluwas mga kabiyan nati. Gaido ka, may mga pabor man tuod sa mga driver. Pero sa mga iba niya nagagamit mga kabiyanan sang kurudo eh. Pero kung nagagamit ikaw sang gasolina, gahido ka mga gaduyo-duyo ang mga nagagamit sang gasolina mga kabiyanan sa ila sini mga salakyan sa kaan ka ba 4 pesos mga kabiyanan rollback sa sang 20 sentimos kag 30 inubakal puspuro kag toothpick.
0: RRMN Patrol 774.
1: Visit nga klase isang pangabuhi ni
0: RRMN Patrol 774.
1: Iko na matuod din yung kuno-kuno mga kabayanan ni Montulpo nga may pila ka maibalasa naman palino naman mga kabayanan sa gabinete kag daw gina-target dari ang Department of Energy git.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung matuod o kung hindi man eh mga kabayanan, bantayin yung mga balita.

0: Saka panaog man, ispagiting pababa kagba pataas man.
1: RMN Patrol 774.
0: Ginabantayan man yung mga kabiyanan ang international market. Kag siyempre mga kabiyanan ng trading. No, mga kabiyanan sa labi na sa dalagan sa ekonomiya sa bilog ng kalibutan. Iapektado kita dari mga kabiyanan. Well, pagin makapawi ang piso batok sa dolyaro. Kaya ba subong nagkapasaka panaog ang piso batok sa dolyar. Nagligad mga 62.70. So may pinakataas ang nagligad nga adlaw mga kabiyan 62.90. Subong nagpababa naman siya. Nag 6 bang dancer naman siya. Nag 62.80 na lang.
1: RMN Patrol 774.
0: Eh, hindi ni masaligan. So ginabawi-bawi ni mga kabiyan ng subong para makarecover ang peso sa sining pagsarurot. Ang ginasaligan na gila mga kabiyan sa gobyerno para sa aton ekonomiya mga kabiyan ang remittance sa mga OFWs kay Berman Subong masako pinadala mga kabiyan sa mga kwarta alin sa iban nga mga lugar labi na sa iban nga mga pungsod kundi nagatrabaho ang aton sini mga kabiyan ng mga OFWs.
1: RMN Patrol 774.
0: Pero natalupang dan sa pila ka mga pamilya, mga kabiyan, hindi ka makadali-dali padalas ang dalagko ng mga amounts ng dollar. So, doon gina-screen sa Amerika, mga kabiyana na mga dollar accounts. Kagsubuman, mapadala ka sa mga dolyar, no? Sa imong mga pamilya, hindi ka kabulyum sa pagpadala kay doon ginapaganot sa Amerika.
1: RMN Patrol 774.
0: So kabay pa nga matamat lang recover ang peso batok sa dollar kaysa subo mga kabiyang adlaw 62.80 ang trading.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay ambot sa ekonomiya tari mga kabiyanan. Samtang sa piya kabahin na subo ini nga balita subong ho.
1: RMN Patrol 774.
0: Para sa aton mga kabiyanan nga propesyon, bilang isa kami diyaman, patay naman mga kabiyanan, isa ka online news anchor. Oh.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi matapos ng gintiro sa sulod sang iya sininga, the bakery mga kabiyanan, sa sulod sang iya sininga tindahan sa Albay.
1: RMN Patrol 774.
0: So binawi ang ginsang iya sininga kabuhi ang isa ka online news anchor matapos yun isa mga kabiyanan gintiro sa pila ka bisnes sa hindi pa makilala nga mga suspek sa sulob sa iya silinga tindahan sa iya silinga bakery sa Puro 4 Barangay San Roque Daraga Albay kahapon October 12.
1: RMN Patrol 774.
0: So kahapon ini sa sanghapon mga kabiyan kung kita magsala alas 4:00 kahapon sanghapon naging tiro ini siya. So ginkilala sang Daraga Municipal Police Station ang ining biktima nga Certain Adrian Golden Boy Loterte. Yutayan na mag Duterte.
1: RMN Patrol 774.
0: Isa ka angkor sang Andra RBN News Television na mga kabiyanan kagresidente siya sang nasambit nga barangay. So, suno sa information pag sa investigasyon sa pulis mga kabiyanan na tabo ang ining pagpanglutang pagtiro sa sining victim alas 4:00 kahapon sang hapon mga kabiyanan kagin hingagaw manikuntani naging dala ini si Loterte sa Daraga Doctor's Hospital pero mga kabiyanan patay gid.
1: RMN Patrol 774.
0: So sa karong ginakondinaan mga kabiyanan sang Presidential Task Force on Media Security ang ining insidente kag ining krimen mga kabiyanan nga sa as of press time padayon pa nga gina imbestigar sang task force ang opisyal nga resulta sa sining investigation mga kabiyanan sa mga otoridad para ma-identify mga kabiyanan ang ining mga suspect. So nakita ta sa CCTV. So ang lugar daw corner siya. Nagpahigad lang ang driver, ang rider. ang ining angkas mga kabyanan naglakat la pagkadto nagsulod sa sining bakery. Sus, mga kabyan pilala kasi gundos nabatian pila kalupo. Kag tapos mga kabyan na nagwa ang ining suspect ang gunman kag nagadalagan pagkadto sa ila sining getaway car o ining ilang motorsiklo kag insakyan mga kabyan kang nagburhot palagyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang mga kabiyanan, nag-tipon pagid, nag-separate niya investigation man, nag-tipon sa impormasyon ang National Union of Journalists of the Philippines, INUGP, Albay Chapter, mga kabiyanan, angot sa sining ininga insidente, kag sa karon padayon pang ginahimo ang mga maidid nga investigasyon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabyanan, napulak naman isa sa mga haligi, mga kabyanan sa mga broadcaster.
1: RRMN Patrol 774.
0: Atong migo, tatong mga kabyanan sa Roa City, ba may laging kaluyan man sa iya sa mga kabyanan guardian, kay ang ginpadala itong mga kabyanan suspect sa ini mga gunman, kag ini nga trigger man, nga mga tiro ka mapatay kung tani man sa isa ka broadcaster to sa Roa City, mga libat sang amay nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga botilo, libat ang mata, guro sang trigger man to nga, why tsaka igo, why tsaka igo, at tsaka igo, at tsaka igo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nasalbar mga kabyanan to kay mga mayugin lang kay pagtiro mga kabyanan do hindi man to profesional guro manong tiro to panala to gina kuha la to bakiro lang guro to mga kabyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag pagkatapos mga kabyanan mayo lang kay huwag sa maigo mga kabyanan pag

0: activities, alin sa mga politiko, hasta sa mga individual, amuni ang main topic niya per me?
1: RRMN Patrol 774.
0: Why, pagid na tumod kung mga anong klase sang illegal, mga kabiyanan, waiting, mga kabiyanan, illegal man niya droga, kung ano pa nga mga klase sang illegal, why pa matumod kay sige pang investigation sang, sa aton sining nga mga kapulisan, nabili sang task force, ginatawag mga kabiyan nga, task force nila to sang media
1: RRMN Patrol 774
0: ang task force on media security
1: RRMN Patrol 774
0: why na sa may ma-expose mga kabiyanan niya mga anomalya to sa Daraga Albay kayo yung mga kabiyanan patay gid ang may krusada sini
1: RRMN Patrol 774
0: ayambot mga kabiyanan sa mga nagakatabo subong sa sitwasyon mga kabiyanan natin
1: RRMN Patrol 774
0: samtang mga kabiyanan oh, masubo maning rumboy mga kabiyanan diba nagasiling man nga napatay man pros namit
1: RRMN Patrol 774
0: kaga nadiskubrihan mga kabiyanan sus may asawa gali ni
1: RRMN Patrol 774
0: balang mga nagpatuga-tuga ka sa mga illegal mo ng mga bagay mga kaibiyanan yung magkuhan ka magpabinturar kaya nagkuha ni isang sex worker dinalaman nila nga duha ka mga rumboy nagkunsabo sila nga titi mga kwagita mas short time
1: RRMN Patrol 774
0: mga kaibiyanan nakagwa na ning mga babadje ang mga gimbimba ginbimbang nila so nagakalipay na to nagakalipay na to kay inti nabayaran na why na obligasyon pero mga kabigimbilin kay imo sus nagapunga-punga nagaling pobre mga kabigin ginatakis korason
1: RRMN Patrol 774
0: sabi mga kabiyan ko ay kay imo madisgrasya huwag kay madiskubrihan nga nagay mo kay mga kabiyan sang damang-damang ho
1: RRMN Patrol 774
0: pinukaw lang sa iya mga kabiyanan kaya ti gusto man nila ma sa kagahon ng check-in gusto nila mga kabiyanan yung magpaaga na lang kaya ti may 3 hours ka para short time dara sa mga lodging house das balawarte ha
1: RRMN Patrol 774
0: tapos pinukaw lang sa mga kabiyanan kaya malisensya kung tani nga mapauli na mauna lang siya kaya may ubara may trabaho man yung mga rumboy man sa pihak to mga kabiyanan niya, lodging house, di, nag-obdanay sila na guru, nag-happy-happy man, nangita sila sa bimbangon eh.
1: RRMN Patrol 774
0: mga kabiyanan mo nito, niya napatay ka sa namit, pero mga kabiyanan, controversial pa.
1: RRMN Patrol 774
0: imagine may asawa kay imong tao tapos mga kabiyan na madiskubrihan sang asawa niya o naging dalat o sa hospital sus lain pa nga mga balita ang ilan na sagap subot silingon mga kabiyan ga himo damang damang mga kabiyanan ang banabae
1: RRMN Patrol 774
0: oh, nadumdumang kurman ng migo kung mga kabiyanan niya kung man eh natabo o kasi kung nag-intra-intra mga nag-inom-inom sa mga buro vitamins, vitamins nga niyo.
1: RRMN Patrol 774
0: kilala ko itong mga kabiyanan kay sa kadoktor man niya nag-pinanagtag mga kabiyan sa vitamins para sa bimbanganay. Aba, tigi.
1: RRMN Patrol 774
0: kibot man mga kabiyanan asawa niya nga din dala lang sa ospital. Tumigok lang sa mga kabiyanan. Why na? Napatay man sa namit.
1: RRMN Patrol 774
0: ay ambot sa inyo da.
1: RRMN Patrol 774
0: samtang sa piyakabahin daw ginapagganot paninga mapagwa mga kabiyanan ng ngalan isang tag-iya sang truck na madumduman yung mga ka-

0: Biyan naging checkpoint eri sa Maysaraga sa nga overloading at task force mga kabiyanan dira sa Maysaraga ruang ganghal nga driver kay bala niya mang guro nga illegal ang ginadala sang buisit niya sus dutayan niya plang din nalasa mga kabiyanan ang provincial bihikelo nga nagakampanya against mga kabiyanan sang kwan overloading kay mati naga pangawat man mga kabiyan deliver sa mga balas mga kabiyan na nga halin sa illegal quarry RMN Patrol 774 di ang ining ngalan mga kabiyan sa truck ng RGL hindi daw kilala na das Duenas nga tagiyaman sa inland resort RMN Patrol 774. Pero according sa aton report, way man isaya gakuha sa nga sila nga mga kwari, sa mga balas, dira sa banwa, kundi sa iba nga banwa, kaga ang information, daw partner kaga, yes, business partner in isang isa ka, LGU official sa Ted District. RRMN Patrol 774. Report na ito, huwag ni Saga kuha sang balas dar sa quarry sa Duenas kay may bayad at huwag dito ka kumakuha libre RRMN Patrol 774 Naman din nagasalagsag mga kabian batasan sa mga ihudiputin nila sa akot sang balas iligalo RRMN Patrol 774 Tapos ang ilang driver to mga kabianan But, kung may instruction gimana niya kung mag-checkpoint, kung may dinakpanay, palagyo lang, kung igani, dalasao na lang ang mga nagabalabag, di abi. RRMN Patrol 774 Di, mamayin isang driver, kay subong ginapangita sa sang LTO. RRMN Patrol 774 Naga puro palagyo na siya, flow ng balatian niya. Di palagiwa mo ni paano ang imo sining driver's license? Matrace man ni gyapon sang LTO, matrace man ni tagiya sang truck. Ang pamangkot i-trace pa gid mga kabayan sa provincial government sa nga provincial sendro sinong partner ni sang RGL nga negosyante nga mo nagahakot sang balasto sa da isa kabanwa sa 3rd district daw kilala gini siya nga illegalista man ang buisit RRMN Patrol 774 eh pananaw ta diba si burun-burunon man isang provincial sindrone attorney Boyko Boyko RRMN Patrol 774 Adlaw-adlaw, kita na mabisita sa imo opsida. Eh, saan mo pa ni-identify ng partner niya sinika din sa gakwasang balas? Diin nga kuwari ini. Kaya sa report niya itong nabaton, wala ni sa gakwasang balas din ang sa kuwari. Sa Duenas kay may bayad, gusto niya libre. RRMN Patrol 774 Kaya kung dito ka sa ibantong mga banwa, layo-layo mga kabiyanan sa pa. Sa pase RRMN Patrol 774 Ito third district niya nga klase sa Banwa ang mga kilala mga sa una ng kaagi dakop man mga kabiyanan daw kung imitla ko rin kilala gali sa dayon RRMN Patrol 774 Dito sa gakuha mga kabiyanan kay siguro ba bahado ang presyo gani libre kamanti ang naghahatag ni sang balas i-partner sila sa negosyo mga kabiyanan sang sining balas nga ginadeliver diri sa siyudad RRMN Patrol 774 Yan ba't yung buhi pa to driver nila? RRMN Patrol 774 Sabi aguro pala mga palagyuhan niya ni mga kabiyanan laban-laban gini Marid flag ni ang iya sining driver's license eh mano ka maluwas gibasi ko na lagi yung kay mo kaway kay mo yung mga kabiyanan sang driver's license RRMN Patrol 774 ay ambot si imo da bala ka da hindi tamang kaparente RRMN Patrol 774
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, masig-masig, hindi sila kagwanta ni mga investigation ni Matibag mga kabiyanan sa mag-ulutod nga Duterte. Oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi pa tapos na scrutinize. Hindi mga information mga kabiyan, rin nag-ugat matapos nga nag-issue sang statement, affidavit niya. Kasi uli mga kabiyan nag-undergo sa isa ka lie detector test. Hindi si Gracioso ang ginapasuni mga kabiyanan nga bodyguard ini, security ini mga kabiyanan ni former speaker bila ni Lord Bilasnyo, Bilasmo, Bilasco.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito ginatag mga kabiyanan ini nga information, diri nakakuha sang signal mga kabiyanan si Kwan, si Matibag ang NBI director mga kabiyan kan nagahimo sa sang guide kag inhimo mga kabiyanan nga pag-coordinate sa sini mga property mga kabiyanan sobra pa sa kaya dumduman nyo to si former president Irap Estrada ang Murakay mansion niya to nga didto man nag-iskandalo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga tinindakan man sa Pilipino kay sobra man kakurap. Sila gido nga mag-amay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dito mga kabiyanan, sa property, gindeclare mga kabiyanan, una kita sa kay Vice President nga, ginatulo nga property, nga ginapanagihan niya sa ni Kaway, ma-declare sa isring nga salin, ang property niya ni sa Barangay Katigan, Davao City, nga nag-dokumento bilang isa ka-agricultural land.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nasang uli, sunod sa kay Matibag, na-discoverihan mga kabiyan nga isa ka-resort, balay mga kabiyanan, sa inspection ini sa ahinte sa National Bureau of Investigation.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di ini mga information mga kabiyanan na gindeclare nga aga agricultural land pero mga kabiyan sa mga neighbors sa palibot mga kabiyanan sang sining property namangkot ang mga taga NBI mga kabiyanan sa mga tao sa Davao na identify nila mga kabiyanan nga property ini ang mga kabiyanan sa mga Duterte.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lagi natulo nga property mga kabiyanan ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Matibag, sumakita mga kabiyanan ang mga nagkalain-lain nga mga pagkabutang, ang pagbag-os ang pasilidad. Kag siyempre mga kabiyanan, ini nga mga property, wala mga kabiyanan madeklarar sa official mga kabiyan nga land declaration sang among aluti.
0: RRMN Patrol 774.
1: So mo ni mga kabiyanan ang gina-question ko subong ni Attorney Matibag sa property pa lang ni mga kabiyanan ni Vice President Sara.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang ginatudlo ng mga property sa kay Congressman Pulong Duterte isa man ka beachfront nga ginatawag mga kabiyanan Casas Con Vistas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga na-link man ni mga kabiyanan sa Davao Congressman nga si Paulo Pulong Duterte mga kabiyanan sa ginahimo nga investigation sang anuman sang NBI isa ini ka mga consider mga kabiyanan nga luxury resort mga kabiyanan sa May Samal Island.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dini property pa lang ni Pulong to lay man to yung property mga kabiyanan agricultural land mga kabiyanan ni Kwan ni Sara Duterte nga kumpleto mga kabiyan sa amenities may mga hilipad may ara man mga kabiyanan nga swimming pool. Uy, dumansyon na Boracay ni Irap ang amo-amo man mga kabiyanan ka mga style nga mga property.
0: RRMN Patrol
1: 774. Kasunod kay matibag mga kabiyan, ining property nga Casas Conviestas Resort in mga kabiyan, location niya located sa Pangubatan sa Kaputian District sa Samal Island Garden City of Samal sa Davao del Norte, Philippines.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nag-indescribe mga kabiyanan sa mga hinti sa NBI na isa ini mga kabiyanan description niya sini isa ka beachfront, isa ka beachfront boutique resort featuring private villas, mga kabiyanan, infinity pool overlooking the sea and mountains, kag white sand beaches, kag it was originally designed as a private family vacation home before nga nag-open in public.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, suno mga kabiyanan, sa investigation, sa allegation na sa NBI, kag sa ila sining nga investigation mga kabiyanan, under sa direksyon ni Matibag, gin-present mga kabiyanan ang mga public photographs, various luxury properties and mansion, stating that they are investigating whether the Casas Conviestas gerti nga ngahalan man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay lang gariway mag-Casas Conviestas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ngayon yung Casas Conviestas Resort secretly belongs to Paulo Pulong Duterte or his family.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, subogin na panginwala pa ni kaginangkat mga kabiyana ni Pulong, si Matibag, nga ti magpakita sa mga dokumento, hindi lang kay mabaton sa mga picture, kag mga information nga now mala marites.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan subong, milyon o piso ang bilis ni mga kabiyanan. Yung pamangkot, diin sila nagwa. Mga kabiyanan, sang kwarta ang ininga magutod Pulong Sara mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ambot samtang kita mga kabiyanan ginaguto, mga kabiyanan gahidoka kasang presyo sang gatong, mga kabiyanan dugangan pagiging naga padulo na kita mga kabiyanan krisis, may il ninyo pa mga kabiyanan no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sila mga kabiyanan nagapakasasa sang manami nga mansyon kompleto sa mga amenities, mga kabiyanan may helipad, may swimming pool, kag white beaches.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay mga kabiyanan, anami sang ilayang mga life no, may mga property ka mo na yung mga kabiyanan ka terribly.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin, mga kabiyanan, dumduman nyo ning kaso, mga kabiyanan sa poultry farm, dira sa may tigbawan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga madumduman nyo, mga kabiyanan, mga barangay official, sa barangay Linobayan, sa may banwas ang tigbawan, gimpasakaan ini sa civil case, sa tag-iya sa mga kabiyanan sa siring poultry farm, nga nag-controversial kay daw nagpangimyon, nagabinaho mga kabiyanan ang ininga poultry farm, pero kung si mayor, kagang iya siring mga investigador, kagin padala niya dito mga kabiyanan, Gucci mga kabiyanan ng perfume, ang hamot sa mga investigador. Daw ala mga kabiyanan, pulo perfume.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga buisit nila, di ka kita imo mga kabiyanan itisang manok perfume ang mga simot nila. Why kuno baho mo?
0: RRMN Patrol 774.
1: Unay nagidang itisang mga kabiyanan sa manok sang sa utot nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero saludo ka rin mga kabiyanan ng klase sa mga barangay official, kay mga kabiyanan, ara pa ang ila sa korason nila ang ginatawag mga kabiyanan nga delikadesa. RRMN Patrol 774. Pero mayor nila mga kabiyanan mga maluwas, gati pro por, pro poultry, kag pro iti. RRMN Patrol 774. This report in withdraw sang complainant mga kabitang civil case dumduman yung nga nagapangulinta sa mga taga Linobayan na Tigbawan sang kaso mga kabiyanan kami nagreklamo sila tapos gintawag mga kabiyanan nga personal kuno sang sining mention sang tag-iya sang sininga poultry farm gatat na atat gigutani sini mga kabiyanan at dahil sa sining mainit nga issue oh daw nag Pridi Aguilar man matatas ni RRMN Patrol 774. Samtang ginatalakay mga kabiyanan dari sa remaining ng isyo, huwag man pa huwag man burubali suwa mga kabiyanan kaya daw atat na atat ka mga taning nga makatubong ka man sa isyo nga ni kaya daw mga kabiyanan manami nga isyo ni para sa mga pumuluyo pero piyak nga barangay huwag yung mga kabiyang kabatsyag sa baho RRMN Patrol 774. Perti mga kabiyanan dayaw tani sa mga taga barangay Linobayan na Tigbawan halin sa ila barangay kapitan down sa mga iski chairman sa mga iki kagawad perti mga kabiyanan nya mga ano nila ang hindi mo malingkang mga kabiyanan ang ila sining RRMN Patrol 774 serbisyo mga kabiyanan sa tao. Ibalaan nila nga daw wagin mga kabiyanan alibyo sa ginapalabot nila nga problema sa ila sining mga komunidad. Pinasa ini sa Banwa. Di manuka to mga kabiyanan kay ang mayor pro-poor, pro-US, pro-IT. RRMN Patrol 774. Yo, formal na ginbawi mga kabiyanan sa tagreklamo ang civil case. Nga ginpasaka Bato Kanday punong barangay Rene Tanyo. Perti mga kabiyanan sa ladua sa luluhan kung di sa personal ko makita ko mga kabiyanan mga muni mga balatyagon pa mga kabiyanan sang isa ka mga barangay official isa ka servant public servant mga kabiyanan nga may delikadesa pa RRMN Patrol 774. Dapat ang mayor diri mga kabiyanan sang Tigbawan pangayo kadi siya sa mga barangay official sang ginatawag nga delikadesa mayor RRMN Patrol 774. Ito pa nan ako way kagid sina bisan ka kiting gidlang kag gamay RRMN Patrol 774. Problema sang komunidad sa barangay. Way mo sa kalag lang mga kabiyanan, ikaw pang amay sang Banwa. Tani ikaw gitani una diri nga maglumpat nga sa building. RRMN Patrol 774. So mo ni mga kabiyanan binawi na. Di, pasalamat to ng mga barangay official. Pero kung wa ini gitalakay sa mga media, kag sipre mga kabiyanan wa ginpatay-patayan man isang congressman or congresswoman sang first district. Huwag ni pinitik yung lunggan kag talinga. Guru ni mga kabiyanan ni Janet Aguarin ang talinga kag dalunggan sang mayor sang Tigbawan. Huwag ni magsubahar. Pagkita-kita yan lang itong for investigation kag yun pa sira-sira yung mga kunwabi. Pero ay... RRMN Patrol 774. Pagkitang tao lang ito ya. Why? Puti itlog la si Mayor RRMN Patrol 774. Dari sa gininterview mga kabiyanan si Kapitan Tanyo gipasaka ang kaso sa itong August 2025 pa alas sir pagalit ni sa di nagatambong mga kabiyan sila sang pito ka mga hearing apang matapos ang pagpatunga kag pagbulig diri ni congresswoman Janet Garin nakalabot sa kasugtanan ang mga kabiyan nga magtimba nga bahin kag partido agud matigayon ang kalinong sa komunidad. Suno sa kasugtanan ang tag-iya sang pasilidad ang kinahanglan lamang nga magsunod sa mga kasuguan sa palibot samtang dalayo na nga ginbasura ang kaso para sa kaayuhan kag karaydan sang tanan nga komunidad sa among barangay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Timan mga kabiyan na balatyagon sa kapitan na isugit. Sudugang pa sang kapitan nga pagkatapos ang hearing sa tung October 9, nagkitanay ang komplainan kag ang mga akusado agud nga opisyal nga mag-uliay. So ginatagman sang punong barangay nga sa pihaka pa nag-agi sila sa trial kag pamahog nga pasakaan sang kaso may kangtanan sa ila katungdanan, nagpabilin sila mga kabiyanan sa ila pwesto matapos wala man ginpahanugutan sang alkalde ang ilang mga resignation.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang may kangtanan naman sa operasyon sang kontrobersyal nga poultry farm sa lugar ginklaro ni Tanyo nga natapos ang natapos ng suspension order sinis sa tung September 23 sa subong nagapabilin ini nga suspendido kag indi maka-operate kon indi nila lubos nga matuman ang tanan nga kinahanglanong kag requirement.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa madumduman, nagugat ining isyu sa barangay Linubayan matapos nga madamo sang pumuluyo ang nagareklamo ka nagakahangawa sa baho kag langaw ngalin sa GT Poultry Farm sa barangay Sipitan nga ginipanagiyahan sang complainant.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yan mo ni it by guns be by guns.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero dalayaw ang gini mga kabiyana ng mga barangay official nga sila yan na panguna sa bilog ang mga barangay mga kabiyana doon sila rin yung maginatawag ang delikadesa kag may panindugan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kumpara mo sa bilog ang mga barangay sa bilog man ng kalibutan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano ni dapat mga kabiyan ilugon sa mga barangay official? Hindi kay sunod-sunura na kabusang kundi ng inyo amo nga mga mayor para sip-sip suso mga kabiyan ng sip-sip kuhol mga kabiyan nga kung tumapik mga kabiyan ng sobra pa sa tuko.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga palapad papil sa ilang sining mga amo-amo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diya may-ari lang sining ginatawag na delikadesa na may papanindugan ang mga barangay official lang kang mga iski chairman sang Linubayan, Tigbawan, Iloilo. Maluwas sini? Aa, nga nga!
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya diri sa syudad, puro taman mga sip-sip suso.
0: RRMN Patrol 774.
1: Inamo nila mga kabiyan ng palapad papila mga iho di puti nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga kumbag alasta mga kabiyan, simundo ko galingo nilang barangay ang ilaman nga mga natungdan nga mga barangay. Di o sa kasisin o mga kabiyan nga mga puti man itlog kung ara na sa problema.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gasalig mga kabiyanan sa mga amo-amo nilang mga politiko, buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, may ginapalabot ng mga kabiyan sa Art Diocese of Baro, abikuan ay mga kabiyanan. Ang ining mga problema ng mga nagasulisit nga iba nagapakilala ng mga Katoliko mga kabiyan na larma na ang diocese ang haro kagbisan sa information nga itong rabaton ang mayor sa Santa Barbara nagasulisit man to sila o tiyan mo nga gingclarify ini sang LGU sa Santa Barbara Iloilo kung bala matuod din mga kabiyanan nga nagapangayo kayo mga kabiyan ng Archdiocese o Baro kaya ginagamit Katoliko.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay man ang ikadalain lang dire ang mga nagasulisit na rin nagkatagalog ang mga iho diputi nila o ginamit naman nilang ngalan sang Ginoo.
0: RRMN Patrol 774.
1: inalarma ka nagpaandam na di mga kabiyan sa publiko ang Archdiocese sa Obaro nga nagapakilala ng mga religious group kag nagapang-solicit para sa mass intention mga kabiyanan sa nagkalain-lain mga kabiyanan ng mga individual lakip na mawag pili ang mga buwisit nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bisan mga LGU siguro mga establishment mga kabiyanan bisan balay-balay nagapangayo kayo sila kailang rason sa mga mass intention ini namigit mga kabiyanan nga mass intention kung makilala nyo intensyonan nyo lang bakula nyo na lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bilinin nyo lang orango sa mga kabiyanan bulib bilang dalun sa ospital.
0: RRMN Patrol 774.
1: Igaduda dari mga kabiyanan ng simbahan labi ng Archdiocese personal mga kabiyanan nila nga mga solicit ginagamit ng angalan sang simbahan sang Katoliko kapagkatapos mga kabiyan ginaconvert ni nila sa sitosi nila ni sa ila niya personal nga mga interes.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay wala man niya mga kabiyanan sang mga solicit ang nga mass intention ang mga simbahan labi ng Archdiocese sa Obaro mga kabiyanan nga ginapalapta ini nga mga solicitation letter nga nagapangayo kayo sa mga munisipyo sa mga establishment sa mga balay-balay kita ko ni mga kabiyanan nalabayan ko may mga duha kabilog nga mga naga sutana mga kabiyanan nga daw as in daw mga sakristan kay mati mga bataon pa ni mga kabiyanan nga mga kabataan no mga nagapang solicit gadala sila sang kwan sang letter daw sulat.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, hindi maglayo sa kilala kung sa unang mga kabiyanan niya ang nanay balabit-bit niya bata niya tapos ginatunghol sa imo mga kabiyanan ang resita ang resita yung mga kabiyanan chipos anyos pang date niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang pizza mga kabiyanan chimpo pa ni Magilan mas mitanay guro sila mga kabiyanan sa to ni Andres Bonifacio.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanta na lang imuunan sa mga buisit nila oh, para makakwarta lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabi ni ginapandaman gin mga kabiyanan sang Archdiocese Obaro at tanan niya mga publiko mga kabiyanan angot sa sining mga solicit-solicit nga ni na ginagamit mga kabiyanan ang simbahan Katoliko para mga kabiyan makaremedyo ka makapangwarta ang mga buisit sa kalibutan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaling ko kung basi ko nag-solicit sa sinyo na piangan nyo na lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin balikanta lang ni mga kabiyan Kapoling, how are you?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya ibalikanta ni kaya may plano mga kabiyan mapatawag sa General Assembly wait, what?
0: RRMN Patrol 774.
1: Dado talaga yun agenda sa sini mga problema dari mga kabiyanan sa barangay Kapuling sa liderato sang ilang kapitan mga kabiyanan nga tuman kagwapa kagkabuot nga klase kapitan si Inday Marcia Iho di Puha.
0: RRMN Patrol 774.
1: O preparar pagbalik ta Manamin ni kay may General Assembly. O, paswingan ta naman. Kaya magkomisyon naman kita. Sang tawo ta to para mga kabiyan naman babatian ta naman kung ano pag-explicar niya sini. Sige, balikan ta ni. Standby!
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya ginatruma ako sini mga kabiyanan ba sa General Assembly. Kaya ginag-ugat mga kabiyanan ang pagpasaka isang kaso sa amo, no? Sang cyber libel mga kabiyanan po nagya barangay kagawad man padala niya man tuod mga kabiyanan sang sampina sus mga kabiyanan address niya tuod putok-putokan ka kuno pinatubo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tapos kami niya pasulio niya mga kabiyanan nga argay mo himo istorya di abi kung ano klase sang kapitan tulu-duon git.
0: RRMN Patrol 774.
1: O, preparar? Kwa naman na? Hinti maayo naman ang imo espiritu kag kalagay hunuson ko naman.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagbalik ta mga kabiyanan, standby. Ay ini nga porsyo na ang ginadulong na sa inyo mga kabiyanan gamit na kamusang DTX 500. Kaya mo rin mga kabiyanan sabat sa imo sining nga problema sa atay. Masabaya, masami ka bala mga kabiyanan nga regatigab. Masami bala mahang may hangin ang imo sining nga tiyan. Kagbasi may diferensya ng imo sining nga liver. Gani nga gani mga kabiyanan magamit na sang DTX 500. Kaya man ang DTX 500 na may pulikusanol kag iban pa nga mga phytochemicals nga nagaling sa extract sa desugared sugarcane. Kag din na pamatud-an mga kabiyanan sa pagtuon nga epektibo panguntra sa mga toxins kag nga nagahalit kag nagaguba sang aton sining nga atay. Kaya man ang DTX 500 may powerful extract aling sa amargoso kag desugared sugarcane. Nga epektibo sa pagkontrolar sa imo sining mataas nga blood sugar bangod sang diabetes. Hindi na magpadugay pa, gari mga kabiyanan mag DTX 500 ka na. Kay mga kabiyanan, manami ini para sa aton mga kabiyanan. Kag siyempre updanyo na lang sang Mighty C. Kay ang Mighty C ang alkaline vitamin C makabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergy. Mighty C kag DTX 500 para sa manaming kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Alas 11:24 na sang gabi dari sa RMN Iloilo.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Sabad ka, ubo.
4: Untat ina. 2740. Unig maguntat. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post nasal drip. Sabad na ubo, magtusiran. Tusiran
5: forte. Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: D3Pi Health News, D3Pi.
12: Ato sa rito, sa karadyo announcer, kung kaysa nakagadulaan na po sa resistensya, nagaluya na po pamatsyag, isa na nakabulig sa aton, kamo ang D3Bio with the VCO, nagadula ang ginabatsyag sa
11: D3Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3.
13: Pamakal, sumagot ka. Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
14: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyon. Libre para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
15: Nami na imo D3Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3Bio, nami imo tulog?
14: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3Bio.
15: Nga wala sa plain D3. Okay.
14: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
15: ano? Pa, Sir Boy, kapag inom mo D3Bio, the BCO of D3Bio may lauric acid.
14: Mm-hmm.
15: And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay?
14: Himuson.
15: Himuson, buhi ang good bacteria.

0: Vicio. Ang D3 Bio. Yung may Vicio. Ang Vicio. Yung may D3. Matatas,
1: magabot ka. Now next.
2: Ang good bacteria ng agapodius, ang serotonin. Mm-hmm. A precursor for melatonin. Antes, may imbinto ang melatonin at dinasanay sa serotonin. Mm-hmm. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amunin ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka, nakainom ka dito iba, yun, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Mm. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
1: Kanami siya mo dito iba, Sir Buyaw. Mm. Pag inamos dito iba, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
3: probiotics.
1: Mm. Probiotics, ang good bacteria. Mm. Ang imong mga buhi da, nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, ang precursor para mahimo nga melatonin. Mm-hmm. May sikrito ko, Sir Boy. Mm-hmm. Matulog ka, dulum-bulum ka tama.
2: Dulum-dulum ka tama.
1: Kaya magguha ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imo nga plain D3, makapatay sa bad bacteria?
2: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
1: Masugo pa sa immune system.
2: Masugo pa sa immune system. Mm. Pero iniyan D3 bio, duwa.
1: Paglabay, himos na yan ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, Sir Boy, no, island ko na lang ni akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi, tapos ang plain D3, no, ibigis. Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
2: Paman ko lang sa kinamplify ko lang na siya gani, no. Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
1: Tapos take note, ang rumat sa vitamin D3, hindi din rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo D3 man? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi ba nahalin to sa ila?
2: Halin
1: mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kung diin kinhimo, ma-US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero Sir Boy, hindi sila ya magpaminsan kapag inom dahil ni mo sa ditribayo, nami din tulog sa pasis. Hindi yan yung drugs ya. Kanami sa ditribayo, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind sa amo na. Pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang ma buligan.
2: Correct.
1: Domino effect ang pag-inom sa D3 bio. The question is, ang imong plain D3 may amo na? Ang imong plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
0: Paman pa.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na lang ako ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 bio with BCO. So, weeks ko pa lang ako inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na ako ng buyon.
0: D3 bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 bio. Health News.
5: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
6: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, ganit, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Nan's Corn Coffee!
3: Isang diin ka pa
4: sa trabaho,
3: ka mga ulubrahon sa balay?
2: Ang Nan's Corn Coffee!
3: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga,
4: panghuna-una.
3: Magtimpla na sa Nan's Corn Coffee para magpabiling ka nga healthy, focused, kag energized.
2: Nan's Corn Coffee!
5: Pahanyundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Kasinginga tiyon sang tig-ululang tag-bagyo, ginapahanundong namon sa tanan ng mga isda at mga tag-iyang sang-sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyabangka at kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, at communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandang. Indigid magbiyahe o kung magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibago sa inyo pamilya o kung barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi na responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.

0: podcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang oras sa mga biyandari sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nalkaligad sa taknang alas 11 sang gabi.
4: RRMN Patrol 774.
3: Paray ka marag pabati mga kabiyanan dari sa inyo palatuntunan sa RMN Patrol 774.
4: RRMN Patrol 774.
3: Mga kabiyanan, information ng kundin data yung mga kabiyanan dinakpanay sa airport sa mga druga. Pinasahi man yung mga kabiyanan ng isa kagit aristo sa US. Mga kabiyanan kung sa aton deriya tagtunga sa tonelada nga mga crystal clear kag mga high grade shabu ana intercept sa Laos International Airport. Mga kabiyanan ariya sa pinasahi niya mga kabiyanan niya kaso buhi nga piece-piece nga gintago niya mga kabiyanan sa iya sini underwear.
4: RRMN Patrol 774.
3: Ti mga kabiyanan bird, lain lang galing nga bird, matuntuod nga bird.
4: RRMN Patrol 774.
3: Kaisa kalalaki sa US, ginaristo ini mga kabiyan sa airport. Matapos mapalusot man, iba niya drugs mga kabiyan kag cocaine. Iyaya mga kabiyan na pulo kabuhi nga pispis niya nga gintago sa iya brief.
4: RRMN Patrol 774.
3: Di bird mga kabiyanan, lain lang galing nga bird iya. Pulo gidya ka bird niya imbutang iya. Paano yan ni mga kabiyanan nga hindi mapatay? Paano ini mga kabiyan buto sa pispis?
4: RRMN Patrol 774.
3: Kagbuhi pa mga kabiyanan, daw hindi mapatay mga kabiyanan ang pispis guro sa mga kabiyanan sa environment kag sa lugar nga daw masupukit siya. Pero sa baho, guro sa nga isprikitek niya siya ni daw darigi guro madulaan pangalibutan mga pispis.
4: RRMN Patrol 774.
3: Pero may lang ganit kay lalaki. Kaya kung nagbabahe ni Jesus mga kabiyanan, dead on the spot yun mga kabiyanan ng mga pispis. Kag mga kabiyan findings ang suko, suffocation.
4: RRMN Patrol 774.
3: Kaya mo na yung ginaristo sa Miami International Airport, ini 40 anyos nga lalaki matapos ini mga kabiyan nga madakpan, nga may napulo ka mga buhi nga pispis nga natago mga kabiyanan sa sulod sa iya sining underwear sa sarakangan ng gagugaguyo.
4: RRMN Patrol 774.
3: Gikan mga kabiyanan sa isa ka flight halin sa Cuba. Suging kilala ini mga kabiyanan nga suspect ining lalaking si Albert Hernandez Castillo, isa ka Cuban national kag legal permanent resident sa United States.
4: RRMN Patrol 774.
3: Damo mga kabiyanan sa mga kontrabando ang maglaning hindi man makwartahan mga kabiyanan, siguro mahilig na ni sa pispis. Pwede kabalo kung mga kabiyanan ba si Kiyaw pa rin pispis wala?
5: Napangshot! Napangshot! Napangshot!
4: RRMN Patrol 774.
3: Nariklamo ang Kiyaw.
5: Agi! Agi! Agi! Father! Agi!
4: RRMN Patrol 774.
3: Nadumduma ko din na ng kyaw-kyaw ka rin mga kabiyanan sa nga inubra sa sakristan sa kapare o.
4: RRMN Patrol 774.
3: Nuduagin nilang kyaw mga kabiyanan niya. Eh, agi-agiol mga kabiyanan pare mo. Sus, tinudlo niya, si father agi, agi, agi, agi, abaw. Nagbakasyon ang pare mo. Pagbalik siyang pare, magkapuro pangapig siya. Pagkakuha niya, Kiao, good morning!
5: Father! Father, agi, agi, agi!
4: RRMN Patrol 774.
3: Jutayan ang tiraduron sa pobre nga pari, mga kabiyanan ng Kiao. Kaya mo niyo, nag-abot si Hernandez sa Castillo sa Miami. sakay sa Atlantic Flight 503 gikan sa Havana sang mapili mapilitan mga kabayan mapilian siya para sa kwan secondary inspection so sang US Customs and Border Protection mga kabayan kaya sunod sa reklamo ginsiling niya nga isa ka carry on kaga bag ka carry on bag kag isa ka belt bag lamang ang iya siling dala mga kabayanan sa customs entry form ginsabat niya man niya no mga kabayan ang mga pamangkot kun may dala siya nga mga kontrabando mga kabayan pasulod sa pungsod so wala na sang nakita nga kontraband sa iya mga bag mga kabayanan ang custom apang natalupang lansang mga opisyal ang isa ka pinasahi nga nagabukol sa iya sining atubangan RRMN Patrol 774 hindi mga kabayanan kay nagabukol bangod kay nagatungkaro na kundi mga kabayanan nagadulang custom niya na ano ning gabukol mga kabayanan do hindi man i-cortes ang isprikitik RRMN Patrol 774 sa iya sini mga kabayanan nga short pants nga nangin nerbiyoso samtang ginaimbestigar siya da hindi mapamtang ang mutong idundahan sa mga kabayanan nga gimpamangko tuhoy sa iya sini nga biyahe RRMN Patrol 774 so sa ginhimo nga pag-riki sa mga kabayan na tukiban sa mga opisyal sa custom ang anom ka-clear plastic pero waya hindi ya unod mga kabayanan na siya bo hindi nung ignaro-roblan sa mga kuging RRMN Patrol 774 isa ka clear plastic tube containers nga ginputos mga kabayanan sa tape kag gintahi sa sulod sang iya sini underwear RRMN Patrol 774 sang usisaon ang mga suludlan nagwa nga may mga buhi nga pispis sa sulod sang kabugusan mga kabayan na pulo ka mga pispis pero hindi nila labot ang iyang bird kundi matutuon na gini nga bird nga may pakpak RRMN Patrol 774 nga nakatago ini mga kabayan sa plastic tube container nasunod sa complainant ginsiling ni Hernandez Castillo nga para sa iya personal use ang mga pispis ang ulihin natukiban nga wala siya sang mga kinanglanon nga mga dokumento para legal mapasulod ang mga ini sa United States tungod sini ginaresto siya kag ginkasuhan sang smuggling goods into the United States law RRMN Patrol 774 ay mga kabayan na boy gikonsuelo isa na nakapanggalan tayo mga kabayan kung mga kontrabando mabla mga kabayan mga cooking for peace peace RRMN Patrol 774 ay mga tanan-tanan ngayon mo nagila para mga kabayan nga mag palasik sa mga illegal ang mga ihudi putin nila RRMN Patrol 774 Sige, kuwanta na mga kabayan ng mga natipon niya report sa ato sa mga reporter. Saan ba? Kaginig na porsyon na ginadulong man sa inyo. Gamit kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaya isa hindi ka natural, nga antiviral, kag antibacterial nga espesyalista. Kaya man epektibo, ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapailanat pero may madamo pa nga mga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man ang D3 Bio, manggaranong sa medium chain triglycerides garagabuli pabakot sang resistensya sang aton siningalawas kontra sa pagkakapoy o kun pagmasakit. Siyempre may anti-inflammatory effect ang D3 Bio garagabuli pakupo sa mga nagaulubag nga ginaangkon sang aton siningalawas tungod sang mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man sa pagbuhin sang timbang pagi sa pagpadasig sang metabolismo sa aton siningalawas. Initanan niya benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax. D3 Bio. RRMN Patrol 774. Nagastan ba na patrol mga kabayan sa mga natipon niya report? Upod sa kay Radyo Man Plo na Barete.
6: TYRI Radyo Man Report.
7: Radyo Man na
3: Rodel.
7: Sa mga balita subong gabi, na ang isatrik salakyan ang nawasakit ang bumper. Subong man ang iasinik nawasakman ang bumper sa series na matapos kang magluntad ang ining pagmungkuan ay no? Sa nga tuwa ka mga salakyan sa barangay Alkaigan Banwasang Banati Iloilo Kaina sang hapon ang driver sang sining pickup amoning 55 anyos kasi Rogelio sang mamang nga banwa no nga may sakay nga duwa ka mga pasayro to asantang ang series patulong naman sa sudad sang Iloilo para nga magulong sang pasayro sang magluntad ng ining aksidente. So no kay Police Lieutenant Maria Cherry Dimarana ipisang Banati Municipal Police Station na natiyuan ang driver no kabangtanan nga natabo ang ining insidente kag payag kanya nagindala sa ospital ang mga sakay sa tikat bagot sa nagumila nga kapilasan sa lawas. Indugan pa ni Dimarana wala man siyang may napilasan sa sining nagluntad na insidente sa lawang driver ang nahunong karon sa may nakapsel sa Banati Municipal Police Station. Doon siya din pangiluan ang anong ka mga ido, no? Ang ining ido nga spin, no? Tapos nga nahiluan ini sa Sityo Agho, Barangay Improgo, Sara Iloilo sa Damlaglang. Nalig ang aligasyon 3 sa mag-asawa nga naghilo sa mga inuptanan ng mga ido na bagod sila ang nagkaon na sang itlog sang pato ang magkasawa nagpapangayo naman sang pasaylo sa mga tagiya sang aspin na pero sumukay kaila si Tatani Cirilos ang agalon nga napatay na si Kendi na kung tani gintay baloman lang siya kung nagkakaon naman sang itlog sang pato na para nga pima kanila no? Payag ka niya nga nagasakit gid ang iya sining balatsyagon sa natabo sa iya duha ka tuig na si Kendi. No? Sa subong, ara na sa barangay ang kaso kag desidido gid si Kayla nga pasakaan sang kaso ang nagilo sa iya sining ido. No? Apisar na nagpangayo na sang pasahilo ang ining mag-asawa nga nagilo sa iya sining ido. No? Nibuluan, isa ka dog na versi kayla gani amo na lang ang pagtulangison sang iya sininga luha sa aton sininga ma-interview ang sabtang ang palde ang katuang ito kay nasa sa city proper sa downtown area bastante man ang ininga supply sa mga palde bisan pa na wala nag bando no si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Matapos nga ti gindobli na sa mga manukaligya sa Valdez sa Iloilo City ang ila sininga supply. Ini sa tunga diato tapon nga sa ito sa tunga sa ginaparanaw na epekto sa Super El Nino sa Pungsoda. Magnuman sa gamlang lang naging kontrobersyal ang suwestyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa publiko na magbakal sa Valdez pinang sabat sa kakulang sang supply sang

0: ng harangang sa antioxidants, ngunit kontra sa kapoy kagtalang luyas ang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural ng tabagi, pili ang non-super plus, the anti-cancer food supplement. Ang kansulungan, non-supplement oil, ang mayonnaise arthritis, rayuma, varicose, lamoy-toy, talakit sa kalawasan na ipiting na paralisar ng mga kaugatan. Pili pang haplas ang mga nagaubo, palanakit sa liog noon, dan yung mabali, kag sa mga nagadugong apila sa yun, ipatugon noon, pondaton, bubuhi lang, sang non-supplement oil. Yung sa inintrodukto ni Tita Arlene sang Arsmed Pharma Corporation kag mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong mga lugar at sa bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Quimaras. Non-supplement oil kag non-super plus capsule. Kag subong man na tatong ismano kanin seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa Marapayas sa Distrito sang Mandriyaw, ang ilan sa mga main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owned and managed by Naikonsiyo Kunsing Espinosa, ni Tayo Norato, Tatoy Espinosa. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Papa Carmen. RRMN
1: Patrol 774. Salamat sa report ni Radyo Manflo Navarrete. Kaming kapulso na ginadaluman sa inyo mga kabiyan, gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one niya kapsula pang lalaki sa Biluga Paray Island kag Quimaras. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsig ka nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca, kag honey goat weed. Safe sa hat, kay wala inisang side effect. Mag-inom sang Mega Man, duha ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadadlaw ka nga nag-inom, pwede man, isa lang kadadlaw. Kay man, basta nag-Mega Man, hindi kagin mo yan kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Quimaras. Equality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA o kung sa Food and Drug Administration gani sa mga kalalakihan. Mag-Mega Man Herbal Capsule na now na! RRMN Patrol 774. Mga kabiyanan, report man ni Radyo Man Linet. Bawa rin naman ang mga ganghalo. Puto niya gilang mga kabiyan, bunuo niya man. May araman niya ang amay niya. Binakol niya man mga kabiyan. Awa bata, binakol niya ang amay niya. Mga kabiyanan, yaryo na tabo ni magulang gilbuno, patay sang iyamang hod sa Jordan Quimaras. Mga ganghal. RRMN Patrol 774. Damusang kontra, uto niya pa. Gag HBI, dakop sa drug bypass operation sa Mandurriao. Italinga report, haring ang mga kabinatipo ni Radyo Man Linet Fernandez Yulatris.
2: DYRI, Radyo Man, report!
3: Kung kagabi amay ang napatay matapos ginlampusan sa kawayan sa iya mismo bata sa Bigawan, Iloilo, subong naman magulang naman ang ginbawian sa kabuhi matapos nga ginbuno patay sa iya man lang mismo manghod. Natabo ini ang insidente ra sumando dahil sa barangay poblasyon Jordan Quimaras pasado la sa is kaina sang hapon. Ang biktima dirigin kilala kay Rodolfo Gabasa, 41 anyo, samtang suspek among iya utod nga si Juni Gabasa, 36 anyos, lunsay mga soltero kag residente sang nasambit nga lugar. Sa ngaton makipaukon mapakigangutan si Police Lieutenant Nick Gallego, ang officer in charge sang Jordan Municipal Police Station, ginpahayag sini nga magkaupod man lang nga nagainom sang magahulubog ngilim nun ang mga biktima kag ang suspect sa ilaman lang balay, hindi man ni sila tupad, hindi man ni sila isa lang kabalay pero tupaday lang ilaga balay kati may mansig ano ni sila may kulukubo lang ni Balaran Zumanordel bagod nga lunsay man soltero kag wala pa sang mga pamilya so nag-inom-inom sila dito hambal ni Police Lieutenant Gallego nga halin pa sang agang ilainom tub-tub sang hapon kag diri may nagluntad nga pagbinaisay sa tunga sang magtimbang nga bahin so payag ni Gallego nga base sa panaysayon man sa suspect ginunahan inilampos ang kahoy sang iya magulang kun sa diin naigo ini sa iya nga dulunggan kag nagdugo gid pagpatpat niya nga bangod man napikon ang suspect kag bangod man sang kahulugbon kay ti pareho na sila nga nakainom sa makahulubog ngilim noon nagbalos man ini nga manghod kag nagkuha sang kutsilyo kag ginbuno gid ang iya nga magulang.

0: Pala si Police Lieutenant Nick Gallego, ang officer in charge ng Jordan Municipal Police Station sa aton nga interview.
1: Subong hapon, no, may natabo nga stabbing incident diri sa barangay poblasyon Jordan Guimaras wherein ang aton sinya nga victim is si Rodolfo Gabasa kag ang suspect ang iya mas sining utod nga si Tony Gabasa. Natabo ini kay na mga alas 6 sa hapon na sinanadlaw.
2: Mga pila ng edad sang suspect ang biktima, sir?
1: Ang suspect ang edad sini is 36 years old. Ang iya sini soltero man isa, ang iya sini biktima ang magulang niya man mismo, no? 41 years old, ma'am. Single man, pero sina wala po sang mga mga buhi, puro ni single ang duwa.
2: Tenon ni sila, sir, isa lang sila kabalay. Gapuli.
1: Kaday man, kuro kamalig si suspect sa victim, may lain mga napuluyan. Ito happy na nagkainom sila gina. Do may gamay sila nga doon ba isan. Yun, ang si victim, is kinlapsan niya man una ni si Mang Hodya, ang suspect. Pero inaigo sa dulong, gano'n nagbubo, gano'n kinlapsan niya sa kahoy, no? Dito kag nag, doon na piko ng yasin niya nga Mang Hodya. Dito ko nga gabos ng kutsilyo rin, pakita man sa nga ito sa inyong biktima, may kutsilyo ang isin nga mga nagdalagan sa sulod sa balaya, sa iyong mga balay man. Pag dito sa sulod sa nga sinin nga utod, kag dito sa ginbuno.
0: Ang kabahin sa payag ni Police Lieutenant Nick Gallego, ang officer in charge sa Jordan Municipal Police Station. Susunod man sa ilang pag-imbestigar at pag-interview sa mga residente, wala man isang daang hiligot-ano ang mag-utod. It's just that pareho sila nga yara sa impluensya sang makahulubog ng ilim nun. Nagtuyo pa kung taniin nga suspect nga magpalagyo apang nadakpan man sa pihak lang nga barangay. Sa subong preso na sa Jordan Municipal Police Station, ang ining manghod nga nagbuno patay sa iya magulang, kay ginahulat na lang ang desisyon sang ilaman pamilya kung pasakaan pa ini sang kaso. Samtang sa pihak nga bahin arestado ang isa ka high value individual ukon HVI nga lalaki sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sang City Drug Enforcement Unit ukon CDEU upod ang Iloilo City Police Station number 5 Station Drug Enforcement Team sa Barangay Guzman sa Namandoryao Iloilo City kahapon sang hapon. Ang subject ginhinago kay alias Felix 34 anyos ng residente sang Barangay Hibawan Sur sa Amuman nga distrito. Ikuha sa paghinakop sini ang ginabanta 85 grams nga kabugaton sa ginapahayag illegal nga droga nga may standard drug price nga 578,000 pesos. Sa subong, preso na ang arestado sa ICPS 5 nga nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa patrol kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man. Lenneth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
3: RRMN Patrol 774.
4: Salamat man sa report ni Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz. Nagiging ka po siya, nagiging sa inyo mga kabiyang gamit kita sa life extension vitamin D3. Kataasong taong ato siling vitamin D3 level sa ato siling dugo para magkabato kita sa naman niya klase sa balatian ilabinagid sa makamamatay nga kanser. Magbisita lang ka mag-abil sa libre nga medical consultation ko para ilang mga medical doctor sa life extension clinic. Hindi na pagulatan nga maglalapang inyong mga balatian kamagdako ang mga galasuhon sa mga ospital. Pagkatulang sa life extension clinic nahamtang sa lower ground floor Robinson Small G de Leon Street Iloilo City Tagbakaro Guerrilla Street Poblacion Estancia Iloilo kag Simeon Aguilar Street Pasig City SM City Iloilo kag pinaka bago sa Bangga Dama Santa Barbara Iloilo. Kao po ninyo mga kabiyan ng Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation opo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
3: RRMN Patrol 774.
4: Punta man mga kabiyan ng mga natipon nga report. Ang report mga kabiyanan upon sa Radyo Man Marjorie Herbo, limang pilason sa pagbungguan na isang duha ka motor sa Pututan, Iloilo. Detalye upon sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
3: TYRI Radyo Man Report.
5: Ang iningabahi na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan nga mga viruses kag bacteria. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kun VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Lima ang pilason matapos nagbungguan ay ang duha ka motor. Lasyete ka inis ang aga sa barangay Igang Pototan. Base sa investigasyon sa Pototan PNP nga halin sa barangay Hamabalod sa mga banwa ang motor nga ginadrive ni alias Ryan. Legal ang pangidaron kung sa diin ang kasi niyan tatlo ka minor de edad nga amusan ni alias May 15 anyos, alias Ann 16 anyos kay alias Isay 17 anyos kag lungsay residente sa nasabit nga barangay. Pagabot sa barangay Igang nabungguan siya ni anaga U-turn nga motor nga ginadrive ni alias Jesus, 66 anyos kag pumuluyo sa kamunga barangay. Bangod sa impact, natumba ang mga inin sa ilang ginasakyan kanakaangkon sa nakalainain nga pila sa lawas. Gilayon man sila nga ginrespondihan kag indapatan sa first aid. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan nga mga viruses kag bacteria. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
4: Salamat man sa report ng Radyo Man Marjorie Herbomiani. Samtang mga kabayan Iloilo City, liwat nga magka-host sang National Food Showdown sa October 16 and 17. Detalye nga reporto po sa kay Radyo Man Joel Franco.
6: TYRI Radyo Man Report.
7: Ang inigabahin ni Dala Sayus Galuan sang Santhon Plus Herbal Capsule. Ang Santhon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds at antioxidant properties kaya ginapakupos ang mga naghulubag na parte sa aton nga lawas. Santhon Plus Herbal Capsule na pamatudan sa mga siyentipiko nga makabuling pakupos sa mga naghulubag na arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag madabo pa. Santhon Plus Herbal Capsule makadap na sa madamong nga mga balatian. Magatipon ng 57 ka institusyon halin sa nakilain nga bahin sa pungsod para sa ika-17 nga National Food Showdown o KONINFS sa October 16-17 sa Iloilo Convention Center. Bilang una nga UNESCO Creative City of Gastronomy sa Pilipinas, mangin sentro liwat ang Iloilo City sa kompetisyon nga may tema Culinaria Regiones Lasap Pilipino. May 345 kaparticipante ka grupo nga magkabasudeg sa ilang talento sa pagluto kapag himo sa pastry kag ilimnon sa 57 ka institusyon, 32 sa eskwelahan kag 25 ang profesional nga institusyon. Magkapakita ang mga participante sa kalain nga potahe kag lokal nga sangkap, lakip ang kadyos, native chicken, ubad kag batuan. Mayara man sa mga kompetisyon sa paghimo sang wedding cake, kape kag iban pang nga culinary specialties. Magatapos ang duha ka adlaw nga aktibidad sa wedding ceremony sa October 17 alas 5 sang hapon. Gintukod ni Chef Merna Sigismundo, kilala nga Filipino culinary experts ang NFS, agud mapauswag ang talento sa culinary arts kag mapakilala ang manggad sang pagkaon kag kultura sa kalain nga mga rehiyon sang Pilipinas. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYR IRMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN. Ang iningabahin gidala sa Ayos Kaluan sang Santhon Plus Herbal Capsule, produkto sang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, mabakal sa mga drugstores and pharmacies malapit sa inyong lugar.
6: RRMN Patrol 774.
4: Salamat man sa report ng Radyo Man Joel Franco. Eh, manota ni? Bawse by the bill naman ang ihudi po, hayaw.
6: RRMN Patrol 774.
4: Sa itinatari mamati si Inday Marjico Villas ang Turkeyo kag si Rosalie Alba sa Hong Kong.
6: RRMN Patrol 774.
4: Sige lang, boss. Pero pasinsya lang, anay. May utang lang ko, anay, sa inyo, ha? Sa ato sa rin mga followers. At sa ato sa rin mga nagalantaw kag nag-upod rin sa aton palatuntunan. Was na lang bayaran ko lang na. May interest pa.
6: RRMN Patrol 774.
4: Pagbilang sa barang kilala ko ang barangay Kapuling, oh. Pero boss, ah, damo pa ni. Hasta pa ni sa Sabado.
6: RRMN Patrol 774.
4: Oh, itagob na nai kapitan na Marcia Puha siya. Itagob na nai espiritu mo kag kalag mo kay buhas naman na himuson.
6: RRMN Patrol
4: Sige mga kabiyan, kada walang alang na ginagaton sa nga chimpo mga kabiyan na buwas na lang ni Talakayo na iba naton ng mga topiko na rin sa ato sa nga pagpangalagad. Kaya mga kabiyan, daw puno-puno ginagadaan ang aton sa nga palatuntunan. Sige, may utang ang kuliwat ha. RRKMN Patrol 774. Salamat yan sa inyo pag-upo na rin sa aton palatuntunan kay Uber. Time na tao ha. RRKMN Patrol 774. Last 24 na. So mga kabiyanan, salamat yan sa inyo pag-upo. Kita na magkita karon sa gabi. Same time, same station. Upo na nga itong sa Gihapon partner ta sa technical side. Radyo Man John Hartwell Tuwala. Hindi naman ninyo ang Kurman, Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tatak! RMN!
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at servisyo publiko. RMN.
10: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Cremeles tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Cremeles, no's best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Cremeles. If symptoms persist, consult your doctor. See?

0: HM, a Playtime company.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman. Herbal Capsule. Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo korason. Yara lang. Sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na ako'y

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Yari ang pila ka mga pahanundom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-un ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag na may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor permi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay isang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sinintiun sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanundom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kandungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kandungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, nagkapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Buntay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pag-

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: PTX 500. Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Kung si Ansang sumag, isa ka sudyante, kadagapod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagloto tayo.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. Gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangtot ko na Samsung ano maayo diri. Kamu ginagambal na maayo, gid ang Samsung Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gin tumano suplemento. Salamat, igubala. Mat-amat o nagula ang bukol.
2: Samsung Plus Gold.
5: Tamakan sa mga butika.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Kaspan?
6: Wala problema.
7: Nuns Liniment Oil Partner.
6: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
7: Nga amo ang kaspan.
6: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylic.
7: Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
6: Nuns Liniment Oil.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
8: Sugit kay Tihoy.
9: Good morning na mga karadyo man. Sa ibang orasan, tatakaremen time, Philippine Standard Time, alas 12:22.
2: Atak RMN.
10: Ang programang ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
11: Panginoong Diyos na alinlangan, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
12: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan! RMN isugid kay Tiyoy! Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot! You deposit ang money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy, sang RMN Iloilo.

0: kulaw nga may katawa kang kasing-kasing.
1: What? Para-pa-pa!
2: RMN Exclusive. Exclusive.
3: May nga ka na mga karadyuman. Yes, good morning na. Umagang kay ganda. Miyerkules, petsa 14. Bao kung birthday mo, mahilang tumapang 14 sa Biyernes. Pero tupa ni Miyerkules, we business will do. Bao ang birthday mo, pakutang ganyan doy. Parehas ang birthday ni Rajuman Flo, konsumo na baritis mo. Pow! Buwas pa swildo. Bayad-ayad nga aga mga karajuman. Hello mga kasama. Ito ang pamilya mo on air. Welcome na sa programa. Isugid kay Tihoy kung sa din. Tanan-tanan kita mag-ululutog. Welcome, welcome, welcome. May dahil nga nga, may atong chimpo sumong wala ulan. Matulutog na wang atong chimpo sumong baw na milang upo-upo. Pero kung may arthritis ka sumong, uy, dikto kayo sa higa. Welcome sa programa kinagigiliwan kada kagahon. Welcome sa programa sang RMN Iloilo kada aga. Welcome sa programa Isugid kay Tihoy with yours truly, the ever-loving, dashing, debonair. Ang pinakagwapo at pinakamacho, wala nang kukontra. Hamot-hamot pa. Kompleto-kompleto sa bakuna. Tihoy Pancho on air. We are broadcasting nationwide and worldwide. Kamusta gali sa ato mga kauturan na sa Riyadh? Gabi kagapo, no? Hambal na ato ni Madam to daw kapilato kabisis nag-sirena sa may Riyadh. International Riyadh, no? Kaya again, bumba naman itong airport. Kamusta nga ito ng mga OFWs working and living abroad sa ato mga seafarers? Hope all is good. Hope all is fine. Kapit lang mga kapatid. Mga may inat ka mga balita kay impormasyon dire sa siyudad at probinsya sing Iloilo, balita lokal, nasyonal, international, pati na ang showbiz. Pati na ang sports. Hala, hala, hala. Ang Los Angeles Dodgers niyo. Ang tatlo ka team combined nga ara sa may ara subong sa may postseason like the Guardians. Ano pa bla like ang Brewers, no? Ang tatlo ka team combine mo, ang salary cap sa Dodgers mo, sobra pa. Sobra-sobra pa, pero ang Los Angeles Dodgers nyo, baw, takilid, subong. Balitang Major League Baseball, mapapa sa inyo. So, tutok lang. Sa ato mga pinalangga, ang mga kauturan, mga senior citizen, baw, may madamog, ikong nga mayo ka balita sa inyo. Kay elderly week sumong para sa atong mga senior citizen ang wala pa kagawad sa ilang mga senior citizen ID sa mga wala pa nakapalantaw sine nga libre. Kway kimo kamaan nga may libre kamo nga ticket sa sinehan nano kamo nga mga senior kamo katigulang na sa inyo tingapag in ulo nyo mati kamo karon kay may mayo kita nga balita para sa imo nanay, para sa imo tatay, para sa imo gid lolo and para sa imo lola. Sa mga gusto magdonar sa dugo, preparar na October 25. Dugo ko para kay Lola kag Lolo. October 25, dira sa may SM City Iloilo. Pakondisyon ka na, 23, 24, hindi ka nasagay inom, hindi ka nasagay pulaw para maging successful blood donor ka. Ni Lolo kag ni Lola, ining dugo nga madonar naton sa petsa 25, exclusive para ini sa aton mga senior citizen. So what a good gift para sa aton nga senior. Show them we love them, show them we care. Kay man pilakad daw ma senior citizen man ta. Sa mga nagasaulog sa ila kadlawan sumong adlaw kita sang Miyerkules, sorry. Miyerkules na. Tunga-tunga naman sang simana niyo. Petsa 14. Lapit na ang Judith mo. May balay dan kapit sa 15. Ako po. Sumong kaway-kaway na. Sa mga nagapulo pangapi naton mga pinalangga ng mga kapatid. Dire sa syudad kag probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, Negros Island Region at Tubtob Balabutan. Sa aton nga nagalanog na signal, mayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan. sa radyo, mapamatian na ang programa isugid kay Tiyoy. 774 sa inyong kalilisuan, kaupod nato sa transmitter, Radyoman Chief Fatoy Alia. Ang akong nga technical partner, Radyoman Jason Renzi Cabatania. Kung may problema sa YouTube, RMN Apps, and sa YouTube, pabalaas, and sa Facebook, sorry, pabala lang si Tiyoy Pancho. Sa mga nagalantaw na sa aton mga viewers, sa aton nga Facebook page, yung makitaan sa DYRI RMN Iloilo. Pangitaalang programa isugid kay Tiyoy. Palihog na lang i-like, i-share, and i-follow. Mga mainat nga mga balita, sundan. Dira sa aton nga Facebook page. Biskan di sa oras ang kaagahon, tuloy-tuloy ang daloy sa mga balita. Kapot sa News Center, Radyoman Rezi Danioso Bordon.
2: Atak! RM.
3: Salawat, happy birthday, Radyoman Florentino Consumo Navarrete. Mas kilala nga si Nonoy Flo Consumo Navarrete. Ang tag-iyak at tatoys manlukan. Ang sumanga bataan nito, Hector. Alas 12.33, hang in there. Kaga istoryahan natin, kagamay si Alex Yala. Kahit hindi lang sa singles, nag-adios, Patria de Durada. Pati sa doubles o lots na naman si Alex Yala, oh. Ano na tabo kay Alex Yala, sumong na overshine sa pagka-superstar. Sa mga balita at mga impormasyon, kung may para ka mong update, pabalala si Tiyoy Pancho. And karon, preparar na ha, preparar sa aton nga mga luyag mag-audition sa Tawag ng Tanggalan. Audition day today, Wednesday and every Saturday, my dear. Sa mga manamian tingog, mga singer, mga songer, pwera lang ha, hindi pwede ka-intradya, mga professional singer ha, ang mga nakaagi na abroad na banda-banda, hindi na pwede dirya, pang amateur lang ini. And ang tawag ng tanggalan is the longest singing contest on air, kagdari lamang ina-exclusivo nga mabatian sa RMN Iloilo. Ang tawag ng tanggalan, 7 years na mga kababayan. Mga mainit yung mga balita, pagkatapos naton makabaton sa report, kaupod ang aton nga OFW dira sa may Riyadh, nga kaduwa na kuno maga sirena, no? Kayang huti, way humpay ang pagbumba sa Riyadh Airport. Nadugangan pa ang numero sa mga Pilipino nga naapektuhan sa pagpang-atake sa mga Houthi, no, Houthi sa Riyadh Airport sa Saudi Arabia. Suno sa Department of Migrant Workers or DMW, Secretary Hans Leo Kakdak, nagdangat sa pito, no, 7 ka mga Pilipino ang napilasan. Santo sa pinakaulihi nga impormasyon.
1: Aragoy, tso!
3: Sa numero, isa diri nga Pilipino ang critical. No, duwa ang yara naman sa IC or intensive care. Samtang 4 ang nakaangkon sang minor nga mga injury kag nakagwa na sa ospital. Pahayag sa ni nakipag-angot na ang ahensya sa mga pamilya sang mga biktima. And sa karon ang Riyadh International Airport sarado, no, till next week. Masakit-sakit ini mga kasama para sa aton mga OFW nga manugpuli na dira. So halong lang gid kamo ha sa aton mga OFW nga yara sa may Riyadh. Paga sunod gid sa mga abiso sang embahada sang Pilipinas sa may Riyadh, ang aton nga polo office, ano, kung may mga bomb shelters dira, no, na may located or situated sa inyong mga area, no, kabisaduha na ina kag hindi na magpatinga-tinga ulo basta ganing magsirena, warning na ina, daga na, no, dalaga, no, kadto na sa nearest ninyo nga mga bomb shelters.
2: Atak! RMN.
3: Sa iban pagid naton nga balita mga kasama, formal na nga ginbawi sang tagreklamo ang civil case nga ginpasaka batok kanday punong barangay Rene Tanyo. Dumduman yun ni si Kapitan Rene Tanyo kagang iyang barangay officials ang nanag mass resignation, no, dira sa may Linubayan Tigbawan, no, ginbawi na ang kaso, no, batok sa mga barangay officials. Sa interview sa RMN Iloilo kay kay Tanyo. Ginpasaka ang kaso sang Agosto 25. Sa di nakatambong na sila sa pito ka mga hining apang matapos ang pagpatunga kagapag bulig ni Congresswoman Janet Garin na kalabot sa kasugtanan ang magtimbang mga partido. Agod matigayon ang kalinong sa komunidad. Suno ka sa kasugtanan ang tag-iya sa pasilidad ang kinahanglan lamang na magsunod sa kasuguan sa palibot samtang dalayo na ang naging basura ang kaso para sa kayuhan sa tanan. Iningin reklamo bila mga kasama.

0: medium scale ni linibo na galing ka mga piso dito. No, aton gani, abin aton, may right din tag iya. Kaya mga may arag in tahatag siya na. Sagay-sagay reklamo. Ang inareklamo mo na niya, ang baho sa poultry farm. So, sa pihak sini, ginasiling sa tagreklamo. Nga kung magreklamo ka mo, ikasuhan, taka mo. Pero sa mong ginbasura na, dugang pa sang kapitan. Pagkatapos ang hearing sa October 9, nakitanay ang complainant kag ang mga akusado agud nga opisyal na nga mag-uliay. Ginatagman sa punong barangay nga sa pihak sang nag-agi sila sa trial kag pamahog nga pasakaan sang kaso may kauntanan sa ila katungdanan. Nagapabilin sila sa puwesto. So ang pamangkot ni kung makabalik ini sila, no, makabalik ini sila sa pagserbisyo matapos wala gin panugtan sang alkalde ang ilang nga resignation. Excuse me. Samtang may kang tanan sa operasyon sang kontrobersyal nga poultry farm sa lugar, ginklaro ni Tanyo nga natapos ang suspension o suspension order sini sang September 23 sa subong nagapabilin ini nga suspendido kag hindi maka-operate kung hindi nalubos nga matuman ang tanan nga kinahanglanon. Nagugat ang isyu sa barangay Linobayan matapos nga madamo sa mga pamuluyo ang nagreklamo kag nagakahangawa sa baho kag langaw nga halin sa GT Poultry Farm sa barangay Sipitan nga ginapanag-iyahan sang complainant. Wala pa masiling dire kung mapabilin sila sa pwesto. Kaya according kay Congreso Asake Tanyo, no, nagsang nagpatunga si Congresswoman Janet Garin, no, ang bali lang, mabulos kami na, matinir kami di anay, no, matinir kami di anay, kay wala gid sa mga makatipan, o wala sang caretaker ang barangay. No, sinin niya, kung may mabulos na, eh, mahalin na kami, masalig designation, no? Eh, Kapitan Yot, eh, anong balita na? Hindi na mag-resign? Alas 12:40, makaron dugay-dugay mga kasama, damo pa ining mga balita ang idulong naton sa inyo. Pero sabong check naton ang aton nga weather, no, weather update. Kamusta ang aton tiempo bago na luumo ng aton nga adlaw kagapon, no, dako mga ugto, mga pasado alauna nagagulugalom na daw matupagit, pero why gid man, no, naglapaw. Ano, may bagyo ining gina-monitor nga tropical depression sagwasang Philippines sa Philippine Area of Responsibility dito sa may Central Luzon. Nagkusog na inibala, nagalain ng hulag sini nga nag-amo naman natong chimpo kay wala na makita sang ITCZ, no, kino wave na, no, wala na sang intertropical convergence zone. So kamusta nga atong chimpo subong nga Miyerkules tob-tob sa Biyernes kay 2 to 3 days ini ang monitoring sang pag-asa bantayan labinigid sa mga mabiyahe matong mga rotero may plano mag out of town sa mong bulubanta. Yari na nga ito nga weather update.
1: RMN News Panahon.
0: Kabod natin sa linya from Pag-asa 6, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, good morning.
2: Yes sir, good morning sir. Kag sa atin man yung mga tagpalamati. Aman natin latest weather update sa subong adlaw. October 14, year 2026, no. So sa karon ang padan natin ginamonitor ining bagyo ang nasagwa sa atong par. Uli na ito ninyo siya na si Platan, 2,515 kilometers sa east of extreme northern Luzon. And nawala sa isang direktang epekto sa naman nga bahin sa pungsod naton. North easterly wind flow ang nagpadayon nga nag-epekto sa northern Luzon. Kag easterlies naman nag-epekto sa nabili nga bahin sa Luzon. Kag eastern section sa Visayas. Dili sa ito sa western Visayas, generally maka-experience sa kita sa magulugal-umon nga kalangitan. Kag lapta-lapta nga mga pagulan-ulan, pagpangilat panagoob. Dalasin ng Israelis. May natutob kasarangan natin ng hangin, yika na minhan na sidlangan, panasidlangan, magadala hindi sila sang makanay, tutob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin, yara sa 25 to 30 degrees Celsius. Adlaw natin, magabot lang kala 5.39. Kagaman natin latest weather update, talindi sa Ililo Pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Engineer Rolly, good morning.
2: Yes sir, good morning.
0: Mga ining batsagan naton kagapon, mga gulagal umon gito ng aton nga adlaw kagapon, mga pasado alauna, easterly. So, saan o kita makabatsag sa mga improving weather, Engineer Rolly?
2: Well, sa karon sir, no, magapadayon pa yun sa Gapon within the next 2 to 3 days, no, since medyo dominating pang easterlies or prevailing pang easterlies nato, no. So, magapadayon pa yun siya, sir, within the next 2 to 3 days.
0: Kag ining tropical depression na ginabantay nato, lubo man ini magasulod, no, sa mag-apekto sa aton diri sa Western Visayas, Sir Rolly.
2: When it comes sa direct nga effect, sir, medyo malayo na yun, sir, sa aton nga kadataan.
0: Ang aton nga mga kauturan nga mga mangingisda, kamusta? May wala makita may na issue nga gale warning for today, October 14, in general.
2: Yes, sir. As of now, wala man kita may nasipatan niya ini gale warning. Pero amala na, sir, sa maghalo lang sa Gapon sa mga isolated naton nga mga thunderstorms, no, especially sa kadagatan natin.
0: Gani, sige ba, Rasto, grabe itong pangilat nagligad nga adlaw to. Pangilat panag-uob ba, in general?
2: Yes, sir. So, wala na may mga offshore thunderstorm lang kita kung kaisa, especially kung kagahon.
0: With us, Sir Rolly, madamo ko salamat. And good morning sa imo. Kung gusto mo kakupda na sa pag-asa.
2: Yes, sir. Thank you. Kagmayang aga man, sir.
1: RMN News, panahon!
0: Inyo na batian si Engineer Rolly Cuenca from Pag-asa, Easterly, sa so, Mangyapon. Magulalo mo na nga ito nga chimpo. Ang ato nga weather update, dulog sa ito sa Mega Man! Umulan, umaraw, Mega Man! Mega Man Herbal Capsule, ang numero una nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island, kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sa resistensya sa ang isa kalalaki nga siguraduhon mo basta naka Mega Man ka maragit net. Mega Man Herbal Capsule, safe ba? Yes, kay man ang Mega Man FDA approved. Kag puro herbal ang ingrediente sang Mega Man, tatay. May sangkap ini nga tongkat ali, ginseng, maca, kag horny goat weed. Try mo mag-inom sang duha ka kapsula Mega Man antes maglabing-labing mga 30 minutos, so may nyo ba edad-edad isa ka oras. Once manalight tayo ng mga ingrediente sa Mega Man, ay sus mamuntog ang inyo tatay. Pangitaon mo gid na si nanay. Pero dapat ini kung naka-Mega Man ka, hindi mo pagtaguon kay misis. Ilisensya mo, dahil mainom ko karon lasang Mega Man ka. Si misis natural na reaction. Hindi ka naman sagay inom ng Mega Man. Ayun daw, makasarang ka gyan.
3: Nan,
0: hindi ka na sagay padala-dala sa reaction ni nanay nga.
3: Ay, na Mega Man ka pa nga. Hindi na ka nakasarang na.
0: Pero, ambot si Lingon sina. Ay, bo, excited man si nanay. Mayo makalisinsya ka kay nanay. Para pag lisinsya mo, kibot ka na pag manugpaligo ka pa lang. Ah, nakapanibin si nanay. Sigurado, basta nag-Mega Man ka, happy-happy ang wife. Basta happy ang wife mo, happy ang life mo. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula antes maglabing-labing. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma, diin mabakal, biskan, diin nga botika, Mega Man! Sigurado, titigas na yan! Sa ibabagit natin mga balitang impormasyon, mga kasama, bulubantay kay may mga scheduled brownout subong adlaw sang Miyerkules. Diin ang sa din ni Barangay Tuyungan, Kahingon, Binulasan Grande. Bantayan nini digtra sa may Leon na naman Jordan Gimaras, mga kasama. Bulubantayan, mga kasama, ang mga scheduled power interruption subong adlaw sa aton mga kauturan sa may Bulilaw, Mandurriao. Preparar kamo sa Biyernes na inina nga Biyernes ang aton nga Atipan on the move. Daloon sang Iloilo City Hall ang ilang mga serbisyo sa mga taga Bulilaw, Mandurriao. October 16 ini, Biyernes nga adlaw, alas 8, tub-tub alas 12 sang udto. Kagapon, mga progresibo nga grupo, ambot nga nag-rally. Wala man sila ginabawalan ini nga mag-rally. Diba? Kinamatarong nyo ina mag-rally, wala kamo ginabawalan nga mag-rally, pero importante, may permit. sino ning leader nyo? Dapat amo na ngabal nyo, naano ka klase nga leader, ipahamak mo pa kami, papriso mo kami. Kung mag-rally ta may permit, wala man ta problema. Kung mag-rally ta, kinamatarong ta sila yung nito'y panso. Ginsaway, kaging pauntat, di ba kalaway, nag-effort ka mo, hadhanin pa ka mo sa nag-kalain-lain ng mga kabanwahanan, ulain pa ka mo sa kalain-lain ng mga barangay para ipabutsag, di ba? Ang inyo prinsipyo eh, di ba? Tapos ipauntaton lang, di ba? Ginsaway yung kamo, pauntaton, di kanugun sang effort nyo. Nakasputing ka pa, talagsak lang mag-reversus, nag-reversus kayo do. Nag-ubra-ubla pa ka mo sa placard, tapos pinauntat man lang ka.

0: activity sa sulod.
1: Tatak! RMM.
0: Payag ni Manuel nga hugot nila nga ginapamatukan ang modernization program bangod kontra pumuluyo ini nga klase isang programa. Gintawag man sini nga makahalalit ang modernization program sang gobyerno bangod mapautang ang World Bank agud ibakal sang modernized bus kag marental lang ang mga driver samtang iscrap naman ang mga traditional nga mga jeep. Apisar sang ila kausa kag bangod no wala sang permit, ginsaway sila kag ginpauntat sila sang kapulisan. Itani ko na may nakaigo ka mo nga permita na pamatian pa sa mga tao. Kag sino ang hindi gusto, no? Sino ang hindi gusto sang modernization? Cellphone nyo sang una 5110. 3210. Naislan sang smartphone. Hindi bla sang naislan siya sang smartphone. Mambal kita nga sang naislan siya sang smartphone. Una, mambal kita nga hindi laway niyang smartphone. Pero pag sugod sang smartphone, di ba? Dako ang benepisyo sang smartphone. Naging modernized na mga kasama ang aton nga komunikasyon. Same with this, no? Gusto na lang naton bala nga mabaon lang kita nga mabaon diri sa traditional jeepney. It's about time gid man nga i-scrape or phase out naton ang mga traditional jeepney. Ining mga itom ang aso. Diba? Itom ang aso sa mga jeep. Ambot kung paano ini nakapasar. Kung may kauturan kita nga naka-wheelchair, hindi dali-dali nga makasaka sa traditional jeep. So we have to cope up with the years, di ba? We have to cope up sa aton nga komunidad. We have to cope up nga nag-modernize na kita, nga nag-modernize para man ini sa aton tanan. Galing may nagapamatok gidman, nga aga pamatok. Nga ano ang rason? Wala nyo abi ginapamatian. Wala nyo ginapamatian ang forum. Kamuya na, sarado na ang utok ninyo. O sarado na ang utok. Ay, hindi tada. Pero when you gina-explain, anay, ang pros and cons, tanan madalaman ini sa mayong istoryanay. Nag-walk out gani ang leader sang cost-oriented group na si Elmer Foro. Lead convener sang no to jeepney phase out sa Transport Modernization Convention sang Iloilo City Government sa Diversion 21 Hotel kagapon sang aga mga kasama. Suno kay Foro, masakit para sa mga traditional jeepney drivers nga amo ang nagapadayon sa pagbiyahe kag nagasustener sa transportasyon biskan sa mabudlay nga tion kangay sang COVID-19 na pandemic. Wala man na gina-rule out, wala man na ginakuwang inyo kinamatarong dira, no? Wala man ginabaliwala ang effort sa ating mga traditional jeepneys, no? Ini ang asa subong, kita nyo ang aton nga biyahe subong ang mga modernized jeep asa alas 8, alas 9 sang gabi ang nagabiyahe ang mga traditional jeepney. Pero kung magkooperar tanan, siguro malimpiyuhan talaga. Wala abi nila ginpamatian anay kung ano to ang ginasiling sang World Bank, no? Ano ang diskarte diri para mabuligan ang aton nga transport sector.
1: Tatak! RML.
0: Damo tani to kung ipamatian nyo galing tianhon nyo na kay way ka mo na mati digto naga hindi lang ka mo naghindi puro lang hindi pwede. Dapat magbenepisyo, no? Suno kay Mayor Trenyas, dapat magbenepisyo ang tanan nga mga Ilonggo sa transport modernization. Lakip na ang mga person with disability. As far as I can remember, 2019 pa gani ini, 2018 o 2019, ginintroduce nini ang modernization program. Galing ang iban, hindi gid magkooperar. 2019 pa na gin-extend. 2026 na kita, baon pa kita sa nakaraan. Inagin pahayag ni Mayor Risa Trenya sa Public Transport Modernization Convention ang giniwat sa Diversion 21 Hotel. Ang convention ginpatigayon sang Iloilo City Government, tag DOTR, kaupod ang World Bank Group. Agoda talakayon ang mga masunod nga hugnat sa public transport modernization.

0: modernization sa pro sa modernization program. Ang Iloilo City ang isa sa mga nauna nga syudad nga napilian para sa programa. Sunod kay Mayor Raisa Treñas, ang modernization hindi lang parte sa nga pagdugang sang salakyan kundi pagpaayo sang serbisyo. Ginbahin sang alkalde ang istorya sang isa ka PWD nga naka-wheelchair nga nabudlayan magsakay sa jeep kag bus bangod kulang sa pasilidad. Talakay sa convention ang pag-integrate sang buses kag jeepneys paggamit sang digital technology sa pag-monitor sa salakyan pag-repaso sang ruta base sa demand. Ginatagman ni Treñas nga dapat maproteksyonan ang kabuwi sang driver kag operators samtang ginasiguro ang barato kag masaligan nga serbisyo para sa aton mga commuter. Ang kita, developing city na kita, rin, nakamarka na kita, nakamarka na gid kita sa mapa sa Pilipinas, no model na gid ang syudad sang Iloilo. Kung nga modernization, pwede man nga himuon nga aircon ang jeep. Hindi man ito totally face out kay ginabulag nyo mo. No, ginablindfold nyo ang inyong mga tinawag. Hindi man i-scrape out niya kakso ng mga jeep, i-junk, hindi man na ah. Pwede man ganing himuon ng aircon, kaya may ito na gin sa Manila, ito nga gin testingan ang jeep, ginhimon na modernized jeep, air condition, hindi lang makabinipisyo ang aton ng mga pasahero kung aircon sa amuni nga polusyon, nga dulot man sa mga jeep nga. Kung i-aircon ina, di ba? Baka binipisyo kita tanan-tanan. Galing hindi nag-isur pamatian. No, amin ay nag-playing, nag-ginapangan na makaluluo yung aton ng mga ang transport sector ining traditional jeepney. Tuli hindi. Ang jeep hindi na na makaka sa Pilipinas kay ato na na trademark ang ginatawag nga jeep. Pero let's modernize things. I-improve ta. Hindi lang ang serbisyo, kung hindi pati ang unit dapat naton improve. Kita nyo man, no, kita nyo man kapila man ka makalakat-lakat sa dalan kanami-nami na sang aton nga syudad sang Iloilo tapos burutan sang jeep na baw ka pertik itong itom sang aso. Hindi lang ang aso ang itom, pati ang konsensya kay gulpi na lang mapundo sa tunga makating. Daw nakulbaan o vertikan. Dapat gidin eh, nai-improve na to. Dapat i-istoryahan. Kung may ara ka mo sa mga komento o may mga opinion ka mo, that is the proper venue. No, that is the proper venue. That is the proper, ang venue kag forum. Amo nang proper gid niya. May mga convention. Diranyo i-voice out. Kay sabton ka mo diraya, gaan ka mo dira sang mga solusyon, o gaan ka mo sabton ang inyong mga opinion, mapadako, mapalapad ang inyong paminsaron sa modernization program. Hinahambalan nyo ko, ang pamasahe, masaka, ati, wala ka mo ganun nagreklamo, nagsakang bakal sang whiskey kag sigarilyo. Wala ka mo ganun reklamo, nagsakang presyo sang gato. Alam nyo ba na ang Iloilo, no? Ang Iloilo nakalista sang 5.9 nga growth rate sa 2024-2025 GDP. What does this mean? Mas madasig ang growth rate sang Iloilo kung ikumpara sa nagligid nga tuig. Ngayara lang sa 1.6. Sang 2025, Iloilo ang largest economy sa Western Visayas nga nag-contribute sang 34% sa regional GDP o kun 232.1 billion pesos mga kasama. Kalakip sa top 3 fastest growing industries ang human health and social work activities nga may 13.5%. Ang aton nga agriculture, forestry and fishing mayaras ang 11.4%. Kag ang public administration, defense compulsory, social security nga may 11.2%. Nag-improve na ang syudad sang Iloilo. We are now we are on the fastest growing cities sa bilog na pungsod Pilipinas.
1: Tatak RMN.
0: And this means we have to innovate. Kinahanglan na gid naton ini nga magmodernize. Kita nyo gani nga magmodernize, magkao ka ganis mong hindi mo ka lang kwarta, matap-tap ka lang card. Modernize na kita, di ba? Sa mga modernized jeep, hindi mo na kailang magkinang cash. Tap-tap ka na lang na. O, pag-tap mo na, bayad na na. So, dapat gid ni istoryahan. Istoryahan na gid nato nini. Kita mo, pati ang probinsya sang Iloilo. No? Sa mga taga-probinsya sang Iloilo, sa mga empleyado sang Kapitolyo. Posible nga makapatukod sang housing program o kun housing project ang Iloilo Provincial Government para sa mga kwalipikado nga mga empleyado sang provincial government matapos gipamatian sang administrasyon ni Governor Toto Defensor ang ilang hingyo. Sa interview sang RMN Iloilo kay Mr. Josel Mayor, Presidente sang Association of Iloilo Provincial Government Employees, ginkumpirmar sini nga nakabaton sila sa positibo nga sabat gikan sa talatapan sang gobernador matapos nga nagsumiter sila sang formal nga pangabay sang October 7. Suno kay Mayor, katuyuan sini nga lihok amuang masabat ang mga kinahanglanon sang madamo nga mga empleyado sa karon nga wala sang kaugalingon nga mga puluyan nagapuyo malayo sa ila ginatrabahuan kag nagahimakas sa piyak sa nagataas nga cost of living. Sa piyak nga gintunan pa ang detalye, ginabulubanta nga mag-aalukar sang kadutaan kag mga building ang provincial government nga lakip sa pag-ibig fund kung sa diin mayara sang minimal o kung affordable monthly installment o kung amortization para sa mga empleyado. Bilang pagkumparar, ginpaambit ni Mayor ang halimbawa sang gobyerno sang syudad sa diin 2,000 tub-tub 3,000 dumduman nyo kagapon sa aton gintalakay amo man ni ang ginsiling ni Mayor Raisa Treñas nga pabalay no ang pasilong program nga link man sa pag-ibig kung sa din 2,000 tub-tub 3,000 lamang kada bulan ang ginabayad sa ila programa sa pabalay agud masarangan ini sa mga empleyado rent to own.
1: Tatak RMN.
0: Sa sumong ginapatigayon ng profiling agud matumod ang mga opisyal nga kwalipikado nga kaga makabenepisyo sa nasambit nga programa. Kita nyo, pati ang Iloilo City, kaga ang probinsya sang Iloilo, naga-upgrade man, naga-modernize man. Mga moderno, mga pamalay para sa ilang mga pumuluyo, amo ini ang iila nga ginatuyo.
1: Tatak RMN.
0: Te, sa ato ang mga jeep, hindi, kamang padala-dala naman sa inyong mga leader-leader. Istoryahin nyo mayo. Kaga sa ato ng mga lola, kag sa ato ng mga lolo, deserve nga mabatyagan ang pag-atipan, respeto, kag pagpalangga. Pagi sa OSCA, no? Padayon ang Iloilo City sa paghatag sang senior citizen ID. Kung wala pa ka mo ID, no? Senior citizen, kadto ka mo sa City Hall. Sa ground floor lang ina sang City Hall. Hindi na ka magsaka, no? Kay kung magpalista ka mo, da? Kag kung may member ka sang OSCA, no? Makakuha ka sang imo nga senior citizen ID. Tapos may purchase booklet. Duwa ini nga booklet, no? Isa ini para sa kung mag-grocery ka, 20% discount sa grocery. Tapos sa bulong mo, 20%, duwa ka booklet na. May libre pa ka mo nga movie pass. Pwede ka mo kalantaw sang sine. Libre ba sa senior citizen ka? May cash incentive kag iban pagid nga mga benepisyo sa annual elderly week celebration. Mayaras nga pati ngayon nga free medical consultation, maghatag sang libre nga bulong, may grooming service, pwede ka na pagunting, pamanicure, papedicure, samtang ang halad sa palibot naghatag sang oportunidad sa atong mga senior nga makilala kag makapamasyar sa mga historical landmarks mga kasama sang aton syudad. para sa aton ang pag-atipan sa senior citizen, hindi lamang ini obligasyon, kung hindi paghatag sang pagpasalamat sa ila nga mga sakripisyo kag kontribusyon. Padayon naton nga siguruhon nga ang aton nga mga lola kag lolo mabatyagan nga importante ginapalangga kag wala ginapabay-an. Amo na ang mensahe ni Mayor Raisa Treñas, mga kasama, sa aton nga mga lolo kag mga lolas.
1: Tatak RMN.
0: Sa iban nga bahin, mga kasama, aray lang abi ko sa Gimaras nang ining nagapanghilo naman sang ido. Lunsay ginpanghiloan ang anom ka mga asong Pinoy o tawag naton Aspin, mas kilala naton Askal. Sa Sitio Agho, Barangay Improgo, Sara, Iloilo, Sandamlanglang. Alegasyon sa mag-asawa nga naghilo sa mga hinugtanan nga mga ido bangod sila ang nagkaon sa mga itlog sang pato. Ang mag-asawa nagapangayo naman sang pasaylo sa mga tag-iya sa mga Aspin. Pero suno kay Kayla Stephanie Cerilos, agalon sang napatay nga si Canned Candy nga kuntani ginpahibaluman lang siya nga nagakaon sang itlog sang pato ang iya ido para nahigtan ini. Pahayag pa niya nga nagsakit gid ang iya balatyagon sa natabo sa iya duha ka tuig nga si Candy. Sa subong ara na sa barangay ang kaso kag desidido gid sila. Agit desidido gid si Kayla nga pasakaan sang kaso ang naghilo sa iya ido apisar nagapangayo ini sang pasaylo. Nahibaluan isa ka dog lover si Kayla, gani amo na lang ang pagtalangison sang iya luha sang gin-interview sang RMN Iloilo. Hindi na excuse nga wala kamo kahibalo. Kahibalo gid kamo sina, amo na gani gin haboy nyo to. Tani gin lubong nyo o kin bagbutan nyo sa basurahan. Wala ka mo guro kahibalo pa eh. Sang Animal Welfare Act, no? Kung ano ang pwedeng ipataw sa inyo nga parusa, ano ang pwede ipataw sa inyo, no? Sang aton nga kasuguan, ang pag-atipan sang ang mga aton nga mga hinuptanan. Pero galing, you want to learn it the hard way, te sige, habi nyo, hindi ka mabadutlan. So sorry na, dako-dako, gid ng penalidad nyo ni kung mapamatudaan, mga kasama. Nga ginhiluan nyo ginto ang mga ido. Kamu ang ma- aw, aw, aw, aw! Kamu na ang mawawaw! Kamu na tingit! Baga, ano ninggang natabo sa kalibutan, subong man? Patal ang pila sa dugan sang naagom sang magulang matapos ginbuno patay sang iya mismo manghut sa barangay Poblasyon Jordan na Gimaras pasado alas 6 no kaina sang hapon no condolence get do kilala ko ning mga pamilya niyo. Ang biktima gin kilala kay Rodolfo Gabasa 41 anyos ang tanga suspect utod niya man lang si Juni Gabasa. Lunsay mga single kag residente sang nasambit nga lugar. Amo nim basa nakainom ka, no, kung wala ka pagrespeto, kung base may daan nga higutanon, amo guron toyo nga ginbuno niya to ang iya nga magulang te karon. Patay magulang mo preyo. Nagbalik naman kita sa biblical age, ining Cain kag Abel. Abi palihog be kung mag-inom ka mo, ibutang niyo lang sa tama. Ibutang niyo lang sa insakto. Kag kung nagainom-inom, nugay ka mo bla, nugay ka mo bla pang bully, nugay ka mo bla pang langulango, ining masakit na bla nga langulango. Ay kung kisa ko makainom kita, dira lang natin mahambal ang malain natin nga ang mga nagkartabo bla sang una, dira natin mahambal kung nakainom kita. Kung kisa below the belt na git, kung kisa bla masakit na yung inyong nga ginahambalan, kung kisa nakalabot pa sa sakitanay bla, di amo na yung natabo. Wala na respetuhan ay kagapon to bata yali ng pusa niya tatay niya puso gut ah, kawayan o sa ulo ti man patay man ay sus butang be butang nyo biyang inyong nga ilim nun kung pwede nyo untatan ng pag-inom sina pag-inom no sa makaulubog ng ilim mas mayo pa malipay pang ginikanan nyo kung untatan nyo ng palahubog ninyo. Masubo-subo man ang balita dito sa isa ka motel. Abi ko, pangkalipayan ini, bao, napatian. Ginbawian gid sang kabuhi sa ospital ang Rumboy, no, matapos ginstroke sa nag-check-in upod ang isa ka babae sa isa ka lodging house sa Barangay Kutsero, Molo, dito sa may kilala nyo nga lodging house. Ang natabo dito, nakapuli ng babae, no, nakapuli ng babae. Tapos pag apulo pa huwag, tip, i-consume mo na mo, kanugon sa oras, ginbaydan mo, tulugan mo na lang, di ba? Duro, way sa kainom sang maintenance, hindi during bembang, kaya nakapuli na ang babae mo. So, hindi nyo na paghusgaran, bala, na ginatake tukod na gabimbang, hindi, nakapuli na ang babae. So, may nabilin pa sila time, no, para sa piso net, bala, may, oh, may bilin pa ko time, may buso ko ng time. Tanugon ng aircon, di ba? Tulugan mo lang da. Nagpino tanduhan niya, baw, pagdala sa ospital, dito sa natigok. Condolence gid sa pamilya, ha? Kumbinsido naman ang asawa sa biktima, suno kay inot, nga ginstroke ini. Bangod naka-agi na ni, naka-agi na ni sadto kuno nga ginstroke. Ang biktima, masakit ni, balans ang asawa. Ma'am? Kaga sa Bulgaria ang aton mga seafarer mapaghalong-halong gid kamo, ha, subong missing man gyapon ang 11 ka mga tripulante halin sa isa ka barko nga naglugdang bangod sang drone attack sa kadagatan sang Bulgaria. Ara da permi si ano si Mama Donna Aguayon Feldman sa Bulgaria, ho. Suno sa Bulgarian officials, duwa ka mga cargo ships ang naigo sang drone kagabi. Kag isa ang naglugdang. Wala direkta nga ginsiling sang Bulgaria nga Russia ang may responsibilidad sa pagpang-atake. Apang ginapahayag ni Prime Minister Roman Radev nga ang Russian Federation ang makabenepisyo sa resulta. Wala pa sang sabat halin sa Moscow sa mga insidente kag ginakondinar man sang Ukraine kag United kag European Union ang pagpang-atake. Masakit diri kay wala pa kita kahibalo mga kasama. Kung may Pinoy nga nauna nakakaupod sa 11 nga missing nga mga tripulante. Ala una 11 tesang aton nga power update, no, ining ining pagpang-atake sa social media ni Sir Nereo Luhan batok sa Iloilo City government. Kasubong kuno sang abdo, kapait, malisyoso, kag below the belt character assassination. Suno sa liga ng mga barangay Iloilo City chapter. Kasubong sang isa ka dalitan kag makahililo nga ginhimo nga serye sang pagpang-atake ni Mr. Andreo Luhan gamit ang social media. Agud gubon ang Iloilo City government, ilabi na ang administrasyon ni Mayor Riza Treñas. Ini ang kabahin sang unod sang sulat na sang liga ng mga barangay Iloilo City chapter kag Iloilo Governor Toto Defensor nga permado ni Liga President Irene Ong kag anom ka mga district liga president. Magluwas lang kay Mr. Arnel Asturias nga liga president sang Lapus district nga wala nag pirma. Nga wala ka nagpirma, sir! Saya sulat, gindetalye ang maayong relasyon sang syudad kag probinsya sang Iloilo pakadto sa kauswagan. Apang mabugat man sa ila Balatiagon bilang mga punong barangay nga makita nga ginaguba ni Luhan ang syudad, wala sa payan nga isa siya kaempleyado sa probinsya kag nagakapot sa mataas nga posisyon with as a provincial government mga kasama, no. Suno sa liga ng mga barangay ang masunson nga Facebook post ni Luhan saya personal account, hindi manigar nga ginadala niya ang ngalan sa Kapitolyo bilang isa kaempleyado. Apang ang masubo lunsay ini pagpakamalaot, malisyoso, kag below the belt character assassination.
1: Attack RMN.
0: Saya sulat, sila ang nagalaom nga mahatagan sang konsiderasyon ni Governor Toto Defensor. Ang ila reklamo kag mapauntat si Luhan sa iya pagpang-atake.
1: Attack RMN.
0: It cannot be avoided that the venomous attacks of Mr. Luan has dragged the whole capital with it and leave a vile taste in the mouth on our part. Tumapait nga palabor sa ilang mga baba. So parehas man sa aton, di ba? So parehas man sa aton, mga kasama. Kung parehas man sa aton, nag-uubra kita sa Remin. Anything we post, no, sa amon nga personal nga mga account, tuod wala na labot ang Armin. Pero kung atakihon na namon, no, ang iban nga mga istasyon, atakihon namon personal ang iban nga mga tao, di, siyempre, dalasabdang Armin Iloilo, kay man, empleyado, basic common sense, freedom of speech, lintukan! Nag-aubra ka sa Kapitolyo, tinaturalmente na basta ano ginambal mo da kay mataas ang posisyon mo sa Kapitolyo, tidalasa pati ang Kapitolyo, pati ang ngalan ni Gobernador Toto Defensor nga wala bahid na higkuan o mahigkuan. Armin, atakihon ko ba personal, isa katao to sa pihak na istasyon, atakihon ko ba station manager ni sa pihak to, di siyempre mambal si boss niya nga, oh, ano may sala, daya sa imo, tani ginistorya mo mayo to, ginistorya mo, obdanta ka blalak, di, obdanta ka kung lainay ka mabuotos ang station manager sa pihak na istasyon, na istoryahan ta, hindi magamuna kay biskantood personal mo ina, di dalasa kita dra sa Arimin, tanan kita nga taga Arimin, eh, madalasa sina ya. Hindi man siya nakulbaan, pero bisyan ang pagkamiguhay, maguba. Be responsible lang sa imo ginapost. Kung may kalain ka sa buot, ate, istoryahon mo eh. Diba that's what officials do? Kay kamo mga heads of states, kung may problema, dapat kamo da sa inyong area gani, sa inyong responsibility, sa inyong obradra, sa inyong mga empleyado, kung may mga problema, istoryahan ta. Wala sang problema nga hindi pwede istoryahan. Tapos, ang Kapitolyo, hari malanggali sa syudad. Ang pamangkot, sino nagbayad para takihon? Pero may sabat si Sir Nereo Luan. Dapat daton basahon man ang sabat ni Sir Nereo Luan. Ginkontra ni Iloilo Province Public Information and Community Affairs Office o PICAWHED Nereo Luan ang pahayag sang Liga ng mga Barangay Iloilo City Chapter nga malain, malisyoso, kag below the belt na character assassination ang iya mga Facebook post. Sa isa kamalawig nga post, ginpahayag ni Luhan na nakahibalo na siya nga may ginsulat kay Governor Arthur Toto Defensor Jr. ang Liga ng mga Barangay nga pirmado sang President nga si Maria Irene Ong kag District Chairperson nga nag-aakusar sa iya sa pagpakita sang pagdumot sa Iloilo City Government kag kay Mayor Raisa Treñas. Suno sa iya, no? Wala gid siya sang biskan isang Facebook post o kung statement nga makapamatuod sang sini nga mga akusasyon. Pahayag pa niya na kahanda siya nga magpaathag kag magdepensa sa anuman nga statement nga gin-attribute sa iya. Apang dapat nga matumod anay kung ano nga partikular nga statement ang hindi mabaton. Ginsiling man niya nga kaangay nga gindalahig ang bilog na Kapitolyo sa kontrobersa sa iyang mga personal nga komentaryo sa social media. Pahayag niya, hindi official communication channels ng provincial government ang iyang Facebook account. Gani hindi otomatiko nga maangot ang iya mga opinyon sa gobernador, sa provincial government, o kun sa kaangay ng mga empleyado sang probinsya. Nagdepensa man ini sa pagkwestiyon kung constructive ang iya komento. Hambal niya, constructive criticism does not always come in a form of praise or polite suggestion. Sometimes, it comes through uncomfortable questions, pointed observations, and public examination of official decisions. The proper response is to address the substance of the criticism, correct, factual, in occurrences. and present the facts, not merely label the critic as hostile or malicious, ang pahayag ni Sir Nereo Luhan. Kamo lang bahala, dira. Pero is it constructive criticism? Di ba kung may komento ka, hapos-hapos, lapit-lapit ang opisina, one ride ara ka na sa City Hall. One phone call away. No, if you want to criticize, a positive criticism, everybody needs a positive criticism para makorek, gidman, di ba lang pamatasan, makorek ang aton nga pagpamuno. May importante gid na niya ang positive, ang mga criticism. Pero di ba mas mayo kung idirekta mo to, oh, nakita ko to sa imo nga mga programa nga amo niho. Yang akon nga sa akon opinion, oh, di ba? Malipay paguro ang aton nga alkalde. Kag malipay guro ang aton gobernador kung may mga positive criticism man para sa iya, di ba? Pero kung i-post mo na sa mga Facebook, ang pamangkot nga i-post mo pa nga hindi pwedeng istoryahon nyo. Istoryahan ninyo. Well, the question is, the answer is, I don't know. Power update. Alaw na 21 iningabahin, buylog nga ginadulong na saton mga kasama. Sang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule, isa ka herbal nga antibiotic kag immunostimulant. Ginapabakod ang aton immune system para magbato sa tanan nga mga infeksyon kag balatian. Santon Plus Herbal Capsule, ginendorso sa mga eksperto para sa mga may mga UTI, kidney infection, ulcer, may TB, pneumonia, ubo, diarrhea, kag skin disease. Santon Plus Herbal Capsule na pamatudan nga damo pa balatian nga mabuligan. Santon Plus Herbal Capsule garantisado kag may alibyo. Babakal nyo ni sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center. Kadto lang kamo kag pwede kimo kapacheck up libre sa aton mga Doctors of Alternative Medicine. Bisitahin sila sa number 125 A. Yang Building, Yulu Street, City Proper. Malapit no tubang sa Midtown Hotel, pangitaada si Doc Ray Empinado. Papa, pwede man mabakal kag makatuan pagparlibre pa konsulta sa Klinika de Alternativo sa Antique, makitaan sa Juan Tong Building at ubang Gaisano Capital. Sa Guimaras, The Alternative Medicine Center. Sa Heran Building, Barangay San Miguel, Jordan, Guimaras. Malapit lang ini sa St. Joseph School. O, dira sa may Jordan, Guimaras. Buylog man ini, ginadulong sa aton sang Santon Plus Coffee Mix ni Doc Remelito Uy. Yari na ang saboroso manamit mahamot kag masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix, may sangkapi ni nga soya, xanthones, and may malunggay. Amo ini ang caffeine-free coffee. Gani mga kasama, hindi gid magsulabang inyo nga sulok-sulok. Biskan imno nyo ni aga o to hapon gabi. Pwede sa mga wala nagapangape kung gusto nyo mag-inom. Santon Plus Coffee Mix, ang kape na hindi kape. Kay caffeine-free coffee siya.
1: Tatak! RMN.
0: Produkto ni kalidad ni Doc Remelito Uy, mabakal sa Yes to Health Clinic na nahamtang sa 125 A. Yang Building, Yolo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Sa mga area subong, are may brownout kita. Power update!
1: Tatak! RMM.
0: Ang aton nga power update, alas 8, tubtob alas 4 sang hapon. Waliwaton ta, alas 8 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, ang apektado, Barangay Tuyungan, Kahigon, Binulusan Grande, Binulusan Pequeño, Tigbayog, Ginbuyungan, Supanga, Marandig, Manaripay, Karatagan, Hilwan, kag Aglunok. Alas 8 na sa tubtob, alas 4. Sa mga taga Leon, 7 ka oras nga brownout subong nga Miyerkules, Oktubre 3-14. Alas 8 sang aga, tubtob, alas 3 sang hapon. Sa Leon, apektado ang Barangay Talakuan, ang Sityo Takasi, kag Sitio Bunga Leon. Sa mga taga Guimaras, Jordan Guimaras, 3 oras, alas 9, tubtob alas 12, sang Udo, 9 to 12. Ang porsyon sang Jordan, ang porsyon sang Balcon Milieza, dira sa may Singkalang, Jordan Guimaras. Sa mga taga Anilaw naman, mayara kamo sang 9 oras nga brownout, alas 8, tubtob alas 5 sang hapon, 8 a.m. to 5 p.m. apektado ang Kulob, no? Kulob, Anilaw, Subong Ina nga adlaw.
1: Attack RMN.
0: And yan mga kasama ng ating power update, balubantayan nyo man ang ining impeachment, ano, kay Ambot, ano na trabo eh? Nagamuhan, nagid ko di sa impeachment nga ini. No, kay ginahambal permis ang aton nga vice presidente. Ang tanan-tanan, no, imbento. Ginaimbento lang ang tanan-tanan sa impeachment. Pero ang AMLAC, COA, NBI, Forensic, Bank Institution, tanan to sila nag-imbento? Ambot, ani, matapos na ini, kay natakaan na ang sambayan ng Pilipinas, natakaan na ang tao diri sa impeachment, ani, ano blama, impeach o hindi, nasiga na. Si Tatay Digong, nagtubang man to kagina, no, ahay, na daw naluoy man kita tuod, no, kay Tatay Digong sa nagtubang sa ICC. Sinenggani ni Senator Robin Padilla do forever yang do nagpalugom sa buhok, no, si former President Duterte. Talking of ICC, nagaplano ang ICC prosecution team nga magpresentar sang 5 ka mga witness nga personal nga magapakita sa tribunal antes ang pagtakop sang tuig. Amo ang ginanunsyo, no? Wala pa man di ginhingadlan kung sino ining lima ka mga witness ang ipatubang, no, sa impeachment. Sa kita naton dire sa picture kagina sa Facebook page post naton sa DYRI RMN Iloilo, daw nalugom ng buhok ni Tatay Digong kag ang iyang kilay, kag nagtulutambok si Tatay Digong Subong, no? Kung inyo natulupang dan daw nagatulutambok sa Subong, no? Pero importante di dati pasukta ng family visit, ano? Iyang bata, ang iyang si Kitty Duterte, kag ang iyang common wife, no? Importante din eh ang family visit, ano, i-grant man lang, no? Kami edad-edad na si Tatay Digong, kung pwede family visit gidya, no?
1: Attack RMN.
0: Alaw na 27 sa aton yung mga pinalangga, ang mga suki. Ready na, ha? Ready na mga singer. Sa mga gusto magpa-audition, pwede nyo ko tawagan karon. No, manamyaw kita nay sa aton mga kababayan, sa aton mga kapamilya. No, tamyawo naton ini. Dugay-dugay yan, pagkatapos ng tamyaw, pwede na kamo kaamat-amat tawag. Sa luyag magpa-audition, ha? Sa aton nga tawag ng tanggalan. Ang numero 0933-879-0931. Iningabahin, dulong sa aton sang Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Nakulbaan ka bala kay dugay mag-ayo ang trangkaso kag hilanat mo. Wala ka kahibalo kung virus o bakterya ang nagatugas ang trangkaso mo. May upod bala ni nga ubo, sipon kag hilanat, relax ang abyan. D3 Bio mo na. Ang D3 Bio may medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga ingredyente sini, kagin paamanan pa sang vitamin D3. Ang extra virgin coconut oil ngayara sa D3 Bio, ginaproseso inisang aton atay para maging monolaurin nga pinakipiktibo nga natural nga paagi sa pagpatay sa mga virus kag bakterya nga nagatugas sa pagtrangkaso, hilanat na may upod nga ubo kag sipon. Mga kasama, protektahan ng lawas kontra sa virus kag bakterya. Mag-inom sa Klinika D3 Bio para proteksyon sigurado. Ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Klinika D3 Bio. Makabulig man ini sa aton mga lolo kag lola, sa aton mga senior citizens. Adlaw-adlaw inom kita sang Klinika D3 Bio kay makabulig din na no para ma-tap na naton ang Alzheimer's or dementia.
1: Atak! RMM.
0: Babakal nyo niya sa mga sukin yung mga butika. Malalang Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Pwede man mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Libre pa ang konsulta kaupod ang mga Doctors of Alternative Medicine. Dira nyo man mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy kasubong sang DTX 500, ang Pure C kag Klinika D3 Bio. Kung ba damo pagid nga iban, magbisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sila sa kilid sang Robinson's Haro, antes ang entrance sang St. Robert's International Academy, sa Salvacion Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag ang pinakabago na branch dira sa may Apologista Street, Sara Iloilo.
1: Atak! RMM!
0: 30 minutos makalipas ang alauna. Si Alex Yala na perdi sa singles. And kagina o kagapon, nalutos na naman. Sanday Alex Yala kag Zeynep Sonmez sa Wuhan Open Doubles Round of 32. Ginperdi sila nanday Angelia Kalinina kag Diana Yastremska 6-2, 6-3. So, goodbye. Paalam na naman. Adios and olats na naman si Alex Yala. Dapat ini mag-focus anay si Alex Yala. Mag-regroup. No, mag-focus na naman si Alex Yala sa iyang karir sa tennis. Basibla na dabo na offer sa showbiz. Kaya daw, wala niya gin-anticipate ini nga maging instant superstar siya sa larangan ng tennis. So, hindi mo na pwede dunganon. No, hindi mo na pwede dunganon. Being a superstar and being a player, pili ka. Kaya daw, outshine si Alex Yala sang stardom. Ano? Wala makita na ba nagdako ang ulo. Pero siyempre, walking sa tennis court, ara na ang pressure kay tanan, nag-expect na magdaog siya. So dapat mag-regroup na naman si Alex Yala, no, concentrate siya sa iyang career as tennis. Ay malawig pa ning labuton ni Alex Yala sa patagsang tennis. Galing kay siyempre subong endorse sa Nike. So damo mga endorsement si Alex Yala subong. Hindi nilang ulango, so dapat mag-focus sa anay kung anong gusto mo. Gusto mo na mag-untat dira sa pag-showbiz, kagusto mo mag-untat ka na tennis, mag-showbiz ka na lang. Uluyag mo gid niya, malabot ang handom niya na world rank number 1.
1: Atak! RMM!
0: Malayo pa ang kaka, malayo pa abo. Pero kayang-kaya ni Alex Yala. Sa Major League Baseball, mga kasama.
1: Atak! RMM!
0: Aragoy, ang Los Angeles Dodgers ninyo, pinirde na naman. Duwa na ang perde sang Los Angeles Dodgers nyo. 2-0 na best of 7 ini. Ang nakaperde, duwa perde sa kamot sang akon nga team na Milwaukee Brewers. Perde. Pinalupok ni... Ginpalupok ni isang brewer si Yamamoto ninyo. Lupok bola sa pito kapitcher sa Los Angeles Dodgers. Abaw kaluluoy. So, buwas nga adlaw, hindi subong, buwas nga adlaw, mabalik na sa LA ang duwa kahampang kaysa Milwaukee ginampang ang first two games. Kung sa din nakuha nila ang duwa kadaog, so masaylo ini sa Los Angeles. Samtang sa pihak naman, ang Cleveland Guardians, pinerde ang Tampa Bay Rays sa score nga 7-3. Sa subong, ang series score is 1-0 in favor of the Guardians. So, bulubantayin. Kung sino magdaog ni Los Angeles Dodgers, Milwaukee Brewers, Guardians versus Tampa Bay, amuni matik na ini, amuni ang World Series Championship. Ako, matiyag ko di, Tampa Bay kag Milwaukee Brewers. Sa nagligad niya tuig, amo man ang hampang Los Angeles Dodgers kag Milwaukee Brewers, pero masakit ang sinapit ng Milwaukee Brewers. Daw gin sweep sila, no? Daw gin sweep sila sang Los Angeles Dodgers. Pero subong, makuha pa kaya ang tripit? I don't think so. Alaw na 34. Tamyaw-tamyaw na kita. Mahingaga, Sir Stephen Fanega, Sir Lito Binia, si Sir Jespal, unang-una, si Ma'am Susan Pieces Car, Madam Alice Friedrich, Ma'am Margie Cobillas, si MJ, nagapamati sa ito, andira sa may Gimara. Salamat, good MJ. Morning, Tiyoy Punch, manyos naman tasang nans kag mga peta diya sa duyan. Si Sarseja alias Bugs. Hello Bugs, mayang aga si mo Bugs ah. Dira sa may gimbal. Gapamati man sa aton si mga pumuluyo sang Linubayan, mayong aga sa inyo si mga taga Linubayan. Salamat gid sa pagpamati. JJ Padilla Vergara, advance happy birthday subong ni Toto Flo. Si Neil Ilongo TV Vlog, mayang aga Sir Neil Ilongo TV Vlog, dala sa may Santa Barbara Iloilo. Uy, may hampang the softball sa Sabado, puros babayi, no? Sa Sabado, puro babayi sa may Kadagmayan, kag sa Domingo, kami naman yung mga lalaki. Rex Goko Verde, Ma'am Telly Piffer, kay Jam Jam Panagiton. Tamyaw ko sa okay. Ma'am Mary Recabar, mayong aga. Si Mama Telly Piffer, good morning. Ma'am Avec Paez Esmeralda. Nonoy Celubre ko sa New Lucena. M. Bong Celoberes, classmate ni Ma'am Margie. Papang Miling, mayong aga. Kaberting, and Tatay Enshong. Si Nicolay Somes, mayong aga, tiyoy. At amyaw man si Ma'am Nanay Lorna Vasquez, alin kay Ma'am Alice Friedrich. Agosto 5, good morning. Mati kami din sa may Kuwait. Enjoy, enjoy lang kay Sir Kim Yvonne Ferraris, mayong aga. Sa mga nagabugtaw na subong sa bahin sang Tuburan Uton, si Punong Barangay Azor Arellano. No, tamyaw ka ni Sir Kim Yvonne Ferraris. Ma'am Mary Recabar, good morning. Ma'am Nenizel Blancada, take care. Si Akarigaba Richard Romeo Sobire, mayong aga. Kagawad Noel Coscoluela, Jerry Brizo, watching from Masbate. Si Ma'am Seldet Horman, nagapamati. Tamyaw niya si Carmela Rios Amar, Melishi Chen Villaruel, Marie Maris, Ma'am Rona Mahandukon, Fe Capada, Jenny Alumbro, Jenny Pagdatohan Neo, and tanan-tanan niyo mga miyembro sang OFW, Tatak RMN, Tropang International, and ang mga nurses niya nag-tune in sa ito, andres may Minden, Germany. Happy birthday, Nonoy Flo Consumo Navarrete, Amoroso Glenn, si Nanay Rod, Nanay Betty, Nanay Bebotsky, Nanay Flor, Nanay Susan, Nanay Apong, Nanay Nene, Nanay Luz Veminda, Ma'am BC, mayong aga man. Good morning man kay Sir Ruter Infante, kay Sir Romeo Manaay Jr., Sir Roque Binya Salute, Sir Marlon Franco Supremo, Sir Bots Gorilla, Bats Junior, mayong aga si mo, Reynard Aljo, mayong aga man, Sir Shokoy Shokokoy, Sir Gilfred Yonyo, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora and Tudena family. Hello, hello, hello kay Sir Noel Jimenea, MG Libuna. Nagapamati sa United Arab Emirates, paghalong damama. Ma'am Gemma Pendon, mayong aga. Ma'am Jenny Hellurina. Ma'am Delsa Hermano and Ma'am Dina Hermano. Ma'am Christopher Morris. Ma'am Angel Cuevas and Ma'am Mafe Pedregosa Andaya. Dapat yoy ang pamasahe ay mahal. May daily, weekly, monthly and yearly ticket automatic. Bawas sa sweldo namin, di ba? Pwede. Galing iba, hindi. Wala man ubra. Tamano Alave, tamyaw lang sa mga taga Azul ng Blue Boys, Sang Sophia Lodge. Good morning, beautiful people. Si Gregorio de la Cruz Catrin sa May Rose Pharmacy E. Lopez Harrow Branch mayong aga. Sa mga pharmacists na nagpamati sa ato. Si Charina Mandar na stroke na galihilig pa sa bimbang. Ti, mayong bimbang kado exercise na mam. Mam Rona Mahandukon. Florencia Sokal dito, Kalimpay. Tiyo'y pa-shoutout sa friends ko, Tiyo'y Punch, kay Arlene Sanchez and Rambo. Kasama ko nakikinig sa programa mo. Ay! Si... Ang mga beauty queen sa ilalugar ni ma'am? Si Arlene Sanchez kag si Rambo? Ano yung mga beauty queen sa lugar pa? Mga kutabla, ma'am. Kayo may mga reyna ng... reyna ng barangay na, ma'am. Lisa Hablado Gilyargan. Malapit na maubos ang day 3 bayo ko nga dala. Baw, dapat hinyagaw ka, bakal. Hello, Tiyoy. Nagatanaw ko Facebook. Ay, mayong aga si mo, Inday. Bawi pa Dodgers, tiyo. Bawi ka to. Base, no? Kayang ginusan ng mga pitcher, Blake Snell, kasi yung mamuto, lupok bula. Last game sa Dodgers, tiyo, gameplay nila. Gani, pero daw... daw si Mr. Rauske, gani. Uy, pakahaboy. Ako, Brewers ko subungan. Last year, Brewers ko. Subong Brewers mo ko gapo na. Esh Azalbon, Ma'am Janet Lopez, Jimmy Toroy. Ate ay belated happy birthday sa unika iha ko, si Jason Jane Vincent. Belated happy birthday, Sister Rakas. Ma'am Marilo Villalobos, dira sa may Luben Store. Mayad-ayad, gid nga aga. Kay Sir Luben, kay Ma'am Marilo Villalobos, mayong aga. Si Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop, mayong aga man. Para sa preskang karning baboy kag baka, Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Parimotok ng RA Car Display, mayong aga. Magdalena Ganizera, mayong aga tiyo sa Tamonan Ganizera family ng Buray Uton. Thanks daw sa greeting. Welcome, Ma'am Rona Mahandukon. Sa aton ng mga judges, secret judges, palihog, thumbs up na kay Tiyoy Pancho. Sino ang available ng mga secret judges naton subong nga kagahon, palihog i-PM na si Tiyoy Pancho with your thumbs up. Sir Arnel sa Onoy, Madam Island Design para Iko, Broad Pet Madera Bestower, mayong aga. Oy, kay Ellen Alerta, mayad-ayad nga aga. Sa aton nga Radio Manibela Drivers, ang aton mga taxi drivers nga nagapamati subong, good morning sa inyo. Ang ICPO PRO6, salamat man. Kay Mama Donna Aguayon Feldman, good morning. Ma'am Bernadette Labes Pishon and kay Ma'am Gladys Pishon, thank you sa pagpamati. Hello man kay Sir Stephen Fanega, Daniel Ganyon Taborno Jr., Almer Harme, Mikmik Robles, Ryotaro Tatori, si Sir Dicoy Catalan Lampreya, kay Mami Edna Lampreya, Enrico Dakil, Rene Isidro, April Cacho, Peter Sales, Henry Olyoza, Lito De Mapanag, kay Danny Diamante, salamat man sa inyong pag-upod. Good morning man kay Nonoy Celubrico, Liza Gilyargan, Antonina Cameros, Jimmy Toroy, si Edwin Aliaga, Magdalena Ganizera, Agosto 5, kagkay Luel Suarez Rompe. Si Ma'am Maria Ruby Canonicato, also tuning in sa Mission Road, Lumalin. Ay, from Idlewild Camping Site, California. May nga pagpangapay-ngapay, Sir Almer Harme. Sa aton yung mga kauturan, palihog ha, sa aton mga secret judges, preparar, sa aton yung tawag ng tanggalan. Alaw na 44, iningabahin, builog ng dulong sa ato, nasang NANS Super Plus Capsule.
2: NANS Super Plus Capsule. Bulong sa kapoy, kag nagahatag, resistensya. Anong imo experience sa pag-inom sang NANS Super Plus Capsule?
3: Call center agent ako, sir. Kag syempre, pwede nagapulaw sa trabaho. Pero umpisa sa nagamit ako sang NANS Super Plus Capsule, wala na ako ginatuyo. Kag bisan hasta maaga ang duty, mapagsik na ang akon pangatsyag.
2: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
1: Tatak! RMM.
0: Isa naman ka testimonya sa isa ka call center, budlining call center, no, kay Aga Duty Graveyard. Kung isa ka pang luya ang lawas bala, namini imna ninyo sang NANS Super Plus, ang new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingo bang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Kung gusto nyo maangkon ang mapagsik na lawas adlaw-adlaw, imna ninyo adlaw-adlaw sang NANS Super Plus Capsule. Ini ang natural man na proteksyon sa lawas, manggaranon man ini sa antioxidants na gabulig dini kontra sa kapoy kag pagpangluya sang inyong lawas. Ang NANS Super Plus available na sa bilog na sa mga butika, sa bilog na isa sa Panay kag probinsya sang Guimaras. Makasama pilia ng proteksyonan ng lawas sa natural nga pamaagi. Pilian ninyo NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement, produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag ang isa pag ka produkto sang Herbs Med Pharma Corporation nga ginakalangkagan NANS Liniment Oil. Ngalan pa lang daw dagasagdula ng sakit sang lawas. Basta ang panlakit ng kalawasan, matik na yan. NANS Liniment Oil muna. Epektibo man ini sa arthritis, rheuma, and varicose. Panakit sa kalawasan, nagapamuloy-poy. Ng mga kalawasan, ang inyong apigtot, ang inyong batiis, daw matsagan nyo, daw may hangin, lala, binigid sa ato mga driver, sales lady nato, mga construction boys, no? Poki ng langid nato, ni madulang, palakit sa kalawasan, para makaubra naman kita. Dasyon nga adlaw, bulig, no, sa inyong pangabuhi, ang NANS Liniment Oil. Sigurado, basta nagabanyos ka sang NANS Liniment Oil, maibsan ang palanakit sang inyong kalawasan. Sa aton mga senior citizens, daw pwedeng-pwede gid. May frozen shoulder, may ara kamo sang naipit o naparalisar nga kuwatan, naundan nga bali, stiff neck ninyo, pwede nyo gid banyos ang NANS Liniment Oil. Hindi ka magkabalaka. Kaya ang NANS Liniment Oil, hindi niya mapilit sa panit. Pero epektibo para sa mga sapat-sapat, labi na gid sa lamok.
1: Tatak! RMM!
0: Basta senior citizen, kung kisa wala na hilig sa electric pan, no, hindi na luyag nga magatutok sa electric pan. Kaya man, electric pan ka, dugay-dugay, pangihi ka. Aryo, NANS Liniment Oil, ibanyos mo sa imong lawas. Pagtulog mo, muok tulog mo, pangbogtaw mo, wala kasang kagat sang sapat-sapat. Wala sa may pangutot si mga lamok. Ganyan kay epektibo mga kasama. Ang NANS Liniment Oil. Epektibo na pain reliever, insect repellent pa. Morning, Yoy. Tamyaw ko gali, mga upod ko nag-monitor gid sa balaya. Ang nagatamyaw si George Perono. Salamat gid, Sir George. Good morning, Simo. O si Ma'am Ay, mayong aga man, Simo. Si Bianca Rubin, diba sa may La Carlota City, Negros Occidental. Ang Kalipayan Group Call, magandang bulag. Mayad-ayad niya aga sa aton mga baker boys, sa mga nagaluto puto. Subong, no, diba sa may North Baluarte Molo. Mayong aga sa inyo sa Guimaras, Aileen Aurea Rojo. Kamustang imong apoto? Papangmiling, pangapeta pang. Salamat, papangmiling. Ganamit sa panghagad mo sa ako. Si Lito Magbanwa, madamo nga salamat. Good morning. Sa aton mga secret judges, mayong aga gid. O, mga secret judges, thumbs up na sa mga bugtawa. Sa mga makahubulig sa aton na Judge Subong. Ama yung aga nay kay Sam Tagalitik no Villa Aurora sa may Buena Vista Guimaras kagawad Romeo Guzman barangay kapitan na Nini Infante ang mga Galfo Encarges de Jesus family mayong aga Huerbana family Ferrer family salamat gid sa may Kabatuan ang Kata family salamat gid nanay uy nagaluto man isang mga kakanin puto kutsinta nay may aga sino kita ito sa Domingo nay may hampang kita kunta strikers

0: Mantangingi. Mantangingi, Buena Vista pa niya Mantangingi, no? Tamyaw da si Uncle Oshway kakay Auntie Bebe Pama and tanan-tanan nga Pama family sa East Valencia Guimaras o dira sa mga taga Mantangingi ang Marquez family. And kasunono kay Pastor Dan Marquez and tanan-tanan nga mga Marquez family dira sa may East Valencia Guimaras. Salamat gid mga taga Mantangingi. Oh, mga galan sa family gali, lipat ko ah. Dira sa may Buena Vista Guimaras, Mabini. Advance happy fiesta sa galan sa family. Nagapamati na sa ito ng Kahilig family. Okay, Tatay Baril. Kahilig, oh. Mayong aga, getay. Karon lang kita, mga balbalanay, Papa G, ha? So, sa aton mga judges, welcome na. Sa aton mga contestants, welcome na sa tawag ng tanggalan. Sa liwat, reminder, sa aton mga judges, ha? Nagliga daw, palso ka mo, ha? Ang isa ka criteria for judging natin is clarity ang signal. Isa to daw tud-tud ang signal ginbuto nyo pa. Tud mayon tingog niya pero unfair naman sa mga nagtawag. No, unfair sa mga nagtawag na kumpleto nga mayong signal. Sa ito nag-tud-tud ang signal niya si Makoy. No, nami gid man tingog ni Makoy kung natapos niya to, tot klaro tani makasulod to sa. Galing ti gin roll out ko to kay ilaw ay signal niya mo. Iblang isa ka criteria for judging ta, isang clarity o kung ining signal dapat mayong signal, effort man sila, di ba? Ang isa pa ka criteria for judging ta, ining voice quality. Dira na kamo base sa duwa, dapat nami ang tingo para hindi man sa malupig sa elimination round ta, kag ang clarity ang signal niya, ha? So amo na ang aton nga criteria for judging. Kung may birit, extra ina, di ba? Kung may birit ang kanta niya. Dalingit, tamiyaw ko lang ang Cartasiano, Legayano, Gaco, Bronda, Kanyete, Dumagat, Sipat, Mahinay Family ng Barangay Tumungtong EB Magalona kay Nanay Suset. Ano ni? Kay ginatamiyaw ko lang partner in life ko si Jonah Maglayan, Nung Utik Bolinas, Toto Ambo Bolinas, Ayla Ilustre Bolinas, Toto Alan Bolinas, Cheryl Bolinas, Katang Vargas, Nonoy Ray Gonzalez, Mading Asong, Victor Bacus, Pauline Asong, Maninay Lailani Asong Bolinas, kagantanan-tanan nga pumuluyo ng Barangay Pili Ahoy, nagatamyaw si Kagawad Vic Ray Pilikoy Asong, salamat gid pang Wang Yu Drilon, daw nahidlaw ko si mo pa. Ang mga taga Dakyo, nahidlaw ko si mo papang Wang Yu Drilon, din ka nagsuot-suot. Abi ko ginbaylo mo na ko pang sa mga gwardiya ta nagapamati subong dira sa may Central Philippine University, nag University of the Philippines, no, mayad-ayad nga aga tanan-tanan yung mga gwardiya ta sa nakalain-lain yung mga bangko establishmento. Good morning
1: RMA.
0: Sa mga taga Bulilao Mandurio, si Noy, mayong aga si mo Noy. Yay, biyahe, tricycle, pero galing nag-aabong ang radyo ya. RMN yan, di ni malubag ya. Sige, ready na ba? Sa aton mga contestants, good luck sa inyo. Sino ay han? Ang makasulod, no, ilawagon ko anay ang mga nakasulod sa tawag ng tanggalan. In case nga wala nila mabatian. Ay, Auntie Edna Dalmino, mayong aga. Rogeline Escaluna, sa may Kuwait. Mama Rogeline, halong ida, Ma'am Rogeline. Jeffrey Hibionada. Ari ang mga nakasulod sa tawag ng tanggalan. No, ang aton nga audition. Kamo malawag, preparar na kamo, no? Pag pulo, prepare na kamo. Sange inyong mga piyesa pa sa maabot nga Nobyembre. No, ample time pa, makapractice kamo. Ang nakasulod, Nanay Lorna, si Bebot, kag si JR, no, ng San Miguel, si Tingaling. Merly Junior Jason. Si Nicholas Verhel, kag si Roslyn. Nakasulod man si Nora, si Ricky o si Kagawad Robert, Janet, si Nick, kag si Joe. Tama ba, Nick, kag si Joe? 1, 2, 3, 4, 5, o 5. O bali, 14 na ang nakasulod. 14 na sila. Madugangan pa ini. Ayhan, subong, nung Ponyo Salveron. Si Mary Grace Patamyaw Tiyoy ang Baat Family. Ari di galuto sa daan Banwa. Estansya Iloilo. Ano ang ginaluto nyo da?

0: Patilawa man tanabi. Alauna 55, good luck judges, good luck contestant. Ini ang aton nga ikalima na audition sa Tawag ng Tanggalan.
1: Wala ka bala iPhone 16 Pro Max sa kan SUV? Wala sang problema. Sing lang para may pang-notch sa buwana ka. Tawag ng Tanggalan Season 7. Sino ay nga na ang mag-champion sininga tuig? Pantayan ang paindis-indis sang mga songers. Sino ang magwawagi at sino ang magpapaalam? Pantayan sa longest on-air singing contest ng bayan. Tawag ng Tanggalan Season 7. Sa programa isugit kay Tiyoy sang Armen Iloilo.
0: Yes! Alauna 56, I now declare Tawag ng Tanggalan audition open. Pwede na ka matamatawag ang gusto magpa-audition. 0933-879-0931. Sako ko, Tiyoy, pero wait na kamalipatan. I love you, Papa, ang Wang Yudrilon. Si Ruta Sobaldo mayong aga. Mga judges, preparar na. Yari na ang ating first audition, a contestant. Hello, mayong aga.
2: Good morning, Tiyoy.
0: Mayong aga man. Sino ni?
2: Tomas.
0: Mayong aga. Nagligad, ikapila ka, Tomas.
2: Alipat ko, Tiyoy, daw ika-anom lang.
0: Ika-anom si Tomas, ano? Pwede ka intra ang mga na nagdalaog sa season 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basta, wala kaagi champion. O, ready ka na, Tomas?
2: Ready na, Tiyoy.
0: Ready, mga kasama. Tunog-tunogan ang inyong mga radyo. Ang mga contestant, magtawag ka mo, patya naman ang inyong radyo. Sa mga judges, tutuka na. Contestant number 1, Tomas.

0: Thank you, Tiyoy.
1: Salamat man, contestant number one, Tomas. Si Mang Tomas. Isa pa lang, intro pa lang. Taam mo na yung mga nag-audition sa aton. Patindi ng patindi ang kompetisyon. Hello, good morning. May nga ga, pwede mo mapatay ang imo nga monitor?
2: Okay, sara.
1: Okay, pati lang ang radyo na, kay ma-feedback kita ni. Sino ni?
2: Si John Melekiel.
1: Sino?
2: Si John.
1: John, mayong aga si mo. John, tagadiin ka dyan.
2: Okay. Taga, Nandurio.
1: Nandurio, ano, pilaidad, senior na, hindi pa?
2: Hindi ko naman, sir.
1: Iyo, sir, mo ka nagkaroon. Ay, dinakop na kakaroon. Din sa Mandurayo, Bulilaw, hindi?
2: Bakaw, sir.
1: Ah, Bakaw, ti. Kung makapaservisyo ka mo sa Biyernes, pwede ka mo kanto sa may Bulilaw, Mandurayo. Aradang Atipan on the move. Ready ka na, Papang Jan?
2: Arad, sir. Ready na, sir.
1: Good luck, good luck. Hindi ka magkakulba. Sadya-sadya lang ni Aton, ha? Hindi ka magpakulba. Relax ka lang. Ibasya. Basi maka...
2: Okay, sir.
1: Basi madala ka sa audisyon. Ang imong Noche Buena sa Pasko. Sagot ko na.
2: Gani na, sir. Meri-meri ito.
1: Gani, bar meri-meri. Hindi na si Sir Tio. Ay, Pancho. Liwata.
2: Si Pancho.
1: Nice, siya.
2: Ready na.
1: Ready na. Mga kasama, taga Mandurayaw. Contestant number 2, palakpakan, John.
3: Lagi ka sa isip ko.

Pamarami, nakikinig sa'yo, kaboses na inangalan ko. Ikaw talaga ang idol ko.

0: Nagmamahal sa'yo, isipin mo na lang na maraming nakikinig sa'yo. Sa boses na inaangalan ko, ikaw talaga ang idol ko. Isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Isipin mo na lang na maraming nakikinig sa'yo. Sa boses na inaangalan ko, ikaw talaga ang idol ko. Isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Isipin mo na lang na maraming nakikinig sa'yo. Sa boses na hinahangaan ko, ikaw talaga ang idol ko. Ikaw talaga ang idol ko. Sir, thank you, Ged.
1: Salamat, Ged. Sir, ay sir. Kay kasamang John, kay taga-Bakhawa, Mandurriao. Pa-audition sa atong tawag ng tanggalan. Good luck, ha, mga judges na. Preparar. Mainit-init nga pag-audition ini subong nga Miyerkules. Miyerkules kag Sabado, audition sa tawag ng tanggalan. Hello, maingaga.
2: Hello, Tio. Good morning.
1: Good morning. Sino ni?
2: Si Elenita,
1: Tiyoy. Op, Nay Elenita, taga Kwartero Haro ni Seya. O, ready ka na, Nanay Elenita?
2: Ready na, Tiyoy.
1: Judges, preparar. Contestant number 3, Nanay Elenita.
2: This my love, but in chance with me tonight, I would then wait you for just a little.

0: I love with you. Thank you, Teoy.
1: Salamat man kay Nanay Linita, kwartero kapis gali, kwartero haro. Sorry, thank you Ma'am Gemma Pendon for reminding me. Kwartero kapis gali ko talaga tiyo, yung salasala warrior kagaya. Sa mga luyang mag-audition, 0938790931. Ari ang ika-apat naton nga contestant. Hello, Mayong Aga.
2: Hello, Tiyoy. Good morning.
1: Mayong Aga man. Sino ni?
2: Inday.
1: Ay, Inday ng Guimaras. Anong place mo sa Nagligad to?
2: Say, Tiyoy.
1: Ha?
2: Third ako.
1: Ay, third. Sige, ari na ang pagbabalik ni kasamang Inday ng Guimaras, contestant number 4.
2: Nang makilala kita, aking sinta, ang puso ko ay biglang lumikaya.

nang matikman ang tamis ng iyong halik. Ay nagkakulay ang aking daigdig.

nang matikman ang tamis ng iyong halik ay nagkakulit.

0: Thank you, Tioy.
1: Salamat man, contestant number 4, Inday. Nang gimaras mapatindi ng patindi ang aton nga mga contestant. Pero depende man nagyapon sa aton nga mga hurado. Sa mga luyag pa, tawag-tawag na 0933-879-0931. Kada Miyerkules, kada Sabado, ang aton nga audition. Are, may ikalima kita nga contestant. Hello, may nga ga?
2: Hello, mga Tiyoy.
1: May, sino ni? May nga ga?
2: Si Tiyoy, ah.
1: Ay, Tiyay, may nga ga sa karon ko lang padala ang load mo, ha, kay Renato kaginang nagsunod. Wala masunod ang imo. Karon lang ipasunod, ha?
2: Okay lang.
1: Ikapila mo na ni?
2: Last
1: ah, naka-tuhon ni, okay. So, last mo na ini. Nga audition. O, good luck. Good luck, good luck. Gabay lang makasunod, ha. Gabay lang mapilian. Sige, yari na. Contestant number 5, taga-Haniway, Tiyay.
3: Mama, I need the day when you were near beside me. Mama, don't stop your day when you were near to guide me. The glow of your love. Nothing can ever replace the warmth of your tenderness. Oh, my, until the day when we together once more, I see.
1: Grabe nga banat pa. Daw pang champion eh. Ilan na? Lima. Are ika-anom pa. Mga judges, preparar ha. Hindi nyo ko pagbayaan di. Ay ma. Hello, mayong aga.
4: Mayong aga, Joy.
1: Oh, mayong aga man. Sino ni?
4: Hey, mayong.
1: Sino?
4: Mulong,
1: pwede mo mapatay dang imong radyo?
4: Pwede.
1: Yeah, para wala kita sang feedback, kaya echo siya eh, no? Samtang naginapatay ni Mulong ang radyo, aton mga listener, nagalantaw sa aton sa Facebook, palihubi i-like and i-share ang aton niya Facebook page sa DYRI RMN Iloilo. Pangitanang isugid kay Tiyoy. May nga ka, Mulong, taga diin ka, oh?
4: Ready na?
1: O, taga diin ka?
4: Gutaw, dingli.
1: Dingli? Ayos, sige. Ready. O, banat, Mulong, ha? Mga kasama, contestant number 6, sa Mulong ng Dingli.
5: Mm-hmm.
0: in turning the world too soon. We can change it, my friend. Let us writing our true days together today. Today. Let me see, let me decide.

0: Thank you, Kay.
1: Salamat sa mga taga-tingdingli. Amo na si Tatay Mulong. Nangyaga kay Ma'am Johnly Caro Saavedra. May pagkapiolo. Good morning, Sir Bench Paranpan. Ayad-ayad man nga aga sa inyo. Sa aton mga viewers here and around the world, hope nag-enjoy ka mo. Ini ang aton tawag ng tanggalan audition held every Wednesday and every Saturday. Vying for a slot, no, para sa aton nga elimination round. Kaya sa bulan sang Nobyembre, ma-elimination na kita ni Pau. Good luck, gid. Ikapito nga contestant. Hello, may nga ga. Hello?
2: Hello?
1: May man gasabat. Hello, hello, hello. 0434. Hello, may nga ga. Hello? Hello? Goodbye. Nakalusot na, be. Signal guru ay. Signal to, laban-laban signal to. Hello, may nga ga.
3: Hello, Tia. Good morning.
1: Good morning. May nga, sino ni?
3: Nanay Nemya.
1: Ay, Nanay Nemya. Huwag ipatay isang radyo mo da, Nanay Nemya. Na. Para wala feedback, wala echo ah. Nanay Nemya ni. Nanay Nemya.
3: Ah, hindi ako kasulod diyo. Ano ko kayo? Damo ba? Sakto.
1: Gani, tagadiin ka Nanay Nemya?
3: Diri ka, kasing-kasing eh.
1: Ay, kasing-kasing mulo. Gani, kasing-kasing galit eh. Nahambalan mo mga pants mo na mate ka mo karoon sa isugid kiti. Ay, kaya makakanta ko to, ma-audition ko to.
3: Hindi ka sulod. Ay, nakikipamati. Alin sa mga pagsugod din.
1: Tiari, nakasulod ka na, Nanay Nemya. O ready ka na, Nanay Nemya?
3: Oo.
1: Anong kanta mo? Paborito mo gid ni kakanta? O team song nyo ni tatay?
3: Ay, paborito. Paalang, ang ginutundaan ko lang. Ang ginkanta kay bala mo. Sa sunod na kung hindi ka sulod.
1: Ah, pero ini ha, paborito mo ini nga kanta?
3: Oo.
1: Sige, pamatian ta ni. Are, mga kasama, mga judges, contestant number 7, taga Kasing-Kasing Molo, Nanay Nemya.
3: Canting before you say goodbye, hold me close before I start to cry. I will miss you more than you can't ever know. So kiss me once again before you go. I know it hurts my heart for you to stay with me, but I know that this can't never be. Only yesterday you said we'd never part, and now you leave me forsaken, alone with this ache in my heart. Though I love it and anger, my darling, remember I love you so. Just kiss me once again before you go, before you leave

0: Do you remember I love you so? Just kiss me once again before you go, before you leave me now, before you go.
1: Thank you, Pinoy.
2: Salamat man kay Nanay Nemya, nagatululo pa luha.
3: Before you go.
2: Subo-subo sa mga kanta kong una, no? May intro pa lang daw mga trulagay na tululoga na ng luha mo, no? Bagay, wala man sa may malipayon nga labsong, no? Puro subo, bla, no? Hello, good morning, contestant number 88. Ay, nautod ang number niya. Ay, sige, tawag liwat. Jeffrey Hibionada, mayong aga, Tiyoy Pancho, listening from Barangay Taft North, Mandurriao. Tamiyo ko si Hilda Hibionada ka Gina Hibionada. Si Ma'am Ay, nagapamati man. Hello, mayong aga. Hello?
4: Ay, maga.
2: Oh, mayong aga, sani?
4: Ako, Joy, ata na single ko.
2: Okay na subong, kagina, nag-utod-utod. Din okay kasubong, sulod sa balay, guwa-guwa kami sa balay, be.
4: Guwa, nasa gali, Joy.
2: Ah, nasa guwa ka sa balay, to. Sige, sige, sige, sige. Samtang mayo pa signal, banata na. Contestant number 8, mga kasama, last chance na, para kay Makoy.
5: There was a time in my life where I opened my eyes and there you are. You're born and a dream. So I'm back. So that was long. It's a dream we know. When you're
2: bawsayang gagid, paring Makoy. Mahilig ka sa kanta, pero ang signal sa Miyagaw, hindi mahilig sa kanta. Nag-autod-utod siguro sa cellphone pag-idi na. So, scrap na, no? Scrap, wala ta-8. Last chance ni Makoy. Pasensya, gid, Makoy. Kaya ang signal, gid, ang problema, ho? Oh. Are, contestant number 8. Hello, mayang aga.
6: Mayong aga, Tiyoy.
2: Mayong aga man, sino ni?
6: Dumidumalok ako, si Tatay Son, ah.
2: Ay, Tatay Son, oo eh. Eh, Kuya Mayo, kay na nadumduman niyo pa ko, Tatay Son. Abi ko, nalipatan niyo na si...
6: Tiyoy, atwan ko mo, ya, silpon ko.
2: Abi ko, nalipatan niyo na si Tiyoy niyo panso.
6: Why, Tiyoy, aga pa matay ako, pirmi gabi-gabi.
2: Kay nadula ko sa radyo, abi ko, ginbailohan niyo na ko.
6: Oo, Tiyoy, mo hindi pwede, ginaamong lagi kalingawan ka kung kami programa ka kung gabi.
2: Pero daw nanotaran ko, Tatay Ison, daw ka nami isang signal mo, ano na, bag o cellphone mo ay?
6: Oo, bibaklan ko ka, apo ko ka, touchscreen, Tiyoy.
2: Aba, ti, basilan taw lang taw ka man sa mga bold-bold na, hindi igid, ha?
6: Away ko, Tiyoy, Kwan. Internet. Hindi ko sampiyon sa sampiyon na dyan sa cellphone daw, hindi ko ganado ka ng touchscreen.
2: Gani? Kailan na? May na makalantaw-lantaw ka sa mga kanta-kantabla kung makasulod ka, dira ka maka-search-search kung ano mga kanta sa YouTube.
6: Nag-preparabi ako, Tiyoy, ka inay, nagpa-load ako ka sa apo ko na kumintra ko kung may chance na makasulod ko sa programa mo, Tiyoy.
2: About it. Sige, sige. Well, good luck, Tatay Ison. Natingala ko na aming signal niya subong. Mga kasama, contestant number 8, Tatay Ison.

kui kau. Bakit mo ako'y iniwan? Sinaktan mo

ang hihintayin kita, araw gabi, ikaw ang sa isip

Mahal ko, magpakailan pa man. Bakit, bakit mo ako'y iniwan? Sinaktan mo

0: GTA.
1: Salamat, contestant number 9, Tatay Fred. Ang ba ni Sir Jespal? Ano na grand finals? Ano yun? Hindi! Grand finals mo gani? Karoon, Sir Jespal. Ano pa lang ni? Audition pa lang ni? Si Nanay Vilma Perez. Bonggang-bongga mga contestant mo, tiyo, iba? Maintraman po, hindi. Uy! 0933-879-0931. Amo na ang numero, ha? 0933-879-0931. William Cepeda ng Sarapan, Pasig. At Judith Anna, mayong aga, Ma'am Judith Anna, wow naman. Kaya Dihunsto Rabelia, mayong aga, I'm watching from Negros Island Region. Nari na, ikapulo ka kontestanto. Hello, mayong aga.
2: Mayong aga.
1: Oh, patya radyo, para wait a feedback. Sino ni?
2: Si Joy Arturo.
1: Arturo, taga din si Choy Arturo.
2: The Victoria City.
1: Ay, Negros Island Region. Sige, Tatay Arturo, ready na ba?
2: Ready na.
1: Oh, nabatian mo man to mga contestant. So, inihaton niya, pabunggahan, panaminamig ini para makasunod sa aton nga audition. Pabudlaya pagid ang aton mga hurado. Mga kasama, contestant number 10, Tatay Arturo.
2: Mona Lisa may have named you. You're so like a lady with a mystic smile. Is it only cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Though you smile to tempt a lover, Mona Lisa, always the chivalry to hide a broken heart. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Or just a cold and lonely, lonely. Just a cold and lonely. Kawain na po.
1: Okay lang yan. May ikadwa pa man ka-audisyon na. Ang sa mga bago lang sa aton nga programa, sa aton nga audition, hindi ka magkabala ka kung napagkulbaan ka mo, kung hindi mayong tingog nyo, hindi mayong kondisyon nyo. Ano ba yung problema? May dua ka beses ka mo, no, kung maka-audition. Take two lang. No, every Wednesday and every Saturday. Ma'am Judith Anna, Ma'am Judith Aragon Jukadis, galing. Mayong aga, ma'am, good morning. Ma'am Lorena Rabe, good morning, Mansin. Are ika-onsi na. Hello, mayong aga.
3: Mayong aga, Joy. Si Makoy.
1: Makoy, matik to natin si Makoy. Tingnan ang signal mo, Makoy. Anong base sa cellphone, Makoy, hindi ba? Hello?
3: Todd,
1: ay? Go to the Todd? Hello? Chappy, Makoy, bukan mo. Wala kita mahimo, Makoy, kay Chappy kitang imo nga signal. Wala kita mahimo, da. Ang Mercedita Almirante, kay Bernie Erpaluwa, good morning. Hi, Tiyay Pancho, ho, gani. Kibot ko, oh, si Ma'am Judith Anna. Ma'am Judith Aragon Jukadis, gini. Kamusta, madam sa the Netherlands? Maintraman kami. Pwede, mga OFW to. Pwede, eh. Is nga, hindi, bi Ma'am Gemma Pindol. Sige, pero diraan lang guro natin. Isarado, nice. Dalingit, may nag-chat sa ato ni. Sino ni, ha? Dalingit. Yoy, Liobitamio, kay Nanay LC sang Dugwakan, Banate, mayong aga. Wala pa kita sa boto. Sige. Isarado na lang guro nato nini para hindi mabudlayan ang aton nga mga hurado. Ay, oo, pulo lang anay. Subong, may Sabado pa man. May Sabado pa man na. Ang problema ni kung damo mayo ga intra. Kag mayo ka man, base magbunggo anay. Kamobla? No? Ang iban kita mo, hindi ko ani mag-intra damo mayo. Subong hulaton ko medyo kamatch ko to ang mga ma-overpower ko mga nag-audition na muna pag-intra ko. Kung kisa sa tawag ng tanggalan, timing man eh.
0: Tatak RML.
1: Alas 2:43, isarado na nato nating tawag ng tanggalan audition Wednesday, no? Kami ara pa kita sa Sabado. So, mayara kita 10 ka contestant. Hindi taka mo pabudlayan mga judges, no? Hindi. Taka pabudlayan. 10 ka contestant, pili ka mo sang anum. So, 4 lang ang taktakon nyo. Hindi mabudlay, hindi ka magkabula ka nga. Bawagin pa intra, tanin ni tiyo, kinuha, tahurado, tapos pabudlayan, patanin. Budlay na gani, obra, tadi sa abroad, pabudlayan, patanin ni tiyo. Hindi. Sa pulo, anom. So, liwat. Anom ang pasudlon ta. Sino ang inyo pasudlon? Number one, number lang pwede na. Asta buwas pa ini ang boto haya launay media para sa aton mga iban nga judges nga mamati pa sang replay, no? Ang contestant number one, Tomas. Number two, John. Number three, Linita. Number four, Inday. Number five, Tiay. Number six, Mulong. Number seven, Nemia. Number eight, Ison. Number 9, Fred. And ang last, nabatian natin, but not the least, si Tatay Arturo. So, anum ang masulod? 4 ang mataktak. Sa mga mataktak, hindi magka-problema. May 2 chances ka mo para makasulod. Pero pag after strike 2, you're out. Okay? Salawat, mga judges, here we go. Number 1, Tomas. Number 2, John. Number 3, Linita. Number 4, Inday. Number 5, Tiay. Number 6, Mulong. Number 7, Nemia. Number 8, Ison. Number 9, Fred. And number 10, si Arturo. Salamat sa aton yung mga secret judges. Salamat man sa aton mga contestants. Kita ay naman kita sa Sabado para sa isa na naman kapa-audition sang tawag ng tanggalan.
4: Wala ka bala iPhone 16 Pro Max sa kan SUV? Wala sang problema. Sing lang para may pang Nacho Buwana ka. Tawag ng tanggalan Season 7. Sino ay man ang magat-champion sininga tuig? Pantayan ang paindis-indis sang mga songers. Sino ang magwawagi at sino ang magpapaalam? Pantayan sa longest on-air singing contest ng bayan. Tawag ng tanggalan Season 7. Sa programa isugi kay Tiyoy sang Armen Iloilo.
1: Tawag ng tanggalan Season 7, bulog na ginadulong sa aton sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Mr. Dante Duliente. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
5: Pwede ko maistorya si Sir Dante Duliente?
6: Oo, ako na siya.
5: Ang imo nga concern may mas ikaw nga nagtubo sa imo nga likod?
6: Oo.
5: Kumusta na subong imo nga bukol nga nagtubo sa likod yung imo vertigo?
6: Ang vertigo na dula lagi to ya. Tapos ang mas na wala naman.
5: Ano ka dako, sir?
6: Daw, ega, bibi.
5: Okay, so dako din siya katama, gali?
6: Oo, ako kung ni kapon mong bala. Gang ngot-ngot sa bala. Gang mga 3 years naguro. Kalmiro, gamay pa lang niya sabi mo daw hulin pa lang ka dako. Tapos nabati ulit bala sa ngot. right extension. Di mo ito nagkantong kami na ang check-up. Nung respahan ko ni Doc Ganson daw 1 month mo na tumaros ang right extension vitamin D3. Pero 1 month nagbalik ko ito siya ni Kudok. Wala na bala Doc ang bukol. Tapos nalula man ako ang vertigo.
5: So pinaka soft gels ang life extension D3 mo ginagamit at lawan-law?
6: 3 times a day to sa sir.
5: So sa 1 month time sir nadula na gito? Kag wala na ginagamit?
6: Oo, wala na. Very thankful man sir eh. Kasi pinagi sa life extension vitamin D3 na ayo ako nga basta sa likod ang vertigo ko nadula gid. In fact, very gani sa mga co-teachers ko gina-encourage sila sila nga magbakal ng life extension vitamin D3.
5: So teacher, gali ikaw sir, public school teacher?
6: Oo.
0: Life extension vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Attack! RMN.
1: Life extension vitamin D3, the doctors recommended, most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand ng vitamin D3 sa bilog na Pilipinas. Mga kasama, patasa ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian inabinigid sa makamamatay nga cancer. Hindi nyo napaghulaton nga maglala pa inyo balatian kag magdako ang galasuson sa ospital. Kada adlaw mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang life extension vitamin D3, ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang life extension vitamin D3 aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Ang numero 1, ang super vitamin kag ang miracle vitamin. Life extension vitamin D3 pwede ni sa bata, tigulang, may balatian man o wala, adlaw-adlaw. Inom kita sang life extension vitamin D3. Kag para epektibo ang resulta, kada aga pagkatapos pamahaw, 2 ka soft gel sang life extension vitamin D3. Kag kada gabi, antis naman manyapon mag-inom sang super fiber. Ini ang super fiber ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agud hindi magtinirang higko sa aton nga kolon nga isa ini sa mga rason sang pagtuga sa mga balatian sa aton lawas kag pagpahina sang aton nga immune system. Tinlui ang inyong nga kolon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber para malikawan nato ang problema sa kolon nga ginatunaan sang colon cancer. Mag-inom sang super fiber kada gabi. Ang super fiber ang fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag produkto de kalidad sang Life Extension Philippines.
7: Atak! RMM.
1: Mabakal man sa mga suking yung mga butika. Kaga sa mga gusto mag-check up, pa-check up sa mga medical doctors, ini mga experienciado, lisensyado naton ka mga medical doctors, nga mabayad ka pa. Kung may libre man lang at check up, adlaw-adlaw. Bumisita sa Life Extension Medical Clinic

0: Pitwits. Popoys, popoys, popoys. Ipings ang popoys. Ba't yun yan? Amo na ni ang ilang klinik, dira. Nami, kaya di kalidad ng mga klinik. Puro aircon, komportable ka to. Bisyan gabi, tiinit ba? Ano matulugan ka sa klinik, kay perti katugnaw. May branch man sila sa Tagbak Haro. Barangay Poblacion Zone 1, Estancia, Iloilo. Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig. SM City, Iloilo, lower ground floor. Bangga, Dama, Santa Barbara, tubang sang Santos Arcade. No, dira sa may gasolinahan sa Bangga Dama. JC Zulueta Uto naman, tubang sang Iglesia ni Cristo. Kaga pinakabago nila nga branch dira sa may San Miguel Jordan Guimaras. Sa mga taga Tabok, mga taga Negros Island Region, may branch sila dira sa may Kabangkalan, tubang Makdo, Lacson Street sa Bacolod, and SM City Bacolod. Tobias Fournier Street sa Antique, kag sa Petsa 16 ininga Biyernes, ang Rojas City branch daw anniversary nila. Avenue na ang damo nga mga libre nga ipanagtagda kag mga libre nga check-up sa My Life Extension, Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz.
1: Tatak! RMN.
0: And ang inyong mga radyo, hindi kayo magkalipat, tatutok lang sa RMN Iloilo kay base kamo na madason nga madaog sa ato nga tok tok tok lechong manok promo.
2: Tok tok tok lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamatig sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners basta on air kag online. Tatak RMN.
3: May umimaka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan. Wala ka ginasyapak, wala ginatawgan, o wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, atong pamatian. Diri sa numero uno ng programa kada kaanggahon, RMN isugid kay Tingoy Pancho.

0: Dear Papa G, ako si Rowena sang Calatrava Negros Occidental, 39 years old. May bana ako kag malawig naman kami nga kasal. Masiling ko Papa G nga wala man sang problema ang pag-ubdanay namon bisan pa nga wala kami sang bata. Wala ininangin upang sa pagpalanggaanay namon sa amon pag-upod. Pero bisan ano pagali ka perfecto ang inyo pag-ubdanay, may butang gid nga hindi malikawan kung kaisa. Kag sa amon yung pag-upod, ako ang una nga nakasala.
1: Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang mga kamit namin. Ang m

0: Na-met ko ang lalaking ato sa bar sa isa ka best na nag-night out ako. Tungod nag-rebelde ako sa akong yabana, Papa G. Kay nag-inaway kami. Pero wala man akong nag-expect nga may lalaki gali akong makilala kag maka one night stand ko pa. Pagkaaga sina.
1: Bugtaw, Rina. Rina! Rina, bugtaw! Bugtaw!
2: Ano ba na? Luis? Ano? Hindi! Isa din ako! Kag-hublas ako! Hindi!
1: Nadumduman mo na? Ha? Kung saan mo ako gintago?
2: Ha?
1: Gintawgan ako sa lalaki nga naka-sex mo! Animal ka? Ginpasugat ka ni Sakol? Kag ang siling pa niya, nagpa-utwas lang kuno kamo. Kag hindi lang ako magkabalaka, kay hindi na masulit pa, kay hindi nyo man kilala ang isa kag isa!
2: Om! Luis!
1: Animal ka!
2: Patawa na ako! Hindi ko hangod! Sa sobra ko makaaking, nakabuhat ako sa salasay mo! Patawa na ako!
1: Pagkig ako sa imo, Ruina! Sa titulo mo sa ako! Pagkig ako sa imo, katama!
2: Luis!
0: Pilaman kabulan nga wala kami nagasapakay ni Luis, Papa G. Nag-a-off danay lang kami, pero kamalas ang trato niya sa akon. Hasta nagabot ang adlaw, Papa G, nga nagbalatian ako. Kidi problem. Twice a week ako ginadialisis. Hasta nga naluoy man siya sa akon.
2: Kung wala pa ako ginmasakit, siguro, wala mo kita ko ginpatawad, Luis. Gani blessing in disguise kinang masakit ko nga ini.
3: Hindi ka makambas ang masina. Nung ka nga mangin blessing ang makaangkon ka sang masakit.
2: Luis! Oy, patawara ako. Wala na gani ako sang pulos na klase sang asawa si imo. Nangin pabugat pa ako.
3: Ruina.
2: Hindi ka makatrabaho sang maayo. Kay may best nga kinahanglan mo mag-absent ko kung mag-undertime para updan ako sa pag-dialysis.
3: Wala sang kaso ni Sakon. Bana mo ako. Katungdanan ko ni sa imo.
2: Luis, gaya na pamensaran ko nga, pakadtoon ko na lang din ang hinablos ko. Bata sang akon magulang. Nahibalaan ko nga wala man siya sang obra subungi. Gani siya anay ang mabulig-bulig sa akon dire. Kag maupod sa akon sa pagpadialisis ko. Sa sina, makaobra ka man sa maayo.
3: Oh.
2: Nagsugot man siya bisan pa nga, pila lang ihatag natun sa iya.
3: Amo bala. Sige. Maayo man kung magsubong sina, pero tanda igid, Rowena. Hindi ka pabugat sa akon. Hindi git.
2: Oh, Luis!
0: Nagapasalamat kita ko, Papa J, tungkol nakaangkon ako sang responsable kag mapinalanggaon nga bana. Hasta sang ginpakilala ko na siya sa hinablos ko, tungod wala pa niya inin nakilala. Kaiti, Santo sa Mindoro, nag-a-star ang magulang ko kag ang iya pamilya. Anak sa pagkadalaga sang utod ko ang hinablos ko, Papa J.
2: Luis, siya si Bebe. Hinablos ko.
4: May adlaw to.
3: Mayong adlaw man sa imo, baby. Sa katapusan, nagkilala higid man kita. Bago lang ko nakibalo nga may hinablos gali sa sawahon, nagwapa hon.
4: Salamat gid to.
2: Siyempre, mga gwapahon kami, bay.
4: Correct kita.
3: Ote ho na, pero mas duble ang kagwapahon ni Bibi sang sa imo eh.
2: Luis.
3: Oo.
2: Nagadulot gidong panulok ni Luis sa inablos ko. Kag si Bibi, tunan namian man nga ginadayaw siya sang bana ko.

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo na sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, ang tataglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pressure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved. Mabibili

0: Kilala kong bana ko, Papa J. Kay hibalo ako sang buot silingon sa mga tulok niya. Kay ang tulok niya ng ato, inaman ang tulok niya sa akon sa nagapangluyag siya santo sa akon. Pero nagpatay mali siya naglang ako, Papa J, kay siling ko. Ginahigkuan ko lang ang ako ni Pensa.
1: Salamat kayo, nakabisita ka man diri, Mega. Kamusta ka?
2: Ikaw dapat ang pamangkoton ko, sina. Kamusta ka, ha?
1: Ari, do amat-amat nga nagaluyang lawas ko. Twice a week abi ako ginadialisis.
2: Kung sa bagay, mangluyagin man ang lawas mo, sina, eh. Ayaw, gali, Mega. Kagwapas ang inablus mo, no?
1: Gani, Mega?
2: Kanami pa balas ang lawas. Ano? Wala ka na hadlock?
1: Na hadlock? Nga ano, Mega? Siyempre, basikon.
2: You know, matipuhan sang bana mo.
1: Mega? Hindi man amo silang bana ko, Mega. Isa pa. May salig man ako sila nga duha.
2: Di ka magpakampante, Mega. You'll never know. Baksi balakon masulay, ha?
1: Mega!
0: Wala ko ginsapak ang ginambal sa amiga ko, Papa J. Sat na siling ko na. Dako ang salig ko sa ilas ang bana kag hinablos ko. Pero daw husto gid ang amiga ko, Papa J, tungod isa sina kagabi.
1: To, manghiya ako. Mabangon ko bala. Anika, sa diin si Luis? Nga wala siya diri sa tupad ko. Agwa ko bala sa kwarto. Basi ko nagpabanyo man siya. Ba, ano? Hindi. Doon nagaling sa kwarto ni Bebe ang ugayo ngayon na. Kag daw, hindi. Hindi pwede. Ari nyo, giday.
3: Ba!
1: Hindi! Nagkasagpawanay ka mga duha ka, Goblas! Mga baboy! Mga baboy!
0: Pinali lang naglain ang pamatsyag ko, Papa J, sa nakita ko. Sang naumpawan ako, ginistorya ako ni Luis.
4: Patawara ako kung nakasala ko sa imo. Kung nabuhat na mo na to ni Bibi. Kung ginpunggan ko man, pero pareho kami nga nahulog sa isa kagisa.
1: Oh, ano?
4: Total nakasala ka man sa akong sadto, hindi bala? Luis, subong patas na kita. Hindi ko gihapon ikaw pagbayaan. Hindi ko ikaw pagbulagan. Kung magsugot ka nga, mahulid kami ni Bibi, o kaya ano sa imo? Sugot ka? Masugot ka o kung mabulagay na lang ta?
1: Bibi! Luis!
0: Sa kondisyon ko sa buong Papa J, nga ginadialisis, kinahanglan ko gid ang bana. Gani, wala gid ako sang nahimo kundi magpasugot na maghulid sila sa ginablos ko na kirida niya. Inasubong ang nagabalik-balik sa akong pensar. Husto ba lang ginabuhat kong ini nga tulirahon lang ang mga butang nga ginahimo sang bana ko kag sang akong hinablos? Palihoglay gayim mo ninyo ako, Papa G. Ako gali si Rowena sang Calatrava, Negros Occidental. Madam, maging salamat and more power to your program, Papa Chi.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo na sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong makakandang
2: Sapag sa ulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa tugo ko para kay Lola kag Lolo. Octubre 25, 2026, Domingo adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyo dugo, maghahatag sang dugang nga kabuhi, kagpaglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
3: Isugid kay Tiyoy. Mga hinaing ng puso, mga kwentong nakatago,
4: ilabas mo na

0: Good morning, mga classmates. Alas 3:09 na.
1: Tatak! RMN.
0: Ay, ningabahin, dulong sa aton sang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mapapawaw ka sa sarap sa Kapehenyo. May mga sunod ini nga mga masunod ini nga mga ingrediente nga wala sa iban. Ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee, ang kape nga may collagen, may mangustin, may malunggay, Garcinia Cambogia, ang wala sa iban, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng. Siyempre, ang kape nga manamit, ang pinatamis in isang stevia, pwede sa mga may diabetes, no? Para sa mga diabetic. Gagagin pa namin isang non-dairy creamer. Sigurado, basta nagainom ka sa Kapehenyo, kilala ini ang mga ingrediente niya nga nagapahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami sa aton nga pagpamuhin sa aton digestion, nagaparelax sa aton nga panghunahuna, gapautay pagid sang pulaw. Tilawin nyo na, Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee, pinasahi ini sa tanan.
1: Tatak! RMA.
0: Mabakal sa mga sukin yung mga butika, kaga sa may Zamara Shop, Iping sa Sarabia Optical, sa may Mary Mart Mall Activity Center. Dira nyo man mabakal ang Soft Touch Wonder Oil, ang Balanyos na may Vitamin C. Show your lolo and lola you love them. Bakli sila sa Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee kag Soft Touch Wonder Oil.
1: Atak! RMN.
0: Problema ni Rowena, patas na. Basta may sala ko, no, balusan man ah. Kung sa noo kinangla ng laki, digto pa sa nagbinulay o ginadialisis asawa ya. Kaysa sang pitutoy na yung iyan yung problema. Hello, mayong aga.
2: Mayong aga pa.
0: Oh, papangmiling, mayong aga si mo. Good morning, good morning.
2: Eh, kung amuli ko yung mukha.
0: Oo, oh, karon, malabay lagi ko na karon si mo.
2: Yeah. Malabay ko sa Rowena. Ang batian ko nga ito sa lalaki.
0: Ano no?
2: Ang batian niya doon ko ito sa lalaki.
0: Wala, may kidney problem. Di yan dialysis siya. Hindi sa lalaki, kundi dialysis. Palimpyo sa dugo eh. Twice a week, sablay. Si Pablang antos mo na. Limpyo ang dugo mo. Tugungan ka sa dugo, sus. Kabudlay ang ginadialysis, bla.
2: Oh, budlay man. Ikaw man, kung sa kung ano, wato niya kay...
0: Talyaran sa media sa panay at ipinganay lang kami ni Bibi ang panghilawas lang bala. Total hindi niya magampanan kina dialysis siya. Ang laki to. Maing-ing sa pihak pero hindi sa pagbulagan. Hindi sa magpasugot. Wala kansa.
2: Kung hindi siya masugot na ganda, dako na kaya niya pirdiyan niya. Kaya kung nara na yung nablos niya, matipang si Nablos yan, matipang si Manay, gusto mo si Manay yan.
0: Pasugot man ang hinapos, no? Hindi mo
2: masarap Manay na eh. Oo. Gwapo ko Manay mo. Eh, tipo, wala na makasala ang Nablos yan. So, Manay, kasi nagaman itong Nablos yan.
0: Sala yan eh, kay Tia itong, kay Tia ito mo, kay Krida, sa?
2: Hindi na. Lain lang may banay na bro siya, nakakala kong sala.
0: Eh, siya may asawa man siya, isa lagi di, kaya may asawa sa mo. Gabay balatian pang asawa yan.
2: Hindi.
0: Tol, din si Mr. Tol.
2: Bulos-bulos.
0: Grabe mo ka. Grabe ko, ikaw ba na? Makonsensya ka na. Kung hindi ka magpasugot na may pinganay kami ni Bibi, ti bulaganta ka. Baka na, may lamlamag ang bulaganta ka, gagagag. Bulay o ka si Bana, eh.
2: Tingaw, be.
0: Titipanong ko sa awa, kuya, eh.
2: Eh? no way, naguna.
0: Ati panon ko asawa ko ya, asawa ko na ya. Lala, hindi mo pag-ati pa. Ati panon ko gid na ya.
2: Handa gani, pwede ang nang lanom mo sa kuan. Hindi, naku pati ya.
0: Eh, hindi pati. Bala ka na ya.
2: Wala ko na. Wala ko isang bernay, naglingin ulo ko. Hindi gusto bataan yung pa-sikap ko. Kaya dugo ko, 130 over 90, makakuha ko, no?
0: Maintenance?
2: Tumarkin sa bulong, maintenance.
0: Eh, tinansi mo yung maintenance? Eh, maintenance siya. O, the vitamins mo na na yan. Kung gusto maglaway ka buhay mo, hindi mo ka-maintenance, eh.
2: Kasi nagpakuha ko, gapon sa... Ano na, yung kung ako mga dugo, bla?
0: Oo, oh, palaboratory ka, oo.
2: Palaboratory, taas na yung cholesterol ko.
0: Sa pagitna, cholesterol, oo, ino, may maintenance, ha? May pill health yakap ka na. May pill health yakap, eh, kabataan ka na. At yung pill health yakap, ya, kung makaparegister ka na, isa katuig mo nga bulong, sagot mo, 20 mil nga balor sa bulong sa isa katuig, sa pill health yakap. Sus, maintenance mo yan.
2: Yung bata ko nang tiksa na eh, nga guru, bakit bertihan tatay, kwarta, kapsol.
0: Kolesterol na ba? Sinakuha mo kay Nanay Rod na ang kolesterol mo?
2: Hindi, yeah, sa manok kong baboy.
0: Na, isa pagid natin, yung maintenance, normal na pa-check up dapat. Ah, may problema ng maintenance, pa-check up, good, importante.
2: Yung makalgid eh. Ay, makalikinay.
0: Oo, pag yeah. Mo sa high blood mo, sa imong kolesterol, duwaman lang na. Okay na na.
2: Sabog ko lang yung libo man lang eh. Pagkaangon lang mo.
0: Pilaman lang na.
2: Magani.
0: Para palawis.
2: Mga pa. Kapitan ka di ka na.
0: Hindi mo pagkalipatan ng maintenance mo. Adlaw-adlaw gid na yan, ha?
2: Oo.
0: Sige.
2: Thank you.
0: Mayong aga. O mga tigula, may mga may, ano, nato yung mga may edad-edad, ano, senior. Pao hindi, hindi mo pagbitiga-tiga, hindi mo bertuldo. Inom, hindi ka mo maintenance, hindi mo, mayo na matyag ko, tatan, hindi. Pagambal kita nga magsugod ko na sa maintenance mo forever na ina, ya. Kaya, hindi na delikado sa kidney mo, ah. Sinagambal nga, basi ma-apektuan kidney, hindi. Ino maintenance, sinugay ka mo pati-pati pa sa doktor ka mo pati. Hello, Maingaga.
3: Maingaga, tiyo.
0: Maingaga man, sino ni?
3: Abang sa mga mister.
0: Tor, Maingaga si Motor.
3: Maingaga, tiyo. Alam, gaya lang ko kayo mo kay Rowena. Una sa una, bisuna, matasala ka yun.
0: Tingin patawad ka na, iba-iba, balik para si mo, sala mo, pinatawad ka na mo, puto nalipata na to, why na to sala, kaging patawad yan na ka mo.
3: Ay, si Rowell, nga, bama mo, nakasala mo kayo, nga, nagdagdag ko sa, may siyag yung inoom, inoom na, nagdamod ba, sa nilay. Oo, oh, nagkakita ka sa lalaki, gagaling...
0: Bayin na lang ang experience sa niya, subong pamangkot, ang pamangkot niya, ano itong oh. Edesisyon niya, ano gay na eh, nabatian naman nato ng drama, ano gay na liwat-liwat.
3: Ang ano, ang nalagay ko lang, hindi pa sabi lang ba, namo, kay binag-realistic ka, kaya nakasalamay ka mama ito, o, simpre nagbago. Bulagan ka niya kung hindi ka magsulot, sabi ka lang ba, namo, kaya wala mga kamubata, kasi wala mga kabata, sila ang bibibi. May anak ni sila yung rin sa mga doay.
0: Kaya kung mag-dialysis siya, way sa ubra, laban-laban ang banay ato ang gapinans, no? Sa ngayang gastusin, ti aga ka pa ni kung dialysis ka. Alas 3, alas 4, buktaw ka ni, makatukatod yung mga libre nga dialysis center, pero tempranuhan mo pa ni, ti, basi ang gastos bala, no? Gastos, ti ang gabantay si mo, kerida, sa bana.
3: Lalo yung realistic ka eh.
0: Oo, buday ka na yan.
3: Pag sa mga maintenance, maintenance na ko tiyo, sa kabayo yung maintenance ko.
0: Ate ba dapat eh, no maintenance kita, hindi magkahuya kung may maintenance kita. Dapat ta, sige-sige, tapos after isa ka tuig, pa-check up kita liwat. Para mabalaan sa mabalaan natin kung buhinan ang dosage o kung dugangan ang dosage. Di ba? Dapat naman na, maintenance man na.
3: Oh, may mga mo tiyo, tayo tama niyan, ang dami ng pinansin na sila sa mga doktor, ng pinansin.
0: Dapat, gid. Sige, Nok, salamat, gid.
3: Salamat po, Yoy.
0: Ayos, salamat. Si Sir Neil De La Riarte. Mayang aga watching from Daragan. Buena Vista, Guimaras. O, dira ako pirmi nag-aagi. Halin, Buena Vista. Pakadto sa Pinya, shortcutan da sa may Daragan, sir mo, no? Mayang aga, Ma'am Rona Mahandukon, William Cepeda sa may Sarapan, Pasig City. Wening Kapitle, watching from Kawilihan, Leon. John Magtanong, mayang aga, Ged, Sir Johnny Piguro. Mayang aga, si mo. Delikado ha, magkapo. Sige. Daw abot ni Mama Alice sa Pride Rich ang matabo to kay Rowena. Paano din pabantay mo na lang si mo, hinablos mo nga lalaki. Hello, mayang aga.
4: Hello, Peyo. Good morning.
0: Oh, Nanay Rod, mayang aga.
4: Ah, like ito, nagbantay Rowena. Ipakulion na lang ang nablos siya. Malos siya ng das. Hindi, so magpatay si Dialysis. Sa iyan na balatian, magpatay din na das sa Ugtas.
0: Ugtas.
4: Sa iyan na yun ang matiyan. So, nila, ano sila, bimbang.
0: Dogi na dalit sa gani isang banay ang mapatay.
4: Mapatay pag ina siya kay Tini. Kung may tuya siyang dami, ulit tayo nag-blow sa dugan ng pagkapat na tayo pag ina sa tapat ng mga kaya kliyo, may nag-blow siya. Mas mayo, baka ba mapatay ka na lang sa nalay ka man Japon, dahil kung sumisim ka man Japon, kaya yung nag-blow siya, hindi mo yun ano. Kaya yung nag-blow siya, dapat ano, wala siya yung nagpapul. Ipakadto na siya, ano, pero ganun tiya, dito yung nagpapul sa yung sa bana siya yung nagpiya, o sa muloy. Dapat maluoy.
0: So, hindi dyan to sa utod yan, no? Amo lang ginahimo sa bana yan, sa bata yan, no?
4: Kaya ang yadali na blues na anak mo sa patadalaga, si Sinfred, kung anong yan nang yung sunod ang nag-distress yan kay nanay, ilain na itaala sa tatay ko, no? Bali, anak patadalaga na siya, may guwapa ang bata. Yung kamayon lang sa iyo tayo na kung ipapuliin ko na lang bala mo na kung ipakay ka, ipakay ka mara dyakon.
0: Gagay, yung mga dialysis, may mga servisyo man ang ato nga gobyerno da, ang city government, may mga libre nga dialysis center, gani, ah, bay, eh, daba na mo, ah.
4: Yan yan.
0: Kasuhi sa,
4: Yan yan, kaya na, ba na, kagawak ko rin yan sa bago, napakay ito sa sabi, ano yung dialysis to siya, kasi ito yung napakay sa dialysis, natumba sa kyoy. Nabay na nalang ko napakay.
0: Jesus.
4: Nagabato ang patay ang sakit. Yung ano ko, July, ito siya napakay. Yan, ang ano itong namin na kyoy na sunog, ang balay nila ni Dilapinya.
0: Sa pihak?
4: Ang tatupad na namon, nasunog na sila sa 2011.
0: Ay, hindi gali kayo ng kandidat-bibot, 33 ang nasunog sa piyak gali.
4: O, lain po ang bali ng Marites, lalamos mo ng Marites okay. Na amulin na ang nubyan sa ono. Na, ang lain po ya, nagito sa unhan to.
0: Eh, so, sabi ko ila, kaya ito sa paradasi ng Mariano to, ay so.
4: Oo. Ay, lato yung isang kasi lady na ngagaw. Patok ang kandila, hindi ang spiya kwarto sa mga dayon da. Amulit ko magutulong sa mga dayon. Na ilang kayo na natin ngagaw, patay ang ilang ano. Mga kurinti, kasi batyan ng itong kandila. Dahil brain pa to ba niyang Aris Porter to. Lalo sa iya. Yan mo na natin. Sige
0: na, tama na, chismis na, tama na na. Basta ang hindi mo pagkalipapan ang maintenance ni Papang Miling, ipainom mo gito ang maintenance adlaw-adlaw kay Papang Miling, ha?
4: Sige na, kaya duwa mong kaadlaw mo siya sa daupon sa iya. Sige na, salamat
0: siya. Sige, salamat. Uy, si Dodds, kasi Rogero. Amar ring tiyoy, pwede patamiyaw si Joe and Ruel Piudena. Mga taga-Kalingaw, naglagaw, dirisilubong sila sa may Toronto, Canada, ho? Thank you, mayong agagid kay Ma'am Jo and Ruel Piudena. Enjoy your stay sa may Toronto, Canada. Broad Pet Madera Bestwear sa may Barangay Danao, Haniwa. Ayang Bestwear, Madera, Armada, Alejero, Duerme, Borsillo Family. Always good na kapamate. Salamat, Ged. Si Flora Balayo, watching from Balibagan Este, Santa Barbara. Florencia Sokal dito, Kalimpay, hudas ka! Ambal ni Ma'am Alice Friday sa bana. Hudas! Joan, Jonali Caro Saavedra. Pabalo mo sa utod mo, Rowena, o rapakadtuon mo da ang utod mo. Kagistoryon mo sila in person. Kaabno klase nga bana. Gunggong klase nga bana ay. Morning kay Day Florencia Sokal dito, Kalimpay, Recto Abelio Vicente. Amba ni Mama Gemma Pendon, yung advice ko kay Tatay Miling, best medicine para sa iya. Sex 4 times a day, 100% ang kolesterol mo, hypertension mo, manubo. Bobby Buboy Obina. Atamiyaw ko lang, misis ko from Barangay Daga, Santa Barbara. Hambal ni Ma'am Gonzales, Snooki Galon, kilala mo ang bana mo, kay hambal mo, amo ng panulok yas ang nagapangaluyag sa Cebu. Tani, pinapuli mo na to sang wala pa sa may matabo. Hindi pa tani mag-abot ang problema, Cebu. Bulay o ang bana mo. Balusi siya, dapitutoy niya. Sa Barrio Obrero, nagapamati na sa aton si Sir Recto Abelio Vicente. Candido Encanojado Jr., salamat man. Kay RA Car Display, kay Parimotok. May nga ga, Parimotok ng RA Car Display. Salamat, salamat. Kay Sir Johnny Figuro, salamat get Sir Johnny, ha? Sa may Figuro Meat Shop, kay Ma'am Marilo Villalobos, ang Lubin Store. Si Marie Junela Servando, Ruben de Palubos, ang tanan-tanan natin mga bolantero at bolantera. Dala sa may Iloilo Terminal Market, at nag-line-line ng Merkado Publiko, madamo, give niya salamat. Alas 3:25, hasta din lang anay atong pagpangalagad. And sa atong mga secret judges, mayara ka mo hasta buwas, alauna 30 sang aga, nga magpasulod pa sang inyong boto sa atong tawag ng tanggalan. Buwas, lawagon taman ang tawag ng tanggalan kung sino nakasulod sa atong nga audition.
1: Tatak! RMA!
0: And buwas nga adlaw, bantayan ang atong nga kaalamang sexual. Sex education on air. Tekibot sila, batian lang ngala nila. Baw si Ma'am Jo, kay Ronel Piudena. Ang pasalubong ni Tiyo, magpuli ka mo rin kay Dodds, ha? Kay Ma'am Jocelyn. Kita kids, mga kasama, study na ito ng pagpangalagad. Salamat, Ged, sa tanan-tanan. Ginamati sa ito sa mga nag-like, mag-share, kag nag-follow sa ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Sa namati sa ito sa YouTube and sa RMN application. And ilabi na, Ged, sa aton ng mga pinalangga, ng mga suki sa kahanginan nga namati sa RMN 774. Wala na liso-liso. Department of Agriculture, susunod na. And hindi na magliso-liso. So kay basic ka mo na madakpan sa ating Tok Tok Tok team kag makambit sang lechong manok kag 1.5 liter na soft drink. Sa ngalan sang aking technical partner sa Radyoman na Jason Renzi Cabatania, sa transmitter Radyoman Chief Atoy Alia, ininyong alaga, ininyong anchorman Tiyoy Pancho. Tatak RMN.
1: Tatak.

0: Galaxy Alkaline nga Vitamin C.
1: Ako si Milagro Mayara ko Olse. Indigit ko makakaon sang sakto pero milang kugasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. At ibugit katama.
0: Mighty C. Abakal nga butika.

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan Nakatundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag sa duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa aton nga mga partners sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Shout out sa kay Sir Imong Laguna, kagawad Carlet Clavel, kag kagawad Tito Kagapi. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura. Sa mga katapo sang Matabanaco Farmers Association, sa mga corn farmers naton dira sa Barotac Viejo, San Rafael, San Dionisio, kag Concepcion, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kag sa aton man nga mga mangingisda, mga fisher folk naton nga yara sa tunga sang Lawod, Subong, Balon, ang ila tagsa-tagsa ka mga transistor radios, maghalong gigita sa aton nga pagpangisda subong nga aga, kag bantayan gid ang updates sa malakat sang panahon para nga hindi makompromiso ang aton nga sitwasyon. No, maayo lang nga pagpangapi-ngapi kay Sir Cesar Ciudad, Ricardo Rosendo Entolia, Richard Agudines, kag Carmeline Joy Mospa. Shout out gid ka, good morning kay Ma'am May Plameras Nones, subong man kay Ma'am Hussein Diarotas, kag Ma'am Luisa Folgueras. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Nagaplano ang Department of Agriculture nga istriktuhan ang control sa pag-import sa mga produkto nga baboy, agod maprotektahan ang mga lokal nga hog producers. Suno sa kay Palas Press Officer Claire Castro, ginatunan na sang Department of Agriculture o kung DA ang mga tikang matapos ang padayon nga pagdubo sang farm gate prices kag kabalaka sa pagdamo sang imported nga baboy sa pungsod Pilipinas. Kalakip sa mga konsiderasyon ang pagtaas sang taripa sa imported pork products tub-tub 35% sa masunod nga tuig. Padayon man ang pagmonitor naton sa sitwasyon angot sa swine industry, sa upod ang pagmonitor naton sang African swine fever nga mo ang inakabalakan nga masakit sa aton nga baboy dili sa aton rehiyon, Western Visayas. Nagpasalamat kita nga may mga local government unit nga nag-issue na sang executive order para suporta sa aton presyo sang farm gate price sang baboy sa ila tagsa-tagsa ka mga kaprobinsyahanan. We hope, can we encourage nga sundon naton ang ini nga mga executive orders nga ginpatuman sa nakalain-lain nga probinsya para nga maprotektahan naton ang industriya sang baboy. Kung may mga balasyon nga mahimo, pwede nyo gid ma-report sa atong katuwang opisina, ang provincial government offices nga mo ang nag-implementa sang sini nga mga local ordinances. Sa kabahin naton nga balita, ginapagtutukan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang presyo sang pagkaon, gasolina kag kuryente matapos nga magdangat sa 7.2% ang inflation rate sa pungsod sa Pilipinas. Nakigsapol si Presidente sa kay Executive Secretary Ralph Recto para talakayon ang mga tikang batok sa padayon nga pagtaas ang presyo sang mga balaklon. Suno sa kay Palas Press Officer Claire Castro, ginmando sang Presidente
nga siguradohon ang bastante nga supply sang gasolina sa pungsod, ilabi na sa tunga sang crisis sa Middle East, mga kalamidad kag epekto sa ang El Nino. Padayon man ang fuel subsidy para sa mga POV drivers, pagkakasang 12% VAT sa allowable system loss charge sa kuryente, kag pagpasangkad sang kadiwa outlets para makabulig ng panubo ang presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado. Ang mga kadiwa outlets tinahanglan suportahan naton, madamo sa mga outlets kita diri sa Western Visayas, kag ini nga mga outlets ang ginabaligyaan gid sang produkto sang aton nga mga lokal nga mangunguma. Gani kinahanglan no nga suportahan naton ang ini nga mga kadiwa outlets, kadiwa ng pangulo nga mo ang direkta nga nagabaligya sa produkto sang aton nga mga mangunguma sa konsumidor para sa mataas nga presyo. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga fisher folks naton dira sa Banwasang Banati, Iloilo, kay Sir Sanli Galvez kag sa tanan nga katapo sa Municipal Agriculture Office. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Padayon nga ginaduso sang samahan ng mangingisdang matatag at responsable sa tarong ang pag-amlig sa palibot kag pagpabaskog sang palangabuyan sa mga manugpangisda sa Barangay Tarong, Carles, Iloilo. Sa aton pagpakigangot kay Smart President Mrs. Rinalda Partida, ginpakigbahin sini ang mga tikang nga ginahimo sang ila grupo humalinsang nagsugod ang ila inisyatibo sang tuig 2019. Lakip na ang pagtanom sang bakawan, pag-amlig sa mga coastal areas kag pag-involve sa mga pamatanon sa mga programa sa palibot. Sunod sa kay Partida, ang pag-maintenance sang matinlo nga baybayon kag pagpasangkad sa mga mangrove areas ang nakabulig sa pagdamo sang marine resources sa ila lugar. Lakip diri ang danggit, kasag, kaghipon nga nagaserbi nga importante nga ginakuhaan sang kita sang mga mangingisda. Payag pa niya ang danggit nagaspon lang sang duha ka bises sa isa ka tuig, apang bangod sa mas maayo nga kondisyon sang coastal environment, mas masami na ini nga naga itlog. Magluwas sa pagdugang sang manggad sa kadagatan ang mga bakawan nagaserbiman nga natural nga palasilungan sang mga isda kung magtaas ang temperatura sang tubig kag bilang taming batok sa mabaskog nga balud kag bagyo, ilabi na sa tion sang El Nino kag iban pa nga epekto sa pagbag-o-bag-o sang klima. Nagapatigayon man sang basura para sa sabon ang programa sang Smart kung sa diin ang mga pumuluyo nga makabaylo sang isa kasako sang nakolekta nga solid o kon plastic nga basura sa isa ka bar nga habon. Tinutuyo sini nga mabuhinan ang basura nga nagahugpa o kon nagalapta sa dagat kag mainganyo ang komunidad nga mag-cooperate sa nagakaigo nga pagdumala sang basura. Bangod sa ilang mga programa kag kontribusyon sa komunidad, ginkilala si Partida bilang Department of Agriculture 6 Regional gawad sa ka-awardee kag Outstanding Rural Woman sang Western Visayas sang tuig 2023 kag tuig 2026. Nagapanginbulahan kita kay Ma'am Rinalda Partida kag sa tanan nga katapo sang samahan ng mangingisdang matatag at responsable sa tarong Carles, Iloilo o kung itawag nga Smart Organization sang aton nga mga fisher folk. Ang inyong nga mga pagpanikasog ang mahimo gid sundon sang iban nga mga fisher folk association
diri sa probinsya sang Iloilo para hindi lang sa Barangay Tarong Carles magaselbi nga inspirasyon ang inyong istorya kundi pati man sa iban nga mga kabanuahanan. Good morning, maayad-ayad jud nga aga kay Sir Iniego galing Galaw, kagsatahan nga katapo naton sang City Agriculture Office diri sa siyudad sang Iloilo. Kay Sir Della Ravina, subong man kay Sir J. Aranda, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Sa katapo sang Lakasan Alligators Association, no, dira sa Liganes Iloilo, kay Ma'am Dayan Limbang, no, kay Sir Prosperoso Limbang, no, good morning, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura. Dugang naton nga tagaan sa Italopangod subong aga nagabuya sang masobra isa kalibo ka fingerlings sang isda sa Iloilo River sa nagligad nga Oktobre 8, 2026 ang United Architects of the Philippines Hamili Chapter ang ginbuyan amo ang 200 ka mga fingerlings sa banglos, 600 ka mga bulgan kag masobra 200 ka mga limango. Iniagod madugangan ang isda sa Iloilo River kag bilang preparasyon sa ila nagahilapit nga clean up drive kag fishing tournament sa October 25, 2026 sa Morilone. Ang nasambit nga fishing tournament ang kabahin sang ila selebrasyon sa World Architecture Day kung sa diin ginkuhaan nila sang inspirasyon ang mga fishing tournament nga ginhiwat sa Iloilo River. Manami ining inisyatibo nga madugangan naton promote ang Iloilo River subong man ang ining fishing tournament nga mahimo pasakupan gid sang aton nga mga pumuluyo kag mahimo man nga kuhaan sang ilang nga pangsudan kag mangin diversion man ang ini nga helikopton para sa aton nga mga pamatan-on diri sa siyudad sang Iloilo. Gani supportive ang aton nga programa kaupod ang aton nga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa sini nga inisyatibo sa pag-maintain sang kauya kag kamanggalan sang Iloilo River kon ang aton nga pag-istoryahan ang pagpamunit kag ang pagpangisda. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir George Hortel Yosa, no, kagawad imong Laguna, kagawad Carlet Clavel, kagawad imong kagawad Tito Kagape, subong man sa kay Ma'am Lida Caldina, thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Dugang naton tagaan sang Italopangod subong aga nagpangibabaw sa bagong natapos nga 2026 Fisheries Professional Licensure Examination ang lima kabenepisyaryo sang Fisheries Scholarship Program sang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 6. Nangin rank 1 si Gerson A. Sibira, rank 7 si Reggie V. Panso, kag rank 9 si Alina Marie Pancho ngalon sa'y naghalin sa Northern Iloilo State University. Nangin rank 9 naman si Brent T. Samontanes sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology, samtang rank 10 naman si Josh Daniel P. Nombre sa Carlos Hilado Memorial State University. Kinkalipay man sa BEB46 ang kadalagan sa pasinawan sa 22 kaiban pa nga mga scholars sang ila opisina. Suno sa kay DAB46, gindayaw gid nila ang mga scholars sa ila ginpakita nga dedikasyon sa piyak sang kabudlayan. Ginsaluduhan man sang DAB46 ang mga pamilya manunodlo kag bulutuan sa mga scholar nga nagbulig sa paghulma
sa ila bilang mga fisheries professionals. Para sa BIFAR, ang ini nga kadalagan nagapakita sang importante nga papel sang fisheries scholarship program sa paghulma sang kabataan nga mangin palaaboton nga mga digdihon sa fisheries sector hindi lang diri sa Western Visayas kundi mangin sa national nga level. Kag sa angot naton nga balita, nangin labing una nga registered fisheries professional sa ila pamilya si Brent Tirocha sa Montanes nga rank number 9 sa ginpatigayon nga 2026 October Fisheries Professional Licensor Examination. Tumandok siya sang kabatuan Iloilo apang nag-eskwela sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology sa Tiwi, Balotac, Nuevo, Iloilo, kusa diin nag-graduate siya bilang magna cum laude. Sa aton nga pagpakigangot, ginpakigangot

0: Ico Park. Samtang nagpabutyag sa paglaom si Bigkas President Celso Arinaza na ang proyekto manging duga nga pagkaakitaan sa asosasyon. So nasa iya kung nadamo ang mapadako nga mangrove seedling sa barangay Igbon, hindi lamang protektahan ang kalikupan kundi mahimo man yung manging duga nga pangabuyan sa mga miyembro paagi sa padayon yung pag-atipan kag paghatag ng supply sa mga bakaw. Padayon man ang ginapalapad sa Bigkas ang ilang mga inisyatibo paagi sa nagkilain-lain yung proyekto na tiyapang agri-silviculture, ecotourism, fishery store, pre-processing and trading facility, pagporma ng kooperatiba, hatchery, market linkage, kag mga programa kaupod ang nagkilain-lain ng ahensya sa gobyerno kag pribado ng organisasyon. Paagi sa mangrove nursery, ginatuyo sa Bigkas na magpalig-on ang pagprotekta sa mga mangrove forest samtang nagabukas ang dugang oportunidad para sa malungtaron na pangwian sa komunidad sa baybayon. Ini si Jael Shane Ismao, nagabalita.
1: Thank you, Jael Shane Ismao, sa imong balita. Subong nga aga. Ato naman pamatian ang aton padayon nga pagpalinton sang aton nga advocacy bahin sa red stripe soft scale insect nga padayon nagaepekto sa aton nga mga atubo. Yari ang aton nga radio plug.
2: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanong sang tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kay ginasuyop siniang duga sa aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sa aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas among masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula tubtog pulula tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo at pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kagilayon nga pagsunog o kung paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid nga mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sa Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyo tagsa katalamnan. Kung nakakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office ukon sa Provincial Agriculture Office. Sa atong pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuyan sang atong mga manguma. Pahanumdom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
1: Yes, amoyad to ang atong radio plug bahin sa RSSI. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro na sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
3: Ikaw manguma o kung mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag ng Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo na ginapanag-iyahan kag ginadumala sa mga manguma o kung mangisda, individual man o kung grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod na talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ana sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal na produkto halin sa atong manguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa nang hulat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
1: Amoyan to ang palayon naton nga pagpangagda magbisita lamang diri sa aton Department of Agriculture, Western Visayas Agribusiness and Marketing Assistance Division. Pangitaon si Ma'am Ria Cristina Rizal o kon si Ma'am Maricar Tumbukon. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan nakatundan sa ngalan sa aton Regional Executive Director Director Dennis Arpia. Kagduhan naton ka maambong kagwapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini, inyo kasubong nga maunguma James Ugatis ang nagkasiling sa inyo na sa tagsakatapak sa aton dapadapa sa aton talangan, amo ini ang libre ka abono kagpagkaon sa aton tanom kagkala kasapatan kagtalaksan sa aton kapisan kagang paggambit sa research-based ka teknolohiya ang manging gabay naton sa mauswagon nga pagpanguma. Good morning, maayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng pananangin, pananangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng pananangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon na mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinumang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukong sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang Lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Iyari na sa Iloilo ang high quality healthcare. Para sa lab tests, kag-checkups, bisitaha ang high precision diagnostics sa ground level. SM Iloilo Central Market. Bukas, Lunes, tuptup Sabado, 6 a.m. tuptup 3 p.m. For quality healthcare, dito na tayo sa High Precision.
3: High Precision, no one can compare.
0: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka-tresol driver. Ang galing yung tuto po, may baluan kong taas. Nagali akong blood pressure. Kaya nung panibisis yung D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, anong lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Marakas, mga butika.

0: Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS Supple Plus Gold.
1: Ako Gali Sereya. Ako Red Lana, nagkalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Intisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Supple Plus Gold. Mahal sa mga butika.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
3: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:11 na sa kaagahon.
4: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
3: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang
5: espitsa 14 sa bulan sang Oktubre 2026, kag sa aton sining nga Christmas countdowns, 32 dias na lang, Pasko na.
3: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
5: Taga ko naman si Radyuman Benroy Bernal.
3: Sa kinanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subog man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwa

0: Good morning, mayong aga sa aton tanan.
1: Sa mga nagapamati sa radio, kita sa City City 4, sa Lilisuan, sang inyo mga radio. Kag sa YouTube pangitalang at RMN Iloilo Official.
0: Kag ang ato naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo. Ilo 774.
1: Dali din man kamo nga bahin sang kalibutan na Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pamplona, kag Radyoman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan

0: Longo, Mentaunda, Unang Rajo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sang syudad kaga provinsya sang Iloilo. Radyuman Bidroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, October 14, 1975, ang Western Visayas State College nga subong West Visayas State University ang nagpirma sa contract of affiliation sa o kaupod ang Iloilo Doctors Hospital agud mag-establish ang medical center annex para sa ila sining clinical training diri sa bilog na rehiyon.
3: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday.
4: No,
3: your history.
4: Kailangan mong malaman mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Tatlo ka articles of impeachment sa kaso ni Vice President Sara Duterte gin-withdraw sang prosecution. Sa manifestation ni Lead Prosecutor Congresswoman Gerville Luestro, ngayon hindi na nila pagparayunon ang tatlo sa apat ka articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Pero kay Luestro nga nadesisyonan sang House Prosecution na panel nga magtutok na lang sa Article 2 o kon nang hindi pagpa, hindi mapaathag nga manggad sa nga vice presidente. Subot sining kontra Juman Binroy sa apat ka mga articles of impeachment nga gin transmit no sa House of Representatives sa Philippine Senate. Isa sa apat na lang ang ila sininga iga purso. Una, ang Article 1, amoning misuse of public funds, no, ang alleged systematic misuse, misappropriation and irregular liquidation of confidential funds amounting to 500 million under the office of the Vice President and 112.5 million under naman sa Article 2, amoning unexplained wealth, no, ang discrepancies between her bank records and her declared statements of assets, liabilities and net worth or SALN from 2022 to 2024, including dira ang alleged undisclosed wealth. Article 3, amuning bribery, amuning procurement and bribery irregularities allegedly involving DepEd officials. Ang Article 4, ang alleged grave threats to the lives of state officials, including dira si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., si former House Speaker Martin Romualdez, kag si First Lady Lisa Marcos. Ang natalakay na sa apat ngayon ka articles of impeachment, di ba number one, amuning sa assassination threat. Number two, amuning sa
2: confidential funds.
1: Confidential funds. Ang article at tusubong, amo ang ginatalakay nila ang sa unexplained wealth. Ang sa bribery, way pa rin matalakay, pero ginkwana nila ni. Gindagdag na nila ni.
2: Iwake na nila ni.
1: Ang
2: last article.
1: Oo.

0: So kahapon unang nagligad nga ni Nadlaw, bribery ang gin wave nila, pero kahapon nagmanifest sila nga sa nabilin pagid ni nga duha pagid ni Radyo Man Pedro nga natalakay na i-wave pagid nila to kag maga-focus na gid lamang sila sa unexplained wealth.
1: Black engine dito. May mga kwan, may mga avid and rabid DDS nga nag-agree. Radyo Man Eric, no? Sining ginagawa nga prosecution. Kumbaga, tinatalakay na ning duha ka kwan. Kumbaga, husgaran na lang ini sa mga Senate judges. Senator judges naton ang husgado nakapurma na ni guro sang ila gani nga paghusga sa duha ka mga articles nga gintalakay, di ba? Ang grave threat kag ang tawag sini ang isa grave threat kag ang isa ka article na talakay na ni ang ano ay confidential funds, no? Napangtalakay na ni ti hindi ko kaintindi kung nga kinanglan mo pa i-withdraw nga natalakay na. Ang wala matalakay pwede kay ti ang estimate nila gani by the end of this year tani mahisayra na ini. Hindi na tani maglumpat sa 2027. Sini na lang, so that's why nga ang bribery i-wave nila tapos ma-focus na lang sila sining last article nga gina-discuss para nga ma-desisyonan Radyo Man Eric.
0: Amo na nga damo man ang nakibot kahapon bisan pagani ang mga kwani, mga pro Marcos nga mga kwani nga mga observers Radyo Man Bidroy, nakibot man sila, no? Kasi siyempre para sa kambal mo natapos naman to ang sa kwanto sa
1: grave threat,
0: grave threat
1: at sa confidential funds.
0: Hindi nga kwan pa nga i-wave pa nila. Pero kabalo ka, bisan pa nga natalakay na ito Radyo Man Bidroy, makuan pa ni sila eh, mahatag pa ni sila sa ilang special offer. Kumbaga, ang final nila nga konklusyon, then masabat pa na ang defense. So kumbaga,
1: maprolong?
0: Yes, madugay pa. Ang unang isa sa mga rason nila, para kuno nga, gina mo, ambal ni Congresswoman Luestro kahapon, kasi niya for the impeachment court and for the Filipino people, para nga mas manasig ini nga mahusgaran kay matapos ang impeachment trial.
1: Pero di ko kinsindi ko makuan pa na, maglabot pa na sa isa kabulan. Kaya hindi naman na intuto ang discussion dira. Kumbaga, generic naman ang discussion dira Radyo Man Eric. Hindi naman na maglawig. Kalain sa feedback, abi, nga ano, hindi ka kumpiyansa sa emotion nga. Pati senator judges naka-decide ni bala amo nagwani kung anong desisyon sa mga senator judges. Mambal ka nga ti para nga hindi mapaduga, para ma-shorten. Ay mariusip ang kwan katawo yang sa sulod sang pinsar katawo, nahadlok kamo, no, nga ti pigadong ebidensya nyo sa mga articles nga ini na amo niya interpretasyon, do hindi na madalom nga interpretasyon.
0: Oo, kaga posible ti nakita nila nga diri Radyo Man Bidroy sa unexplained wealth, no, ni Vice President Sara Duterte. Isa amuni sa mga hindi niya mapatag nga manggad na wala nag-appear sa iya sini nga salen. At siguro nakita nila
1: bastante
0: nga
1: na.
0: Bastante na ini.
1: That is
0: why nga ti that is why nga ti diri na ginamang sila mag focus Radyo Man Bidroy. So ang kwani ang City Impeachment Court maghatag sila sang 10 days ni para sa final offer sang hindi kailangan special offer. Final offer.
1: Final offer
0: sa House Prosecution. Tagaan man another 10 days, no? Ang defense panel. Ito sila nga mag-sabat Radyo Man Bidroy. Kahapon, right after sang may interjection nito kahapon, kasi siyempre, sabayin sa defense, tani hindi mas lang magsugot Kaya kung ito nila di, tinabatian na ang mga accusations nyo. This is unfair sila nga, kasi gipresentar nyo na, gipabalod nyo sa tao, tapos hindi nyo pasugtan ang impeachment court nga desisyonan ina kung insakto gid man
1: doon kada mabising interpretasyon pwede nga ti gamito nyo lang to for the sake kati ma-drag ang pangalan sang ginakusar sa tao. Or maybe hindi magiguro na hadlok sa ebidensya. Base kung may interpretasyon ma, pwede may interpretasyon nga to, tiyano, doga fishing expedition, kuan na kamo, nga ti, kay kumuwala yung bugat, ari kita, drill lang kita sa may bugat, kung di na to may bugat, dito ta. Do, kuan na, balik,
0: awag. Kaya mo na gani, pero, sa defense na sinapresentar nyo na, nabatihan na ni isang mga pumuluyong Pilipino, tapos ninyo pagpasugtan, nga matangan ini sang verdict sang Senate.

0: Siling nila ti unfair. Kasabat naman sa House Prosecution Panel, ti sinilang tatagaan makamutsan sa o makamugin limitahan sa inyong cross-examination. Galing tayo mo na bala na tiayo ng full-blown trial pero wala sang verde kay taking wave na sa House Prosecution Panel.
1: Tamaan sila sa kwan sa public opinion. Kaya tawaway naman niya digdiper nga ti ang rason bala nga ti para ma-shorten. Yes, okay gina. Nga sa amuning nga panahon nga damo kita sa atubangon sa 2027 definitely damo sa atubangon ng Pilipinas sa 2027 tinga i-drag pa ni naton kinanglan tani subong nga tuig madesidira na ni kung si Sara ma-MP ma-convict or ma-acquit subong tani nga tuig yes galing kiti amo na galing ang balta hindi pwede nga amo nang irason na-discuss na to.
0: Kwanabi ni, daw first time maning nga gin-wave nila ang ibang mga articles of impeachment, Rajiman Binroy. Kundo nga ti, for example, matag na verdict abi ang Senate Impeachment Court. For example lang mamba sila nga not guilty ang Vice Presidente sa grave threats. Not guilty siya sa kwani sa ano gani sa confidential fund pero guilty siya sa unexplained wealth so same ang gapon ang verdict no but silingon sina nga isa sa isa o sa duwa o sa tatlo ka articles of impeachment ma guilty ka same ang gapon ang mangin penalty sa imo perpetual disqualification to hold public office so naman ka na imprisonment ni ma-disqualify ka lang to hold any public office.
1: Kabudlay sa insindiho negative ang feedback ka sa inyo pero inyo man yung diskarte kay inyo man ang majority why ano ba lang kung baan mo kung nga i-withdraw kay mo naman ang majority
0: amo na gani ang ginambal nila Rajiman Binroy nga wala na nila ang majority pag-iya sa mga nagintabilin siya sa ginapang-wave nila ni nga mga articles of impeachment.
1: Mas labi gani nga manindugan ka tani subong kay nga may backup ka sa likod mo mambal ka whether kung hindi man amo na ka-convincing basta ara sa likod namo ng mga judges ako ang takagsindi amo nang maturan ti subong pa yan nangakak kay mo yang ara na lapit tayo na lapit na sa magdungka ang lapit na matapos ang away nga kakapay mo ya
0: gani ano na nga argaling statement ni Senator Chichi Escudero ang presiding officer siling niya articles 1 and 4 are deemed withdrawn with prejudice as against the respondent. The prosecution must accept the legal consequences of that withdrawal. Articles 1 and 4 may be or may not be revived in this trial, refiled or re-prosecuted or transmitted anew against the same respondent. Nagambal ni Escudero, sinigya pa again. Article 3 is deemed withdrawn without prejudice. The prosecution did not present under this article. Kahit yung Article 3 nga ni, amuning sa akwane, amuning sa bribery, wala nila inimatalakay Rajiman Binroy. Ang 1 and 4 lang, amuning natalakay, pero tiba focus sila sa Article 2. Amuning ang unexplained wealth kuwa nagasanto nga mga disclosure niya nga salt.
1: So shocking man oh nga first time bless sa kadamo-damo na sang impeachment diri sa aton sa pungsod Pilipinas.
0: Nga sila bulan na.
1: Oh, nataka chimpo buwisit ka pakabuhi nga billion ang gingasto ta diri. Pila remember mga lapit 20 billiones ang gingasto ta sa uro impeachment lang ini. Tapos i-withdraw mo lang. Nag-usik ka sang chimpo, nag-usik ka sang resources sang gobyerno, nag-usik ka sang sang oras sa mga pumuluyo, kag nagasto kita sang kwarta sa pumuluyo, pagkatapos ma-withdraw mo ba? Tani, wala na lang tanaguro impeachment kung maginamo mo na. Kalaway, bila nga may impeachment, pagkatapos gastuhan ka sa pumuluyo, withdrawon mo malanggali, hindi ka malanggali manindugan sa akusasyon mo. Ang klase ni.
0: So, may kantaran sin kasi may impeachment trial recess subong Rajiman Binroy. Ma-resume sila 9, no? 10 a.m. onwards ni. Ma-convene liwat sila sa kwani sa November 9. November 10 naman, whole day ini. 10 a.m. to 6:30 p.m. November 11, 10 a.m. onwards ini. 12 to 13, whole day man, 10 a.m. to 6:30 p.m. Amo man sa 19 kag 20. Sa November 23, 10 a.m. to 2 PM. Kung abi, may impeachment trial recess because nga ang

0: Senate ang magatalakay sang aton sining budget for next year. Oh. Budget deliberation sumong.
1: Tapuso nila ni.
0: Tapuso nila anay ni sa bilog nga bulan sang Oktubre kag oh. Early part sang November. Maluka ang House version sini sang aton sining proposed budget for 2027 oh. Ang approved na no sa third and final reading sa naligad sining inadlaw. So ang Senate pa ang ginahulat nga version kag muna may impeachment trial tibyo na delay sila pero ma impeachment trial recess. Tarakayon nila ni sa nabilin nga mga inadlaw sang Oktubre asa sa first or two weeks second week sang November para nga matapos man nila ang aton nga proposed budget.
2: Sa piyag gabayin ginmanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga natungdan ngayon siya nga mag-import sa nga bugas agud masiguro nga may bastante nga supply sa pagkaon ng pungsod sa tubang sa nga ginapabot yung Super El Nino. So, sa presidente, mas importante nga siguraduhon nga mayara sang bastante nga bugas ang pungsod bisan luyag sini nga magsalig sa lokal nga produksyon. Ginpasalig man ni Marcos nga may bastante nga supply sang karne ang pungsod. Suno siya mayara sang overproduction sang manok nga nagapanubo sang naganubo sang gamay ang presyo sini.
0: Nagnubo aw.
2: Kuno?
0: Na,
2: nagbaboy ang sigurado nagnubo. Nagpaandam ang presidente nga utanon ang posible labing nga mapiktuhan sa sining plabuton nga El Nino.
0: Root crops niya mapiktuhan kasi siyempre ang mga produkto sa nga aton sila iyang mga mangungumara duman Bedroy. Pero wala na nagabot silingon nga ang iba niya bastante sa livestock ni sigurado mapiktuhan man ni grabing init mo anong karbon sa mga kwanda sa mga sapa. Tapos ang sa bisan sa pangisda gani Radyo Man Bindroy kiti kabalukang init sang dagat mag-effect man ini. Mag-affect man ini sa mahimo kwani mga supply sang isda Radyo Man Bindroy. Actually sugpon no? Kumbaga may inangot-angot di ang mangin impact ni sang Super El Nino diri sa aton sa nila.
2: Grabe ang ipitulit sini sa patag abi mo. Patag not much sa kanagatan ang ma-survive sa aton di dagat eh. Kay iti mga produktos dagat amo nang kaunon ta sa patag ang importation hambal ta gani kisa gambal kita nga ang sagad ta in import pero this time amo nang gusto giman nga tiempo nga preparahan naton Radyo Manirek ang importation depende sa kinanglano naton until hindi lang ni June mo kay pagabot yun di man niya makambal ka nga maharvest kina to matanom ka panaway panakasiguraduan September hasta ginaya October
0: September sakto eh
2: oh, kasi September
0: kung maglabot
2: August, September
0: June July pa ang ulan Radyo Man Bindroy tiyan mo ka pala na makabungkag
2: oh.
0: Tandaan mo why get in ninyo subong tuig na dili galing atong mga mangunguma
2: oh.
0: So much more kung may Super El Nino
2: isipin
0: so
2: mo
0: meaning sina kung ang subong tuig na 2026 mga June na nakahilob ang aton nga mga mangunguma
2: oh.
0: Nauman mo na sa masunod niya tuig basi mga July pa na
2: oh, muna tabi June mga katapusan sa June July, August, September mga pa intrada gid sa Oktubre pa kita maka-harvest
0: may harvest
2: oo
0: imagine mo na so isa ka tuig
2: isa gid tuig
0: ay nako
2: hindi pala mo ang third cropping laban-laban disgrasya na ni kay mabta na ni sang drought next year kun sakto ning forecast ti wala na ni sang third cropping hasta na ta second cropping by December na lang na ang harvest tanay sang second cropping so amo na sa liga naton ti kulangon gyud man ta sina so it's high time nga ang aton nga kwan ang aton nga gobyerno magpreparar sa importation basi bala hindi ba lang kita kapungso na apektado sa El Nino ti basi kon kulangon tuod
0: so ang pa niyang second cropping mahimo pa niya
2: oh mali salbar na
0: kapon gani may mga gawarnuran pa basta maka amo nang bali na makamaro lang kag makaparanungok ya paray mo surbol na
2: salbar na by December may harvest na kita mga December onwards may harvest kita ha harvest for second cropping pamiyan tiyan ah no sa aton sini nga mga sa aton sini nga food supply
0: mga irrigado kag mga naka early sigurado ma try gini sila ya Radyo Man Bindroy third crop
2: may ara
0: may pinaka worst siniti sa bugslak bunggoy
2: pangwana pang kumbaga
0: o, iban sila sa lapihon nila
2: amo nang bal nga ah padumog ah bala na galing si Batman kung ano ma resulta so may tubig man kung wala
0: oo
2: pa ginahimo
0: sila sa iban sang una sa buga nila munggo tapos sa lapihon. Parang nga bisan pa paano pag-abot sang mga Pebrero da may kwaon pa sila no sila nga mga taramnan kay kabalo ka ma-peak ang El Nino Marso. Pero subong nga mga binulan October, November, December amat-amat tanani nga ma kwani mabatsagan. Pero pag-abot din sa January, February kag March amo ni ang peak niya. Kag posible nga magalabot pa ina May, June. April, May, June.
1: Oh.
0: Amo na gani ang balko pero te kalaba ni. Amo ni nga dapat makalda ka ko balde.
1: Uning ginain ang balda ni Marcos
0: pero magpinangipon ka. Sila nga isa ka balde nga utok ang kinanlan sa mga nagatira ni sa suggestion ni President Ferdinand Bongo Marcos Jr.
1: May balde man nga utok sa gobyerno eh.
0: Hindi man literal nga balde. Di ano, basi pwede man
1: gulat. Hindi man drama. Do medyo figurative ng ngambal yan. Guru nga ti, ang aton blada, nga ti, simpre ginagamit ito, magtipon balde, pero ang butang balon, nga manipo, magkuhan kita, magtipig kita, regardless kung balde man ay ako hindi, magtipig kita sa tiyon sigil, magpreparar kita.
0: Tapos na gani, ang bal ni, kuhan ang bal ni Atty. Claire Castro kahapon, kinanlan sa mga nagatira ni, isa ka balde nga utok.
1: Pero hindi pa maintindihan, pero nga ang gobyerno tiya, wala man binalde nga utok. Kay di bala, ang presidente mismo nagambal manipon, takatubig, tininta ni tipunon to, literal nga sa balde. Amo na ritani ang chimpo, nga mapamatud, ani Marcos, nga ginapangabuhi ang ginahambal ya. Nga panipuno niyang tubig, no? Kay para kung kinanglan naton, mayara kita sang tubig. Pila ka bilog gintukod nga dam under sa administrasyon ni Marcos. Balde? Amo tipunon ta to sa balde.
0: Okay man nga mo nga mga suggestion tani, pero tani ang mga mo nga suggestion, mga Radyo Man Benroy mga sidelight na lang bla. Mga pahaman bla tani sa mayor nga plano.
1: Correct.
0: Sang aton sini nga gobyerno. Sa Indonesia kundi sa El Nino ni Radyo Man Benroy isa sa mga countries nga labing maapektuhan is kuan mo Australia, Indonesia, panaog to sa India. Kung nakita galing din sa Pilipinas, medyo mababaw na kita mo. No, mababaw na gawa kita.
1: Dalom na sila.
0: Ang mga Southeast Asian countries nga diris dalom. Like for example sa mga Thailand, Vietnam,
1: sa connected sa extreme south
0: nila. Pagkatotos dalom to sa may Australia, pagkatotos may India. Kita ni actually ang porte nga mga napiktado sang Super El Nino Radyo Man Benroy. Sa Indonesia gani yang presidente nila to parang taga to mga 100,000 ka mga drums. Nagaparagtag na to sila sa mga binhi nga makawithstand sa ininyo. Nagaparagtag na to sila sa tarantaran balaya nga preparasyon bala nga daw kwan bala daw related bala sa El Nino. Hindi mo ni galing diriya sa aton ang solusyon iya sang gobyerno isa pag-suggest nga mamakal kita balde para sa nudo ng tubig. Pero siling sang kwan, pero siling sang mga nag-react ni ano ang konkreto nga programa sang gobyerno nga mahapos bang pan sa nga aton sinaya nga mga pumuluyo para sini nga mapreparahan ang ining El Nino nga ini.
1: Ang essence sini malang tani, Radyo Manirik, sa pangkabilugan, ang essence sini nga magtipunon tani din man nato niyang tubig. Regardless kung ano man ang mode, ano man ang manner, basta ang essence ang inahambal tani ni Marcos, nga tipunon ng tubig, itamos ang nagabinaha, ambal tipunon tang tubig. Tiyong pamangkot gani, anong konsepto nyo sa pagtipon sang tubig? Kasi ni tani nga El Nino, ang mga mangunguma nato nakapulos na kung sang sagto pa lang pag pungko iya sa pwesto may programa na siya para manipon sang tubig. Titani subong pwede pa takalab o ta third cropping kung may mga proyekto ka programa ka balta gani do wala kita may nabatian nga may pinatindog nga dam ining si President Marcos tapos mambal sa manipon ta tubig mabaldita manipon ta tubig tika mo ya sa gobyerno ano yang ginhimo nyo. Sa tatlo ka tuig mo, ano ginhimo mo para nga may tipunan kita sang tubig? Wala. Naputol ang balon sa tanda.
0: Sa El Nino tani nga ni bisan for the past 1 year na lang. No, tani na kwantan ni nagpiprahan tani kay ti ang forecast sang pag-asa sa El Nino nga ni halin pa ni sang 2024. No, muni gani nga ti ay ambot.
1: Amo ni
0: nga kwani kubaga sariling sikap ni sa mga Pilipino nga ma-survive ang anuman nga mangin epekto sini sa aton sa
1: Pilipinas. Iba niya ang iba niya ti managtag binhi ti matanom nila to kita ya managtag kita binhi pero paano nato ni itanom ang binhi kay ang Department of Agriculture yung gani wala gani nagtuon kung ano nga binhi ang ipang hatag no. kada bala mapusla naton ang mga bini nga ini. Hindi na ito na mapusla ng mga binhi.
0: Kaya
1: wala man tatubig.
0: Nagprepare naman kita yung kwarta. Kaya matag naman kita yung kasasistant. Ano kung makaon ta na ang kwarta nga na, wala kita sa produkto na pwede mabakal. Kung hindi ta matunduan ang atong mga mangunguma. Kung sila ang ordinaryo na atong mga pumuluyo, sa pagpaninguha nga makatanom sa ano lang da nga mga urutanon, napalibot sa ilang...
1: Paros bala sa pag-address na sa RSSI, grabe ng infestation, hatag na sila yung kwarta. Pero may solusyon man tani sa RSSI, pero wala gini-introduce, ina, sa tanan, hatag man kaya kwarta, may dabi ko ng kwarta. Pati yung wala gani ka, way gani sa katubuhan, nga nakababinipisyo, amo na ang programa sa gobyerno ta, bisan sinulang panglista na malang subong, para makakwagismila.
0: Sa kwarta, gani, sinabot, kumakaon tani ang kwarta, pagabot sa nga simpong, nga way kita sa mabakal, nga pagkaon. May dawi kahapon sa ikaduwa nga kay Gayunan, si President, former President Rodrigo Duterte, personal ng nagtambong sa kwani sa ika-apat nga status conference sa iya kaso sa International Criminal Court o kon ICC, Radiman Binoy. Short period nga nakita ta si former President Rodrigo.
1: Doon nag-tambong niya ni President Digong, no?
0: Kaya siyempre, may kwan managuro ako sa mga priso, gani.
1: Pero doon manami ang...
0: Sanning yung tawag.
1: Oo, manami ang... Kwan doon manami ang pag-alaga, guro siya to sa sulod sang ICC, no? Kay buhok niya malang diferensya, kag kuko eh. Kita mong kuko, yalagbalagba. Way kapang hinguko ang presidente.
0: Ay, way manog manicure siguro eh.
1: Wala, Tapos ang buhok niya, pag doon tingin yun abe si President Digong. Ininano yung ermitan yun, naduidugay, former president na monde.
0: Maguntingan managuro, kay ti...
1: Ano ay gunting na nga wala
0: agad? Kung maway na maguntingan sa sulod sa isang tuwig, basi kung lungher na ni. Ano na guntingan man niya? Galing kay ti, basi mo na lang gusto, yaya nga daw video damol bla.
1: Ando na mi balang mga inang blasang presidente sa balang mga hairstyle
0: nila. Kita ko ini nalugom.
1: Ha?
0: Nalugom.
1: Oo, ang subong na.
0: Oo, nalugom na kay ti
1: lugom ito man naman.
0: Do medyo la kuan, medyo bland nga gamay.
1: Ini blasang una do medyo may gamay nga bland dia si kuan. Ang ayan ko sa sang una mo.
0: Nalugom na kay kun way na malugom uban na.
1: Kaya ang kilay ganit ni Presidente Duterte, may uban na.
0: Kwa na, nalugom na.
1: Galing tumitong di dyan iabuhok ka?
0: Oo, nalugom gamay.
1: Hindi na mapagsik ah. Makabato pa. Kapilakadlaw ba?
0: Ako lang natin, siyempre nakita mo na sa ICC, kaya sa mga doktor sa
1: International
0: Criminal Court. Ako lang ang banila, natin fit siya for hearing.
1: Itakto gimana
0: nali. Nali ganit na kaya ara sa kay Malipinsyan niya sa Mayo, kaya kaugalingon, Radyo Man na Binroy. Di, tapos ang ibang nga mga witnesses to daw ginapaamat-amat nila bibuhinan abi ang spakaduro man abi nga mga dokumento.
1: Ang budlay abi sini. Ang budlay sini kumbaga ang agony of waiting lang sa presentation pa lang sila sang kaso. Way pa niya sentensya.
0: Di ma, kung subong nga tuwi, gito pinalang. Totoo lima lang ang
1: di,
0: ang pasugtan nga makawitness. So,
1: di, wala pa niya.
0: Sobrado 200.
1: Way pa niya, way pa na sentensya. Ay, mahulat ka. Di ba katapos sina, sintensyahan ka pa. Huwag patakabalo kung anong sintensya sinisiya. Pinakatuwid ng sintensya. May Mary Joseph na klasika.
0: Di ma, siling ko doon matapos ang termino.
1: Kung sa...
0: Digong.
1: Kung sa Pilipinas, saan yung mapriso, saka may kaso. Pag bylaw administration, absulto na ni.
0: Absolute pardon.
1: Ano ba yun? Todo.
0: Di kung si Seto Robin Hood Padilla pa kapon, ang comment niya. Forever young. Okay, Binoy. Tanbahay kay Dugay-Dugay, ma-check ita sa mga balita pagid sa ngaton sa ring patrol. Kay damo pa ni mga balita, no? National, kay si First District Congressman Janet Garin, napamatbatan nga not guilty. Sa mga kaso, ni bala parte sa ring vaksya, naging file sa Radyo Man Binroy. Not guilty si Doc Nanay, Congresswoman Janet Garin. Wow.
1: Paano ka maging guilty si Nikon Arang ka sa mayorya?
0: Paring kay Singkaya to.
1: Ito Arang ka sa mayorya? Mag-guilty ka bala? Wala sang guilty subong sa mayorya?
0: Tagaan taman benefit of the doubt ang Sandigan Bayan.
1: Sige.
0: Tektanay si Radyo Man Mon Kapalihan.
3: TYRI Radyo Man Report.
0: Onski mayong aga.
4: Good morning, Radyo Man Eric, Radyo Man Binroy, kag sa tondiring ang mga tagpalamati sa Subungaga, sa palibot, sang syudad, kag sa probinsya, sang Iloilo, no, nami ang aton sining nga simpo subong iyang aga, no, wala sang ulan sa aton sining palibot, no, matawhay ang pagpaningkay-singkay sa atong sining mga kauturan, nagabiyahe man sang tricycle, di pa sa irong salakyan, subong aga pa, no? Madamo-damo na ang mga tao nga nagapadulong sa may Iloilo Terminal Market, no? Diri sa may sentro sang pagpamanaklon. Subong iyang kaagahon, no? Masako na ang tanan. Bit-bit ang alat kagangila sini nga mga plastic rajuman na Eric Jan, rajuman na Ben Roy sa pagpadulong diri, no? At the same time, para makapreparar balik sila tagsa ka mga puluyan, subong iyang Miyerkules sang kaagahon. Maturutawhay aton sining palibot diri sa may syudad iya sang Iloilo. Wala kita sa monitor ng talagko ng mga insidente, malin ka gabi ng dawpuli, no? Mangin tayo yun ini, subong iya nga adlaw Rajuman, Eric Rajuman Benro. May ara lang medyo pag puro pang ngilat, no, sa pinaka porsyon sa aton sining syudad, pero wala man sa may nagpupa iya nga ulan, subong iya nga kaagahon, no? Sa sulod sang Iloilo Terminal Market, medyo masako-sako na, no, ang aton sining mga kauturan, ang aton subong gintutukan presyo na isang itlog, no? Nanotice na nito pila naka simana, the same ng sigapon ang presyo, wala isang pagulag sa bahin sang itlog, no? Ang pula lang ginguro nga itlog ning nag-auroban si balik-balik sa 15 kaga 16 pesos, no? Pero the rest sini ang mga presyo karon, kung mabakal ka jumbo tag 330 ang tray, no? Tag 11 ang bilog, super jumbo, no? Super jumbo. Ang jumbo ya tag 300 ang tray, pulo ang bilog. Ang extra large sa 270 ang tray. Siyam or 9 pesos ang bilog, no? Ang large subong na itlog 240 ang tray, ang bilog tag-utso. Ang medium 225 ang tray, ang bilog tag-750. Ang small, may available nga small subong, tag-210 ang tray, tag city ang bilog, no? May ari pagit ni nga piwi, no? Mas gamay pagit sa small, pero wala kita subong sa may nakita na sa mga itlog ning piwi, no? Rajuman Eric, Rajuman Benroy. Ang itlog pugo, tag 250 sa gyapon ang bilog, Rajuman Eric, Rajuman Benroy. Ang itlog na pula as of this week, no? 16 ang bilog. Muning presyuan ay dali sa may Iloilo Terminal Market sa subong iyang kaagahon, no? Sa piagkabahin, sa mga balita naman, naton sining natipon, wala kita sa mga dalagko iyang balita subong kaagahon. Pero kahapon mayara sang mga na-record ang aton sining kapulisan, particularly, no, ining gindakop ng high value individual sa bypass operation dira sa may distrito sa Manduriao, kung sa diin naglabot sa tunga sa milyon sa pesos ang balor, no, sang illegal na droga nga nakuha sini sa arestado paagi sa operation ipatigayon sang Iloilo City Police Station number 5, no, ang Station Drug Enforcement Team dira sa may Manduriao, sa may barangay Ugus Manisena. Ang subject diri gininago lang kay alias sa Felix, 34 anyos, sang edad kay residente sang barangay Hibawan Sur sa Kamamani nga distrito, kung sa din nakuha sinisay nga paghinakop ang ginabanta 85 gramos o 85 grams, no, sang kabugaton sa illegal nga droga sa suspected shabu na may standard drug price na 578,000 pesos, no. Sa karon ining arestado ang preso iya sa may Police Station number 5 na nagpakatubang sa kaso sa pagbayolar sa Republic Act 91-65 Rajuman Eric Chan, Rajuman Benroy. No, kahapon man, sang aga may nagluntag man nga disgrasya sa may area sang Madburyaw, no, diri naman sa may Diversion Road sa Tubag lang sang Diversion 21 kung sadiin sa pagpungusisa sang kapulisan nagtabog ining driver kag iya sing angka sa motorsiklo matapos na bumunggo sa isa iya ka auto, no. So no, sa investigasyon sa pulis nagasunda na ining auto kag motorsiklo padulong sa may city proper area apang pagliko sang auto inalik lang naglusot, no, ining motorsiklo kabangganan nga nagulaan ini isang balanse kag rason sa pag kadisgrasya pag bumbuanay, no, ginabulugan ta ang bo mga pulo ka metro skid, no, ang gitabugan sini motorsiklo alin sa iya sini nga gintabuan sa insidente Regiman Eric, Regiman Denroy Gilayon mga gindala sa may hospital ining duwa ka mga biktima, no, kag padayon man nga gina bulong tungtong sa sini nga mga tinion kasamtang ang driver sang auto ang yara naman sa kustodiya sang pulis ginahulat-hulat na nikon pag-inisturihanay sila, no, nga masetol or papasakaigid sang kaso. Aba ni madulaw naton nga information at mga balita sa mga kagahon sang Miyerkules sa direkta diri sa may siyudad yasang Iloilo with Radyo Man Ronald Sanchez. Kasama mo sa DYRI, Armen Iloilo, Radyo Man Mon, Yeles Kapalian, Tata Carmen.
3: Tatak RMN.
0: Salamat kay Radyo Man Mon na Kapalian. Kapain, dulong na sa inyo, sang nan sa corn coffee. Pisaan ta ng aton aga pag isa pag-inom sang nan sa corn coffee. Kaya experience yan ang mga benepisyo ng aton nga makuha. Kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa aton nga immune system, nag-promote ang weight loss sa mga overweight, nagpalaba sa aton nga resistensya, nagpataas sa aton nga energy, ka nag-maintainar sa proper blood sugar level. Nagpa-improve sa blood circulation, ka nag-elevate man sa problema ta sa digestion. Hindi kita bala matunawan, nagabutod aton chan, imninyo na sang nan sa corn coffee. Na-detoxify niya ni ang imong alawas, ka nag-elevate man sa problema mo sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag babakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Quimaras. Pagbalik na madalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:51 na sa kaagahon.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab. This time check is brought to you by Globe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by McDonald's.

0: technology kills 99.9% of cloud-causing bacteria testing. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pagkong kumakabaw sa charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Mighty C, alkaline na vitamin C.
7: Mighty C, ang una yan, iwang-iwang sa apple. Oh, walagit ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag 1 cup fruit, 3 after 1 week. Nanggit ang akong nakaming salamat sa Mighty C.
6: Mighty C,
8: mabaka ang abutika.
9: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kun Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapanuya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Departments of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyotag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
10: May problem sa una sa kurason ko, no?
11: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3 sa isa ka daw kaduwa siya sir ng inom. Nang ngayon, wala na siya ng dito. Ako, huwag ang salamat.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Gikan sa number 1

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si Gondol po po yan.
3: May blood ka ba sa luna?
2: Oo, nara. Umatumba ako ba ngayon doon ito yan? So, doon sa nakatay ko po sa Evergreen Herbal Capsule. Yung nansulay ng tanan-tanan sa ako.
1: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo.
5: Dr. Pinoy's Green Capsule.
6: Importante magali, Doc, na may sufficiente gikita ng oxygen sa ato nga dugo.
7: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement. Pag using Dr. Pinoy's Green Capsule kay complete.

0: essential sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta niya ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
1: Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nuts Liniment Oil.
2: Kaspan?
1: Wala problema.
2: Nuts Liniment Oil Partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan.
2: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate.
1: Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
2: Nuts Liniment Oil.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: Alaga, Max Pinyatado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po nga ang Muranas. Pagpa-check up po, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sa gudun duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagatid. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Kung managid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Marakas, mga butika!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Alas 5:01 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
13: Radyo Man, Eric John Pamplona.
14: Eric John Pamplona.
13: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
14: Benroy Bernal.
13: Back to back sa unang radyo, unang balita.
12: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN na News Center. Ang kapahin, dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Mayara ka bala sang hypertension o kung pagtaas ang presyur sang imo dugo, mag-DTX sa 500 ka. Ini nagapanubo sa imo talaga si Rides, insa sa mga kabangdanan sa pagbarasi mo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Hindi man nagabulig panubo sang blood glucose levels, isa man sa mga kabangdanan sa pagtaas ang blood pressure, ilabi na gid sa mga diabetics. Kag simpre, kung nag-DTX sa 500 ka, ang manami kung parisan mo ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakod sa mga kaugatan, agud nga mapalayo sa peligroso nga epekto sang high blood pressure sa blood vessels. Kagira maintain siniyang elasticity sang ugat, agud nga mapalayo kita sa aneurysm. Kung ang paglupok sang naghabog kaugat sa utok, bangon sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 kag Mighty C, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, world class nga pinya products sang Aklan, kalakip sa exhibit sang Aklan Product Expo nga ginbuksan subong adlaw o kon kahapon nga adlaw sa siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
13: DYRI Radyuman Report.
15: Tinoy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agud hindi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
16: Formal nga ginbuksan kahapon nga adlaw October 13 ang Aklan Product Expo 2026 sa SM City Iloilo. Kalakip sa exhibit ang world class nga pinya product, processed foods, coconut, bamboo product kag madamo pa. Suno kay Grace Benedicto, OIC Provincial Director sang DTI Aklan, 44 ka MSMEs ang nag-display sang ilang mga produkto. Target sang Aklan Product Expo nga maka-sale sang 5.5 million pesos na mas mataas sa nagligad nga target na 5 million pesos. Patigayunon ng Aklan Product Expo tub-tub October 19 subo nga tuig. Ginaimbitar naman ni Benedicto ang publiko na magpamalaklon kag suportahan ang local products sang Aklan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tata RMN.
17: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
13: Tatak RMN. Nagpahing
12: kape ang kauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaidlawan sang tanan bagod nga manamit na mahamot pa. Ni ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado makakape ka bisan tuang gabi. Ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Nagsaka sa season may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, hindi lang inibasta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal nyo na ini sa mga butika, sumuman sa mga groceries, kag sa mga supermarket sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
1: DTX 500 mataas balang presyon sang imudugo ikaw balang mga hypertension basi mataas ang sugar mo basi may diabetes kakagulay ka makahibalo. Ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls ka nagapalapuyot sang dugo inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension ako na high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag pagka-damage sang kidneys kag madamo nga komplikasyon kaangay naglamang sang stroke heart disease inipagayo sang pilas pagkautod sang tiil kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charantinalin sa marguso nga nagamimix ng insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo, ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami man sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pa nga iban gani, mag-DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo sang MyTC, dugay ka na bala nagaantos ang katul-katul sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-MyTC. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtap na ang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 sa manaming nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita doktor nga naka hit and run sa lapas na pasaka na sang kaso kasama mo sa balita Radyoman Marjorie Miani.
13: DYRI Radyoman Report.
11: Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Napasakana sang kaso sang lapas PNP ang doktor nga driver nga naki-hit and run sang baligyaan sa Barangay Baldoza Lapas kag natiruhan sa mga nagresponde nga pulis. Iniaging kumpirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, director sa ICPO. Sunod kay Parilla nga ang kaso nga ilagin pasaka mo ang serious resistance and disobedience to a person in authority or the agents of such person sa Article 151 sa Revised Penal Code kag attempted homicide. Iyag pa ni Parilla nga nakagawa na sa intensive care unit o ICU ang doktor ka nagapabilin nga nakahospital arrest. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN. D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand in the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
13: Tatak RMN.
1: Mega Mang Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Ang Mega Mang Herbal Capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Mang Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbalang ingrediente. May tungkat ali ginseng makakaguna goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya, may ara gani mag-inom sang Mega Man 2 kakapsula bag-o maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Normal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras, quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation.

0: Mega Man Herbal Food Supplement Capsule, ang team song para sa mga katapos ang Ikog Tawo Society. Kaga team Mega Man.
1: Yun ni kakak boys da. Mga kwan bala mga above 40 above 50 above 40 above 50.
0: Grabe, may qualification.
1: The basketball mga, sa mga above 40 ito pwede na na sa inyo. Sa mga above 50 hanot
0: yun ni kakak. Sa inyo inom Mega Man Herbal Food Supplement Capsule. Pero kung gusto niya ng kakape, may Mega Man Gold Coffee Mix man kita. Ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nakapatindog ini sa inyong mga ikog tawo naghatag sang duga nga resistensya. Instead and provene, no? Makuha man ni makamlig man ni sa ato nga prostate, no? Para nga hindi magdako kung nagubak yung prostate problem niyo, kung napabayaan mo, pwede man nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. Ginseng, tungkat ali, maka, kag, supalmito. Ang supalmito, kaya alaman hindi nga nag-amlig ha, sa prostate sang mga lalaki. Kag maramit ang sabor niya, si misis, si mister, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi lang man niya pampatindog sa ikong tawo kundi nag-atag man ni dugang resistensya para hindi ikaw pagtuyuhon or pagkapuyon sa imo nga obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:11 ang oras diri sa aton nga pagpangaragad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kag para sa sigurado kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos sa pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Pakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Sa City Hall, CHO, liwat nga magakandak sa nga school-based immunization program sa mga public schools sa siyudad sang Iloilo sa Oktubre 19, tub-tub Disyembre 13. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
2: City Hall Reports.
3: Ay, maigil na lang sa inyo sa Non-Sport Coffee. Mga kasama, umpisa inyo at now pag isupinom sa Non-Sport Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga nung nakuha ko ni Gilar nga nung gamit sa Non-Sport Coffee. Nagpabakod sa lahat ng immune system. Nagpromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpalaba sa immune resistensya. Nagpalaba sa immune energy. Nagpalaba sa proper blood sugar levels. Nagpalaba sa blood circulation. Nagpalaba sa immune digestion problems, may kapanubos at pagbuton sa imo dyan. Nag-detoxify sa imo lawas, pwede ka muling patula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Non-Scorn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo ka.
4: Liwat ni Makandak ang City Health Office sa konsensya sa school-based immunization o kung SBI program halin Oktubre 19 to Desyembre 13, 2026 sa nakalilain nga pabulikong eskulahan sa syudad. Suno kay Mayet Gabanto, Nurse 4 kag SBI Coordinator sa CHO. Ining inisyatibo sa Department of Health o kung sa Department of Education akong DepEd ang tuigal ng aktibidad nga naundan sa panahon sa COVID-19 pandemic at karoon kinabalik agod maprektahan ng mga kabataan. Sinalam sa programa ang mga grades 1 kag 7 students makabato sa bakuna kontra measles rubella akong MR kag tetanus diphtheria akong TD. Samtang ang grade 4 female students ang pagkabakunahan sa human papilloma virus akong HPV akong napatood nga may protection sila kontra cervical cancer. Nilakip man sa kampanya ang grade 5 students akong masigurado nga wala sa mapasalawan sa HPV vaccine. Samtang ginsininigaban to nga ang mga pribadong eskulahan nga interesado mahimo magpadala sang letter of intent agod baka request sang supply. Nagpadawagan subong si Gabanto sa bugos sa kooperasyon sa maginikanan kag ginapadugnan nga ang may mga pamangkutanon ang magbisita sa mga district health centers agod masabat ang mga katahap kag sulbaron ag pagpangduwa-duwa bangod sang misinformation. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Pinabahin gindala sa inyo sang Non-Sport Coffee. Non-Scorn Coffee, lukos sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutikang malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
0: Ari na ang new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog.
2: Nans
5: Super Plus Capsule.
6: Bulong man sa mga bukol sa lawas. Ano ang imo mahambal sa NANS Super Plus Capsule?
7: May bukol ako sa likod. Daw sa una, doon kamalag ko lang sa kamot kadako, pero nagdako nga doon gamay-gamay lang sa itlog sang manok. Gintumaran ko sa NANS Super Plus Capsule. After sang sobra isa kabulan ko nga inom, nag-amat-amat na gamay ang bukol ko sa likod.
6: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
0: Napatian yung user ta NANS Super Plus Capsule. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik kalawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, mangaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
8: Kan Magnans Element Oil number 1 man ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Nans Element Oil nagahatag nga proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang balatian dala sang lamok. Mosquito repellent kani safe kasi mapagwabisan pa sa sulod sang imo sini nga balay. My name Trey extract nga parehong performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed imo sini nga panit. Ang Nans Element Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang arkis, alapap, alipungaan, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. NANS Element Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang NANS Element Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mapakal ini sa mga butika. Samtang dugang pang mga balita sa Kapitulyo Provincial, Iloilo Provincial Government, ginatunan ang pagtukod sang baratong housing program para sa mga empleyado sang Kapitulyo. Kasama mo sa balita, Radyo Man, FMA Otero.
9: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
10: Posible nga makapatukod sa housing program o kung housing project ang Iloilo Provincial Government para sa mga kwalipikadong empleyado sa provincial government matapos ginpamatian sang administrasyon ni Governor Toto Defensor ang Ilahinyo. Sa interview sa ngaraman Iloilo kay Mr. Josel Mayor, Presidente sa Association of Iloilo Provincial Government Employees, ginkumpirmar sa ninyo nagkabatan sila sa positibo nga sabat, gikan sa talatapan sa gobernador matapos nga nagsumiter sa formal nga pangabay sa Oktubre 7. Sunod kay Mayor, katuyuan sa ninyo lihok ang mga masabat na mga kinanglanon sa madamang ang mga empleyado sa karon nga wala sang kaugalingon ng mga pulian, nagapuyo malayo sa ilag na trabahoan kag nagahimakas sa piyak sa nagataas nga cost of living. Sa pihak nga ginatun-an pa ang detalye ginabulubanta nga mag-alukar sa kadutaan kag mga buildings sa provincial government nga ilakip sa pag-ibig fund kung sa diin mayara sa minimal o kung affordable monthly installment o kung amortization para sa mga empleyado. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Arman Iloilo, Rajuman, Fia, Panes, Otero, Tatak, RMN.
9: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak RMN.
8: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko, ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagakigo nga pag-amlig ang aton tiyan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract o gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa tiyan kag colon, obesity, manubok nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga kolon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
0: Kaya siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. May kang tanan sa gout, no? Kung ang kidney naton, wala sa ikasarang punggan ang sobrang kadamuon sa uric acid sa lawas, ang uric acid ay kakadto sa mga joints kag nangin kabangdanan sang gout kag infeksyon. Gani hindi pagpabayi nga magbatyag sang sakit dala sang gout. Subong pa lang, mga kasama, mag-inom na sang suplemento nga may madamo sang omega-3 fatty acids, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sunod sa pagtuon ng omega-3 fatty acids kag squalene, ngayara sa Dr. Pinoy, makatunaw sang pagpalamanog, makapadamol sang ligaments kag nagapabaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy nagapugong man nga magsaka ang uric acid nga halin sa pagkaon kag nagasupply sa lawas sa madamo nga omega 3. Gani manikawan ang mga hubag kag bukol sa aton nga mga joints. Dr. Pinoy Squalene Capsule, masaligan mo sadto pa. Pamakal ini sa mga butika, ilabi na gidra sa manawasang pututan sa pututan na Co-op Drug Store sa RA Pharmacy, Sintro Pharmacy, Angel Med Pharmacy, Jaime Pharmacy kag Farmasya Santa Elena. Gira sa dingle, pwede niyo manawakal sa EMG Drug Store, sa Jaime Drug Store, DGWDC kag Riz Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: RMN News Panahon.
0: Check ta pinakauli nga lakat sang panahon upod sa Pag-asa Iloilo upod ta Roli Cuenca. Rol, mayong aga.
11: Yes sir, mayong aga sir kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest weather update sa subong adlaw, October 14 year 2026. Sa karon ang kada na pud gina monitor no ining bagyong yara sa guwa sang aton par. So 2340 kilometers sa east of extreme northern Luzon. May maximum sustained wind din siya nga 45 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasin niya sa pagmadlo sa Galabot up to 55 kilometers per hour. Nagaulag niya siya northwest towards sa kadasigan nga 20 kilometers per hour. As of now, wala ini sa direktang epekto sa naman nga bahin sa pungsod naton. Apang ining intertropical convergence zone or ITCZ ang nagaepekto sa Visayas kag Mindanao. Samtang northeasterly wind flow naman ang nag-epekto sa northern Luzon. Diri sa aton sa may western Visayas, generally maka-experience sa kita sa nga magulugal-umon nga kalangitan kag may mga lapta-lapta nga mga pagulong ulan pagpangilat pa nag-oob dala sining ITCZ. May inatubtob kasarangan naton nga hangin, gikan na minhan na sidlangan pa na sidlangan, magadala ini sila sa nga makanay tubtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton magabutlak alas 5:39, magatuno din siya alas 5:33 karon sa kasisidmon. Agaman naton latest weather update sa Lindi sa Ililo Pag-asa, Raleigh Cuenca.
2: RMN News Panahon.
0: Marabugid nga salamat Raleigh Cuenca nagikan sa Pag-asa Iloilo. Balita naman sa patag sang hinampang. Minnesota Timberwolves daw kontra sa New York Knicks 122-104 sa nagaparayon nga pre-season game sang NBA. Kasama mo sa balita, Bertie Boy Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
12: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluan sang new and improved non-super plus maskin paipikibo kag maskin pabaskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas at adlaw-adlaw non-super plus kapsula. Natural nga proteksyon sa lawas, mangkaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kag palangluy sang lawas. Ginluto sa Minnesota Timberwolves ang New York Knicks 122-104 sa ilang sambuwa sa nagapadayon niya NBA preseason game October 13, 2026. Nagpanguna sa kadalagan sang Wolves ang NBA superstar na si Anthony Edwards matapos nagkamada sang 26 points kag may tagtatlo ka mga rebounds kag assist. Naguling man sa Jaden McDaniel sang 22 points kag ayo duson mo na may 11 points samtang 20 points kag 5 rebounds ang ginbalag ni Jalen Bronson para sa Lutos na Knicks. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi. Pili ang non-super plus the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete Tatak RMN
2: Tatak RMN.
0: Ari na pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nans Liniment Oil. Mayo gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, para moypoy, para manol, para nakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas ini sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, para nakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kon mapilas ka, siyempre nagadugo, bubuoy diretso Nans Liniment Oil para ang dugo matugon gidayon. Sa mga cases na rasang nga dingge sa ilang mga barangay, ninyo na pagulat na kamo matapikan man sang dingge. Tandaan nyo, panglimpyo kamo palibot, pero dapat hindi kamo makagat sang lamok. Kaya ang lamok kamo nagadala sang virus sang dingge. May sangkap ini nga name 3, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ni ginagamit nila to ganiliwat para hindi kamo pagkanton kalamok. Magwa sa balay or sa sulod sa balay, panghaplas gid Nans Liniment Oil. Pabakal nyo ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Gimaras. Quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
8: Mayo waga sa aton nga mga mangunguma sa mga farmers dira, no? Exciting gid ini kay ang Iloilo nyo agri kag ang kubuta. Nagapasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpangabudlay gani nagpatigayon sila sang raffle promo ang kubuta kagapay sa mangunguma para sa mga nag-agrikultura para magdaog kamo sa kalidad kag syempre mga brand nyo nga kubuta products para maka-join kag magka-chance nga maglog simple lang ang imuon mo. Bakal ka sa mga spare parts ng imo sining equipment dira sa Iloilo yung agri para magkakuha ka sa nga raffle coupon nga tama ka importante para sa imong nga kadalagan. Sa kada bakal mo 3,000, no, ti may isa ka raffle coupon, pero kung madamo nga 3,000, madamo man sa raffle coupon, dako man ang chance mo nga magdaog. Ang coupon nga inasulatan mo sa ngalan, syempre contact number kag official receipt number kag ihulog sila mga drop boxes ara sa mga stores nila, no. Ang raffle draw sa December 5 sinina nga tuig sa Ina Farmers Learning Site and Agri-Farm sa barangay Agkuyawan, Kalsada, Barota, Canuevo, Iloilo. Nagahulat nito sa inyo ang grand prize nga isang ikatraktura brand new. Ang second prize isa ka rice transplanter, kag ang third prize isa naman ka special power tiller. Gani magpasako pa sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo nyo agri industrial marketing and general services incorporated. Sa ato niya ilo attorney pamangkot sa tagpalamati, kung bala pwede niya magamit sa pagpasaka sang kaso ang narecord niya nga paglibak sa nga panglibak sa iya sang mga abyan bangod nga naka live ini sa Facebook kasama mo sa balita Radyo Man Joylin para onda.
13: Hello attorney.
14: Ano bala ang antibodies? Ang antibodies ang ginaobra sa immune system para nga magtap na sa mga virus kag bacteria nga halit sa lawas. Sa simple nga istorya, ang antibodies amo ang army nga frontliner sa immune system para nga proteksyonan ang lawas batok sa balatian. Nakahibalo ka bala nga ang mayor nga trabaho sang Dr. Pinoy's Choline Capsule amo ang magpadamo sang antibodies? Ginapabaskog sang Dr. Pinoy ang imo nga bone marrow. Bangod diri ginaobra ang antibodies para nga i-maintainar ang mabaskog nga immune system. Amo ina nga pinasahi ang Dr. Pinoy sa tanan nga suplemento sa merkado. Bangod si Dr. Pinoy langgid ang may alkyl glycerols na kinahanglan sang bone marrow para nga makahimo sang mabaskog nga antibodies. Kung nag-inom ka kada adlaw sang 2-3 ka capsule sang Dr. Pinoy, sigurado nga madamo ka na sang antibodies sa lawas. Kung hindi ka gusto nga magmasakit, mag Dr. Pinoy para malikawan mo ang ubo kag trangkaso, mag Dr. Pinoy. Kung mabaskog nga immune system ang gusto mo, mag Dr. Pinoy. Dr. Pinoy tagahimo sang antibodies. Gani balatian, hindi na makaporma. Nagapamangkot ang isa naton tatagpalamati kay Attorney Mark Piad. Kung bala pwede niya magamit sa pagpasaka sang kaso ang narecord niya nga pagpanglibak sa iya sang iya nga abyan, bangod nga naka-live ini sa Facebook. Attorney?
15: Yes, pwede mo magamit batok sa ila, no? Kung baga, it could be probably grave oral deformation, no? Or live elasticis, maybe, depende sa gravity sang ila nga gin pahambal batok sa imo.
14: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan derigad lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Jaylin Tamayo para onda. Tatak RMN.
2: RMN.
8: Mga kasama, may good news kita, sobra pa ini sa inyo mga bonus. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatuwag may plus na mula sa puso aran sa mga butika ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ini kini basta basta ng ingredient nga ginpedalom sa maidid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pa banaag sang panit, kanang pakupos ang singano nga patubo man sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kag nagapatas ang collagen samtang yung eucalyptus nagapaylayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat mayo man nga pangontra sa rikis kag katul-katul dala sang fungus kag skin infection. Ang virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista, mangin kutis bata ka pa, may rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog ginabuligan dulang kurinot naton nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na ang Soft Touch Wonder Oil. Plus na mula sa puso, mabakal sa mga butika, makabakal ka man dira sa may Merrimark Mall malapit sa main entrance ng ilang activity center. Kag syempre, makabakal ka gid online, i-check mo lang ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil.
0: Good morning na sa aton nga mga naga-Facebook Live subo nga aga, kag siyempre sa mga nagapamatis lang sa nila ka mga radio. Mayong aga na sa inyo tanan-tanan. Kay Nanay Alin Disin Pareko sa Disin ka Pareko Family dira sa Divina Grasa La Paz, sa good morning gid. Sa kay Stephen Faniga kag siya nga ti Ayon, good morning gid. Kag sa kay Jan Pirotso Sumagaysay sa Pirotso kag Sumagaysay Family sa Paho Pututan, sa kay Brad Pitt Madira Bistuer, kay Gawad Ernie Desa no dira sa may Balunos sa Anilaw, kag sa kay Ronnie Lagamon dira sa Mostro Anilaw, good morning gid sa inyo. Good morning man sa kay Jojo Malyo Lito Binyas, sa kay Recto Abilio Vicente, Felix Cava Jr., sa kay Glohi Pakako, Alma Ahenga, Akimi Mijares, Tilipi 4, Jeffrey Hibionada, kay Benito Aranwes, kag subuman sa kay Lisel Capada, Mel Gargaran, sa kay Margie Cubillas, kag subuman sa kay Mary Ricabar, kay Mayan Morino, kag subuman sa kay Digna Kadaw Sobretudo. Mayong agaman sa kay Margarito Espijo Maraminto, kag sa kay Angelita Gonzales, no? Good morning Mandira sa kay sige diri sa babo Nerio Aklarasyon, kag sa kay good morning man sa kay direkta sa babo malin kagawad na Bonicala dira sa may Leon, good morning man kay Real Ems Lagamon, Lorna Aranita Apusaga, Maning Justice iasawa si Belinda dira sa Guyawan Pulo Barotac Nuevo, sa kay Irol Derikito no dira sa may Barotac Nuevo, good morning man sa kay Jasmine Galilea Facultad, Rosalie Perez, kagasubuman sa kay Brad Pitt, okay, good morning man sa kay Andy C, kag Alex Defensor Tagudinay, subuman sa kay Arnel Saunoy sa Onoy Family dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique, sa kay Hedy Derunio, kag sa kay Roger Rojo no mayong aga gid, kag sa kay Randy Hagurin, Imbong Silobires, kag subuman sa kay Jess Pal mayong aga, kag subuman good morning sa kay good morning man sa kay Rosal Giataw Handa no, Edwin De Los Santos, kag subuman sa kay Joel Sikugal no, mayong aga gid sa inyo. Salamat gid sa pag-upod diri sa aton nga palatuntunan.
8: Si Guard Ayot Arbulod nyo nagapamati, Kim John Yucades Dusara nagapamati man sa baga kay San Rafael, kag subong man si Renan Nieles, kag mga grupo niya nagapamati sa second floor sang Iloilo Terminal Market, si Larry Gerhin, kag Jennifer Diaz Gerhin sang Sitio Matingkong, Barangay Juanico Banati, Ma'am Jema kag nung Julie Navarro, Lito Binyas, kag si Pari Jeff Ares Alfuente nagapamati man diri sa aton sininga pagpangalagad, kay Brother Federico Guzman, Brother Ifrin Shao, kag Brother Bong Cathedral nga nagapamati.
16: kay nung Plasing Escobio, kay nung Ben Tablati, kay Pari Alex Caras, kay Kagawad Naldo Mandulusaga, Sir Lorin Kausing, nagapamati man, kay Father Nonet Pilubilio, kay Danilo Gidong, no? Draman sa may Banwa sang San Rafael. Good morning gid sa inyo tanan-tanan.
0: Kay Baby Rain na opinion, Yunis Kimba, kag suman sa kay Nathaniel Catalan, no? Good morning gid dira sa inyo, sumuman sa kay Sir Joey Ahino Estiva dira sa Pughanan Integrated School sa Banawasang Lambunaw. Kagawad Robert Martires dira sa may San Pedro Molo, kay Kagawad Mao de la Cruz dira sa Barabag Anilao, kag kay Kagawad Rami Aranyo dira sa may poblasyon Anilao, no? Good morning kids sa inyo. Kag sa Tatoy's Manokaran Seafood sa Kaychotaro na nay Konseng, good morning na to Hector de Tamaritso, good morning man. Tatoy's Manokaran Seafoods dira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo, may branches sila sa Itria sa Mandurriao, Subuman Airport sa Banwasang Kabatuan. Kag happy happy birthday sa kay Toto Flo.
1: Hoy,
0: Consumo Navarro.
1: Kapit, happy birthday. Oh. Alam na dis.
0: Oh, aga naman to sa. Oh. Sige, Toto Flo, happy happy.
1: Si Kapilyo gagali ano kag siya patahan sa tabukan kag may new branch na sa kuno sa may San Isidro sa may Haro. Good morning.
0: Pagkagi ko na sa tabukan. Do madulog ko gidaw do hindi kali kay mabud live lang isang parkingan bla.
1: Dulog ka.
0: Oo.
1: Kay ko makadulog ka na da, mabalik-balik ka.
0: Oo, sa sunod bala kay kwanang tagid ni
1: Chimpuana.
0: Hindi ahan tagid ni
1: Black. Gusto mo punta dulog tokon.
0: Okay ma. Ang kwan blog isa mag-swing ko lang magpatughong ko. Hindi na ako kagis na bukan. Duma tistingan tayo.
1: Perting pila, no? Damo.
0: Damo nga baka kung barbecue pag ikon hapon.
1: Akam yun.
0: Sige. Pagbalik na Dugay-Dugay, mga darag ko ng mga balita lokal, kasi siyempre mga ronda balita. Alas 5:36 na sa kaagahon.
17: This Sign Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: Mighty C, alkaline na vitamin C.
19: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. Mukat sol 3 times a day sa sunod sa isa kabulan. Wala na ginabalik ang rites ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
18: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
21: Maayong haga sa tanan nga nagapamati.
22: Ini ang inyong Healthline segment.
23: Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kong gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
24: Sang una, daw hindi ko na gid makita kung madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Ang mga nagpangita gid ako sang natural na bulig. Kag maayo na lang, nakitaan ko ang iBerry.
25: Mas klaro na bala mas gigabi?
24: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon ta. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
26: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
28: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tuguho para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita na magdonar sang dugo sa Tuguho para kay Lola kag Lolo. October 25, 2026, Domingong adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
4: With Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, kagida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio po, okay, gidang resulta sa pong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: YTC Alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang YTC Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: YTC! Mabaka sa mga butika. Sunfone Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Sunfone Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Naripayig ko sa resulta kay nag-clear gitan ako ng ultrasound.
1: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Umpisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kang healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: PTH 500.
5: Si Edin Grace paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar sugo.
7: Wow.
6: Mamakal na kamo.
5: Sa Detex 500
6: namigit ingi sa aron nga lawas.
1: PTH 500.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapalagaan kalusugan, ugaliin mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
2: Tok tok tok, Lecho Manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Tunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan kag gilayon nga hatagan sang 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sang RMN network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tatak RMN.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Sampo Plus Gold.
5: Ako Gali Sereya. Ako Red Lana. Nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma ako ya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Intisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong nga regla.
4: Sampo Plus Gold. Mahal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na ako'y

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Tag life extension vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginaman daw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Alas 5:45 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyo Man, Eric John Pamplona.
4: Eric John Pamplona.
3: Kag Radyo Man,
4: Benroy Bernal.
3: Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
5: Life extension vitamin D3. Pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumanyak klase sa balatin na binamakamamatay nga cancer. Manginomatis doa ka kapsula sa life extension vitamin D3 at adlaw pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1, the super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa Tananyo branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sa libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Kadto ka sa Life Extension Clinics, ara lang sa may lower ground floor sa may Robinson sa Mall, dira sa may J. De Leon, sunod sa Iloilo, kag sa tagbak sa distrito sa Haro, poblasyon, distansya sa may Simeon Aguilar Street sa Pasay, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag JC Sorita Street sa may Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
2: Mga drag ko na nga mga balita, subong nga aga. World Bank by rekomendasyon agud nga makaayo ang modernization sa public transport sa syudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
3: TYRI Radyo Man Report.
6: May mga rekomendasyon ng World Bank kung paano matadlong ang Public Utility Vehicle Modernization Program o kung PUVMP sa syudad sang Iloilo. Sunod kay Bowen Wang, Senior Transport Specialist sa World Bank, inaresulta sa ilang malapit duha ka tuig nga pagtuon sa modernization sa public transport sa syudad sang Iloilo. Ginatag ni Wang ang ginaduso nga public transport modernization sa Iloilo City hindi bangin mahal nga proyekto pareho sa pagtukod sa Metro Line kag nakasento ini sa subsidy kag leasing mechanism agod hindi mabulayad ang mga operators. Sunod sa iya naglabot sa $1.7 million ang grant halin sa isa ka grupo kalakip na sang Korea Green Growth Trust Fund na ginmobilize ang DOTR para sa pagtuon ini ang pondo ginhatag bagi sa grant kag hindi loan. Kon ang gobyerno ang magdesisyon nang impatuman ang rekomendasyon, dito bala magasulod ang World Bank bilang partner paagi sa International Bank for Reconstruction and Development kon IBRD loan bangod ng Pilipinas isa na ka lower middle income country. Sidom sa proyekto may duha ka bahin ang financing. Una amo ang public financing para sa subsidy nga gamiton sa gross cost service contract kung sa diin, bayaran ng operators at drivers base sa servisyo, hindi base sa boundary. Ang 50-60% sang bayad magharin sa fare box revenue o komplete sa pasahero na ipaagi sa digital collection kag ibutang sa city clearinghouse nga mo magadumala sang income. Ang nabilin nga 40-50% among tabunan sa subsidy, ilabi na sa mga rota nga due tayang pasahero pero importante sa publiko. Suno kay Wang, temporaryo lang ang loan para sa subsidy. Sa ulihikon makita na sa commuters ang beneficyo, masuportahan na nila ang pag-allocate sang budget sa syudad para sa public transport. Ikaduha ang mga private sector leasing nga sabay lang nga mag-loan pa ang operators agad magbakal sa modern POVs nga nagpapulay sila sa balayran, magatukod sa leasing company o kung special purpose vehicle nga magabakal sa mga salakyan pagi sa private capital. Parentahin sa operators na may option sila nga kuhaon ng unit pagkatapos ang leasing term. Ginhimo ni Wang ang pahayag matapos in question sa cost-oriented groups ang kaundan sa pagtuon nga suno sa ila magapatay sa palanghabuyan sa traditional nga jeepney drivers. Kahapon gintipon sa Iloilo City Government kaupon sa Department of Transportation o DOTR ang public transport stakeholders o kundipresentar sa World Bank ang kaundan sila pagtuon sa public transport modernization sa syudad sa Iloilo. Isa ang Iloilo sa pinakaunang nagsabat kaya nagpatuman sa PUVMP na nag-umpisa sa pagdihon sa local public transport road plan. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manuel Franco Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
2: Sa pagkamatuod kin manabe ang Iloilo City, amo kadi ang number one nga compliant Radyo Man Benroy sa modernization program sa nga gobyerno mo.
7: Ang napulog to ganin, nag-resist ganit.
2: Yeah. Oo, sa Manila.
7: Sa iba nga lugar, ga-resist mo. Bota balon nga, hindi sila yami na bulsi na, damo balabag ah.
2: Oo.
7: Dari yung implementation nga, dasig mo.
2: Sa Manila, Radyo Man Benroy, doon may ganit may nagpati. Hindi pala sa Manila, natawan nyo lang mga jeep nila to, traditional manggapon. Ang mga bus nila to, ang mga traditional buses manggapon. Green lang niya si Iloilo ang compliant. Kundo nga ti, hindi kita 100% dere kay ti, managani,
7: no, wala pa man ka 50%
2: eh,
7: no?
2: Pabago-bago man ang isip sa nga national government eh.
7: Oh.
2: Kung kwanabe, kung galing kay ti, hindi mo manabi ma... Kwan ini, masilingan mo 100% abi ang desisyon sa national government. May mga TRO, pag-ilis ka DOTR secretary, lain naman. Pag-ilis ang presidente, lain naman. Yun man pan. Komplikado, katama, mga karadyuman. Pero ako, yan ang pati ko yung Radyuman Benroy, nga dapat years ago. Kwan na ni, dirigin man kita padulong tani sa modernized transport system. Gagutok ng dalan ta, so dapat nga may mga mass transport na kita.
7: Kaya bala mo, tingob
2: mga... Mahal ng mga krudo.
7: Tingob, so dapat, ginatingob mga dalon ang pasayro. Kaya kung damo sa salakyan, tingob ni damo man.
2: Damo ng mga results sa mga study sa UP. Isubong iyan naman ka World Bank. Kundo nga may mga options, may mga scheme na ginapresentar ang World Bank. Pero ti, ultimately, ti para maloon ka sila eh.
7: May, kwan ah, money interest. Di ba lang taman ah.
2: Pero ti, may mga kwan man, may mga scheme or may mga options man na ginapresentar.
7: Kundo medyo favorable malang, why not? Di ba lang? Kaya galing kay ditindi man eh, sudad man dapos na ma-decide.
2: Di rin lang kita mapadulong eh. Sa modernization, sa ngaton sila yung transport system. Ibang nga mga pungsod, ibang nga mga key cities, ibang nga mga pungsod. Ano na ni?
7: Oo, mas transport.
2: Dugay na sila iya. Kita lang iya, guro, diri sa Pilipinas. Magduha sabi sa Iloilo, no? Dapat sa Pilipinas, ne, sa Manila, ne, dapat may mga damo transport na yung...
7: Damo gimanabis ang konsekwensya, sina mo, Radyo Manirik. Pero to, kundi nato na pag hindi kita mag-dive, sina, sa muna nga sistema, ti, way tas ang padulungan, Japon. Way tas ang ginumpisahan, bala? Di kita mula, patay may naumpisahan?
2: Di rin, bisa ni... Kwan gani, bisa ni Harigi, gani, uay. Eh tani amo ni no matunan ini basang mas mayo kita mo kapon ga kwan pa lang nagavisit pa lang to ang World Bank to sa kay Mayor Raisa Treñas. Matik ya may mga naga-transport or may magkwan may mga
7: nagawi ka ito magamo pala na tanan utok ta ati kwan nga balik ako nang tagi ako ni conservative ka tama utok ta ati way tampadulungan
2: sila kwan na lang i-antos na lang kawador.
7: Samtang interes sa mga estudyante sa La Paz National High School sa disaster preparedness, aluyag nga pabaskugon sa nga OCD 6. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalita.
3: DYRI Radyo Man Report.
8: Luyag sa Office of the Civil Defense sukon OCD 6 nga mapabaskog pa ang interes sa mga estudyante sa La Paz National High School kadungan sa celebration sa International Day for Disaster Reduction sa Oktubre 13. Sunong kay OCD 6 Regional Director Raul Hernandez, nakita na nila nga may interes ang bulutuan sa Disaster Risk Reduction and Management matapos ka nagpasakop ini sa gawad kalasag sa nagligan nga tuwing. Payag pa sini na para ma-encourage pa ang mga estudyante, ginpili nila na maging pilot area sa International Day for Disaster Reduction.
9: Kasi nung ano na, nagkaroon tayo ng gawad kalasag last year, sumali yung itong La Paz National High School. So nakita natin na itong school, no,

0: Isato nyo rani sitwasyon sa mga damo sa mga disaster nga nag-abot, no? May linog, may fire, may ulan, no? Bagyo. Pag-isato, sa sulang, dani, makapahapan nyo rin. So, kinanglan, ang mga bata naman tayo, at least prepare bala sila.
1: Pahayag ni Dr. Bizares, naliwat sila nga magapasakop sa bawat kalasan Subo nga tuig. Kabahin sang ginhiwat na programa ang pag-turnover sa mga IEC materials sa Balutuan. Bukas naman ang ahensya na ipakigbahin ang awareness campaign sa disaster preparedness sa iban pang eskwelahan na magpahayag sang ila interes. Kasama mo sa DYRI RMN Irino, Radyo Manmon, Yales Kapalian, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Samtang sa iban pagid nga mga balita, tatlo ka abogado ang magabugo sa fact-finding committee nga mag-imbestigar bato kay Mr. Nereo Luhan, ang chief sa nga Pikaw sa Iloilo Provincial Capital, Iloilo Provincial Government, e kung sa rin, ginakusaran sang pagito sa letter ni Council ni De La Liana kay Governor Toto Art Defensor Jr. May kang taran sining iya sining mga social media post niya ginapayag nag-atake hindi lang iya kay Mayor Raisa Trenas, kay former Mayor Jerry Petrenas, kundi nagkakapiktuhan na Radyo Manbinroy ang imahin sang syudad sang Iloilo. Sige naman na lang ni Gov, no? Parang maipikto na ang ining fact-finding team nga mag-imbestigar kay Mr. Nereo Luhan.
4: Sa bayan sang city, ang liga ng mga barangay president pangkipilugan, no? Si Irene Ong, nagsulat kaupod sa mga mga district presidents nila sa anong tanan ka mga distrito, may kang tanan gapon ini, no? Sa ila sining reklamo kay Mr. Nereo Luhan, no? Gin-address sa kay Governor Defensor ining letter Radyo Man Air complaining, no? Sining kay Mr. Nereo Luhan kay ginsay tila diri nga ti mayo man niya ang relasyon sang syudad kag probinsya. Galing kay ti do mo lang na eh subong amo na kani ang balta masakit ang kwan sini kay ti ara sa provincial government si Mr. Nereo Luhan.
3: Grabe man gani ang unod sang ilang letter.
4: Grabe do.
3: Gov mo. Nila kuno kasubong sang updo ang kapait.
4: Bo, kagdalitan.
3: Malisyuso kag below the belt character assassination ang ginahimo ni Mr. Nereo Luhan.
4: Grabe mga birada ni ni Kapay rin ang no.
3: Pira sila yung nagpirma sini.
4: Anong ni ka mga district kwan presidents mo?
3: Ang proper.
4: Mulo, Manuriaw, Arimalo. Lapos.
3: Lapos, no? Pila sila, anom sila. Magluwas lang kay Mr. kay Barangay Kapitan Arnel Astorias. Lapos. Daway siya maka...
4: wala dali, no?
3: Daway siya makapirma di. Pero ang... City Proper, Tapas, Haro, Manduriaw, Arimalo, Mulo.
4: Tanan nagpilirma.
3: Tanan nagpilirma. Kasi si Liga ng mga Barangay President Maria Irene Ong, pangkabilugan ni siya eh. So bali pito, anum sa tanan ang nagpirma dere Radyo Manda Binroy. Pero way pagani makunan eh, way pagani magagabihan ni gabi eh.
4: Sabat na ni
3: Mr. Nereo Luhan, pagi man gyapon sa isa ka Facebook post. Ina-question niya ni ang letter kay siling niya, diin to nga mga specific ka mga post ko ang kinambal niyo.
4: Amo maning sabat siya kay Nini De La Liana, di ba?
3: Amo maning sabat niya sa cyber libel case niya to sa City Prosecutor's Office.
4: Hey, I suppose nga may konteksto ini, no? Dapat butangan nila sang konteksto. Radyo, kaya kung i-contextualize mo ni matagan kasi ni, no? Hindi lang ang mga specific nga mga post, kundi ang mga series of post.
3: Teka yung bali,
4: i-cycle ang context ni.
3: Accusations, kuno mo, hindi na ginapangayo niya, kundi kuno nga particular post niya, ang supposedly vile o kung kalitan ni, no? Which statement kuno ang malicious, kag what exactly constituted sang ginahambal nila nga character assassination ang iya magin pang post sa iya sining social media. Kaya kati sa mga nagasunod sini sa mga naga-follow na sa Facebook
4: may context sa sila sina naintindihan mo na pero sa iban amo na gani kinanglan imo gini ipathag kay para nga bilog ang pag-intindi bala no kay to we don't want nga ti madagtaan ang relasyon sa amo-amo la ni pila kadlaw ya maragtaan ang relasyon sa
3: siya. Kaya ka ba lo ka radyo
4: ano tayo?

0: iban nga probinsya kag syudad yang nga ginawa sila to.
1: Ang pinabidiri ka na question sang atanan. Kay ti si Mr. Niruluhan, pikaw head mo.
0: Yung mga ni
1: siyang chief sang public information office sang Iloilo Provincial Capitol. Bisan pa nga sa personal Facebook page siya na gina...
0: Hindi mo na yung ma-detach siya.
1: Ginasulat. Hindi mo na ma-detach yung makagalingon kay sa province ka. Kaya ang masubong, ginatake mo ang city government. So, kumbaga, ethics, delikadisa, mo na gina-question. Pwede mo na yung masabat sa mga punto por punto ngayon kung technicalities. Pero, as to the ethics, Radyo Man Binroy, or delikadisa nga ginatawag, no, atakihon mo si former Mayor Jerry Petrenyas, atakihon mo si Mayor Ray Satrenyas, hindi mo na ma-deny for a fact, Radyo Man Binroy, nga, kwalas na sa city government mo.
0: So,
1: atake sa mayor,
0: do pareho lang na pareho man gyapon kay hindi man na nila ma-detach ang ila mga ang ila mga kogalingon sa city government. So, ang city government sila city government. Ti mo man na siya.
1: For example, atake yon mong pulisiya ni Mayor Ray Satrenyas.
0: Ti siya pareho man
1: may go man ang syudad.
0: Kogalingon
1: ti mo nagli pulisiya nila sa syudad.
0: Oh, dala
1: da magkadto.
0: Oh, dala bla. Dala ang personalidad gyapon da. Hindi mo na sila ma-separar ang personalidad kag ang ginapangalagaran nila. So amo na ganing nga balta, kung tanawon mo ning tanan, makita mo kung ano gid ang clearer picture, kung makita mo mga series of post kag iban to, makita mo clearer picture sina. Pero tikon ning specific lang, hindi mo na makita.
1: Mura ni ambal ko nga kung dalon mo ni sa technicalities nga klase nga pangsabat, ginabugado ko nang balde nga pangsabat. Di siyempre, kung basahon mo lang, di daw may punto man eh. Kung galing sa pangkabilugan, Radyo Man Binroy, di na lang gibot na itong silingon, kati di nang itikita mo diri, di rin ang delikadisa mo diri. Kati siyempre, kung magamba ka bala nga atakiyon mo ang mayor, huwag mo man niya ginatake ang pumuluyo, huwag mo man niya ginatake ang syudad. To the mere fact, ginatake mong leader, di mo na maditas ang Iloilo City da. Nga ang impresyon sa pangkabilugan ng tao, nga kung hindi man lang iataga diri sa syudad sa Iloilo, nga nagabasa lang, di siyempre ko yung mga, lumalain ang mga impresyon nila sa aton nga syudad. Amo nang clearer bala nga kwantani nga pangkabilugan nga pananawan. But anyway, para sa province, di, nag-create sila sang fact-finding team. Gabay pa nga may, kwani, may...
0: Mapadasig.
1: Mapermahan tayo ni Gov. Mapadasig ang fact-finding team nga.
0: Kaya kapila na may mga reklamo, dra, dumduma mo itong hospital sa una to sa may, I think, the 5th district. Katadugay-dugay. Wala man ba
1: itong taga-Banati, pagid?
0: Oo, dugay-dugay. Dribble-dribble, imo yan, hindi yan. Makatribulay.
1: Amo na ganay sa mga fact-finding team nga ni. Pero mahina lang na Gob, parang nga may investigaran. Pero pareho man sa previous nga mga fact-finding team sa ipang tukod nyo.
0: Ang quarry ganito, no? Ginpalutaw lang nila man to sa Sabaw.
1: Kaya sa mga river quarry. Amo na ganay ang balko, isang pinapala ka fact-finding team, isang 18 pa na kabugado, magabugos na. Ang ginabantay na isang tao di is ang result. Kung ano ang resulta, no, sa inyong fact-finding. Kung anong inyo sila nga mangin decision. Amati na kita user sang life extension vitamin D3. Kita mo may nag-kuha naman disang ari pabatian ta ang mga doktor nga nagarekomendar nga magamit kita life extension vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa batag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
3: And Dr.
4: Ito po si Dr. Bernie Ann.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
7: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Nabatian nyo mga local ka mga international doctors sinay nga nag-recommendar nga magamit kita Life Extension Vitamin D3. Ang ila sinay nga kwandiri kausa, dapat nga may arasang early medical consultation kung may maginabatsag ka mo sa lawas. Kay makabuligid ang early detection sa inyong balatian para nga makahatag ang mga doktor naton sang isa kang tawag medical intervention. Sina, pwede pa masalbar, pwede pa mapaayo ang inyong mga labatyag o ang inyong sininga mga balatian. Inom na Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Kag magpakonsulta sa Life Extension Medical Clinics and Pharmacy, libre Lunes pa kadto Sabado. Pwede na kombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Amunikon nga ginatawag sila nga Integrative Medical Clinic and Pharmacy. Pwede na kombinar nila ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Happy birthday liwat kay Totok Flo, konsumo na marite.
0: Oh.
1: Oh, kag
0: happy birthday Kapid.
1: Oh, bo grabe Kapid gali ka mo
0: no. Kapid pero may tsura.
1: Oh. Kag sa palabuton sining weekend, no? May mga activities para sa Banaag Festival dira sa Banwasang Anilaw, no? October 15 buwas sa gabi Radyo Man Binroy ang CSO night nila. Ang October 16, Teachers Night, dyan sa October 17, amo ang festival highlight. No? May street dancing and performance competition nga pagahiwaton dira sa Access Road Bla. No?
0: Bo, tayo mingi kayo nagbukas na da. O, nagbukas na. Nakaditor na kami na, kaagay kami na mo.
1: Na. So, dira, ang venue para sa Banaag Festival, kung paano ka ang auditorium, doon mga harap lang sa mga, guro mga 50%
0: lang. Oh, pa. Layo-layo pa.
1: Layo-layo pa. So, bantayan nyo na eh.
0: Importante yung dalan sa traffic. Oh, inagligan yes. Ng traffic. Di, subong humaan ang bypass, pwede na
1: ganyan. Why na yung problema? So, standby ka po sa mga activities dira sa Banwasang Anilaw, kagaparty sa brief history sang Anilaw o sa Banaag Festival sa Anilaw, iban pagid nga mga features naton para sa Banaag Festival. Bagay kita chimpon dali sa atong pangalagad kasama mo sa DYRI RMN.
0: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
1: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 7. Basta balita at serbisyo publiko. That portion is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: RMN. Tatak RMN.
1: Mga garadyuman, ang oras sa Pilipinas, 6:09 ang dagna sa aga.
0: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News. Straight to the Point Headliners.
1: Top stories of the day, pag-withdraw sa prosecution sa tatlo ka article sa impeachment case bato kay VP Sara, ginpaboran sa Senate Impeachment Court Defense Team, gintawag ini nga unfair. Senate Impeachment Court mag-reses ang 26 kadlaw impeachment trial magaparayon sa Nobyembre 9. Sa mga mainit na maraton ng mga balita lokal, Irene Ong, upo ng anong ka-District League of President sa Iloilo City, nagsulat kay Governor Defensor ang nireklamo si Picao Head Neryo Nuhan kapang atake sa social media ni Neryo patok sa Iloilo City Government kasumusang abdo kapait, malisyoso, kag below the belt character assassination suno sa liga. Samtang tatlo kabugado ang magabugo sa fact-finding committee nga pag-imbestiga bato kay Mr. Neryo Nuhan Sampicao suno sa Provincial Legal Office. Sa piyag kamahin mga garadyuman, interest sa mga estudyante sa La Paz National High School sa disaster preparedness luyag pabaskugon sa OCD kadungan sa International Day for Disaster Risk Reduction. Civil case nga ginpasaka sa mga barangay official sa barangay Lino Bayan, Tigbawan, Iloilo, gin-withdraw na sang complainant. Romboy nga nag-check-in sa lodging house sa Molo, katay matapos nga na-stroke. Sa ato naman nga balita nasunal, ex-president Duterte personal nga nagtambong si kapat nga status conference sa kaso sa Dahig. Prosecution magapresentar sa 5 ka mga testigo antes magtakop ang tuig. Sa international news, Riyadh Airport sa Saudi Arabia magapabilin nga sirado sininga semana. Sa negosyo, presyo sang kuryente sa spot market nagtaas sa Luzon, Kavisaya samtang may pagnubo naman sa Mindanao. Sa inampang record $14 million nga 98 finals ni Michael Jordan na baligya sa isa ka Miami investor. Sa Shubi, sa Artibang Hilisa, ginsurpresa ang banang nga si Senador Escudero sa mga huring-huring nga bulagay na sila. Muna ay kaduro-duro sa mga chismoso. Sa ekstra mga balita, mga karadyuman, 101 anyos nga lolo sa China, mabaskog pa apisar adlaw-adlaw nga nagakaon sang seafood ka nagainom sang soft drinks. Edi, wow. Inay kay man pa nga mga balita sa aton nga pagpangalagad subong aga.
0: RMN News, panahon.
2: Maayong aga mga karadyuman, inyang lakat sang panahon, subong adlaw. Intertropical Convergence Zone o kon ITZZ ang nag-apekto sa Visayas kag Mindanao, samtang northeasterly wind flow ang nag-apekto sa northern Luzon. Mga dini sa western Visayas, lakip na sa Iloilo magapadayon ang magalumang nga kalangitan na may dako nga tsyansa sa lap-lap na pagtupa sa ulan, pangilat kag pagpanagloob, balasang easterlies. Mahina tubtob makasarangan ang ngayop sang hangin sa rehiyon nga magdala sang makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:39 sining aga kag magatunod la 5:33 karon sa hapon. Inyong update halin sa Pag-asa Iloilo, Radyo Man, FIA, Panes, Otero, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
1: Mayong aga Iloilo, ini ang Straight to the Point. Mga Radyo Man, ari kita sa adlaw ng Miyerkules, October 14, 2026. Buwas! Showball! Sweldo na! Wala na nahulat na mo na sweldo. Sa ato na mga dalag ko ng mga balita subong aga sa pangalan ni Radyo Man Novi Guaso. Ako naman si Radyo Man Regan Sugabo Arlos. Mga karadyuman, sa ato naman ng mga top stories of the day.
0: Tatak RMN.
1: Ginbawi sa prosecution panel ang 3-4 ka articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Nagalakip ini sang misyo sang confidential funds, bribery ka grave threats. Ginbili na nila bago lang na presentar ngayon ni mapatag nga manggap.
3: The prosecution believes it has presented sufficient evidence for Article 2 to stand on its own. All in po tayo dito. We believe that evidence is substantial and compelling and warrants the respondent's removal from office for culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust.
1: Suno sa prosecution, makakinot inisang tiyempo kagpundo apa nagreklamo ang depensa bangon sa 39 kadlawong trial na batian na sang korte kasang publiko ang mga testigo kag ebidensya angot sa mga akusasyon. Gintawag nila ini nga hindi patas bangon wala sila nahatagan sang kaangay nga tiun agod ipanginwala ang mga nagwa sa korte.
4: Then we believe that the resulting process would bear the unmistakable characteristics of a mistrial, a proceeding in which the fundamental balance between accusation and defense has been so seriously compromised.
1: Matapos ginkonsultang iban pa ng mga senator judges, ginpagwa ni presiding officer Chis Escudero ang iyong desisyon.
5: Congress must never be light-handed or nonchalant in initiating and prosecuting articles of impeachment. Impeachment is not a charge that may simply be filed, pursued through the presentation of evidence and thereafter withdrawn without the respondent's consent.
1: Bangod nga na-withdraw na, hindi na pagbutuhan ang 3 ka mga article kaya hindi naman kinahanglan sang defense nga magpresentar sang ilang ebidensya. Hindi naman inisakop sa sub-judice rules.
5: The respondent, given that she will no longer have an opportunity or need to defend against those articles through the presentation of evidence before the court, may therefore answer them, present her account, defend her conduct, reputation in the course of public discourse.
1: Ang gabayin sa pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero apang ginbalabagan ini sang defense.
4: The ordinary parlance, ang FFA, a free-for-all. A free-for-all type of accusing the respondent anywhere and everywhere. So we actually object to the abandonment of Rule 18.
1: Wala nagustuhan sang iban nga senator John sa pagkakasang sub judice role. Gimpag naman sa prosecution nga mahimo man magagamit sa iban pa nga platform ang vice president nga ginkontra naman sang depensa.
4: It is unbelievable. And to be honest, it is unacceptable. Platform for the respondent. Does the prosecution really want the respondent na punta lang ang respondent sa Facebook and where else? Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ang taong bayan para mamadali ang proseso.
3: The statement of the Honorable prosecution that the defense may consider other platforms is actually taken from the regular practice of the respondent herself, that instead of appearing in person before the impeachment court, she is stating a lot of things which have direct relation to the trial during press con.
1: Ang magkasunod nga pahayag nanday defense counsel Sheila Sison kag prosecutor Jerville Luestro.
0: Tatak RMN.
1: Sa mga kauturan nato na sundan nyo ni, anong take nyo sa bagay nga ni? Ang sabat sa aton, sang aton sunay nga mga tagpalamati, nag-drive ako ya tricycle kay sigurado may income gid ako ya pauli. Well, pensin doon namon kamo gamay lang. Karon ang ginaistoryahan diri kay gin-drop nila ang 3 gid ka article of impeachment. Tikon na-drop na to, nag-preparar na tong defense. Ti subong kay gin-drop na, hindi nang defense subong, hindi niya na masabato. Ang ginbili ng nilang pinakabugat nila ang undeclared wealth. Tiambal sang defense niya, ti unfair trial ini. No, unfair ini para sa amon. Pero sang primero pa malanggali, nagambal na si Senador Bam Aquino nga sila niya may proposal ako. After sa isa ka article, pag natapos ang prosecution, for example, Article 1, pagkatapos present sang prosecution sa iya sila nga mga testigo, automatic ma-present man sa iya nga testigo ang defense. Kung itapos mo dadayon ang Article 1, pagka Article 2, ma-present naman ang defense or prosecution, then after sila ma-present man ang defense, pero gindalabagan ina sang defense. Hindi sila magsugot, sila nga patapusa lang anay ang iya sang prosecution, apat or lima kabilog ng articles of impeachment. Karon, ang prosecution niya tama man katanda, kung ina-present na nilang tatlo, linyete daw, pag-o naman to yung tatlo to, hindi na kami ma-present sa iba. sa tuod lang, ti gina-istoryahan man gito si VP Sara, pero ti wala na sa subong sang venue para masabat nila, kaya ti paano sa magtistigo dito, kaya hindi na gani, i-drop na gani, amo nang ginalalain subong sang defense. Pero on the other hand, sa mga tagpalamati natin, sa korte iya, kung abogado ka, maayo ka sa litigation, matik na na iya nga dapat ginapaminsar mo ang mga taktika sa imusunin nga kontra. Ti, karoon kayo nataktikahan ka mo, ti, iyak. Do magwa sa panit niya si Attorney Season, iyak, iyak, iyak. Ti, ang bili na lang subong, isa na lang. Ti, isa man lang iya, Rajuman Jason, ka Article of Impeachment, if makonvict ikaw, ti removal ina sa public office ang aton Vice Presidente. Di man kinanglan nga tanan gid makonvict ka sa tanan nga lima ka articles of impeachment. Isa lang. Ti ang ambal nila, ang pinakabaskog nila, ang undeclared wealth. Ti amo na subong pangitaan ideya sa prosecution o sa defense, paano nila tumabali ang mga testigo nga nag-testify pabor sa prosecution, labi na gid sa Attorney Cabrera kag sang iya sang BIR angot mga karadyuman sa manggad ni VP Sara kay sa Siringa Bana nga wala niya gindeklaran sa iya Siringa Salem.
0: Tatak RMN.
1: Basta mambal ko lang sa defense mong iyak. Sabi ang gabahin mga karadyuman, ginanunsyo ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang bagong schedule sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipatuman ang 26 kadlaw nga recess pagkatapos nga mag-break o kung magpahuway ang impeachment court na maghatag ligwa sa budget deliberation sa Senado. Isilin Escudero, nga pisar na una ang korte sang 20 ka trial days, 8 kadlaw nga wala sa patigayunon nga proceeding sa Nobyembre bangon sa 3-week recess. Budget hearings Association of Southeast Asian Nations Summit sa November 16 to 18 kag iban pa nga holidays.
5: Due to the scheduled recess of about 3 weeks, we will only be ahead by 3 trial dates by November 9. And considering the budget hearings, the ASEAN-related break and other holidays, 8 available trial dates will be lost in the month of November. We shall decide on the schedule in December, as the case may be, hopefully at the beginning of November, to give the parties adequate time.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Presiding Officer Chis Escudero.
0: Tatak RMN.
1: Mga garadyuman na size 23 ang taknasaga.
6: Santon Gold Coffee Mix ang kape na may collagen. Ginapahinay sinang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong. Kadaw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, mag Santon Gold Coffee Mix.
1: Sa piyagkabahin, dugang antang ato mga balita sa ato naman ng mga nagapangunang ng mga balita lokal.
0: Tatak RMN.
1: mga karadyuman kasubong sang isa ka dalitan kag makahililo ang ginahimo nga serye sa pagpangatake ni Mr. Neryuluhan gamit ang social media. Agud gubon ang Iloilo City Government ilabi ng administrasyon ni Mayor Raisa Trenias. Ini ang kabahin sa unod sa sulat sang Liga ng mga Barangay Iloilo City Chapter kay Iloilo Governor Toto Defensor nga pirmado ni Liga President Irene Ong kag anom ka District Liga President magluwas lamang kay Arnel Asturias nga Liga President sang Lapus District nga wala magpirma sa ila sulat ila ginitali ang maayo nga relasyon sang sulat ka probinsya sang Iloilo pagkadto sa kauswagan apang mabugat man sa ila balatyagon bila mga punong barangay nga makita nga ginaguba ni Luhan ang sulat wala sa payan ng isa siya ka empleyado sang probinsya kay nagakapot sa mataas nga posisyon sa provincial government. Sulo sa Liga ng mga Barangay ang masunsun nga Facebook post ni Luhan sa iya personal account indi manigar nga ginadala niya ang ngalan sang Kapitolyo bilang isa ka empleyado apang ang masubo lunsay ini pagpakamalaot malisyoso kag below the belt character assassination sa ila sulat sila nagalaom nga matagal sang konsiderasyon ni Governor Defensor ang ila reklamo kag mapauntat si Luhan sang iya pagpang-atake. Sa kaangot nga balita ginkontra ni Iloilo Province sa Public Information and Community Affairs Office Pikao Head Neryuluhan ang pahayang sang Liga ng mga Barangay Iloilo City Chapter nga malain malisyoso ka below the belt nga character assassination ang iya mga Facebook post sa isa ka malawig nga post gipaig ni Luhan nga nakahibalo na siya nga maigin sulat kay Governor Arthur Defensor Jr. ang Liga ng mga Barangay nga permado sa mga presidente o sang presidente nga si Maria Irene Ong kag District Chairpersons nga nag-akusar sa iyang sa pagpakita sang pagdumot sa Iloilo City Government kag kay Mayor Raisa Trenias. Suno sa iya, wala gid siya sang bisan isang Facebook post o kung statement nga magkapamatuod sang sini nga mga akusasyon. Payag niya nakanda siya nga magpaatag ang magdepensa sa roman nga statement nga gin-attribute sa iya ang dapat nga matuod anay kung ano ang particular nga statement nga hindi mabaton. Ginsinigman niya nga kangay sang nga ginadalahig ang bilog nga Kapitolyo sa kontrobersiya sa iya mga personal nga komentaryo sa social media. Patag niya, hindi official communication channel asang provincial government ang iyang Facebook account gani hindi otomatiko nga maangot ang iyang mga opinion sa gobernador sa provincial government o kung sa kangay ng mga empleyado sa probinsya. Nagdepensa man ini sa pagkwestiyon kung constructive ang iya mga komento.
0: Tatak RMN.
1: Sa kaangot sa gihapon nga balita, may tatlo na kabugado nga magabugo sa fact-finding team nga maghiwat sa investigasyon na tuhoy sa reklamo bato kay Mr. Neryuluhan, ang hepe sa Provincial Information and Community Affairs Office o Konpikaw. Sunod kay Provincial Legal Officer Attorney Dennis Ventilacion, pirma na lamang ni Governor Toto Defensor ang kulang sa yagindihon nga executive order creating sang fact-finding committee para makaumpisa na sang investigasyon. Sa oras nga matapos ang investigasyon, mga karadyuman, magahatag sang rekomendasyon ang team nga igapasa sa disciplining authority o kun sa gobernador. Depende sa kabugaton sa ebidensya, mahimo ila i-recommend sa gobernador nga i-dismiss ang kaso bangod sang kakulang sang sufficient evidence or pasakaan siluhan sang formal charge o kun kaso administratibo. Payag ni Ventilacion, hindi pa nila matansar kung ano kadugay ang pang-imbestigar bangod depende ni sa sabat sa nagareklamo kag sang ginaakusar.
7: Executive order creating a fact-finding committee ato na to sa opisina sa gobernador. Ang kahula talaga kita sa approval kag endorse sa ato. And kung may endorse and result, we will request the chairperson on the fact-finding committee na matubi na sila para makaumpisa na sila sa fact-finding investigation.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Dennis Ventilacion.
0: Tatak RMN.
1: Kung wala ka pa makapaligo, paligo na, lasays 27 na ang takna sa aga.
6: Santon Plus sa Herbal Capsule, ginabuligan ng imulawas para hindi matubuan sa mga bukol, sis, kagiban pa ng mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado kag may alibyo. Ara lang sa mga butika. Kung nahadlok ka sa mga bukol, sis o kung tumor, benign man o kung malignant, hindi na pagpadugaya pa, mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Napamatudan sa mga eksperto nga makabulig tunaw sa mga cyst sa aton nga dughan, mayoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Santon Plus Herbal Capsule.
0: Tatak
1: RMN. Sabi ang gabay, nagsaka sa 5.9% ang growth rate sa Iloilo sa 2024 to 2025 gross domestic product base sa provincial product accounts 2025 economic performance. Mas marasig ang growth rate sa Iloilo kung ikumpara sa nagligid na tuig niya lamang sa 1.6%. Sa 2025, Iloilo ang largest economy sa Western Visayas nga nagkontribuer sa 34% sa regional GDP o kung 232.13 billion pesos. Kalakip sa top 3 fastest growing industries ang human health and social work activities nga may 13.5%, agriculture, forestry and fishing nga may 11.4%, ka public administration, defense, compulsory, social security nga may 11.2%. Ang top 3 contributors sa provincial growth, amo naman ang agricultural, forestry and fishing nga may 2.2%, transportation and storage nga may 1%, kag wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles nga may 0.7%. Pagbalik na aton mga karadyuman, dugangan ta ang aton siling mga balita diri sa aton siling pagpangalagad pagkatapos ang aton importante nga mga pahibalo. Lasais, 29 sa aga.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanilo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok, pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig, kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar, kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
10: Kapoy!
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Gikan sa

0: Napahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya at madaling na pag-report, tawagi ang 0920-946-8233. Iningapaan ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Naku, DJ. Matuod gid na. Kung magsaka ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo gani nga ang akong ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw na routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako, naging atipan ko ang akong mga mata, kag panglawas.
4: Tilari man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ko Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Alam mo ba, isang maliit na kapabayaan pwedeng maging malaking trahedya. Ang Bureau for Protection ay hindi lang rumiresponde. Kami ay nag-iingat, nag-i-inspect at nagtuturo. Fire safety inspection ng building para masigurong ligtas ang publiko. Emergency response sa sunog at iba pang sakuna. Fire safety education para sa bawat Pilipino. Ikaw, KKB ka ba? Isa ka ba?
4: Opo, napaitik ko na ang electrical wiring ng aming bahay.
5: Yes po! At hindi ko iniiwan ang aking niluluto.
6: Ang bawat miyembro ng aming pamilya ay alam ang evacuation plan sa aming bahay.
5: At syempre, nakasave sa aming cellphone ang contact number ng pinakamalapit na fire station.
3: Sa sunog, handa ang VFP.
7: Pero ang kaligtasan nagsisimula sa atin.
8: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDonald's.
9: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
10: Mga karadyuman, ang oras sa Pilipinas, lasay 34 na ang tanasaga.
11: Tatak RMN.
10: Kamusta ka mo? Gapamahaw na ka mo da? Bisan itlog lang kung sudli lang ang inyong sininga chan. Ang importante nga may sulod ina, hindi maglakas sa trabaho nga wais ang pamahaw. Ha? Mga karadyuman, posible nga makapatukod sa housing program o kung housing project ang Iloilo Provincial Government para sa mga kwalipikadong empleyado sa provincial government matapos ginpamatian sa administrasyon ni Governor Toto Defensor ang ilang request sa interview sa RMN Iloilo kay Mr. Jusel Mayor, Presidente sa Association of Iloilo Provincial Government Employees, ginkonfirmar sila nga nakabaton sila sa positibo nga sabat gikan sa taratapan sa gobernador matapos nga nagsumiter sa formal nga pangabay sang October 7. Sunog kay Mayor, katuyuan sa ningalihok among nga masabat ang mga kinanglanon sa madamo nga mga empleyado sa karon nga wala sang kaugalingon nga puluyan, nagapuyo malayo sa ila gina trabahuan ka nagahimakas sa piyak sa nagataas nga cost of living.
12: Madamo sa mga empleyado nato sa buong ang wala sang balay, malayo pa ang ginapulian, nagasaka ang cost of living diri sa aton sa buong. So that's why nga nagapamangkot ang aton mga empleyado kung bala posible nga ma-explore sa Iloilo Provincial Government nga matagal na sila sang housing project, no? Initially, na-istorya naton si Governor Defensor kag nakabaton kita sang positive response. Okay. Humalinggit sa iya mismo nga mag-aatag siya sang affordable housing projects para sa aton mga Iloilo Provincial Government.
10: Sa biyag ka ginatunan pang detalye, ginabunubanta nga mga lugar sang kadutaan ka mga buildings sang provincial government nga ilakip sa pag-ibig fund kung sa diin mayara sang minimal o kung affordable monthly installments o kung amortization para sa mga empleyado.
12: Pagkuhan nila sa Iloilo Provincial Government ang duta, ang building, and then pasulod din na siya sa pag-ibig.
10: No? Okay,
12: so,
10: okay.
12: Ang amortization, that is a minimal amortization nga igabayad sa mga empleyado. So magawaan sakto na yung balmukin na daw magawaan na rent-to-own na ina siya na magabayad sa minimal nga balayaran ng empleyado sa uli nga kung pila ang kontrata nga atag sa pag-ibig, dira lang taon natin kung ano mga guidelines nga pwede natin dira ang mapasulod.
10: Ang kabahin sa bayag ni Mr. Jusel Mayor, Presidente sa Association of Iloilo Provincial Government Employees, ginpamit man ni Mayor, ang halimbawa sa gobyerno sa sudan sa din 2,000 to 3,000 pesos lamang kada buwan ang ginabayad sila programa sa pabalay agud masarangan ini sang mga empleyado sa subong ginapatigayon ang profiling agud matumod ang mga opisyal nga kwalipikado kag makabinepiso sa nasambit nga programa.
13: DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C alkaline na acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawasot.
10: Formal na nga ginbawi sa tagreklamo ang civil case nga gipasaka bato kanay punong barangay Renitanio sa barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo, Subungman sa tatlo ka mga barangay officials sa interview sa RM ni Iloilo kay Tanio. Gipasaka ang kaso sa Agosto 2025 sa dinakatambong na sila sa pito ka hearing. Apa matapos sa mapatunga kapag bulig ni Congresswoman Janet Garin na kalabot sa kasugtanan ang magtimba nga partido agon matigayon ang kalinong sa komunidad. Suno sa kasugtanan, ang tagiya sa pasilidad ang kinahanglan lamang nga magsunod sa makasuguan sa palibot samtang dalayo na nga ginbasura ang kaso para sa kayuhan sang tanan. Padugan pa sang kapitan pagkatapos ang hearing sang Oktubre 9 nagitanay ang complainant kag ang akusado agud nga opisyal nga mag uliay.
14: Mismo si Kwan, si Doc Bura, gin-withdraw niya ang kaso na samon, sa amon pumuluyo, pati kami nga tatlo, kabarang official. I think siguro, sir, mga August last year, 2025. Oh, sir, nakapito na kami kahiring, sir. Actually, sir, nakapasalamat mo ko kay Congresswoman Janet Garin, kay siya mismo nagpatunga abla, kag nangabay, na kung pwede amon na matabo, being para sa kalinungan sa tanan, ay kumplan lang niya yung environmental law, and then i-withdraw lang ang kaso para sa peaceful katanan.
10: Magkaradyuman ang kabahin sa ang pahayag ni punong barangay Renitanio sa barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo. Lasa extra 9 ang taknasaga.
13: D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa, manggranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle lang atong adugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Lasais 40 na ang tagna sa aga sa pihak nga bahin. Ginsaway kaginpauntat sang kapulisan ang ginpatigayon nga rally sa mga progresibo nga grupo sa Division Road Manduriao kahapon sang aga. Inibangod wala sila sa nagakaigo nga permit agud mapatigayon sa rally. Sunod kay Raul Manuel, former representative sa Kabataan Party Risk ang rally ang ginorganisa sang Note of POV Face Out Coalition. Panay sa tubang sang Diversion 21 Hotel samtang nagaparayon ang Public Transport Modernization Program activity sa sunod. Paig ni Manuel, hugot nila nga ginapamatukan ang modernization program bangod kontra sa pumuluyo ini nga klase sang programa. Gitawag man sini nga makalalit ang modernization program sang gobyerno bangod mapautang ang World Bank kag Uribakal sa modernized bus kag magrenta na lang ang mga driver samtang scrap naman ang mga traditional nga jeep.
15: Flood kag kontra pumuluyo nga modelo sa modernization sang BOT kag sang World Bank. O kaya nila yung form bisang modernization is actually makahalalit pa ang modernization nila mapautang ang World Bank kay parang malis na lang kuno kun marenta ang mga co-op sang mga minibus nga ginproduce ang mga foreign nga mga companies di pa ni gani mga Filipino made nga mga jeep. So pautang man ang World Bank kay parang himuon na scrap ang mga traditional nga mga jeep.
10: Ang gabahin sa ang pahayag ni Raul Manuel, apisar sa ilang kausa kabangod wala sang permit, ginsaway sila sang kapulisan nga mag-untak.
11: Tatak RMN.
10: Lasais 41 ang tagna sa aga, ini ang Philippine Standard Time, mga karadyuman. Sa ato'y ban pa nga mga balita, subong aga, World Bank, may mga rekomendasyon agud makaayo ang modernization sa public transport sa sudan sang Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyuman Joel Franco.
16: May mga rekomendasyon ng World Bank kung paano matadlong ang Public Utility Vehicle Modernization Program o kung PUVMP sa siyudad sang Iloilo. Suno kay Bowen Wang, Senior Transport Specialist sa World Bank, inaresulta sa ilang malapit duha ka tuig nga pagtuon sa modernization sa public transport sa siyudad sang Iloilo. Ginatag ni Wang ang ginaduso nga public transport modernization sa Iloilo City hindi maging mahal nga proyekto pareho sa pagtukod sa Metro Line kag nakasento ini sa subsidy kag leasing mechanism agod hindi mabulayad ang mga operators. So sa iya naglabot sa 1.7 million million dollars ang grant halin sa isa ka grupo kalakip na sang Korea Green Growth Trust Fund na ginmobilize sa DOTR para sa pagtuon. Ini ang pondo ginhatag bagi sa grant kag indi loan. Kon ang gobyerno magdesisyon nang impatuman ang rekomendasyon, dito pala magasalod ang World Bank bilang partner paagi sa International Bank for Reconstruction and Development kon IBRD loan bangod ng Pilipinas isa na ka lower middle income country. Sinom sa proyekto may duha ka bahin ang financing. Una amo ang public financing para sa subsidy nga gamiton sa gross cost service contracting kung sa diin bayaran ng operators at drivers base sa serbisyo hindi base sa boundary. Ang 50-60% sang bayad maghalin sa fare box revenue o komplete sang pasahero nga ipaagi sa digital collection kag ibutang sa city clearing house nga mo magadumala sang income. Ang nabilin nga 40-50% among tabunan sang subsidy ilabi na sa mga ruta nga due tayang pasahero pero importante sa publiko. Suno kay wang temporaryo lang ang loan para sa subsidy sa ulihikon makita na sa commuters ang benepisyo masuportahan na nila ang pag-allocate sang budget sang syudad para sa public transport. Ikaduha mga private sector leasing nga sa baylo nga mag-loan pa ang operators agad magbakal sang modern POVs nga nagpapulay sila sa balayran magatukod sang leasing company o kon special purpose vehicle nga magabakal sang mga salakyan pagi sa private capital. Parenta is operators na may option sila nga kuhaon ng unit pagkatapos ang leasing term. Ginhimo ni Wang ang pahayag matapos in question sang cost-oriented groups ang kaundan sang pagtuon nga suno sa ila magapatay sa palanghabuyan sang traditional nga jeepney drivers. Kahapon gintipon sang Iloilo City Government kaupon sa Department of Transportation o DOTR ang public transport stakeholders o kundipresentar sang World Bank ang kaundan sila pagtuon sa public transport modernization sa siyudad sang Iloilo. Isa ang Iloilo sa pinakaunang nagsabat kaya nagpatuman sang PVMP nga nag-umpisa sa paglihon sang local public transport road plan. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tattak RMN.
13: Vitamin D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy nga aton kape, mag Vitamin D Plus Coffee Mix.
10: Sa pinagkabahin, anom ka mga aspin, lunsay ginpanghiloan patay sa Sara Iloilo. Isa sa mga tagiasang ido, emosyonal, kagipakigbahin ang istorya sang sapat. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Flo Navarrete.
17: Lunsay ginpanghiloan ang anom ka mga asong Pinoy o kun aspin sa sitio Agho, Barangay Improgo, Sara Iloilo sang damlaglang nga alegasyon sa mag-asawa nga naghilo sa mga inutanan nga mga ido bangod sila ang nagkaon sa mga itlog sang pato. Ang mag-asawa nagpangayo naman sang pasaylo sa mga tag-iya sang aspin na pero suno kay Kayla Estefanie Cirilos agalon sang napatay nga si Candy nga kontani ginpahibalo lang siya nga nagkaon sang itlog sang pato ang iya ido para mahigtan ini. Pahayag pa niya nga nagasakit gid ang iya balatsyagon sa natabo siya duha ka tuig na si Candy.
18: Ha, ido, kung ginaano namon, nga ginapalangga namon, kung ginapabig namon ni pamilya, sinasarwala na sinasang, kinamatawala, sinasang power, ni pagpakigbatong ina ko, galingon, amo na nga ako, gusto ko binipakigbatong, kinamatarong sa akong nga, ido, subong.
17: Ang kabahin sa pagpayag ni Kayla sa subong, ara na sa barangay ang kaso kag desidido gid si Kayla nga pasakaan sang kaso ang naghilo siya ido. Pisar nga nagpangayo na ini sang pasaylo na ibiluan isa ka dog lover si Kayla. Gani amo na lang ang pagtulangison sang iya luha sang ma-interview sang RMN Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete Tatak RMN
10: Tatak RMN. Kung nagkakaon ng ido sang itlog kay way manayang ido ka eskwela kundi sukton mong tag-iya way manaya ka grade 1 ang ido mo nga matudloan mo nga hindi ka na magkaon sa itlog eh kakaon mo na yung ido o kaya gani basurahan eh di ka tani iway nyo ginpatay ginpabalo nyo o bayarin nyo ang kinaong itlog nga lipungoy ka mo karun kung may problema ang sapat ang tag-iya ang inyo ang balon dito, natong ikaw niyang itlog. Amo ning bili ho, bayarin nyo ni. Dayo nigtan nyo na ang inyong ido kay kapakaon itlog. Hindi nga patyo niyo, kayang ido gani, way gani ka eskwila. Kamuya ka eskwila, kamo ang utok niyo, ara sa ulo, wala sa ariputan. Oh, madutlan ka mo ni daw. Ining kaso sang paglapas ninyo sang kasugoan sa animal welfare, maluktan ka mo ni. Base kon kamo magtarangi sunda.
19: Tatak
2: RM. Na size 47 na ang takna sa aga mga karadyuman.
13: Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors. Wala sang bayad. Pamasarilan sila kung din malapit ang inyong lugar. Mayara sila sang branch sa SM City, Iloilo, Cagbacolod, Robinson's Place, Iloilo, Kabangkalan, Cagadi City, sa Negros Occidental, Bangadama, Santa Barbara, Tagbak Haro, sa E. Reyes Avenue sa Estanza, Simeon Aguilar Street sa Pasi, San Jose Antique, San Miguel Jordan Guimaras, kag sa Uton, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
2: Magulang ginbuno patay sa Yamanghod sa Jordan Guimaras, kahulugbon motibo sang krimen. Kasama mo sa balita, Rajuman Lineth Yulatrix.
19: Patal nga pila sa dughan ang naagom sa magulang matapos ginbuno sa iyang mismo manghod sa barangay poblasyon Jordan Guimaras, pasado la sa is kahapon sang hapon. Ang biktima ginkilala kay Rodolfo Gabasa, 41 anyos, samtang ang suspect among iya utod nga si Juni Gabasa, 36 anyos, Lunsay Soltero, residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa Armen Iloilo kay Police Lieutenant Nick Gallego, ang officer in charge sang Jordan Municipal Police Station, ginpahayag sini nga magkaupod nga nagainom sa magkahulubog nga ilimnon ang biktima kag ang suspect sa ilaman ang balay, tubtog nga may nagluntad nga pagbinaisay. Pahig ni Gallego nga base sa panaisayon sa suspect, ginunahan inilampos ang kahoy sang iya magulang kung saan inaigo siya sa dulungan. Pagpatpat niya nga bangod sa kaakig kag kahulugbon, nagbalos man ang manghod kay nagkuha sang kutsilyo kag ginbuno ang biktima.
20: Inang sila do may gamay sila nga doon yung baisan. Yun yung si victim, iskin lang siya niya man una ni si manghod niya, ang suspect. Inaigo sa dulungan, nagbubo, ginilampos siya isang kahoy, no? Dito kan nag doon napiko ng iya sininga manood. Dito kan nga dabot sa kutsilyo rin. Pakita man sa nga kung sinong biktima ang kutsilyo ang sininga manood. Nagbalagan sa sulod sa balaya. So yung mga balay man. At dito sa doon sa iya sininga utod dito sa binbuno.
19: Ang kabahin sa payag ni Police Lieutenant Nick Gallego, ang officer in charge sa Jordan Municipal Police Station. Dugang pa sang hepeng na nagtuyo pa nga magpalagyo sa pihak ng barangay ang suspect apang gilin man nga nadakpan matapos ngayon patigayon ng hot pursuit operation sa mga otoridada. Sa subong, preso na sa Jordan Municipal Police Station sa Juni, kaginahulat na lang ang desisyon sa iya pamilya kung pasakaan ini sang kaso. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lineth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
2: Tatak RMN. Magka Rajuman sa aton pagbalik, ang ato naman nga tingog hiligay noon ang tigulo ginpabayan nga bulak.
10: Tiko ng bulak ginpabayan kundi maluo ina.
2: Sabi ang kabahin sa ato naman ang iban pa ang mga balita, balikanta sa ato sininga pagpangalagad pagkatapos sa ato importante ng mga pahibalo. Lasay 50 ang tangnasan.
21: This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
22: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Nak, kamusta ngay?
22: O sa pinakamalayo man nga isla.
23: Nay, gagraduate na ako.
22: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan din ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
23: Papauwi na ko ka!
22: Go forward together. Globe.
24: Promos for Globe Prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
25: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kun Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pululat, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga paddan o concede canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kagikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture. Kagtumanon ang insaktong nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga manguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
0: Maayong adlaw sa aton mga manguma kag mga mangingisda. Pangud sang epekto sang El Nino ang ginapaabot magumpisa sa bulan sang Hunyo tubtob Disyembre, maka-eksperyensya kita sang kakulangan sang tubig para sa aton kaumahan kag

0: Kalan sang gamay nga tubig. Ginaganyat man ang tanan nga magparehistro sa crop insurance. Para sa bulig kag dugang nga impormasyon, magpakingangot sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Madamo nga salamat kag maghalong kita tanan. Kay ang mangunguma kag mangingisda nga may maayong lawas, maayo ang patubas.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapanuya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinaligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
2: Pila-pilang wing sa Miguel Pilar Wing.
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
4: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products,
3: entra na!
4: Sa Miguel Pilar Wing Promo, bakal
3: sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer kakaupon sa promo.
4: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS! Tatak! RMN!
11: Mga karadyo man, lasay sa 57 ang tanglasaga. So, bago lang ko din nagpungko, dugay-dugay, tapos na. Kadamo-damo pa din sa balita ko, hindi ko ni karoon ma-play kay Wayna Chimpo. Mga karadyo man, sa ato naman, nga tingog hiligay nun ang tigulo ginpabayan nga bulak. Pagkabasahon ni Radyo Man, VMA Otero.
12: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
13: Ining binalaybay, ginatiguluhan, ginpabayan nga bulak. Ginpabayan nga bulak walay gaamuma. Tunog dupoy-dupoy sa imo na balaka. Dugos sa sinipad mo sang buyog suyupon. Kon laya ikaw, sino pa ang mapunpon? Ginpabayan nga bulak nga walay paglaom. Sa adlaw sang gab-i ang kapid kadulom. Nalayong nga sanga kag nalayong nga dahon. Manalingsing gihapon kun sa pupuhon. Kailong bulak nalayong sa kagha. Sang sala ginlugom nalayong sa duta. Hunasan malinong way na nagahaya. Tanglaa ang langit gaambang himaya. ang kailong

0: Mabulak bunyagan sang luha, bisan pa nga nalayong hindi na malaya. Inang binalabagin sulat ni Herminio Kahilig sa New Lucena, Iloilos. Katapos sa Sumakwalan, Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagdang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinion kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen, Iloilo sa 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Ukon paagi sa Facebook page, DYRI Armen, Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax sa hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagro sa pag-anggaanay, nga mas ginpatami sa stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi nyo, Capigenio.
1: Tatak RMN. Magaradyuman impunto las 7, antang na sa aga, sa aturman ng mga balita nasional, personal, nga nagtambong si former President Rodrigo Duterte sa kapat conference sa iya crimes against humanity sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa mga conference, kinpa isang prosecution nga magarepresentar o magapresentar sa lima ka mga testigo nga personal nga magapakita sa tribunal antes ang pagtakop sang tuig.
2: If you can just tell us who you intend to call.
3: Yeah.
2: And, so these witnesses will all be present?
3: They will all be present unless something unforeseen.
2: Yeah.
3: That's the plan, is that they will all be here.
2: All right. And who are they then?
3: There will be 1302, 1100, 1400, 1263, and 0009. And just depending on some logistics, the second and third witness, there may be, we might have to swap them. I don't think so, but those are the five that we planned for this year, not knowing the exact sitting schedule when we put this together, how many hours or days, but it seems like an appropriate amount that we think would fill that time.
1: Ang kabahin sa pagpamangkot ni Presiding Judge Joanna Corner kay ICC Senior Trial Lawyer Julian Nicoles, ang tanging presentar ni Nicoles ang 2017 Year-End Accomplishment Report sa Duterte Administration nga naglista sa 3,967 ka patay sa anti-drug operations.
3: It's from the Presidential Communication Operations Office. If we go to page 1 of the document, which ends in 3358. The document states, with a picture of the accused, that this year-end report highlights the key accomplishments of the president and that the Duterte administration is committed to eliminate illegal drugs, criminality, etc. Then,
1: nagbaisay ang prosecution kag defense matapos ginbalibaran sa defense nga batunon ang pagpasa sa prosecution sa 3,400 kakaso sa pagpamatay sa police operations. Ginquestion sa defense kung ginreview sa abogado ang tagsa kakamatayon o kung individual item.
4: And it took a team of people from that institution 1 year to review the data set. That's how big it is. And they did it humanly. The prosecution haven't done it humanly. They've effectively passed it through an AI machine.
3: Sorry to interrupt. I have to object. That is completely untrue. He keeps saying that. We have gone through this data set by analysts who've gone through all of it, lawyers some of it, page by page, human manual 100%.
4: Yeah.
3: Keep saying that.
1: Ang kabahin sa pagsabdanay na Nicoles kag defense sa lead counsel Peter Haynes ginanunsyo naman sa presiding judge iwaton at sa apat ka daily sessions ang trial sa opening week halin sa Nobyembre 30 tubtub Disyembre 4. Tatak RMN. Magrajuman na 7-3 na antak na saga.
5: Life extension, vitamin D3, malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang paginumadlaw daw sang Life Extension Vitamin D3.
1: Tatak RMN. Sa aton nga negosyo, magrajuman sa mga tagpalamati naton, magataas ang presyo sang kuryente sa Luzon kag Visayas, pero sa Mindanao medyo magnubo, mga 28 sentimos. Pero ang pinaka-latest diri, Rajuman Jason, kay ang bayluhan ay San Luliar subong adlaw 62 pesos and 80 centavos kung may seaman ka, may OFW ka nga tatay nga bana, may asawa, dalaan nyo to dayon sa kuno ay lagaw-lagaw yung tong kwarta. 62 pesos and 80 centavos mga karadyo man sa ato naman nga balita sa Hinampang.
6: RMN News Sports.
1: Nabariga sa record nga $14 million ang jersey nga ginsuksok ni Michael Jordan sa game shows ang Last Dance 1998 NBA Finals. Ginanunso ang Hunt Auctions or Hunt Auctions nga ginasuksok nga hampang sa hampang kag may autograph nga Chicago Bulls jersey ang nabakal sa Miami real estate investor nga si Ron Furman sa isa ka private sale. Sunod sa auction house, inina ang pinakamataas nga preso nga nagbayad para sa isa ka basketball memorabilia. Ako may jersey man ko sa RMNBA. Ang akong tublas ang una nga Patrol 774. May guro ipa-auction ko to ay. Mga matsag mo, Jay, Radyo Man Jason, mga pilayan, bili ko ni auction kong akong jersey. May shirt pa to. Medyo loyat-yat na galing ang bayo, pero mayo man ang design to. Yellow to kaga ang printaya puti. So, ito para matinaton ang balita, Sinampang, ang ginadulong sa inyo sa Super Fiber.
5: Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Inom ka isa lang ka sachet sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kaya ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber, sang Life Extension Philippines.
1: May nagachismis nga kuno bulagay na si Chisis Escudero kag si Heart Evangelista. Indi ina matuod. Lumsa ina tanan chismis.
7: Chismis gani.
1: Kay ginsurpresa ni Heart si Chisis Escudero sa iya sining nga birthday celebration kag may bit-bit nga cake. Nan. So indi tuod. Tapuson ta na ning istorya. Indi tuod nga bulagay na sila. Kay Heart, subong mo pa bulagan si Chisis Escudero nga tama na ka kapoy ina sa trabaho bilang presiding judge. Tuway man diferensya si Chisis Escudero. Kung ako yun, di ako yung magsugot nga bulagan mo siya. Sa pagkabain sa ato naman mga karadyuman ng mga balita dali sa ato sininga pampangaragan, subong aaga ang inigabahin ang nadulong sa inyo mga karadyuman. Before sina Ariana yang aton sininga extra wow balita.
8: Extra. Wow, balita.
1: Siling nila indi magkaon sang indi masustansya nga pagkaon kay niman mag-inom sang soft drinks adlaw adlaw agud magdugay sa sininga kalibutan. Manamo naman sang bataon nga individual ang naga-engage sang healthy lifestyle. Apan sa China, viral ang isa ka centenarian nga nagakabuhi nga maripayon kag maayo ang ikayong lawas sa pisa nagakaon sang unhealthy nga pagkaon. Mahilig ang 21 anyos nga si Lucy Jing sa pag-inom sa madamo nga Coke kag Sprite. Sa isa ka pagkaon naubos niya o maubos niyang katunga sang yahong kag isa ka pinggan sang kasag. Sa isa ka sa iya soft drinks ginabutangan niya ini sang pila ka tulo sang white wine. Mahilig man sa magkaon sa matamis nga prutas kaangay sang sandia kag mandarins. Timprano pa ini nagatulog ka nagastretching. Sa sunod sang duha ka oras kung magbugtaw sa aga kada udto ginasiguro niya nga makatulog sa bisan makadali lang. Mumanang akon gusto matsag ko sa pahuwaya sa tulog sa kung nagaedad ka natulog ka early. Ako subo makatulog ko dapat mga 9:30 or 10 na gid. Pero kung sa isla ko ya, last 8 pa lang ya, tapos na. Log na. So ato pala matinato na 7:07 tara sa aga ang inigabahin nga dulong sa inyo sa DTX 500. Ang DTX 500 isa ka full supplement nga may aras sa quarantine. Nagikan sa Margoso nga nagabulig panubos ang aton blood sugar, di sugar sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay. Kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi kita dali magtigulang. Gani sa mga suki naton, mag DTX 500 na ang imuon mo muni. So ikanto ka sa doktor pa-check up ka. Ipa-check mong imo nga blood sugar. Kung mataas ina, unta tantanang kausan tamis, carbohydrates, and jutayong tangkarne, damuon tang prutas kag vegetable. Gani sa mga suki naton, pa-check ka sa doktor, pakonsulta ka, and inom ikaw sang DTX 500. Salamat yun sa pag-upod ninyo. Dili sa aton sininga pagpangalagad mga karadyuman. Alang-alang na kita sa oras. Ang iba naton sininga mga talakayon ng mga balita, second part in a while. Istoryahan naton. By the way, happy happy birthday kay Radyoman Toto Flo Navarrete.
9: Pila na si Rajuman Flo, bro, banta mo. Si Pipi na lang karumang kuton ko, ah. Hindi ta na lang kapapamang kuton, Rajuman Jason. Si cute na guy na lang karumang kuton ko. Happy, happy birthday sa kay Toto Flo Navarrete. Kag happy 24th year anniversary. Rajuman Jason, mapati ka nga 24 anyos na kami ni Mrs. nga nag-up the night. Sus! Balan ko sa kagabi, eh, kaya gin surprise sa kubla sang cake. Ito yung siyempre, why man ko yung kadumdum. Siling ko, mayo kayo na dumduman mo. Kaya siling ko, ti ang bana, ya, trabaho yung aton mo. Pangita, kwarta. Ti, 24 years na kami ni Mrs. 24 anyos naman gali kami, Rajuman Jason, nga nagainto anay. Siling ko, grabe ba? 24 years na kami nga nagaintuan na isang akong asawa. Gali. And counting pa na. Salamat, kid, sa pag-upod nato. Happy anniversary sa akong isahanon nga asawa. Kag hindi ko na pagdugangan kay hindi man sa magsugot. Sa kay Mrs. Leia Arlos, happy anniversary. Salamat, kid, sa pag-upod ninyo. Standby na sa atong sininga Nationwide News. Ako si Rajuman Reagan, mayong agad.
6: Tatak, RMN. RMN Network News. News.
10: Black propaganda. So, kami, nag-expect kami naghahanda kami at patuloy yung pagpapasalamat namin sa suporta ng taong bayan.
11: Si Vice President Sara Duterte.
12: Private Prosecutor Attorney Kapunan dinawag na bully at bastos ang lead counsel ng defense team. Kasama natin sa Balita Rajuman Grace Marian.
13: Kahasang tinawag na bully at bastos ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan ang lead defense counsel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Sheila Season. Sabi ni Kapunan, ginagamit ni Season ang kanyang mga manifestation sa paglilitis para i-bully ang prosecution sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang persecution, accused, denial of due process at no fairness and justice. Dagdag pa ni Kapunan, mababait ang mga miyembro ng prosecution team kaya sila binubuli ni Season. Din pa ni Kapunan, bastos din si Attorney Season at binabastos nito ang mga senator judges. Nagugat ang batikos ni Kapunan kasunod ng pagpalag ni Season sa pasya ng persecution na iatras ang tatlong articles of impeachment laban kay VP Sara.
14: What the head defense prosecutor always does to us, she bullies us. She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process, words like there is no fairness and justice here. She is a bully. And there is no place for bullying in a Senate impeachment court. Not only that, hindi lang bullying, gagamitin ko na yung word, bastos. Binabastos niya hindi lang ang prosecution, pati ang senator judges.
13: Yan po ang payag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
11: Yun daw impeachment trial, walang time limit ayon sa isang senador. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Batang.
15: Binigyang diin ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na walang limitasyon ng oras ng impeachment trial. Ito ang iginit ni Cayetano sa gitna ng Day 39 ng impeachment trial matapos na bawiin ng prosekusyon ang tatlo sa Articles of Impeachment at itira na lamang ang Article 2 o ang Unexplained Wealth at hindi tamang pagdedeklara ng SALE ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Cayetano na hindi dapat madaliin ang impeachment proceedings alang-alang sa pagiging patas ng trial. Ayon sa Senador, maaaring tapusin ang impeachment trial sa Enero o kaya ay sa Pebrero o kaya naman ay mag-break na muna sa paglilitis at atupagi naman ang pagdinig sa pambansang pondo. Kung siyang masusunod, idiniin ni Cayetano na uunahin niya ang budget lalo't nagbabadya ang matinding epekto ng Super El Nino.
16: There's no limit in the Constitution. We can finish this in January, we can finish this in February. We can take a break tomorrow and focus on the budget. It is our choice. Kung ako masusunod, unahin natin yung budget. May Super El Nino, hindi pa tapos yung flood control investigation, ang daming natiwangwang na flood control, hindi nag-suspend ang gobyerno, We're in an economic crisis, not only because of our own doing, but the whole world. I mean, all of us here, legislators, share all this concern.
15: Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
12: Mga balitang may kinalaman naman sa El Nino. Nakaiinsulto at nakadidismaya ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na maghanda ng balde bilang tugon sa banta ng Super El Nino sa panayam ng RMN kay August 21 Movement o Atom President Volt Bohol. Sinabi niyang makatutulong ang pag-imbak ng tubig, ulan, pero mas malawak na solusyon ang inaasahan ng publiko mula sa Malacanang. Punto ni Bohol, kung balde lang ang solusyong alok ng pamahalaan, dapat itong ibigay ng libre para hindi nadagdag gasto sa taong bayan. Dapat din anyang dagdagan ng pondo at pasilidad para sa water treatment at iba pang teknolohiyang makatutulong sa supply ng tubig sa halip na iasa sa mamamayan ang pag-iimbak ng ulan o tubig-ulan.
17: Kung talagang hanggang dyan lang ang solusyon ng national government natin na gusto nila doon tayo mag-focus sa balde, bawat isang bahay, eh baka dapat mag-provide ang national government at least ng libreng balde. Kaya ang mga taong bayan ngayon, ang problema nga ng iba, paano kakain ng tatlong beses ang araw eh? Pagbibilan mo pa ng balde. There are some national solutions, maybe a more increased aggressive campaign for solar-powered filtering of water nationwide. May mga ganong klase. Walang masama sa balde, pero someone who is tumatay yung presidente at yan lang ang maibibigay na solusyon. Nakaka-insulto po yun.
12: Para naman sa sinabing plano ni VP Sara Duterte na information campaign kaugnay ng Super El Nino, sinabi ni Bohol na dapat ay hindi ito gamiting propaganda.
17: Kung may papatupad nga ngayon, nang sabi ko nga, again, on a national level, kasi wag naman yung parang propaganda lang. Baka makikita lang natin yung kanilang education vehicle ay mangilan-ilan lang, for photo ops purposes lamang. Eh kung talagang mapapatunayan na talagang seryoso sila dito at talagang aabuti ng Luzon, Visayas at Mindanao ng mga Filipino citizens, then maybe we can give them the benefit of the doubt. But like I said, I hope this is not just propaganda.
12: Si Atong President Volt Bohol sa panayam ng RMN.
11: Sa kaugnay na balita, dinepensahan po ng Palasyo ng Malacanang yung naging suggestion na yan ni Pangulong Marcos Jr. na bumili ng mga balde at mangolekta ng tubig ulan ang publiko bilang paghahanda sa epekto ng very strong El Nino. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagtataka siya kung bakit na single out ang balde remark ng Pangulo ngayong naglatag din ito ng iba pang solusyon para sa El Nino.
18: Hindi lang po ang Pilipinas. May mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya. Kung ito lang po ang nadinig na patungkol sa balde, ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen kung ano ang sinasabi ng Pangulo.
11: Binanatan din po ni Castro yung mga tinawag niyang obstructionist na bumabatiko sa pahayag ng Pangulo at sinabing bumili na rin sila ng balde-balding utak para maintindihan ang plano ng pamahalaan.
18: Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon hindi sa lahat, ha? Hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde. Balding utak.
11: Samantala, bubuo raw po ng isang informative video naman si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian para ipakita at gabayan ng publiko sa tamang pag-filter ng tubig ulan. Hindi nila sinabi kung balde ang gamit.
12: Ang gagamitin.
11: Video. Oo, tapos ang title nun, balde.
12: Pila balde.
11: Pila balde. RMN
12: Network News. Ay, bad news naman po mga kasama. Tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Ayon sa Meralco, tataas po ng 32 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Oktubre. Kunsod ng pagsipa ng generation charge. Dahil dito, tataas po ng 14 pesos per kilowatt hour ang overall rate ng kuryente. Katumbas yan ng dagdag na 64 pesos sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, 96 pesos sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hours kada buwan, 128 pesos sa 400 kilowatt hours at 160 pesos naman sa 500 kilowatt hours. Paliwanag ng Meralco ang pagsipa ng generation charge ay dahil sa pagtaas ng binibiling kuryente sa WESM o yung wholesale electricity spot market at paghina ng piso kontra dolyar. Samantala, nilinaw naman ng Meralco na sa November billing pa mapapasama ang 2.6 billion pesos na refund ay pinag-utos naman ng ERC. RMN
11: Network News. Alas 7:21 na ho ang ating oras, ha? 7:21. Dumami pa ang pamilyang Pilipino na itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap. Lumabas sa survey ng Social Weather Stations na umakyat sa 55% ang self-rated poverty nitong Setyembre, yan po'y mas mataas na italang 49% nitong June. Katumbas yan ng 16.8 million na pamilyang Pilipino mula naman sa 13.6 million na pamilyang Pilipino noong June. 36% naman po ang mga pamilyang Pilipino na nagsabi na sila'y hindi mahirap at 9% ang nasa borderline o yung hindi mahirap pero walang ipon. Kaugnay nito, tumaas din sa 44% ang self-rated food poverty nitong Setyembre mula sa 36% noong June. Ang self-rated food poverty ay yung pagturing sa sarili na mahirap batay sa uri ng pagkaing nakahain. Samantala, umakyat sa 15,000 pesos ang self-rated poverty threshold sa ating bansa o yung buwan ng kita na kinakailangan ng isang pamilyang Pilipino upang hindi maituring ang sarili na mahirap sa pananaw ito ng mga respondent. Pero kung pagbabatayan ang bawat rehiyon, 20,000 pesos ang poverty threshold sa Metro Manila at Balance Luzon, 15,000 pesos sa Visayas at 10,000 pesos sa Mindanao. Isinagawa po yung survey na yan itong September 21 hanggang 27 at merong sumagot na 1,500 na adult Filipino respondent.
19: RMN Police Report.
12: Babaeng tumangging magpautang, hinahasa at pinatay pa ay sinilid sa sako sa Talisay Negros Occidental. Kasilang balita po, nabayan ng mga batang nakikinig. Kasama natin sa Balita Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
20: Inamin ng dalawang arsadong suspek ang pagpatay sa isang babae na natagpuan sa loob ng sako sa Santa Catalina, Barangay Dos Hermanas sa lungsod ng Talisay. Ang biktima ay si Ginalyn Ansalay, 33 anyos, na nagtatrabaho sa manukan at nakatira sa nasabing lugar kasama ang kanyang pamilya. Si Ginalyn ay natagpuan, nakasilid sa sako at wala nang pangibabang saplot sa tabing ilog sa bahagi ng barangay. Sa panayam kay alias Tutong, isa sa suspek, sila ang nanghiram ng pera sa biktima ngunit hindi ito nagpahiram at nagalit. Ayon pa kay Tutong, inagaw ng kasama niya na si Buknoy ang bag ng biktima. Dagdag pa niya, nagpahayag ang biktima na isusumbong sila sa kanilang amo kaya pinalo na lang nila ito. Doon na sumigaw ang biktima at sinundan ito ng pagpalo pa sa kanyang ulo. Matapos ang pagpalo, ginahasa pa ito at isinilid sa sako. Ipinahayag ng mga suspect na ang pera na sana ay hihiraming nila ay balak gamitin sa pagbili ng shabo sa lungsod ng Bacolod. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Talisay City Police Station ang mga suspetsado. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner, Tatangkaramay.
19: RMN Police Report.
11: Police Report pa rin tayo. Lalaking kumumpronta sa nakaalita ng kanyang kapatid. Sugatan matapos namang tagain dyan po sa Don Carlos Bukidnon. Nakamilita tayo mula kay Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
21: Sugatan ang isang 30 taong gulang na
12: sa aming pagbabalik. Trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos bahagyang tumaas sa 36%.
11: Legal framework naman para sa Pax Silica Project na isumite na raw kay Pangulong Bongbong Marcos.
12: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
19: RMN Network News.
11: Budag Pilipinas sa Ilopos.
12: Ilopong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
11: Commission on Elections sa Dangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
22: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
0: sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
19: RMN Network News.
12: 7:25 ang oras ngayon. Bagyang tumaas ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Setyembre. Batay sa survey ng social weather stations, 36% ng mga Pilipino ang nagsabing malaki ang tiwala nila kay Pangulong Marcos. 40% naman ang nagsabing hindi nila gaanong pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Katumbas yan ng negative 4 points na net trust rating. Mas mataas naman kumpara sa nakuha niyang negative 11 points noong June. Samantala, halos hindi naman nagbago ang trust rating ni Vice President Sara Duterte, kung saan bahagyang bumaba sa 56% ang mga Pilipinong nagsabing malaki ang tiwala sa bise. 26% naman ang nagpakita ng maliit na tiwala. Katumbas pa rin ito ng net trust rating na positive 30 points mula noong Hunyo. Sinagawa ang survey ng SWS noong September 21 hanggang 27. Nilahukan ng 1,500 adult Filipino respondents.
19: Network News.
11: Alas 7:27, itinalaga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Social Security System President at Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Inanunsyo ng Pangulo sa panunumpa ng mga bagong talagang opisyal ng Malacañang Media Group kahapon. Ayon po kay Marcos Jr., malawak ang karanasan ni Declaro sa digitalization, kaya ito'y napili sa pwesto.
2: He also has a very strong background in terms of the digital economy, the digital world. He's the chair of the Information and Technology Collection Committee in the SSS. He represented SSS on the boards of Union Bank, which is the number one digital bank that we have, and chairman of the board of Union Digital Bank. And of course, it makes it easier for him to appoint as he comes from LaSalle.
11: Nagpaliwanag din po ang Pangulo sa event na yon, doon naman sa mabilis na pagpapalit ng Presidential Communications Office Secretary.
2: And the reason that we keep turning, we have this high turnover is because the job keeps changing. In terms of what we are trying to put forward. Now we have having to talk about getting more towards the more political aspects of the communications job. So it keeps changing, and that's why we have to keep restructuring it and to be able to satisfy what especially the demands that you make upon our presidential communications group.
11: Ang huli pong naitalaga ay si Lino Cayetano na ika-anim na PCO Secretary ng Marcos Administration.
12: Pakikipagnegosyo sa China, hindi ipinagbabawal ni PBBM, taliwas sa pahayag ni VP Sara. Kasama natin mula Malacañang, Radyo Man Chanel Salazar.
22: Inuna ni Palace Press Officer Claire Castro si Vice President Sara Duterte sa umano'y maling interpretasyon sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa aligasyong pagtanggap ng pondo mula sa China. Ayon kay Castro, walang sinabi ang Pangulo na bawal makipagnegosyo ang Pilipinas sa China. Magkaibaan niya ang lehitimong kalakalan at ang paggamit ng dayuhang pondo para sa pamumulitika. Hiwalay rin ang usapin ng pakikipagnegosyo sa China sa pagtatanggol ng Pilipinas sa soberanya nito sa West Philippine Sea.
18: Meron bang sinabi ang Pangulo na hindi pwedeng makipagnegosyo ang Pilipinas sa China? Parang wala. So another fake news. Ang pinag-uusapan dito ay ang pakikipag negotiate sa ibang bansa na ang pondo, kung mapapatunayan, ay para ponduhan ang pamumulitika nila. huwag kalimutan na nandiyan ang tapat at malasakit foundation na di umanong nakatanggap ng 150 million from China. Hindi po ito negosyo, maliban lang kung yung tapat at malasakit foundation ay tinuturing niya ring negosyo.
22: Kwinestyon din ni Castro ang pahayag ni VP Sara na ang Pilipinas ang nagiging pasimuno ng problema sa Southeast Asia kasunod ng pagkakasabat sa Laos na mahigit 11.5 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu na muli nakatakdang ipuslit sa bansa. Marami na anyang illegal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs, PNP at PDEA sa ilalim ng Administrasyong Marcos pero walang reaksyon ang bise.
18: Pakita natin kung paano ipahid sa ibang tao itong di umanong pag-aangkat ng illegal na droga. Pero kahapon lamang ay nag-ulat ang PDEA na ito pala ay papunta sa Mindanao. At ang involved dito ay ang Golden Triangle. At sa ating pagsusuri at naitanong, ito bang Golden Triangle? Ang ibang miyembro ba dito ay may tato na dragon?
22: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZEC sa La Oremen, Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tatak, Oremen.
11: Pangulong Marcos Jr. dadalo sa dalawang aktibidad ng gobyerno sa Cebu ngayong araw na ito. Makibalita tayo sa aktibidad na yan. Malaki Radyo Man Ken Galinaya ng Oremen Cebu.
3: Dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dalawang mga aktibidad sa Cebu ngayong araw. Pamumunuan ng Pangulo ang pagbubukas sa National Public Employment Service Office Congress na magsisimula ngayong araw at dadaluhan ng mga PESO managers, mga job placement officers, mga opisyal ng gobyerno at stakeholders ng employment sector. Dadaluhan rin ng Pangulo ang ilulunsad na bagong inisyatiba sa ilalim ng tulong panganap buhay sa ating disadvantaged displaced workers, utupad ng Department of Labor and Employment o DOLE. Kabilang na dito ang Skills Pass, Trabahong Dagat at Kabataan para sa blue economy at sa gig trabaho upang magbigay ng oportunidad para sa skills training, employment at livelihood sa mga benepisyaryo ng programa. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak, Arimen.
12: Iniimbestigahan na ng Special Investigation Task Group ang pagpatay sa broadcaster na si Adrian Loterte sa Daraga Albay. Si Loterte ay binaril sa labas ng kanyang bakery ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek, lula ng isang motorsiklo. Nadala naman ang biktima sa ospital, subalit pumanaw rin. Sa ngayon ay nagsasagawa ng backtracking ang mga otoridad at nagkasan na rin ng checkpoint sa mga kalapit lugar. Samantala, sa panayam naman kay Presidential Task Force on Media Security Executive Director Joe Torres, isa sa mga tinitignan ng mga otoridad na anggulo ay ang kanyang trabaho. Dahil narito sa mga ibinulgar ni Loterte ng mga ilegal na aktibidad ng mga politiko sa kanilang lalawigan.
4: May init po ay yung kanyang komentaryo, lalong-lalo na doon sa mga illegal activities ng ilang mga grupo. Halo-halo po, may politiko, pribado, negosyante po.
12: Si Presidential Task Force on Media Security Executive Director Joe Torres.
11: Alas 7.33 na po ang ating oras. Kinumpirma naman ang Palasyo ng Malacanang na naisumiti na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung legal framework para sa Pax Silica Project na nakatakdang itayo sa New Clark City sa Tarlac. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, patuloy ang diskusyon ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA at US counterpart nito sa partnership agreement hinggil nga sa Pax Silica Project. Inaasahang malalagdaan ang kasunduan bago matapos ang taon. Inawi naman po ng Pangulong Marcos Jr. ang matinding pangamba ng publiko sa magiging epekto nga ng Pax Silica sa pangkabuhayan ng mga residenteng malapit sa pagtatayuan nito.
5: I cannot see how such a development will endanger local livelihood. I'm not sure I understand the question, simply because this is projected to create tens of thousands of jobs.
11: Binanggit din po ng Pangulo na hindi niya hahayaang malagay sa alanganin yung mga cultural at burial sites malapit doon sa project.
5: No. We are very sensitive to that.
2: That's not something that people should worry about. I'm extremely we are very sensitive about such cultural concerns, and those are very much part of the discussions. No, let me assure everyone that that's not that is not something that we are going to allow to be put at risk.
11: Si Pangulong Marcos Jr.
19: RNN Network News.
12: Muling nakita ng publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na personal na dumalo sa ika-4 na status conference ng kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Bilang po sa mga mainit na tinalakay ang pagsusumite ng prosekusyon sa 3,400 na mga nasawi sa kasagsagan ng giyera kontra droga sa ilalim ng Duterte administration, inwestiyon ng depensa kung maayos na nireview ang datos at iginit naman ni Presiding Judge Joanna Corner na dapat manumanong suriin ang mga dokumento. Maliwanag ni Prosecutor Julian Nichols, nireview o nareview na ang mga dokumento habang pinabulaan na naman ang akusasyong gumamit lang sila ng AI para iproseso ang database. Nang matapos ang pagdinig ay kumaway at ngumiti ang dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta sa public gallery dahilan para kumaway naman pabalik at naluha pa raw ang ilan sa mga dumalo.
19: RNN Network News! RNN Police Report!
11: Lalaking kumumpronta sa nakaalita ng kapatid sugatan matapos tagain sa Don Carlos Bukidnon. Rajman Mark Micaballo ng RNN Malaybalay.
21: Sugatan ang isang 30 taong gulang na lalaki matapos tagain ng isang suspect, partikular sa Purukka 17, Barangay Poblacion Sur, sa bayan ng Don Carlos dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si Elias Janjan, habang ang suspect naman ay isang 26 na taong gulang na lalaki. Ayon sa report ng mga otoridad, sinubukan di umanong tagain ng suspek ang kapatid ng biktima dahilan para kumprontahin ng biktima ang suspek sa hindi inaasahan. Nagalit ang suspek sa ginawa ng biktima, kaya naman tinaga nito ang biktima. Nagtamo ng sugat sa kanang braso at sa likod ang biktima at nasa mabuti na ang kalagayan. Tumakas naman ang suspek matapos ang insidente. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radjuman Mark Micaballo. Tatak! Arimen!
19: RNN Network News!
12: Balita sa Ibayong Dagat. Matagumpay ang naging operasyon kay Pope Leo XIV sa Gemelli Hospital sa Rome, Italy, nitong Martes. Sinabi ng Vatican na inalis ang bahagi ng kanang baga ng Santo Papa na nakitaan ng bukol o nodule. Kinumpirma rin ng Vatican na isang uri ng lung cancer o pulmonary adenocarcinoma ang namuong bukol sa right lung ng Santo Papa. Mananatili naman sa ospital si Pope Leo habang nagpapagaling matapos ang operasyon noong October 20 nang kanselahin ang mga aktibidad ng 71 taong gulang na pontiff dahil sa kanyang kondisyon.
11: Sports tayo, ang TNT Tropang 5G pinadapa ang Macau Giants sa PBA Governor's Cup. Sports balita. Last clip pala ito. Last clip. Naging default na sa akin si Nielsen Tuhu eh. Minuro po ng TNT Tropang 5G ang Macau Giant Panda sa score na 142-87 sa PBA Season 50 Governor's Cup. Kasamay po yan ang matagumpay na pagbabalik ni Rondae Hollis Jefferson mula sa injury. Kumamata si Hollis Jefferson ng 22 points, 6 na rebounds at 5 assists sa mahigit 22 minutong paglalaro. Nanguna sa opensa ng TNT si Calvin Oftana na nagtala ng 28 puntos habang nagposti naman si Gio Halalon ng triple-double na 11 points, 13 rebounds at 11 assists. Ikatlong sunod na panalo na ito ng Tropang 5G na umangat sa kartad ng 7-4 habang dalasap ng Macau ay ikalimang sunod na kabiguan matapos tambakan ng 55

0: na si Sia Vigor na patrowback sa muling pagkakasama sa Metro Manila Film Fest this year. Kasama natin sa balita Myra Jane Asayas.
1: Hindi napigilang mag-reminis ng actress na si Sia Vigor matapos ang muling pagkakasama sa Metro Manila Film Festival bilang bida sa MMFF 52 entry na Second Miracle in Cell No. 7. Pag-alala ni Sia, 7 years ago pa at batang-bata pa siya nang huli siyang mapasama sa MMFF kasama ang aktor na si Aga Mulak sa unang part ng pelikula. Dahil dito, hindi niya raw maiwasan na maging honored at grateful na makasamang muli ang mga dating co-stars maging ang iba pa ang artista.
2: It really means a lot to me kasi malaking part ng life ko and my career yung Cell No. 7. So syempre, I'm very grateful na may chance to do it again with the same production that I love so much. And of course, si Tito Aga and syempre si Tita Jodie na first time kong makaka-work. I'm very grateful and yun, very exciting.
1: Marami naman daw aabangan ng mga manonood sa part 2 ng pelikula.
2: Alam ko na may mga questions ka from the first movie, like ano yung nangyari after or even before the happening sa Miracle in Cell No. 7. So dito sa second one, dito nyo makikita kung ano po yung mga story and mga mangyayari and nangyari. So sana abangan nyo siya.
1: Ang Second Miracle in Cell No. 7 ay ang sequel ng Miracle in Cell No. 7 na unang ipinalabas sa mga sinihan sa bansa noong 2019 bilang Filipino adaptation ng hit Korean movie nito. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
0: At sumayin po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabya.
3: Barbaloy, Profesor ng Bayan, Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, na imbagabigat, maupay nga aga, marhay na aga mga kasama.
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
3: 7:42. That time.
4: RMN Network News.
5: Maayong adlaw sa atong mga manguma kag mga mangingisda. Bangod sang epekto sang El Nino nga ginapaabot magumpisa sa bulan sang Hunyo tubtob Disyembre, maka-eksperyensya kita sang kakulangan sang tubig para sa aton kaumahan kag kapunungan nga posible manging kabangdanan sang pagnubo sang produksyon sa humay, isda kag iban pa nga pananom kag kasapatan. Ginahinyo ang tanan nga magkinot sa paggamit sang tubig paagi sa pagpractice sang mga nagakaangot nga teknolohiya sa pagpanguma kag pagpangisda. Kung mahimo, magtanom sa mga tanom nga makasarang sa mainit nga panahon kag nagkinahanglan sang gamay nga tubig. Ginaganyat man ang tanan nga magparehistro sa crop insurance. Para sa bulig kag dugang nga impormasyon, magpakingangot sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Madamo nga salamat kag maghalong kita tanan. Kay ang mangunguma kag mangingisda nga may maayong lawas, maayo ang patubas.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill! Because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent, because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
7: Solid Kaban!
8: And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
9: Hindi na

0: graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ tinyo mo. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: May hilanat, nagasuka, nagatuhaw ang rashes, kag nagasakit ang ulo kag lawas. Basi dengue na ina. Hindi magulat nga maglala pa ang imo sitwasyon. Kung may sintomas ang dengue, pagpakonsulta gilayon sa pinakamalapit na health center o kung sa inyo masaligan nga doktor. Ang early consultation makabulig para ma-assess dayon ang imo kahimtangan kag para hindi na ini maglala. Tandaan, ang dengue makamamatay pero pwede gid ini malikawan. Ini nga panungdom alin sa Iloilo Provincial Health Office.
3: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangisa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
4: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
5: Ay nako, iho, grabe din ang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor raw pareho sang gabon na pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
6: Tilawi man ang bago nga produkto na iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by iBerry.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Maulan man, no worries na apoy ko lang ang damit.
11: Char!

0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Magkaradyo man, las 7.46, antang na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
4: Good morning, Boss Idol.
5: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, guys. Good morning, Radyo Man. Hello, ano ba kay?
3: Abago!
5: Huwag na pinas. Oo, Boss Diplo. Sabong presta. Presta color, oh.
6: Ay, kanyas ka na color.
7: Kanyas
6: kita ka pares ng color, oh.
7: Wala ka laban. Dalaban ang imo, ay.
5: Laban na ako.
7: Laban. Kasan unang ginlaban?
5: Gapon lang.
7: Gapon lang. So, bago-bago ginagali.
4: Message mo kay
7: Flo. Birthday subong ni Flo. Toto Flo Navarrete. Anong mensahe mo sa kay Toto Flo? Message mo siya.
5: Message ko lang?
7: Oo.
5: Ha?
7: Anong message mo siya?
5: Gamay-gamay ng kaon baboy.
7: Okay.
5: Hinti.
7: Ano?
5: Oprapat lang ang salad.
4: Salad? Vegetable salad.
7: Vegetable salad.
4: Okay. Dayon.
7: Soup drinks.
5: Gamay, mag Coke Zero ka lang.
4: Hindi, gina.
7: Hindi, isang uwi din na.
4: Hindi lang mag-
7: Tubi lang siya.
5: Tubi lang siya.
7: Ano pa?
4: Healthy drinks.
7: Muna na.
5: No.
7: Exercise. Hindi siguro, galing kayo magkapulaw kasi Toto Flo, magpulaw kasi. Dapat tulog sa sadlaw.
5: Tulog sa sadlaw.
7: Why ka na sa idugang?
5: Wala na.
7: Why na?
5: Wala na.
7: Te, ano mahambal mo siya kay birthday niya subong? May ano?
5: Te, latada.
7: Din mo gusto magkaon?
5: Tatawag.
4: Nasig siya. dapat din mo ni Migomo
7: si dapat sa tanan ni Samo na Migomo si Toto Flo. Gapamati subong si Toto Hector. Gapamati subong si Toto Hector.
5: Te, latada.
7: Tatoy is manukan.
4: Birthday siyang inanak niya.
7: Oo. Prangkaha si Toto Hector subong.
5: Tato.
7: Oh, bala siya na to.
5: Lata da chicken lan. Tagamay lan.
7: Tagamay lan. Oh, prangka-prangkahan ay may nagay sagi ka pa kauya-uya. Prangkahan ay way man sa madula sa imo ning. Bala da sang gusto mo kay sa tattoos mo ko. Nang bala ako nanong gusto mo.
5: Tat. Dai lata da man na.
4: Anong paborito mo sa
7: tattoos? Ano paborito mo sa tattoos?
5: Chicken. Manok.
4: Chicken manok.
5: Lechon naman na.
4: Chicken manok na lechon.
7: Lechon.
5: Oo.
7: Amo na ini. Hindi ka na iya sa mga
5: lechon. Ah, ba?
4: Pork talaba? Pork na talaba pa? Baked talaba?
7: Baked talaba. Oo. Hindi ka gusto sang ano, sa mga sinigang?
5: Hindi lang.
7: Hindi kasi na.
5: Oh.
4: Simple lang iya to, duwa lang kuno iya.
7: Duwa lang ka kuan ah. Duwa lang. Ano na to? Lechon manok lang.
4: Lechon manok lang kag baked talaba.
7: Namit.
4: Kabalo ka man og pili no.
5: Yes.
7: Namit din man ako. Namit. Grabe. Te, klaro na kabay pa na batian ni Toto Hector?
5: Oo.
7: Ambara sa liwat.
5: Lana.
7: Wala na, hindi ka na? Okay.
4: Simple man lang
7: siya. Simple man lang na. Sa mga
5: tampa, nice coffee.
7: Sa mga tampalamati na ito na nung kape mo.
5: Nice coffee.
7: Sa mga suki na ito na school coffee, amoy ng kape nga?
5: Tibag.
7: Healthy?
5: Ngayte.
7: Kanaka?
5: Barata pa.
7: Tibag. Guys, mga tampalamati na ito mga karadzuman. Ang kape para sa inyo, ari na sa atong suriga mabutika, 12 pesos lang, pero kaduha mo sa imnon. Meaning, 6 pesos na lang ang atong sirimabian nga gin gasto, actually ni gasto, kundi gin invest, mga karadzuman, sa atong siringa kape, non-scorn coffee. Mga karadzuman, cute na gaya ng balanyos mo.
5: Test that.
7: Ang soft touch wonder oil, may ari ini, some virgin coconut oil, may lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang!
5: Ubus na na.
7: Mga karadzuman, mag soft touch wonder oil, sumunga aga, cute na gaya, sinong imo tramiyawan?
5: Hi, good morning mga Toto Gob. Toto Isto, good morning. I'm pa Dr. Raul. Good morning.
7: Oh, Dr. Raul.
4: Ay, speaking of Raul, si RD si kahapon. RD.
7: Oh. Nangita ka din ni RD kagapon.
4: RD Raul Fernandez sa OCDC. Din pangita ka di kahapon.
5: Mm-hmm.
4: Pud sila ni Ma'am Tina.
7: Si Ma'am Tina?
4: Saan sila di?
5: Ma'am Tina?
4: Tina pala. Tina, pero sa una. Upod mo di.
7: RD kahapon si RD Raul. Ano pangita ya ka? Ti, why ka di?
5: Ti.
7: Ti.
5: Bantay ang tanggi.
4: Nagbantay.
7: Ay, di nagbantay
4: pa
7: sa tanggi. Ay,
5: di nagbantay sa tanggi. Ay, good morning, mga Pepa da. Manipulias, good morning, Tana.
7: Si Kwan o si Mayor Doc Puyo.
5: Doc Puyo, good morning.
7: Morning. Good morning, man. Si Mayor.
5: Doc
7: why,
5: Puyo.
7: Why ka nakaka-why?
4: Doc Boboy, good morning.
5: Doc Boboy, good morning.
7: Some birthday ni Doc Boboy. Why kalabot di ang iyang, kung ano, inang, ano ba ni?
4: Tinoom.
5: Tinoom.
7: Why kalabot?
5: Hindi, traffic to.
4: Basi, basi man.
7: Sino pa, sino pa?
5: Amo na na.
7: Mula na?
5: Mm.
7: Okay, okay.
5: Ah, sige.
7: Ang grand opening dali sa next Inasal in Seafood Restaurant in La Paz, Batsoy sa October 18 Sunday sa Rumbang sa J7 Lifestyle Complex Rumbang Pututan. 24 hours ni cute na guy. Mupod ka sa akon?
8: Okay. Mupod ko.
7: Mupod ka?
8: Oo.
7: Mabalaan na na. Ha? Sige. Salamat kid, guy cute na guy. Ari na ang aton mga balita, mga garadyuman, dili sa aton siling pagpangalagad.
2: RMN News, Diretso Headlines.
7: Iloilo City liwat nga mag-host sa National Food Showdown sa October 16 to October 17.
4: Sa showbiz, Lola Amor gindalang OPM Pride sa F1 Singapore Grand Prix.
7: Balita sa lampang Kristaps sa Porzingis na talana nga mag-report sa pasilidad sa Golden State Warriors. Sinigiban pa nga mga balita ginaduro sa inyo sa mga masunod.
4: Life Extension Vitamin D3. Kon Vitamin D3 ang inyong nga ginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3 doctors recommended kag most prescribed the Vitamin D3 brand kag number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
7: Mga karadyuman, ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ikaw nga protektado. Gani sa mga suki nato, ano pang inalatin nyo? Inom na kita sa Life Extension Vitamin D3, pangitaon talang ang tatakil itatang original, available na sa aton sininga mga butika. Sa mga suki nato for longer life, mag Life Extension Vitamin D3 na, 11 pesos lang. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
4: Radyuman Magi Eresuelo Maleriado.
7: Sa detalye.
2: Tatak RMN.
7: Mga karadyuman, magatipon ang 57 ka-institusyon na nasa nagkalaylaing na bahay sang pungsod para sa ika-17 nga National Food Showdown o kung NFS October 16 to 17 sa Iloilo Convention Center. Bilang unang UNESCO Creative City of Gastronomy sa Pilipinas, mangin sentro liwat ang Iloilo City sa kompetisyon nga may tema Culinaria Regiones Lasap Pilipino. May 345 kapartisipante ka grupo nga magapasundayag sa ila talento sa pagluto kag paghimo sang pastry kag ilimnon. Sa 57 ka institusyon, 32 ka maeskwelahan kag 25 ang mga propesyonal nga institusyon. Magapakita mga partisipante sa nagkalain-lain nga puta

0: ang gravy nila. Basta, hindi ko
1: hindi naman... Hindi ko na hindi pag-reveal, guru, ah.
0: Oh, basta, surprise I think lang. Inubaran nga manok kag KBL or... Basta daw duwa ka mino ang lutuon niya. Pero daw, inubaran nga manok ito. Kapuro practice na ito.
1: Grabe. Magita ka lang din sa boss idol.
0: Oh, mag-practice ni Guti. Pati lawon mo kung saan luto
1: ikaw
0: mo.
1: Ikaw na yung matry sa mga ipang practice ni Guti.
0: Ti, pwede man ah. Nataon ta kaya ang gamiton galing ni mga why balaya. Why galing ni preservatives, no? Magluto uh-huh. sila. Ang ato niyang tibaklantas ang mga kung ano lang ang mga sarap-sarap. Mga magic-magic. Ariya, wala. Wala
1: natural lang.
0: Natural. Ati, may bantayan ta, Radyoman Mags.
1: Ang ining abahin mga karadyoman, ginadulong sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil. Arat na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod niya ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ka all natural ingredients. Kamo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang aplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng Ila Activity Center. Kag i-check man ang Facebook page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Liwat nga patigayunon sa City Health Office o kon CHO ang school-based immunization o kon SBI program halin October 19 to December 13, 2026 sa nagkalain-lain ng eskwalahan sa syudad. Sino kay Mayet Gabanto, Nurse 4 kag SBI Coordinator sa CHO ini nga inisyatibo ginapatuman sa Department of Health o kon DOH kaupod ang Department of Education o kon DepEd agud matarget ang mga estudyante sa pampubliko nga eskwalahan. Patag ni Gabanto to igan nga aktibidad ini sa DOH nga nag-untat lamang o kung nag-untat lang sa COVID-19 pandemic kag karon ginbalik na.
2: Pagkataan nga na sa grade 1, grade 7, grade 4 female, kag grade 5 na wala pang matagaan sa bakuna, may hindi din mag-hadlo kung na patagaan sa bakuna ng ilang mga kabataan. This would help give silang patay na hindi magmalasakit. And also, kung may ara sila sa mga concern, nakulbaan sila, do not hesitate to ask sa ato ng mga district health center, ng mga staff, kaya they are not very much open, kag they are will, very well equipped nga isabton ang tanan nilang mga queries regarding our vaccine. So, amulang na, and ang pamisanan lang sa ating magiging karan nga mas importante nga hindi magmasakit ilang ang mga kabataan. And ang vaccine tag, it would really help nga hindi magmasakit ang ilang mga kabataan. So, hindi gig sila magkakulba nga tatagaan ba kunang ilang mga kabataan.
1: Si SBI Coordinator Mayet Gabanto.
0: Last 7:57, antaw na sa aga, ini ang Philippine Standard Time, mga karadyuman, ang balita ang inabatihan na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule sa mga tapalamati natin subong aga, mga karadyuman. Ipabalo naman natin sa inyo, nga kung ikaw adlaw-adlaw ginom sa Santon Plus Herbal Capsule, amo ni mabulik sa imo. Puno ini sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Ginapagkupos niya ang mga nagahulubag na parte sang ato lawas. Ang Santon Plus Herbal Capsule na pamatudaan sa mga siyentipiko nga makabulig pakupo sa mga nagahulubag na arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag madamo pa. Makatap na sang madamo man nga balatian, gani garantisado kag may alibyo. Magkaradyuman Santon Plus Herbal Capsule. Dako gihapon nga sa vlog sa vaccination program sa Department of Health ang mataas nga vaccine hesitancy sa mga ginikanan. Sunod kay Mate Gabanto, Nurse Fork na vaccination program coordinator sa City Health Office ang kadlok sang adverse effects. Amo nagapag-una nga rason kung nga may pinagkaginikanan nga nagaduwa-duwa sa pagbabakuna sa ilang kabataan sa school-based immunization program. Sunod kay Gabanto, karabanan sa mga nanay ang nahadlok na magmasakit ang bata matapos mabakunahan. Nagadugang man sa pagpangduwa-duha ang mga ginikanan ang mga social media posts nga nagamasakit ang iban matapos na bakunahan. Ginpanindugan ni Gabanto nga ang gamay nga hilana to kung sakit nga mabatsagan matapos ang bakuna, normal lang kag parte sa pagresponde sa lawas agud maghimo sang proteksyon.
3: Tatak.
0: Abi mo, Juan Max kadamo pa sila sa may nabatian ko mo. Tiki taway man tama no. Di ba na bakunahan ka man? Mm-hmm. Okay, kung may bakuna sa ning kuan ibalaw ang measles sa rubella ni bala. Kompleto ta na. Sa buli pa kung gani, no?
1: Ang kompleto sa bakuna. Tuod, good na.
0: Sa buli pa kung yung bakunahan, si Dr. Banya sa bakuna sa akon?
1: Ay, to.
0: Oo, kita eh.
1: Kompleto sa
0: dumalipong
1: bakuna.
0: Dumalipong kumagsama mo na nga doon adlo ko sa ringgilya. Dugay ko bala kang maka... Doon na batuan ko ang ringgilya.
1: Na-witness na mo na.
0: Istorya ko bala mo na. Gamay pa ko guru, mga grade 2 ko. Okay, pagani. Istorya lang ko ni Dr. Banyas. Doon dibut-dibutan niya ko.